0: TC.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Pagali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
4: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrinits, ulam na! Samitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrinits! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Gabasa na naman bala ang imo?
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga! Kabasa-basa na gani! Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Deo Fresh!
3: Nagabasa na naman balaga!
2: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
4: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
5: DTX Beauty Soap!
7: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
8: Bakal na sa mga butika!
9: X10 Food Superman
10: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man.

0: I Can Gold ang Superior Eye Formula. I Can Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold ang Superior Eye Formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
1: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift.
5: OT.
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 8:10 na sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama!
5: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupod ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga taga-Kalinog, matamat ang muhimos. 9:30, diretso ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart, sa Tubang, sa McDonald's. Kay may libre nga consultation, ikaw nga taga Dueñas, marapit sa Kalinog, ikaw taga Lambunaw, taga Haniway, taga Pasay, taga Bingawan, taga Tapas, or Dumalag, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa Miag-Aw Branch, mga taga Miag-Aw, taga San Joaquin, hasta sa mga nagapamati sa probinsya sang Antique, sa Domingo, kagkada Domingo, magkadto ka mudra sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Miag-Aw Branch kay may free consultation.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Las
4: 8:10 na sa aga sa Pilipinas. Are you still there? Ara pa ka mo dyan? Sa Lapos, oh, Landon Estate, may man nga tao, guro yung daw ay nagiguro sa napinsaran niyang imuon para magkakwarta. Ang ilay ang imuon niya, pahapos na lang, maligyan lang droga, no? Oh, may part-time nga maestro sa College of Criminology pa, ha? Why lang may buluan kung sa UI or sa doctors nga part-time at college teacher na kuhaan sang balor 1.3 million pesos nga sabu sa operation gagin hiwat sang City Drug Enforcement Unit. 1.3 million. Kala niya si Jen Mark, 37 anos, taga Landone Estate sa distrito sang Lapos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los
4: Pueblos. Basta gani mga easy money, DJ Ash Tamayo Bidia, Noy Nilo Serbas, kay Ma'am Bambinga Sir, dyan sa Durillo Street, Pasay City. Yan mahinay. Basta gani nga ng easy money, dali daya madura ya kwarta. Panilagi bla, ya kwarta bla nga nabuol mo, panunto mo, no? Pang ska mo, pang chupi mo. Namit na sa baba mo, pero pag tupa na sa imo nga chance imo bosong, daw baras! Di ba? Nagligad may nistory ako nga big time gid nga negosyante. Habang niya, Ted, panilagi bla ang pattern. Hindi ko lang paghambalon ang mga dalagko nga mga pamilya nga may mga negosyo diri sa Pilipinas, diri sa aton. Pero habang niya lang tao bala, because of the money that was gotten or ginkuha paagi sa panunto. Okay, may isa diri kadako nga pamilya nga may ginsugo santo sa information, ha? Sa una pa ni nga nakakuha sang bulawan nga ordinaryo nga tao abi mong matabo natabo sa to gin patudlo nila sa tao kung diin to nagginkuha ang bulawan. Bulawan, ha? Bulawan? Somewhere in Negros. Negros Occidental. Kag sa matutula na kung diin dito ang gold deposits, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, ang inimo, ginpapatay ang atong ordinaryo nga tao, ang isa ka mangunguma. And the rest was history. Nagmanggaranon sila kay 5 Alira. But, ang ilang manggad subong, amo na ninggalabugay sa ila. Kagarot sang ila pamilya. They entered business, nagdako nga nagdako sila. But subong may ginatawag nga curse, C-U-R-S-E, sa ilang manggad. Gilinaway sila. Ano mo nang manggad mo nga wise ang kalinungan sa pamilya? Diba? Ma'am Rose Estares, Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio, kay Ma'am Lele Pilale dyan sa Tipulo Dueñas. So, ill-gotten wealth, no? Is bad. May damo gyud ko sa nakilala. Hindi ko lang pag-i-mention ang agencies ng gobyerno but thereafter sang pagtipon kwarta, eh, no? there sang na-assign kita sa muna nga agencies sa gobyerno before. Sang dito pa kita sa akademya. Ang mga tao dito was very friendly. Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Leonito, very friendly, no? Gayu home, kag, ah, di maluwa niya. Mahaw ka, Ted, mahaw ka. Kapanyaga ka na, ha? Uwa mo gina. O, oh, pagsulod mo to sa direktor. O, oh, ang tawag niya pa na sa mga media, a friend. Are you a friend? What can I do for you, friend? Kumaba ka, ma'am. Ma-interview kami muna. But, later on, nabalitaan ta that iban ang isa sa to ka migo tagida sa agency patay. Hindi man saya nga direkta ng opisyal, but he was the one nga nagabaton sang mga brown paper bag nga may unod nga kwarta. So ihatag niya na saya nga direktor, ihatag niya na sa iban pagidra. So ano natabo? Napatay sa because of cancer ang mga direktor to. Nabalitaan ta gid pang reassign sa ibang lugar, napatay man sa cancer. Ay ba subong perti na kaniwang bangod man sa balatian nga kanser. Basta gani kinawatan ang kwarta mo, halin sa panunto, panglapak, no? Eventually mabalik na sa imo nga lawas. Amo nang dapat nga kandukan mo gid.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los
4: Pueblos. Alas 8:16 aga ay baloon tang report ni K5 Alira Alvarado Apin si Triple A. Parte ini sa bagong Prime Minister sa United Kingdom. Mag-ano yung labot na mo niya nga bagong Prime Minister man. May significance ni nga aman. Ang United Kingdom, dito ini sa Europe, sa diin, as of latest count, nagalabot sa 200,000 ang mga Filipino dito. Mga nagatrabaho, ibang dual citizens na, nakapangasawa na, nakapamana na dito. Ang United Kingdom, yeah, comprise ini sa England, na may 149,000 ka mga Filipino dito. Ang Scotland, 6,200 Filipinos. Ang Wales, 5,500. Amo ni sa nagabugos ang Great Britain Island. Tapos ang isa ang Northern Ireland nga may 3,700 Filipinos. Ang UK may kabugusan nga 70 million population and the 22nd largest city by population sa bugos nga kalibutan.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los
4: Pueblos. Anong programa sang bagong Prime Minister, sino ini sa, sinong ginbusala niya? K5 Alira sa report, standby.
10: K5 News FM. Kampyon report.
4: Go ahead.
11: K510, may bag-o na no nga Prime Minister ang United Kingdom. Amo si Andy Burnham, no? Siya ang ikapito sa sulod sa isa ka dekada, no? Siya ang ikapito nga Prime Minister sa sulod sa isa ka dekada, no? Nga sa diin gitalosan niya sini si Keir Starmer nga nag-resign sang Hunyo. Actually, K510, si Andy Burnham ni no, kilalain ni siya nga mayor sang Great Manchester. Sa diin na ginuyatan sini ang pwesto bilang mayor sa tuig 2017. Actually, K5 Ted, no, sa iyang first nga speech sa kahapon, madamo na siya sa ginapahayag nga luyag sini nga ano no nga ginpropose niya nga mga panibag-o naman nga ano ah strategiya kag mga tawag sina
4: style of governance
11: of governance nga luyag sini baguhon sa United Kingdom kag ini man K5 Ted no ang gin propose niya sa upod gid no kaupod gid si King Charles III no sa diin una nga nagkadto anay si Keir Starmer sa kay King Charles bago ini nagkadto man digto kay tinaglisensya pa si ano no si Keir Starmer bilang formal nga ano pagbiya sa iyang pwesto.
4: So, kortesiya niya man.
11: Kortesiya K5 Ted.
4: So, may turnover. Pinaedad ni Prime Minister Andy Burnham.
11: Ang edad no ni
4: bata pa siya no daw yung looking sa K5 Alira. And pila ka tuig ang yapungko sini?
11: Actually K5 Ted miyembro na ini si ano no si Burnham sang member of parliament na ini siya halin sang tuig
4: sila galing nakuha sang Prime Minister from the parliament man. Kung sa aton sa halin sa partido ano. 56 years old siya. He was born January 7, 1970. Kag leader siya sang Labour Party since July 2026. Kung siya ano hambal mo mayor siya.
11: Oh, K5 Dad. Mayor siya sa Greater Manchester.
4: 2017 to 2026, lawig nagali.
11: Actually, kay Five Dad, Secretary of State for Health man siya halin sa 2009 to 2010. Kung sa ito
4: daw DOA Secretary niya?
11: Yes, kay Five Dad.
4: Oo, so nagsaka siya sa ranks. Mm.
11: And then, Secretary of State for Culture, Media, and Sports man ini siya sa 2008 to 2009. No? And then, sa Chief Secretary of Treasury man ini siya sa 2007 to 2008.
4: Kaga kuwang gitsaglit, taga Old Rowan, United Kingdom.
11: Mm. Mm. Nagpadalagan man ini siya kay Five Ted, no? Sa bilang leader sa Labor Party, makatatlo, no? Halin, sa tuig 2010, 2015, kag 2020, apang wala ini na elect bilang leader sang nasambit nga Labor Party.
4: Mm. Si ngalan ni kay Andrew, no? Andrew Murray, Murray Burnham or Andy. Okay, so high hopes for the new beginning for United Kingdom, K5 Lira.
11: Yes, K5
4: Lira. He will be leading the 70 million population sa United Kingdom. Sa 70 million nga ina, may ara sang 164,000 to 200,000 Filipinos dito. Yung mga nakapangasawa na, nagkatrabaho dito. And kalabanan sa mga Filipino dito, K5 Lira sa UK, ara sa healthcare. Over 30,000 Filipinos work sa National Health Service. Ang mga Filipino dito sa healthcare service sa UK, make up third largest staff group sa public health system sa UK. Damo sa mga nurses, medical practitioners nga mga Filipino gid, di ba? Ang kalabanan sina makuha sang kurso ng nursing. After sina makuha sang international examinations, mapasa nila. Kung hindi nila masulod ang Amerika, dito sila sa Europe, sa UK.
11: UK.
4: Ang UK top destination ini for Filipino marriage migrants, ang mga nakasal na bla, no? Kag long-term workers, kay bangod sa mga benepiso. Kakadto ka na sa UK, may pa?
11: Wala pa, K5 Dad. Pero UK lang.
4: Oo. Kita, Kaloyan. Why man ta makakadto sa UK? Bisan pa, no? May kwan man kita, may naka-feel man kita sang kwan sang semblance sang UK. Kadto kita sa mga mall, ukay-ukay. Mahilig kita mag-ukay-ukay. Ito ka namin, ka-jacket mo, no? Ukay-ukay lang daya, 255 pesos dyan.
11: May 50. May 5 pesos pa nga sobra sa 50.
4: Pero ya, bakal mo kakalo mo. Ang kalo ko, kuha na, 97 pesos and 65 cents.
11: Dala na sa ayo.
4: Oo, dala sa ayo. Nami imo nga bayo, no? Kuha na, ya, UK. Ano alin sa UK? Gintao ni Nini Jana. Ay, ah. Tuya sa Mary Marta. May UK mo, ukay-ukay. Ikaw, may hili ka man mag-ukay-ukay?
11: Okay, Five Ted. Mga ginapang suksok natin din sa opisina, no? Te, ukay-ukay na,
4: oh, K5 it's Ted. Not, it's not the brand itself, but it's who wears it. May upod ko sa una sa akademya, ay, napatay na to. Ambal niya, pwede gamay tingo niya mo.
9: Habi mo, nang mahal-mahal kiling Hanes ko nga ba yo?
4: Hanes mo? Kitang Hanes puti? Ang puti bla, no?
9: Baktabi ko na pila.
4: Ang Hanes, ibla mahal gima na yung Hanes, no? Ang Hanes. Ha? Dito sa gabakala sa kawana, sa may nang, ano yun na?
11: Diamond!
4: Pwede, may negosyoan! Barato! Tiyari, ariyo?
9: Yeah. Hindi man niya kung sino, kung pila, kung anong brand sa imo bayo. Magsuksok ka nga si Kwan ka.
4: Ngala niya to mo, no?
9: Amo na yung mapating tao nga ba? Nga Kwan mo, uring.
11: Uring.
4: Diyan mo mana, no? Kung ikaw magsuksok karon, nagbakal to sa kilid-kilid, mapating sa nga ng kilid-kilid mong bakal?
11: Siyempre, hindi.
4: Hindi? Hindi ba? Oo. Diyan mo mana mo, it's a matter of mindset, K5 Valera. Kung bakal gitimot, mahal kung makabakal ka nata ng baratohon, tapos imbis nga magbakal ka isa lang kon mahal, mabakal timo tatlo sa imo budget kun ikan ka lang. Sa UK.
11: UK.
4: Ang to gyud ko nang ukay-ukay gani mga bayo ini sa mga patay to sa iban nga pungsod. Naging disinfect lang. Hindi man?
11: Hindi man goro ah.
4: Kadlaw to si mama mo gingging nga bilosa do, nakwansa do, nakonsinsa. Kay mailik sa mga ukay-ukay. Bye bye kak maan ngayon mga ibat kong mga bayo di okay okay. Ang jacket ko ngayon isa di okay okay pim namin damol. Di we hope nga sa bago nga governance leadership ni Prime Minister Andrew Murray Burnham it will give more favor for the Filipinos sa K5 Lira Because sa kung mag 200,000 Filipinos, ha?
11: Actually, no? K5 dead, no? Nadala sa iya man nga gin-percent nga gusto niya o kung luyag niya fokusan mo ang reform sa health kag social care.
4: Oo, ti laban na bansin ni Ma'am Betty, expect mo madugangan pagkidayayad ang sweldo ni Jana? Bawi lang, do lang! Madugang, dumakadaya ng buryong katalinga, kaiban ka mananang nagsaka, dumay sweldo ni Jana. Tiyama kon mo sa England 149,000 ang mga Filipino dito, ha. Sa Scotland 6,200, sa Wales 5,500, sa Northern Ireland 3,700. Amo na. Ang urban population nila daw laban kay star sa syudad dito sa UK 84.5% or 58.8 million ka mga Filipino sa syudad ng star sa United Kingdom K5 Alira. So it's a good destination for the healthcare professionals, no? Kung dito ka mag-nurse ka, eventually makatipon ka giman.
11: Oo.
4: For years sabi nga dito ka, tapos pamilya mo masaguran mo man eh. No? Amo na ang upper side kung dito ka lagi obra. Although ati you have to battle sang homesickness, ang shift sang kultura and sang tradition. But of course, brighter days ahead kung dito ka K5 Alira, no?
11: Yes, K5 Ted.
4: Oo. Chill lang ko, no? Chill. Ba original pa na daya? Ah, okay.
11: So, daya man?
4: Hindi. Ba't ko din ang inanamin ni Mamagingging? Mamagingging! Kaya balo ka na kung anong request ko sa imo. Pay you later. Okay. Gusto ko nang may mga... Hindi ko na palawagog. Mamagkaroon doga pangayo si Ted. Hindi, takon. Mabagaro duga papati-bati. Hindi! Hindi! Mas mayag ako na lang mataosang sa ako, tauan. Okay, sige. Good start for United Kingdom K5 Alira. That is why kagindala naton ini para man sa beneficyo sang tanan. The best Prime Minister, si Tony Blair. Tod, no? Sa kapanahon ni Tony Blair, no? Na facelift na gid Ma'am Laurang UK of what is UK right now. Magluwas sa Amerika, no? Kahit ni UK, Europe, amuning makakompete sa Greater America mo. K5 Alira.
11: Actually, K5 Ted, no? Si Tony Blair, dupulo na siya katuig, masobra nga nangin Prime Minister.
4: Langga to siya mo.
11: Kahit wala man ata sang ano eh, wala sang constitutional term limit bilang Prime Minister. Unless na lang mag-resign ka.
4: Iba siya nag-resign, si Stallman nag-resign siya.
11: Si Stallman, K5 Ted, hindi lang kita sigurado kung nag-resign gid man siya, no? Pati amo na ang hambal dire sa aton mga pag-research nga kung hindi ka mag-resign, ti hindi ka man maghalin sa pwesto bilang Prime Minister.
4: Kag namin to sa ilaya, kaya do may kaayawan sa ilaya sa pwesto.
11: Dire
4: sa Pilipinas, siga, ugod-ugodom, lagan mangod mo! Oo, hindi maglagan eh. Tao na sa inablos ng way ganit na lungong. Pakaisana, sasawa na! Dito yung ang professional maturity sang mga English, no? English din isang tawag sa okay, ito yung mga taga-England. Mga European na K5 Alira. Rosemy Bagaforo Bailaran, Vincent Bustamante sa Banate, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Betty Solosyo. K5 Alira, thank you.
11: Sige ka, K5 Ted. Ang ininga balitang inadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Report na gikan sa News Center inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
4: Las 8:28, this news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap. Sustan sarap!
12: Foro de los Pueblos!
13: Foro de los Pueblos!
4: We'll pause for a quick break and pagbalik ta isuryanta ang Linggo ng Kabataan ngayon aton sa siyudad sang Pase. Anong preparasyon? Considering nga tingina na discuss naton nga ang barangay kag SK elections madayon gid by November 2, 2026. Santo sa timetable kag sa calendar of activities sang Commission on Elections. Mighty si morning kay Ma'am Rosie Ritaso Sikina sa Pandan Lambunaw. Ma'am Rosie Ritaso Sikina, kay Coach Kenneth Gangoy, and thank you also kay Ma'am Laura Sumagaysay.
12: Foro de los Pueblos.
4: When we come back, atensyon ha, kay ano ang mga sinyales ang stroke? Anong sinyales ang stroke? Why takagil pa kulbaan? Pero part sa aton nga program sa bungaga, Hibalonta, ang mga senyales ang stroke.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
4: Anong botsilingon sang BFAST? B-E-F-A-S-T. BFAST nga acronym. Palatandaan ini sang stroke. 829. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakas sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo.

0: Extend Pod Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tindlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tindlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Ang oras, alas 8:40 sa aga. Oras, kinatulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. This time check is also brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
9: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gyapon, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio ha. Parisipagid sa DTX 500 kag Mighty C. Sa mga mahilig magkape, magkape bila ka mo nga wala sa guilt feeling nga basi magtaas yung blood sugar. Magpangape DTX Premium Coffee. May Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Las 8:41 sa aga. Mighty C morning kay K5, Roldan, Bisana, Villarreal.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Gano'ng kalisay ka programa? Ma, kung kita ma, tie up kita nga doa. May storya kita, dugay-dugay. Nagligad nga simana sa program ni K5 Roldan. Kagsang K5 Galibog, in-discuss ining Bordis Youth Leadership. Timing man ini kay kina na discuss naton ang upcoming nga Linggo ng Kabataan and magluwas na ang SK elections by November 2 SK and barangay elections. Now, subong aga tinguan naton nga maka kuha sang contact sa aton nga resource person kay ang isa sa mga events hiwaton sa siyudad sang Pasay. Ti kay balo kita nga damo gi duro gi ka pamati diyan sa Pasay sa K5 News FM Pasay and paagi sini ma relay man naton ang mensahe para sa mga pamatanon.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Ano ini ang ginasaulog nga International Youth Day? Sino ini gina sano ini celebrate kag mga concerns parte sa mga pamatanon.
1: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Are you still there? Ara ba ka muda? Basi nag-ukay-ukay na kamuda ha. Pero ari anay sa health news oh. Ano ang mga senyales ang stroke? S-T-R-O-K-E. Stroke. Dumdumon ang BFAST ng acronym sa mga palatandaan sa stroke BFAST. B-E-F-A-S-T. BFAST. Una, B. Balance loss. Pagadula sa balanse, maglakat ka daw gakimpang-kimpang kabla. Tapos ang E. Eye vision. Eye vision changes. Nagburo ng imo panulukan o kung gulpi ka ng bulag. F. Face drooping. face drooping, DROOPING, face drooping, nagkiwi mo ba? May mo nga payuhumon ang pasyente, agon makita kon balanse ang iyang anawong. Kung hindi gani sa balanse, may ginatawag niya sa drooping sangguya. Arm weakness. Arm weakness. Pagluyas ng kamot, ukon pagpalaminhod sang butkon, ukon batiis. S, speech difficulty. Speech difficulty. Nabulayan nga maghambal o kung hindi mahangpan, kung maghambal, nagkuhan man ng pukol. Ang time. Importante nga gilayon nga madala sa ospital ang pasyente nga ginstroke. Kada segundo, importante agun masalbar ang pasyente nga ginatake sang stroke. Sunod kay Dr. Rindel Alava, Section Chairman sang Adult Neurology, kag head sang Stroke Services sa Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao, 19 million ka brain cells ang nagakaguba kada minuto sa pag-atake sang balatian. Take note ha, 19 million. Kung madugay ang pagbulong, mas magalala ang sitwasyon sang pasyente. Panugyan sang doctor, magpangita gid sang paagi, agod gilayon nga madala sa ospital ang pasyente para ma-assess siya kag matagan sang pagbulong.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los
8: Pueblos. Alas 8:44 sa aga, aral sa linyata, Sir Paul, kay tinguan naton ini nga makuha man ang bahin sa mga pamatanon, no? Bulig man naton ini, nagligad nga si Mana, dito man sila nag-guest sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM Rojas, kag sa K5 News FM Kalibo.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Aral sa linyata si Sir Sam David Andrada, ang volunteer sang Boris Youth Leadership Incorporated. Sir Sam, si K5 Ted, there is a K5 News FM Iloilo. Mighty C, morning sir.
12: Maayong aga, K5 News FM, kag K5 Ted, kag sa Trinidad, palamati sa K5 News FM Iloilo.
8: Thank you for taking our call. Saan o ganing event inyong ini sir sa Pasay City, sir?
12: Ang aton nga palaabuton yung event, amo ini ang International Youth Day kag Linggo ng Kabataan kick-off celebration. Paghiwaton ini siya sa palaabuton nga August 7, 2026, Friday ini sang adlaw.
8: Oo, so in particularly sa Pasay ini Sir Sam.
12: Paghiwaton aton ini sa Pasay City nga gymnasium.
8: Pasay Gymnasium City o Pasay Arena. So may ini kay air condition kag kan accommodate mga 5,000 katawo. So bila expected nga mga pamatanon nga magatambong sining International Youth Day nga ini Sir Sam.
12: Yes, K5 Ted, no. Ang aton sining mga gina-expect nga mga pamatanon nga mag-attend sang aton nga palaabuton nga celebration amo ang mga masunod, no. May ara itang mga ginpang-imbitar nga mga sangguniang kabataan. Halin sa aton mga barangay, sa aton city or municipal federation, kag sa aton nga mga provincial federation, may ginpang-imbitar man kita nga mga youth and youth serving organizations, mga local youth development councils and local youth development offices. Amo man nagpang-imbitar man kita sa mga school-based organizations, no. Both public and private, sa high school kag college, amo ini mga student organizations naton, student government, student council, student club, ang mga course program department student organizations naton, for example political science, education, engineering, mga NSTP, ROTC naton, mga community based organizations naton, pero sa Red Cross Youth, mga youth advocacy groups, mga faith and church based organizations, kag ang consortiums kag federations.
8: No, so expected siguro mo sobra 5,000 ang madugok naman sa Pasay by August 7 Sir Sam. Oo, at ang Pasay is known for sports tourism mo. Gadugok da by volleyball, may sepak takraw, ano man da nga programa sa Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizar Chavez and ang city officials. Anong tuyo sining celebration nga ni Sir Sam?
12: Yes, ang tuyo gid sang aton nga main celebration, no, for nga managa-celebrar kita sining International Youth Day. Kaya sang 1999 ang United Nations General Assembly nag-endorsed ini sila sa World Conference of Minister nga ang August 12 sang taga-tuig hiwaton bilang International Youth Day. Ang isa sa mga rason nga man may ara kita sang International Youth Day kay para ma-recognizear naton ang kabataan bilang essential nga partner sa paghubog sang isa ka insakto sustainable kag peaceful nga kalibutan habang nag-raise kita awareness sa mga opportunities kag sa mga challenges nga ila ginatubang. Ang International Youth Day, hamba ko gani kagina, gina-acknowledge na to nga ang kabataan hindi lamang future leaders. Sila or kami ang leaders kaga change makers ang subong nga kalibutan.
8: Anong tema sa International Youth Day 2026, Sir Sam?
12: Ang tema naton sa International Youth Day 2026 ang different context kag common aspirations. Ang sa subong atuig nga tema nag-place ini sa sang particular nga attention sa aton nga mga kabataan nga nag-star sa mga least developed countries, landlocked developing countries, and small island developing states. Ya kung kisa, naka-experience sa overlapping challenges tungod sa kaimulon, sa climate change, sa geographic isolation, o kung sa limited nga economic opportunities. Ang tema natin sa subong na tuig, gina-recognize nga, although lain-lain ang konteksto natin, ang lain-lain natin nga, ginhalinan, hindi dapat diminish sa aton, kundi dapat mag-strengthen sa aton bilang isa ka komunidad. Kaya nagapati kami sa Board of Youth Leadership Incorporated nga ang pag-invest naton sa mga kabataan sa kung diin man is always a wise investment.
8: Oh, kaya ang kabataan, ang pamatanon, ang ideology, gaboso-boso pa mo mainit, babla? Ang passion, Sir Sam. That is why nga strike the iron while it is hot, no? Dari sa Western Visayas, gina-prepare sang Boris Youth Leadership kag link nga kick-off celebration ngini. Could you explain further para sa mga nagapamati? Subong kay Durogi kapamati sa Pasay, may K5 News FM Pasay kita, Sir Sam, ang inyong venue nga City of Pasay Arena sa Tupalang Sanadang Station sang K5. So, dira sa merkado sang Pasay, Subong, Kalinog area, Dueñas, San Enrique, and as far as sa Libacaw, Aklan, Batiyon kita, ma-explain mo ni, mapahibalo mo, mapamaan mo sa nagapamati, Subong, K5, Sam?
12: Yes, K5 Ted. No? So for the past 9 years, ang BYLI, ako ng Boris Youth Leadership Institute Incorporated, kami ang nag-spearhead sa Western Visayas wide kick-off celebration sa International Youth Day kag Linggo ng Kabataan since 2018. So ang kick-off celebration naton sa IYD kag sa Linggo ng Kabataan matabo ini sa August 7, 2026, Friday sa Pasay City Arena, Pasay City, dira sa Iloilo, no? Para mag-raise awareness sa mga challenges kag sa mga opportunities na ginaatubang sa aton mga kabataan. Kag para man maselebrar ang ilang importanteng role nga ginagampanan. So may ara kita nga padayon nga mga call for volunteers. May ara man kita call for partner youth organization. So sa aton mga tagpalamati sa K5 News FM, no, kung willing ka mo nga maging volunteer naton o kung maging partner youth namon para sa ining Western Visayas kick-off celebration, pwede ninyo mabisita ang amon niya Facebook page, among ining Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Makita niyo dira sa amon niya mga Facebook post kung paano kamo ka-apply bilang amon niya volunteer kag amon niya partner youth organization. Sa subong atuig nga aton nga IYD kag Linggo ng Kabataan kick-off celebration, may ara man kita sa digital poster making competition kag logo making competition. And at the same time, no, sa mga tagpalamati naton, may ara kita sa paghihiwaton nga youth forum.
8: And ginaklaro naton nga this is apolitical, no? No parties involved or no personalities involved diri, Sir Sam. This is for the development sang mga pamatanon, and that is good. That is why nga kitrili sa K5 ginasuportahan naton ini, kay ang kabataan is the hope of the fatherland mo, Sir Sam. Anything more before we go? Thank you.
12: Chakto gini nga K5 Ted, no. Muna gani nga kami gani nagapasalamat man sa inyo sa pagatag sa amo sang kahigayunan nga makapag-interview kag mas mapalapnag naton ang aton nga kausa para sa kabataan. Bago ko siguro mag-say goodbye na sa aton mga tagpalamati, no. Ang isa lang siguro sa mensahe nga gusto ko ipaabot sa aton mga kabataan nga ang palaabuton naton ng International Youth Day, reminder ini sa aton yang aton nga generation has a vital role to play in shaping the future of our nation. Sa subong at iniyon niya kung sa diin ang aton nga sosyudad nagaatubang sang kalain-lain nga mga social, economic, and environmental challenges, ang Pilipinas now more than ever kinahanglan naton sa kabataan nga informed, compassionate, kag willing nga mag-take action. Kung gusto naton sang pagbag-o sa aton nga palibot kinahanglan umpisahan ini naton sa aton kaugalingon. Kaya pag-umpisa naton sa aton kaugalingon, we hope and we pray nga maghatag isang ripple effect sa aton palibot.
8: Very well said, Sir Sam David Andrada. Sir, thank you for your time. God bless you.
12: Thank you very much, K5M.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: So expected mga 5,000 to 10,000 naman ka mga tao. Madugok naman sa International Youth Day. Hiwaton sa Pasay City, August 7 sa City of Pasay Arena. Alas 8:53, Julie Botero. Happy birthday kay Colleen de la Cruz. Colleen de la Cruz, happy birthday from Julie Botero. Walang niaya Pachanay Radyo. Balig, Ma'am Raquel Gobatanga, Rosemary Agramon. Pastor Bobby Iriman, Roldan Villarreal, thank you. Original, ang sakay ukay nga pants kag short, bayo. Rosie Ritaso Sikina, kay Coach Kenneth Gangoy, thank you. Alas 8:54 sa aga. Oras kinadulong sang Clinicas Probiotics, DTX 500, GOG, Mighty C.

0: Jeremia Panes, Jean Simon, Rosmi Bailaran, thank you, Ma'am Laura, Ma'am Betty Sarbebot, Arnel Brito. Alas 8:54 sa aga, magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali, si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabaka mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Probiotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tayo.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligat
19: epektibo.
20: DTX 500.
22: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
23: Centrum Advance.
22: Alagang di magkukulang.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3.
20: Mga butika.
19: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3.
20: Mga butika.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
29: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, arag yun pang pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
31: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
29: Hindi lang gani carrots.
31: Hindi lang carrots mga natural.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
28: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Siling na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
29: Mas na.
28: Ano yung engineer man?
27: Maitukar ka pa.
28: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
32: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
29: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
32: Kung detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 kag may TC kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag may tisi agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
29: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
32: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no amo nang pinaka namis sir boy
29: palainom no? Ako
32: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
29: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
32: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
29: Wow.
32: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
29: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
32: Avocado subong.
29: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
32: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may tisero pure si tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
29: Oho.
32: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
29: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na manotice mo kung ikaw nag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
32: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
29: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
32: Agoy.
29: Untat inom alcohol.
32: Agoy.
29: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
32: Rustan. Lahubog.
29: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
32: Mm-hmm.
29: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
32: Kabalos?
29: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
32: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
29: Mahilig siya taguay?
32: Once ka panago, sige na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito gapamasahe. Niya, ipamasahe. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: Dising, ano, dising.
29: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year 18, plus mo. Uy, ka 19 na.
4: Kampiyon ni Mag-8.
32: Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
29: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo adlaw-adlaw, no?
29: Basic.
1: Oh, maligo, basic, basic gina yan.
32: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
29: Ang
1: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
5: DTX 500!
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
32: Dapat lang.
29: Oo, no, hindi pwede nga.
32: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
1: para mabalas na may pares.
32: Di siyempre, klinika dio.
1: Klinika dio.
32: Damo yang hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio.
1: Oh. Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
29: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
1: Ibo si Malat na. Sabang taas ka.
29: Nakapangapi ka na.
32: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
1: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni Ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
1: Pwede sa diabetison.
10: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
10: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
1: May protection
10: may
1: pa.
10: May antioxidant ka pa.
1: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harak pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
32: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
1: Ay, kampiyon. Uh-huh. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulasang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
1: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
32: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, sir boy.
1: Pinaka-kampiyon klase.
32: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
32: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
1: Nagpamati sa aton.
32: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
1: Uy, anak. Na,
32: ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
1: may ga-repairman.
32: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, sir boy. Nga, because ang D3Bio, ang MCT nga aras sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
32: So, sano kaya man D3Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
1: Kulang na.
32: Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
32: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
10: Kaon mani.
32: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani. O di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
1: Layo lang.
32: Layo gidya. 100 times.
29: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
10: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
10: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: Amo nagnatag sa D3
10: bio. Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
32: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
10: Oo.
32: Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses no sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
1: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabudig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa asang imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si mo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina kung may kung gaditay bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina si mo cellula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
32: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik. Monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ma-stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
1: Every 8 hours.
32: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
32: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
6: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
12: Sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
32: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus. No? kinahanglan inom di tribayo.
29: Bisan dinggi gani ginom
32: kuya. Diba dinggi subong grabe ang kuan. Da damo. Painom mo na daan before pa magdinggi indi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginator niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
12: Patay sila.
32: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
12: Bacteria.
32: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
29: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!

0: May nga gabos, Rocket.
1: Maayo ka pa sa agaboy, Ramon.
0: Boss?
1: Ote, ano naman ang dala mo nga mainit-init nga balita, Subong?
0: Boss, ah. Daw kada adlaw bala, boss, politika ginambalan sa mga tao.
1: Daw wala na sila gana mag-istorya sa ila pang abuhehe.
0: Wala na, boss. Kay bisan sa tambayan, kagapian, politika ang ila tupiko. Oh. Kag-abi mo, boss.
1: Mm-hmm.
0: Ang kalain lang, kay may duha ka mag-abyan, naglainay buot, tungod lang sa politika.
1: Ate, basing mag-abyan ang mga sutab, guru eh.
0: Boss,
1: ah.
0: Ang iban, do eksperto na gidgane sa politika eh.
1: Inga aman, Boy Ramon.
0: Amo ni Buso,
1: mm.
0: Kay pagkatapos lang magbasa sang isa ka po sa social media, analyst na dayon, kisa gani abogado pa eh.
1: Ote kon pangayuan mo sila bisang source, hindi ka ni ebidensya.
0: Masabat lang sila, boss, nga nakita ko lang sa internet.
1: Ramon!
0: Boss!
1: Kabalo ka kon anong pinakabudlay.
0: Ha? Anong pinakabudlay, boss?
1: Ang pinakabudlay ang magdiskusyon sa politika nga wala nagalainay buot. Ha?
0: Nga man, boss.
1: Kay kalabanan nga gabay isa'y sa politika, gasunggura na ginaiya.
0: Sakto gina, boss.
1: O, iban gani, ha?
0: Oh.
1: Madugay na nga tinuig nga mag-abyanay. Pero tungod lang sa away sa politika, nagguba ang ila pag-abyanay.
0: Ahay. Grabe, gilingalit siyang politika, boss, no?
1: Iban gani, mag-uyabay na.
0: Mm.
1: Ang iban, asawahay na.
0: Mm.
1: Pero nagbulagay lang, tungod lang na sa hindi paghangpanay sa opinyon sa politika.
0: Halit ganyang politika, boss, no?
1: Kung kisa halit man, kung kisa may kayuhan ka man, ah.
0: Kayuhan kung lapit ka sa luwag, eh.
1: Bisan sa kutsara ka lang, basta importante, lapit ka. Ay, importante makambit.
0: Ay, sadyahin, no?

Ay, salamat. Kay daw naglinong na ang palibot. Daw nagwa na to si Brog ate. Makahilay-hilay na kundi kag makapatuyo ah. Ari ay, kag agod gadasig ako tuyon, himas-himasun kong akon ah. Akon ulo sa ibabaw. Kanami nga daan to sa akon damguyay. Ako yung pinakabaskog na tao sa bilog na Pilipinas. Amugani nga dapat makabalik na kuliwat sa pagtulog ah. Kay masib na pagbalik ko sa akon nga damgo, si Inday Saray ng presidente, kag hindi na bala ako haw. ay, untayon kong akon ng mga tiil ah. Kag magpasabor sa pagtulog, kalimtan ko anay ang mga kinawatay sa barangay ah. Pasulabihon kung akon kinawatay sa palasyo, bisan sa damgo ko lang. Karon ko lang na paminsaron ang iban nga kalawaton sa barangay ah. Kung magbugtaw naman ko ah. Unahon ko ni anay ang kwarta kay ti minalita niya. Hari na, natuyo na ko ah. Amatamaton ko na piyong akon mga mata samtang makanta ako sa Twinkle, Twinkle, Little Star. Sada-sada ino.

0: Tama ko. Ang? Nakita mo si Nuli sa baybay.
1: Oy! Ang ba't ano naman tong iaginahimo?
0: Daw may kinaistorya man to siya sa igad sang baybay. Abi ko gani kung may upod siya.
1: Uti, sino galing?
0: Pagpalapit ko, may mga kasagkag pakinason galing. Oo, wala din siya guro salig sa tao mag-istorya mong.
1: Ti, amo man ang ginambal niya?
0: Ang ambal niya, mga kasag, din ka mo makadto. Basi pwede man ko kaupod sa inyo.
1: Uti, nagsabat man ang mga kasag?
0: O wala, nagdinalagan lang pakilid, bye-bye.
1: Gano lang ang baling Nuli.
0: Ang ambal ni Nuli, yog, suplado, manggali ka mo ng mga kasag.
1: Buisit!
0: Kagdasan may pagkinason, pagin siya nga ka-istorya, ginkamusta man niya.
1: Ti, ano yung sabat sang mga pakinason?
0: Siyempre, wala. Pero mali pa yun, si Nuli, tuya nga nagasilinga. Ano? Salamat sa inyo, mga suporta, mga pakinason.
1: Dalom na gitsa ba?
0: Sang uli, nakita ko siya nagbabay sa dagat.
1: Ha? Sinong ginbabayan niya?
0: Ambalya, bay mga abyan ko. Bus na maliwat, machika-chika ta.
1: Doon may sariling mundo siya sa baybay ba?
0: Oo, man gani. Pero kabalo-kabalo ta bugok.
1: Ang ano budan?
0: Basi, abilidad ginaya ni Nuli nga makaistorya sa mga tinuga sa baybay.
1: Hindi na yung abilidad, kundi binuang na ginayang iyayang.
0: Sadya-sadya,

0: Nutribio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabagats, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabagats, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Mag DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapamaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
11: X-10 Food Superman
12: Man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: X-10 Food Superman for Men. X-10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
11: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidants
11: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
19: Happy kanunay.
11: DTX 500.
19: Masaligan.
11: Epektibo.
19: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy.
19: DTX 500.
11: Ang DTX 500
19: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami
19: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
11: Masaligan.
19: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3
19: yung may Physio.
11: Ang Physio
19: yung may D3.
11: D3 Bio.
19: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
11: yung may Physio.
19: Ang Physio
11: yung may D3.
19: Mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.

0: Daddy, may pamangkot ko.
1: Ano naman ina, my son, Jupiter?
0: Kung magagawad, higit man sa barangay, ano pagid ang imo imo, dad?
1: Simple lang. Mabutang ko sang libre nga bangko sa plaza.
0: Ah, para sa mga senior citizen, dad?
1: Ah, hindi ah. Para sa mga marites, agad may permanente na sila nga tilipunan.
0: Daddy, basi makinagamon na sila dito.
1: Butangan ko sang timer ah. Kung sobra na isa ka oras ang chismis, may ma-alarm.
0: Pwerte na. Ano pag idad?
1: Mabutang ko sang bago nga balaod nga no video okay zone. Halin alas 12 sang gabi hasta mag-aga.
0: Nami na dad. Kay ang iban daw ga-concert kada gabi mo.
1: Kaga makalapas kabalo ka kung anong penalidad.
0: Anong penalty dad?
1: Siya mismo ang pakantahon ko sang 30 kakanta pero wala music.
0: Pirti ka daddy. Siya na sadya ba no?

0: totoo na kumot kon?
1: Ano man na, Eljan, laba-laba. May istorya ka naman nga pa yung disindisay.
0: Kung may ara ka, may ara man ko eh.
1: Wala gid ni Perdis at ang permiya. Permi lang ta, winner!
0: Wow!
1: Kaya nga, ang isa kagisa sa ton, hindi man magpapirdi mo. Ano? Ano pa? Daog lang gitaya?
0: Wow! Yan ang istorya mo? Ikaw na!
1: Pwede man gani, party sa damgo eh.
0: Anong damgo mo hao?
1: Nagdamgo ko nga naligo ko kuno sa bulan.
0: Wow! Ano?
1: Naligo ko sa bulan.
0: Di, kumusta ngayon mo pagbaligo?
1: Wala ko kadayon nga ato man to gali ang prime water. Kag pati gali sa bulan, wala man to sila gyapon gatubo.
0: Animal nga prime water na ay?
1: Di, ikaw ya, ano yung damgo mo ako?
0: Nagdamgo man ko, nga nagkato man ko bala sa bulan.
1: Nagano ka to?
0: Ako tong go-operate siyang prime water. Dito ko ga-obra. Pero, nag-resign ako ah. Eh, ipigaw man ang ilang nga panirabisyo. Eh, wala man pero may katubon.
1: Sadya-sadya, no?
0: Wow!

0: Ay, ari naman ako diri sa palasyo ko, kung sa diin na puno sa mga malita nga pinalapawan. Uy, ari na ho, gapadulong na si Magdalena ho. Ay, este, Yusuf Castri.
1: Ari ka nagali, Mr. President?
0: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galing di.
1: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
0: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
1: Next time, Mr. President, ah.
0: Ano ang pinakanaming balita munga dala?
1: Many maleta are coming, Mr. President.
0: Inaya. Kada balita, bilang unod.
1: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
0: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agudamo aton sulodlan nga kwarta.
1: Sadya-sadya, ino.

Monsoon na pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Hoy anak, wala ka man nahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey, hi, Galingawan Time!
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11 tubtubala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampyon nga istasyon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top of the hour.

Diyan, 31 anyos, pangayaw, bangod mayara sang live-in partner sa among barangay, kagresidente sang Talisay, Negros Occidental. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Siacon Jr., daan nga hiligot-ano ng rason sa pagtiro patay sang biktima. Angot sini nakaangkon sang patal nga pila sang biktima sa iyatang kugo nga naglapos sa Iyaguya. Dugang pa masami nagamaoy ang biktima sa amuman nga lugar kun makainom. Samtang wala pa nabaluan kung sino ang sospek sa nagluntad nga krimen. Sa karon nagapanawagan ng kapulisan sa mga residente sa amung nga lugar nga magkooperar sa ila agud matagaan sang hustisya ang biktima. Sa balita nasyonal, nagapanawagan ang pila ka grupo sa mga driver kag operator sang dugang nga plete tub-tub 2 pesos kag nagpaandam nga magpatigayon sila sang nationwide transport strike kung hindi pagbatuno ng ila ginapangayo. Suno kay Manibela Chairperson Marvel Valbuena, hindi bastante ang piso nga dugang sa plete bangod wala pa sa nabawi sang driver kag operator ang ilang nadula aginansya halin sang Marso. Sa piyak nga mahin, siling naman ni Actor President Libay de Luna, dako na ang bulig sa mga nagapangabuhi sa sektor sang transportasyon, ang piso o kundi dos nga dugang sang plete ilabi na bangod sa padayon nga pagsaka sa mga galastuhon. Nagpaandam ang duha ka grupo nga magpatigayon sila sang transport strike kung magpadayon ang pagsaka sang presyo sang mga produktong petrolyo. Suno kay Valbuena, ginatun-an na nila ang posibleng nga petsa sang transport strike gani ginapaabot nga magalabot sa 100,000 ka mga driver kag operator sa bugas nga pungsod ang mahimo nga mag-upod. Natala naman nga makigsapol ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board agud istoryahan ang ila ginapangayo nga dugang nga plete. Sa balita international, napulo ka mga tawong napatay matapos maglugdang ang MV Barima sa baybayon sang Guyana sang Sabado sang gabi Hulyo 18. Sa 133 ka mga pasahero, sa 87 ang naluwas, lakip na ang 15 ka mga kabataan samtang madamo pang wala gihapon makita kagpadayon ng search and rescue operations. Sa investigasyon, nagpositibo sa marijuana ang kapitan kag isa pa ka tripulante sang barko kag yara na sila sa kustorya sang pulis. Ginumpisahan naman sang gobyerno ang investigasyon agud mahibaluan ang kabangdanan sang insidente. Ang oras sa 10:37 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog ng alkaline based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, bumakal sa butika sa Iloilo kang sa product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5, kasya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! Right, Kuso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: X10 Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
17: Yung may D3.
18: Mga, mga butika.
9: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: aton. Amo dapat palin sigitan nina mo. Kinanandamo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo.
4: By turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Kampiyon.
5: Sa rurot gita.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:08 na sa aga. Oras ginagulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Kagnadulong man sa inyo sa Mighty C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Kagnadulong man sa inyo sa Ditribio. The Antiviral, kag Antibacterial Specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

0: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kumusta na ka po na? Welcome na sa ato niya pagpanglagad. Sa subong edisyon, subong adlaw. Martes na! It's 21 sa bulan sang Hulyo. Mga balita ka, mga informasyon ha, diri sa aton nga pagpanglagad sa 11 Mbps. Ngayon ka po natin dugay-dugay ang aton sining mga kaki 5 reporters. Diri sa aton sining nga pagpanglagad, subong sining odto. Mga nagapangunang nga mga balita. Ati ang pagpaborsang Senate Impeachment Court. Na isampuina. Oh, ang sampuina, ini mo ning pag-provide sa mga dokumento, bla. Ang pag-provide, no, kaya ginatawag nga ini ang sampuina nga magakuha sang mga dokumento. Kag-subong man nga mag-testify ka ang sampina dosis tikom na kung sa din i-produce ang mga dokumento halin sa mga bank records, mga BIR records, kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sininga banang si Attorney Manasis Carpio. Tingin na probahan na ini, no? Kag ang ini mga dokumento sunod sa mga prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, amo ini ang pag-ihibalo naton sang kamatoran. May mga ginatago ginman si Vice President Sara Duterte nga waay niya ma-declare siya sining asalin. Amo inang isa sa mga isyo sa impeachment kontra siya sa ginatawag nga betrayal of public trust. Culpable violation sa konstitusyon. Eh mayon eh kay na paboranti kon waay. Huwag isang records, malimpyong records. Di absuelto si Vice President Sara Duterte. Pero kung may ara gani, di i-impeach gini ni siya. Duwa, i-absuelto o kung i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pagbantayan natin karon ba mainit naman eh. Kaya subong adlaw sa ika-8 adlaw sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Mag-igasalang karon sang prosecution si NBI National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Eh arini mainit naman ni karon ang mga kayitano bla nga ginabansagan sang mga Pilipino nga mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Ito yung nakadepensa gid sila kay Vice President Sara Duterte. Ining mag-utod niya si Senator Alan Petra Aiste Peter Caldero Aiste Cayetano. Nagsi Senator, hindi nangangamusta. Nakumusta kayo dyan? Senator Pia Cayetano. E karon si Director Melvin Matibag ha, kay video tayog. Si Senator Alan Peter Cayetano bangod sang isyo na ginaimbestigaran sang NBI ang ginatawag nga pagbayulal sang anti-dummy law. Kay tigin na ako ni Senator Alan Peter Cayetano nga sang head sang PISGO kokon organizing committee sang SEA Games sa taong 2019. Well, pero sa mga dokumento, wala ang iyang alan. Wala sang alan nga Alan Peter Cayetano. Oh, may mga ID to, nga napahita ko ganing ID ko blasang SEA Games 2019. para makita naton ba kay dosyato na pirma mo. Ang subong man, may kwanto na accredit kita sa dito sa 2019 niya SEA Games kaya ginklabanan sa mga events dito sa Clark, Pampanga. Ito yung question ang 10 billion pesos na pondo sa gobyerno gagin release para sa construction sa athletes village sa Clark City, Pampanga. Kagsubong man dito sa party sa Tarlac, ang gina-question ini kuno, kay wala kuno nakaagi sa bidding. Di karoon na maglinuwa na, pero dapat ani nga pa sa separado ina nga venue. Ay ti karoon niya impeachment trial niya ni Vice President Sara Duterte. Imantahin tani karoon last dos ha. Ang pagsalang sa prosecution na. Sa kay Attorney Melvin Matibag bilang ila sining witness sang prosecution karon may kantanan sa grave threats article number 4 sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Abahin pa ni kay grave threats nimo samtang sa ibang pang mga balita diri sa aton sining pagpanglagad ginpamtang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa sa mga Ilonggo. Ilonggo na ang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si Lieutenant General Antonio Navarrete ang ginapoint bilang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines matapos ang pag-retire ni General Romeo S. Broner Jr. Si General Lieutenant General Antonio Navarrete na isa kay Ilonggo kag tumandok sang banwa sang Kalinog Iloilo. Siya na subong ang Chief of Staff, tikon Chief of Staff ka. Under sa imo ang Philippine Army, under sa imo ang Philippine Air Force. Tag ang Philippine Navy. Di ining si Lieutenant General Antonio Navarrete ang ginapoint. Subong si Navarrete, ini siya ang nakaserve bilang commanding general sa Philippine Army. Ang iya sining appointment ang ginanunsyo sa Department of National Defense upon the authority of President Ferdinand Marcos Jr. samtang ang makabulos sa kay General Lieutenant General Antonio Navarrete amo si Lieutenant General Donald Gumiran, Lieutenant General Donald M. Gumiran, Commander sa Western Mindanao Command nga magapungko, magabulos sa kay General Navarrete bilang Commanding General sang Philippine Army. Ilonggo ha, ang bago na ton nga CS, ang AFP, CSAFP. But silingon sina Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Lieutenant General Antonio G. Navarrete, bugal sa mga Kalinog nun, mga taga-banwa sang Kalinog. Bugal ni Mayor of Francisco Ico Calvo. Ito yung taga-banwa sang Kalinog mo. Bugal man sang Likim 12 Infantry Battalion na nakabase man dira sa banwa sang Kalinog Iloilo. Of course ang West Visayas State University. Samtang sa iban pa naton yung mga balita ginapoint man ni President Marcos Jr. Ang isa ka taga-Albay. Nga si former congressman, former governor Joey Salcida bilang bagong sekretary sang presidential liaison o kung presidential legislative liaison office o kung PLLO. Amo ni siya nag-coordinate sa mga senador kag subong man sa mga kongresista sa mga kasuguan nga ila sini nga ipasar kag sa mga kasuguan nga gin-certifyan ni President Marcos nga urgent. Ginpahamtang ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anay Albay Representative Joey Salcida bilang bag-o nga sekretary sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Antes sa iya sining posisyon sa nagserbi man sa kabinete sa taong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sang nag-resign bila to, ang napriso subong nga si former congressman, former secretary Mike Defensor kang naglagan sa pagka-senador. Pag-resign to ni Presidential Chief of Staff Mike Defensor, ang ginpabulos ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Amo si Albay Congressman Joey Salcida. Nabal ni Salcida nga gintugyan sa iya nga may pagsalig ang Presidential Legislative Liaison Office o PLLO para mangin isa ka tunay nga policy sang Office of the President. Gindugang man ni Salcida nga bukas ang administrasyon na sa pinakamaayo kag maayo nga mga ideya halin sa mga pumuluyo. Kag ginainganyo niya ang mga eksperto, ilabi na gid ang mga kabataan niya i-contribute ang ilas ni oras, talento kag kaayuhan kag ikasarang para makabulig sa pagpauswag, pagpaumlad sang polisiya kag mga programa sang gobyerno. Oras ato niya pagpangalagad, last 11.22 na, last 11.22 na, padayon kamo nga nakapamati diri sa 11 Mbps. Mayong udto lang, mayong aga lang, nagatanaw sibong si Top Gun. Si Pilot JB Dollar Distora, dira sa office ni board member Rolly Distora, sang kwarto distrito sang probinsya sang Iloilo, sa Iloilo Provincial Capital. Upon sa kay K5 Ted Francia. O si the pilot Top Gun JB Distora. Maayong aga lang sa inyo tanan-tanan dira kag sa mga staff sang office ni board member Rolly Distora. Aton sini mga nakapanguna nga mga balita lokal. Pabining part-time nga instructor. Oh, may posibilidad ginatun-an kag gina investigaran. Part-time siya nga instructor sa College of Criminology. Product pan siya, 1.3 million nga balor sa Cebu kagabi. Dira sa Barangay Halandone Estate. Sa distrito sa Lapos. Pabing instructor ni di criminology pa di kung criminology siyempre nagkwa ka krim iti mapulis ka di kung hindi ka malang magpulis di nga makuha ka pa big krim kundi makuha ka cameras, makuha ka business ad, makuha ka IT, makuha ka nursing, makuha ka medtech, di ba? Ano purpose mo makuha ka krim? Criminology para lang magbarigya sa bo. Unbelievable, terrible, impossible, jubilation. Sabi niyo, tingnan na ito, investigaran pa sa mga base mga estudyante niya vlog na gamit niya pa. Ano abi ang matabos na kung ikaw ya drugista ka, no? Positive ka si legal drugs at nakabarigya ka. Instructor ka pa naman. Kabarigya ka pa siya, bo. Ako sabagay. May ara gani kuno nga iban gani nga iban sa una gani police barigya siya, bo. Ang ini nga balita, this news is brought to you by Tando Ay Light. Gaan ng may kasama. Amo na itodlo mo sa mga estudyante mo, sir. Wa mo subong nga, hindi ka na sir nga, sir lang nga, sir kang kay ti part-time ikaw nga manog tudlo mo, instructor mo sa criminology. Tawag sa imo, Sir Kador. Nami sa imo, isulod sa drum kag simintuhan kay tagbong dagat. Kag sumuman, may isa ka barbero. Magin lutang patay. Sa barangay Kubay, arodo kag gamos ang siyudad sumungaw. Ano to, may ginguntingan sa nga kambang? Kagiban pa nga mga balita diri sa aton sininga pangalagad sa 11 Mbps, mga ka-K5. Standby ka mo, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Malakas, mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo
6: DTX 500.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami, idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
6: yung TI
9: ko. Salamat sa
6: Mighty
3: C. Epektibo.
6: Mighty
3: C! Mabaka sa mga butika.
10: Red Horse Beer in Human Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre! Libre!
14: Wow! Yari ang mga mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
20: ang nagatindo sa imo atay.
14: Mas tatindo ang atay.
20: Happy kanunay.
14: DTX 500.
20: Masaligan.
14: Epektibo.
20: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
20: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
20: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
20: DTX 500.
14: Masaligan.
20: DTX 500.
14: D3 Bio
20: with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
14: Ang D3.
20: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
20: Yung may D3.
14: D3 Bio.
20: D3 Bio
14: with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio.
14: Ang D3.

0: 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: BTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Mbps.
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last on si 35 na sa aga. Oras, this time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang tatak Ginebra.
6: Check that time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Ginebra.
5: Check na may report ni Kaki 5AJ Cordoba. Sining Gintiro, patay nga Barbiro, Gintiro, patay. Nga ang rason niya Gintiro, ginaw. Sa sabong kuno ay pamakilala ang suspect na naglutang sa iya dira sa Barangay Cubay sa distrito sang Haro kagabi. Sabi Barbiro, ginlutang patay. Ano siya nag-gunting nga kalbo? K5AJ, anong latest nga investigasyon sang Haro Police Station sining paglutang sa barbiro nga ginutang pa tayo?
7: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: K5AJ.
8: K5 dyan ang latest investigasyon no, sang Haro Police Station no, kon Iloilo City Police Station 3 sa pagpamuno ni Police Major Eduardo Siaco no. Suno kay Sir Siacon, meron na sila kasipan dyan, persons of interest, no? Sa nagtiro patay sa sining isa ka barbero nga temporaryo nga nagapuyo dira sa Sitsulunok, Barangay Cubay, sa distrito sang Haro. So aton mga kagina, kasipan dyan, ginpadulungan ang lugar, no? Pag may pila ka mga residente dito, nga ito nga napagigangutan, pero hindi sila magpa-record kasipan dyan nga suno sa ila, pasado alas 10 ng gabi, kasipan dyan, may nabatian silang lupok kag ang nagasinggitan ang living partner sini ni alias Jan na nagapakayo sang budeg kag dito na kag nakumpirmar nila nga si alias Jan ang ara na nagahinda nga may pilas sa ulo nga sa tangkog ubla kag kipay Jan kag tapos ini sa iyang guya sugas ang pagkatero kag kipay Jan. So gilayon nga nagatawag sang pulis no ang mga residente dito kay tama kasulod doon ang lugar sa kipad dyan.
5: Ano ginsulod yun siya sa ilabanay sang suspect?
8: Yes.
5: Footwalk lang nino, footwalk?
8: Yes, sa kipad dyan.
5: Ano ginsulod? Oh, gamay nga dalan pero medyo layo pang lakton mo sini K5EJ.
8: Kalayo pa ka kipad dyan. Uh-huh. Siguro mga almost 1 kilometers pa halin sa one.
5: Sa dalan. Oh, hindi na yun ang ano sityo ano ni? Sityo
8: Lunok.
5: Lunok din na yun.
8: Ah, kun diri ka magagi sa Cubay gid ka K5 diyan. Oh. Sa ila bag-o nga barangay hall. Layo pa niyon mo sa May St. Joseph. Pero diri tuon mo gini papunta-punta gid.
5: Okay.
8: Pero kun diri ka naman magagi sa area sang Lapas no, particularly na diri sa Maylie Disco.
5: Oh.
8: Medyo malapit-lapit. So ugaling kay kun dito ka magagi kay K5 diyan ang posibilidad nga magsugat ay kamo bala. Magibuhay ka gid anay.
5: Okay.
8: Tama ka gid din sang dalan kay K5 diyan.
5: So, isam lang ang suspect?
8: Oo, kakipay dyan.
5: O, okay, tiwagin si may nakadakop siya nga daw, putwok lang ni, ang ginsulla ni, kagkitid. Ginsulod gin siya sa balay, ano?
8: Kipay dyan?
5: Ginsulod gin siya sa balay niya?
8: Oo.
5: Okay. So, tapos, sa may kwan na ni sa iyon, sa may iskulahan na nito sa punta?
8: Hindi, kasi pa dyan. So, kung gina yung separate niya siyang dalan.
5: Ah, okay.
8: Kaya ang Cubay ni Kakipa dyan, mayara sa Koksang, mayara Cubay, na sulod pala sa Lidesco, mayara Cubay sa Haro. Kaya ang natabuan si ni Kakipa dyan, mag-dirigit sa Barangay San Pedro, kag
5: San Pedro?
8: Cubay Haro. Ang balayo, ang balay sang biktima.
5: Okay. So, ano-anong background sang biktima?
8: Sa pagpangusita natin dito sa mga barangay official, kasi dyan, wala ini sila sang background sa biktima, no? Pero sa living partner,

0: kaming ya nga ginaupod sa mga kipan dyan. Mayara sa nga ginhatag sa aton nga mga informasyon nga sunod diri sa mga barangay official nga makapila na ini kabetes nga nag kalibin partner sa kipan dyan. So kung sa ila ya, sa ilang kuan bala ka kipan dyan nga paglangsaw, isa ka angulo para sa ila ang third party sa kipan dyan.
1: Ano nga third party?
0: Kay sunod sa ila, madamo ini isang record ang live-in partner ni alias dyan nga biktima, no? Sang una...
1: Ano si ang biktima? Ang biktima mo ni si alias dyan. Anong live-in partner niya, babae man?
0: Babae kakipa dyan. Kan taga dira niya ang babae sa Sitsulunok.
1: Sige,
0: si alias
1: dyan. Ano record sa live-in partner yao?
0: Sa may ginasito rin sa barangay, suno sa mga barangay bisan dito nga may ara sa ginagawa niya sa isang lalaki. Tumpila na ni kuno ka kipad diyan ta bisis sa ginsito nga amo kina nga
1: may ginagaw sa nga lalaki. May posibilidad man ining si alias diyan ginagaw ya man eh.
0: Posibilidad ina ka kipad diyan kay hindi lang kuno ni duha ka beses kay gipatawag sa barangay pero ining iya living partner wala nagasapul sa barangay kagita dyan.
1: Okay.
0: So, may isa man dito nga ginistorya ang barangay official nga ginkuan ini siya kuno kagita dyan ginadubog sang migan nga man nga babae kay suno dito nga ang iya sining migo sang iyang miga ang iyang hagin kuan man na
1: ginagaw
0: hagin suhot bala kagita dyan.
1: Grabe man si nung ano ang hayo sang partner nga babae?
0: Si Iris.
1: Grabe man actually, si Iris, no?
0: Oh, actually, kakita.
1: Amo na nagalay subong? May agaway na subong?
0: Puti on siya ko, no?
1: Ha? Si Iris, puti? Oh, tani mga pamangko, tabi si Iris, bi anong mga abilidad niya nga nagginapang agaw niyang partner sa iban?
0: Oo. Ang gusto gin naton tani nga malabot so ginatingwaan naton subong nga malabot ining si ang live-in partner na babae kay dito kagina nakalock sini ang ilang gate bala kagipan diyan sa ilang sining nga balay. Kag may impormasyon kita nga ara siya sa isa ka barangay sa distrito sa Arevalo. Nagtingwaan naton nga malukit niya siya kagipan diyan para nga at least baka explain man siya sa niyang side, no? Kag base may naibaluan man siya kung sino ang nagtiro sa sining iyang live-in partner.
1: Ah, grabe, magli, no? Pila edad din ni Iris, how?
0: 30 plus, kakipad dyan.
1: 30 plus?
0: Si
1: alias Jan-Jan, ya?
0: 31.
1: 31, si alias Jan. Barbiro?
0: Oh, barbiro na siya, kakipad dyan.
1: Siya din sa nagpang-gunting?
0: Dira man lang sa isa ka salon sa distrito sa lapas.
1: Agli. Eh, this...
0: Bukan na may isang music mo kagipag dyan ako.
1: Oo. Oh my God. No, hindi na kayo daw karaoke niya. Okay, 5-8-J. Anong may person sa interest subong ang kuhan, ang mga polis naton?
0: Yes, kikipan dyan. Kaya ang suno kay polis sa Major Eduardo Siapon, at isa rin hindi magpupirar ang pumuluyo dito sa among sityo. Kay masin kita nga ni Kagina eh. Ambot man ang sabat sa mga tao dito kakipay dyan. So, ang bali ni Sir Siakon, isa ni Sir mag-operar, basta kami ya, mag-investigar sa natabo nga insidente sa ilang lugar kakipay dyan.
1: Why ga-cooperate ang mga pamuluyo to, mga nag-alistar to?
0: Sityo ambot, gani ko nung kakipay dyan eh.
1: Sityo ambot ang, kwan ang sityo ano kanina?
0: Sityo Lunok.
1: Ang sityo Lunok, sityo ambot?
0: Hmm.
1: Eh, grabe man sila, no?
0: Amo gani, kay doko imposible man kasi pa dyan nga.
1: Why, kinsang mga CCTV footage yung nakita da?
0: Negative gid kay pa dyan.
1: Why, gid?
0: Why? Maskin kita dito gina, nag-usoy kung may mga CCTV, bala? Sa mga nagyan, pero negative gid. So, buat silingon, basi kabisado sang suspect ang area. Kay kabudlay kagipay dyan mo. Mm. Kami gani kagina ni kagipay Makoy, doon di katultol magpagwa na eh. Doon kapila kami magsalang-talang. Sabi nga, yung mo kagipay dyan.
1: Sige, too much love will kill you mo.
0: Oo, oh, pagsabagay.
1: Tinga nga si Jan niya ang ginatiro. Wow, kaya tiyang nagapangagaw ya. Si sino ka nito, kaliwat tayo niya?
0: Si alias Iris.
1: Iris nga si Jan niya ang ginatiro. Kaya si Iris man ang nagapangagaw.
0: Di kayo sa recorded ko kasi pa diyan sa barangay. May ara sila recorded ko nga si alias Iris ni. May ara ka relasyon sa una.
1: Mm.
0: Nga isa ka lalaki no, nga pangayaw man. Mm. Pero gin-funny siya. Yung bawian isang lalaki, kaya ang lalaki may ara galing isang duwa kabata kakipay dyan. So may ara man hindi siya puno sang una nga karelasyon nga isa ka Chinese national no.
1: Si Jan
0: nagkuprontahan ay man man sila sang partner sang sining Chinese national kakipay dyan. So hindi gid nila matumod kun kapila na ining karelasyon sang ni Iris ni si alias Jan kakipad Jan.
1: Kini blang kapangagaw dapat ya mo ang nagapangagaw amo ni ang patyon di kay ang ginagaw.
0: Hmm.
1: Di bla?
0: Suno gani sa gani sa ila kakipad Jan nga pumasi third party sa ila nga pagpati ha sa barangay mga barangay official basi kuno third party kakipad Jan. Isuno diri sa background bala sang biktima sang asawa ang live-in partner sang biktima kakita diyan.
1: Okay. Ano ni si Jan ini? Ano ni may asawa ma kun wala? Sulti single.
0: Amo pa nakakita diyan ang gina-verify sang barangay official kag sang kapulisan nato no kun may ara ini siya sang partner sa dito sa Negros pala kakita.
1: Taga Negros gini saya si alias Jan.
0: Oh, taga Talisay.
1: Talisay Negros Occidental. Barbero si isa ka barber shop diha sa distrito sa La Paz. Pero ti siguro ang mga gintang sitol to ginistoryahan to sa barangay ginpa barangay to amo to imbestigaran sa pulis eh.
0: Oh, di ba? Nagkikipad diyan no ang ginaulat-ulat man do sa mga barangay official nga kon maganto dito ang mga otoridad naton kag anda man sila kikipad diyan nga i-presentar ang background ni no sang live-in partner ni Jan.
1: Okay. Sa din ang igo ni alias Jan.
0: May ego ini siya kakipay dyan sa Tangkugo kag nagapost din ni sa iyang aguya. Kag wala man sang may na-recover nga mga slugs dito sang kung ano ang gindamit nga
1: kalit. Wala man sang empty cell nga na-recover?
0: Wala kakipay dyan.
1: Di ba si kung base ang gingamit, revolver bla?
0: Posibilidad kakipay dyan.
1: Okay, kung revolver, wala na yaga tabog ang basiyo mo. Di kung di magasin, amo na yaga tabog ang basiyo.
0: Oh.
1: E bulsay gid sa Tangkugo lapos sa agtang niya. Ano lapit ang pagtiro siya? Lapit.
0: So, posibilidad kasi si Five Jan, lapit o kon doon wala?
1: Oo. Lapit. Ano gid sa sulod gid sang balay? Balay nila natabo?
0: Oo, kay Five Jan.
1: Okay. Si alias Iris yang kalibian niya niya may ano single man eh, ano may bata o wala? O pud sila gi-start na?
0: Kasubong kakipay dyan, may bata silang isa, 2 years old, kaga lalaki.
1: Amo ni si alias dyan ang tatay? Hindi?
0: Amo na siyang live-in partner sa ginpatay. Pero sa previous kasi ni kakipay dyan, wala ini negative ini, wala sa bata.
1: Si Iris, may bata kay dyan, amo nang upod nila na subong?
0: Oo.
1: Okay. Pero sa previous niyang karelasyon, why?
0: Wala.
1: Wala. No? Kay alias dyan nang sa nakabunga ang ila pagigugma.
0: So isa lang ang boss silingon kay Five Jan ng mga Jan.
1: No. Ini man guro ah. Ini man guro ah.
0: Akilala ko yung Jan niya buot man galing.
1: Ang imo na nga AJ ni na yan Jan no. Joseph na ya.
0: Joel na ya.
1: Ano na ya?
0: Joel
1: na ya. Tay mga ang mga Paul guro pidi pa. Mga Paul bla. Good luck gid man ang gugma no. Ate dapat amo ta imbestigaran kung sanday sino to ang gin patawag gin kay gin pa barangay. Nag-attend ining si Juan si Iris ni nag-attend man ni kag ang nagreklamo sa iya.
0: Kay dyan.
1: Nag-attend man siya sa pagpatawag sa barangay?
0: Negative ko kay Pep dyan sa yasin nga mga previous nga...
1: Sa pagpatawag sa barangay, si Jan na nagkanto, si Iris, wala? Ay na, no man. Hello, amo gid ang lyrics ang kanta no. Keep by by J. Okay. Di salamat kid ah, keep by J.
0: Sige no, ang ininga balita, ginadulongin ninyo sa Alwan San Ditri Bayo para sa ubos ipon nila nat mag Ditri Bayo na kamo mga sa K5. Ka ubos sa patrol si K5 Makoy SP ha. Ako naman si K5 BJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Dilo. K5 News FM.

0: Ang ini nga balita, this news is brought to you by Ridor Super, ang siyat ng tropa. Good leg man kon na sobran key 5 pull di hada no. Sang gugma key 5 EJ. Kung hindi ka maka-make up your mind, too much love will kill you. Mabalik kita, dugay-dugay, sa dugang pang ang mga informasyon ka mga berita diri sa aton nga pagpangalagad. Pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert, kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DTX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Oh,
5: no?
4: Ang
5: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500! DTX 500!
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500!
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
8: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, kay wala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
4: ay, yung mighty. Ayun, the more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or, pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, mighty C. Imagine, ha? 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na. May super antioxidant ka pa. For excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ang kampiyon nga istasyon.
12: K5.
11: K5 News FM.
13: Mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
14: DTX 500. Mapipis sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, pabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
15: Tagtag ng pimples?
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang na balat?
16: DTX Beauty Soap.
15: Gustong kumuti?
16: DTX Beauty Soap.
15: Maraming katikati?
16: DTX Beauty Soap.
17: The

0: Extra, Papaya Fruit Extra, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami ako sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500! DTX 500!
6: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
7: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
8: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan, but after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
9: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
11: Sumasayo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
10: Headline. At sa ulo, naman nagbabagang balita. Bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybay ng Seattle, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsan ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hostisya at proteksyon, hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Etiague, Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiza, may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samar. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza, 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
5: MyDC Network News. MyDC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
12: Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
10: Sa Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Chateau Negros Oriental para sa polusyon. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
13: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubu Bay Chateau Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
10: At Boracay, dinagsan ang halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampiyon na balita, sika K5 Leonard Veray.
16: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ang lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: C Network News.
15: YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Cebalo, Mantique, inirereklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin, nega K5 Jojen Murillo.
17: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Cebalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doligues, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap gap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ang mga kawanin ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
10: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Tiyagi Isabela. Balitang atid sa atin, Liga K5 Dan Chavez.
18: Marihing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Tiyagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang paggulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica GT na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ang Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pampato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
19: ITC Network News.
15: ITC Network News.
10: Gayun din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz, may mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
20: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa lalawigan.
21: Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect ni si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasertal na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghahanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na may bibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos.
20: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: ITC Network News.
15: ITC Network News.
10: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisya ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa ate, Neka K5 Carlo Arisgado.
22: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Jess Anyos na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantalan ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantalan ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasailalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samara. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: ITC Network News.
15: ITC Network News.
10: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
0: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sityo Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News sa Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rekla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa paggamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
10: Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
23: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
10: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
10: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: You're listening News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso.

0: estación K-Fi News FM. 11 Mbps.
1: Balik kita sa atonya pagpanganagad mga ka-K-Fi. Diri sa 11 Mbps ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-five. Ang oras, last 12:20 na sa hapon. This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga Kaki-5. Check nato ang report ni Kaki-5 Aaron Repullo. Ang inyong pagdakop na sang part-time nga instructor sa isa ka universidad. Criminology panigdaan natudluan niya. Unti kon crime gani. Laban-laban ako nagakwas ang crime na mapulis. Orte, iban pa dahi. Pero kantoan mo gid sinaya polis kay nagiging pili ng kursong amo na eh. Di ang instructor, amo pa ya ang nadakpan sa legal nga droga. Di tudlo mo sa mga estudyante mo. Mabaliga drogang, mapulis sa Pilakadlaw. Kumusta na ang latest investigation siniya, no? Di nasubong ka... Nagahimas na siya sang malabaab nga rehas mong K-5 Aaron.
4: K-5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: K-5 Aaron.
5: Ang maestan eh, ang isa maayong modelo sa maayong ehemplo sa mga estudyante, pinabinagin sa mga technology student nga nag-eskwela subong ka K-5 John Short. Ang ining part-time instructor sa College of Criminology, amo po yung natakpan sa bypass operation against the City Drug Enforcement Unit dira sa may barangay Halanduni Estate, Lapos. Kahapon ini sa sanggab mga ka-K5, kakonsiderin dira ka-K5 dyan, 1.3 million pesos na valor sa suspected sabo ay nakumpiskat kaya. Sa pag-monitor ni Police Captain Roque Himno III Copod sa kanyang mga operasyon, nagkangat niya sa halos 3 kabulan, madugay-dugay kung clarify ba dyan para sa iban nga mga previous nila ng mga subject in monitor. Tungod, ini subject, nagatudlo sa kurso sa mga polis. Kumbaga, maalab, may abilidad sa kabalo sa pagdat ng polis sila binagin sa pagpatigayon sa pag-operation. So that's why, naghimo man sa katos ang iyang network o kon daw intelligence, yabla po galing mga tampuhaw niya ng mga adiktos ang ginagamit niya. So abi niya, ma-outside niya ang capacity sa isa ka or police kitang lehitimo. Pero tika K5 John, sir kapamati sa aton, wala gid kaluwas ang pag-alam sa kapulisan sang CDEO ka K5 John.
3: So kay balok ko balok kita kon bypass gani na K5 aron do kadugay na nga surveillance no. Hindi lang nga basta-basta i-bypass gyud subong dayon. Binulan na kag mag-materialize ang nga madakpan mo gid ang subject mo, di ba?
5: Yes, sa K5 John kiti based man sa mga pinapag-upda na ito niya mag-operasyon, nag-root git or nag-ugat git ang operasyon sa pumuluyo. Kaya ang pumuluyo, ang nag-bullet sa kapulisan, wherein may mga information, complaints, nga halin sa barangay, kag ginapasa, padala sa kapulisan. Kung ma-receive naman niya sa kapulisan, hindi rin naman na sila yung masulok na monitoring, casing instance, validation, test by, tob-tob natin nga mapamatulan po test by, dira na sila matalana, maplato, kung isa ka posible, nga drug bypass operation sa K5 zone.
3: Wow. Sa din siya na dakop gid sa iya balay gid?
5: Yes, sa balay gid ni K5 zone.
3: Da mismo sa Barangay Halanduni Estate Lapos.
5: Yes, dito gid sa may ginadungkaan tabok ni ginadungkaan sang barko vlog nga may biyahe da pa
3: pa kwan pa Gimaras?
5: Yes.
3: Oh, ang mga roro bisel kanay na pagimaras da, sa yung dakpan.
5: Yes, so sa tabok na ni ang iyang abalay. Tapos okay sa ikaduwa ni nga panalgan sa iyang abalay kay Firm Chan sang na consummate ining transaction. Nakita ganit na tonto uniform sang Philippine Army.
3: May uniform pa ha?
5: No. Na confirmar pa ni Police Captain Jimeno nga ining subject isa ka Army Reserve o kun isa ka reserve.
3: Oh, reservist. Army no. Reservist ning nadakpan.
5: Yes, kay Firm John.
3: Oh, din isa nga eskulahan nga tudlo.
5: Diri sa isa ka bunutuan sa
3: sa nag-offer lang sang College of Criminology, no?
5: Oh, diri sa trapper kay sa lapas sa kay Firm John na. Active sa kay Firm John.
3: Oo.
5: Ka nagatudlo pero huway na sa gaano kuno ga report sa eskulahan.
3: Kaya bastante na guro kita iya sa Baligya, Cebu.
5: Nabalaban dito kay Five Jan, kag namit, guro magsuyop ka sa bukag mas nami. Pero guro mo brahon yung magbariga kung para sa magtudlo. Kaya kung magtudlo, magtas ka pia mo.
3: Oo, tiyari, Cebu nga hapos lang. Ang imo lang nga risgo kung Baligya ka Cebu, Cebu, abin mo kung ano? Kwan lang, kulba.
5: Nabalaban din, kulba lang yung kapital.
3: Ti Cebu, kay nadakpan, ti ginahimas yung malabaab nga palibot sang Riyas, ino?
5: Laban-laban si K5 dyan. Hindi mo nang ginasiling kang sa huli ang pagsisiti ka K5 dyan. Kung tanong lang na ikaw ang matudlo sa mga kabataan na nagkakwa sa kursong criminology, ikaw pa yung mga maestro nga utro ka man nga tampuhaw. Kung tanong, hindi ko isang black man na K5 dyan. Laban-laban, tara. Hindi ang isa pag ina, natumod sa Police Captain Jimeno, nga hindi maglayo nga ginahimo niya runner
3: at tante. Bawati budlay na, kay base ko ng mga estudyante, ini ka tilaw-tilaw man bla?
5: Yes. O okay, mga previous na-updan sa mga operation, may ara ganit ka K5 dyan, nga manograduate na yun siya sa crime, sa criminology ka K5 dyan, bawa nadakpan sa may mass operation, kung sa diin nag-ako pa ito ganit sa aton, nga nagagamit sang illegal nga droga sa nagpapakti sa aton.
3: Kaya bilan mo kung hindi ka magamit, hindi ka nakbalong magbaligya mo, kung hindi ka balong magbaligya, hindi ka man nakbalong magamit.
5: No, di labalaban, basi ka K5 dyan, tapos nga ara man ito nga, graduating pagi sa dali ka K5 sa lahat ka kurso ay sos patawara nadakpan man siya ka K5 dyan sa bayan operation Uya Saribalo ang estudyante dira nag-eskwela sa lapas sa K5 dyan.
3: Okay. So kabay pang makahatag inileksyon ining pagdakop sang part-time nga instructor sa isa ka eskwelahan diri sa syudad.
5: Kag tiyan mo nang gina actually pabor man ni gani ka K5 dyan si Press Captain Jimeno nga sa kutob ni kundin ni Blagatodlo si Serne willing nga paborgit siya nga magipaidalom niya sa drug test ang inyong mga estudyante good nga ti ma samtang bata lang sila mabalaan ang integridad nila kag kung ano ang prestada basta ang ilang pag-eskwela ni iba nabi kuno ti naga happy go lucky lang maka graduate lang okay na to iba na basta kung gayo lintra si regal nga droga mabudlay na kag isa pa ka K5 dyan even though kuno nga ti may mga kinamtarong sila may diretso ang willing lang nga magpaidalom sa drug test sa good mga pamatundan nga mga limpyo sila ya no nga mga estudyante.
3: Okay. So, ang pinaka-importante din ka may leksyon kung tanip lang makuha sa mga iban pa nga mga gaplano magbaligya kung magamit sang Cebu Black K5 Baron.
5: Na.
3: Daw ba bisbo ang sudad si Luilo no daw ka kwano damo Cebu no? Cebu is everywhere.
5: Yes, Cebu is everywhere. Kay ni may zombie apocalypse sa barika K5 diyan. Niya nga zombie galing.
3: Oh. Sige. So kabay pang kwana nga ma galing kay Ibans ni galing nga nagkagapriso, abin mo kung ano, mayari gani kuno diri nga himata sa ang bana niya na dakpan sa bypass operation ara sa sulod sa prisuhan, pero ang ila kuno balay ginapadayon niya ginapobra, buot silingon, ano sige pa negosyo sa bisan ara sa sulod prisuhan?
5: Yes, may mga previous kita kay K5 dyan, yung mga interview gani sa mga opisya ang Iloilo City Police Office, alam binagin sa mga Drug Enforcement Unit, nga sus patawara, iban nga mga priso sa may pututan, ungka, nga
3: mga
5: sigit yung, balam mo sa sulod ni K5 dyan, positive na iya, nga may mga cellphone na dito.
3: Oo, pero kung ang balasan taga BGMP, kung wala, pero tatoy yan, nadakpan gito yan, nga naga-video call pa kani, di ba?
5: Oh, ari pa din mga video ka King 5 Jones. Oh. Gani ka vlog, may ara gani. May sulod sa BGMP. Tapos sige na pritwala man to sa mga...
3: Pero nakita na ginag-evidensya nga nga video call pero pamakuton mo taga BGMP. Wala ah!
5: Gani kay mga taga BGMP, abitban, mga pabungol,
3: Wala ah! Wala nga... Sige, mga video call. Mambalpak mo nga wala.
5: Natiya mo gani ka King 5 Jones. Do hindi man mapatihan nga waay kay sa aton sang video gani so nano ning video
3: no ning sige ang mga nagkaladakpan ngara sa sulod sang presuhan no sige gapon negosyo amo kanina ang isa ko ka sampol kay hindi lang ni isa kuni padamo ini nabalaan ta nga niya priso bana niya priso utod niya priso bata ya pero sige pa brad nila sa ila balay mo
5: yes so gusto na sa K5 diyan kag muna sige ang transaction dito sa sulod sang mga presuhan eh kag tina ya based sa mga monitoring sang kapulisan naton ka K5 diyan miara pwede ko madumduman sa tigpanamati naton si Aljas de Paito nga taga barangay San Juan Muloto nga ka motog ka pasulod pag ito ganis ang items kana dakpan man sang kapulisan sang Mulo sa bypass operation tapos miara pag ito nga di Aljas Baliling ni sa taga barangay San Timo Lobla no nadakpan man to sa bypass kaya nagkapasulod man to sang items. Kaya may mga video.
3: Why na sabong pili, no? Payi, lalaki, sabong ang mga nagkakladakpan, ganang kabariga, sabo?
5: Yes, sa Kifar dyan, sari-sari na kung kisa.
3: Oh, may LGBTQ plus man?
5: Oh, may ara. Pagkid yan, kay Kifar dyan, nga di ba kaluluoy man kung kisa ng taon, mga minor, black, Kifar dyan, iban, may nag-aidad, 17, isa may makibot kita, may nag-aidad, 17, 16, 16, oh. Pa na.
3: Tekon 17 na, 16, pwede na silang pasakaan kaso.
5: Yes, may criminal liability na sa K5 dyan.
3: Okay, salamat yun na K5 Baron.
5: Sige, K5 dyan, ang inangabalita na doon ang isang kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Sigihan nyo na, barigya sa bukay madakpan, yun mo gapon. Sigihan nyo na, gamit niya sa bukay mabagtik, kaya inyo utok. Hindi, yun ka mo mapuslan. Ang inyong porsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika de Trebayo, the antiviral, kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng trakaso, ilan at si Ponja Kubo. Malagainom kita sa Klinika de Trebayo, adlaw-adlaw. Bangod sa iya sininga extra virgin chocolate oil nga ginapatay iya sini. Ang mga bad bacteria, Ponjay, no? Mga bad bacteria, bla, Ponjay, parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, kung naka de Trebayo ka, healthy ka. Ilabi na gid kay subong nagaulan-ulan, gatulot-alite, itagululan, di may mga lugar dira nga matiniran sang tubi, bala kagamo ining lugar nga paborito gid balayan sang lamok. Gani, kung taas ang inyo hilanat, may kaupod niya sakit sang ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan, may naobserbaran bala ka mo nga pula nga rasis ka nagatubo sa inyo guya kagdugan. Inita na ng sintoma kung patimaan niya basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang food supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil nga ginparti sa D3Bio. Ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. No, ang monolaurin ngalin sa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo, pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamiman sa D3Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins kaya nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa D3Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dinggi. Tinduan ang oksaran para di pagbarayan sa lamok kami dala sa dinggi virus. Likawan nga mga stock sa tubig wala sa taklob sa aton mga puluyan. Kagbaginom kita sa D3Bio para layo sa dinggi. Agparisa na to sa Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Gin pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga lawas, para sa mabaskog naton nga resistensya kontra sa mga baratiya. Ang Mighty C Kadetri Bio, mga kandikalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Hoy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Hoy. Subong adlaw, Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Ay kada Martes kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira. Was Merkulis, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di

0: Para Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby mga ka-K5, mga balik kita pagkatapos gilamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Ramil Uy.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may kumso.
16: 11 Mbps.
17: Balik na sa ato niya pagpakalagad mga kaki-5 diri sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka dawadlaw. Malikawan naton ang makamamatay nga mga baratian. Ilabi na gid ang sarcoma. Tumalagsahon ini nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Dawa ka kasi sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risko nga magtubong sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, maraway ka pagubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod tiyan, hindi magiyo nga joint, tinaling ang pagkabari sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, Mag-inom kita sa DTX sa 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ayang puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nahalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C kita dawadlaw para sigurado nga healthy. Mayo nga po nang sa aton sini mga soki, mga nagapamati sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Mayo nga po man dira sa kay Ma'am Laura Sumakaysay, dira sa Hong Kong, sa kay Ma'am Ninita Del Prado, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City, sa kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Buntatala Haro Iloilo City maayong hapon gid. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Nini Sian Prisia sa Singapore Ma'am Nini maayong hapon gid. Salamat gid ha Ma'am Nini Sian Prisia. Kay Sir Arman Bakogoay. Kay Sir Kim Arisioni Flora. Kay Sir Blair Matuliano. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Sir Serwin Marco V. Kay Sir Nonito Sombong watching sa San Pablo Isabela. Shout out lang kay Mrs. niya Idna Sombong sa Barangay Baldosa Zone 3. Mayong hapon gid kay Helmer Pilisid Dario. GSS Sara Chapter. Kay Ma'am Beth Idar Lilia. Mayong hapon gid no kay Ma'am Aisa Ahmad. Mayong hapon gid kag subong man kay Laura Jane Barita. Shout out lang kuno sa Savior Jelt Eatery sa Mabolo Delgado City Proper. Kay Alan Ortiga Tukuyo. Alan Ortiga Tukuyo sa Barangay Giso Kalinog Iloilo. Mayong hapon gid. Salamat ha sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Kaya 88.7 sa kay pari B-Boy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte Molo. Mayong hapon man. Salamat gid sa imo sini padayon nga pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Iloilo. Mga pikita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. DTX Coffee Mix nga ini amo ni nga naga-healthy kita kung mag-inom kita DTX Coffee Mix. Na nami sini kay na-satisfy ng kukulingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas sa pag-inom mo sang DTX Coffee Mix. Amo man yung ginainom nga kapi ni Ma'am Nini Sian Prisia kag Ma'am Azon Pinida. O ni Ma'am Azon Pinida kag ni Ma'am Nini Sian Prisia ni Ma'am Laura Sumakaysay. DTX Coffee Mix ning ninom nila. Kay na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira Conbalungkay. That's why nga healthy. Prebio coffee. Kung maligo gani kita, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kay morning habon, nga nagapaputi, nagapahamot, sa aton sininga ilok, o nga aton sininga lawas, no? Gaputi, nagahamot, kutis porcelana, kutis himis. Gamit ikaw sa klinika DTX sa Beauty Soap para ma-maintain na ito ng freshness. Magtapos na ito paligo, mag-roll on kita. Sa ato ni Ilok, gamit ang klinika Deo Fresh. fresh na fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, Mahamot Yaylok, sa klinika Deo Fresh. Malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, tiyang LBM. Dapat nga mag-Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinica Sporbiotics, nagapa-active inis ang aton siningan digestive system. Ginatunaw niya sa maayo ang aton mga ginakaon, ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta, ginadistribute sa nanoy tohay nga parte sa aton siningalawas, ang Clinica Sporbiotics. Mayo pa sini kay regular o kon masulhay ang aton sini nga pagpamuhin o naka Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Parang nagabato si Manoy. Pero sa reklamo sa amigo ni Paul Diada, blang niya naman nga dungan na kaming guwas kalibutan. Ako ya patay huya sa iya huya-uya. Parang hindi mag-uya-uya, mag-extend the food supplement kay nagapabaskog, nagapatindog sa atong siningalawas. Ang ibang tumba na ikaw tindog sa gapon kay nagahatag sang extra nga adrenaline, extra nga energy, extra nga kabaskog. Amayo pa kay may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka nga nagahatag kag naga-circulate sa atong sinidugo. Malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian, mag-extend the food supplement. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy, mabakal sa mga suki inyo ng mga butika sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Haro, sa Miagaw, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara Iloilo. Why na kita time? Sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5, Paul Dihada. Kaki 5, Andre Lapastura. Ang inyo Kaki 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: E3 Bio.
20: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang gina-allergy.
1: na sa mga nagkalaylay ng energy.
2: DTX 500.
1: Masaliga DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
23: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
29: Klinika Deo Fresh.
28: Available now.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasi!
32: Tigalaba!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi, ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
32: Supplement for men!
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men.
18: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
32: Si Mrs. ang masusunod.
31: Sa gabi, ako ang bossing.
32: Dahil kasangga ko
31: ang extend
32: supplement for men.
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to mama.
32: X10.
0: Ang kampiyon niyang istasyon sa Sara, Iloilo.
3: 88.7.
0: K5. News FM.
3: Wow! My puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French,
4: bakal
3: na!
4: D3 Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sadaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!
0: your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on Sena sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya Maninay, ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
14: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga magkaupod sa subong nga Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtong akita nga mag-updenay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga busog ang tinanhan, nakapanyaga na. Ara sa maayo nga kahimtangan. Aba, nagbundak ya pamunog kapag ulan diri sa may banwasang sala. Kabay nga may ara kamo dira sa mga payo nga dala ha. Inigid magsulay sa ulan. Balog ikita sang aton nga mga panaming. Kag syempre, hindi kita magkalipat mag-inom sang aton nga mga food supplement, aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sa ibato ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain nga mga viruses kag bacteria. Mayang hapon sa mga suki naton, mga nakatutok subong dira sa ilat tagsa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 dira sa Iloilo City. Good afternoon gid sa inyo. Mayang hapon man sa mga nagatabid sa aton sa tagsa ka relay stations. Mayang hapon sa mga taga K5 News FM Pasi. Mga nagaupod man sa aton dira sa K3 FM Kalinog. And syempre sa K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may bahin sang Short FM Dumangas. Kag dira sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod, ang inyong maninay, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga naman kita nga mag-updenay. And syempre aton man gina welcome sa subong nga hapon ang aton diri nga mga Facebook live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa ukon sa may K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo as well as ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag-updated ka mo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya. Mayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Nanet Sean Prescia, Mami Azun Pinada, maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton ah, nga mga kumare abroad. Jade Biatingo, maayong hapon. Shout out lang ko no sa Biatingo, kag Villaret family, kag sa Palomo family, sa may Banwa Sangsara. Ma'am Gertie Sara Kaumban, maayong hapon. Dira sa may Leon, Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Kim Arizoni Flora. Ma'am Bings, maayong hapon. Patamyo lang kuno a kay Mami Azun, Ma'am Winifeda Sarmiento, Ma'am Nene, kag kay Ma'am Nedalyn Shautong, kag kay Ma'am Remya Panes. Maayong hapon man kay Ma'am Chini Lianyu Jimenez, maninay. Shout out lang sa mga classmates ko, ang Felizardo kag Agnes family, Pamela Kataloktokan, si Hara Derla Barredo. Dali na kamo, DTX Coffee Mix na kita. Kagsagwapo namon ang nga kapitan, Mario Dineros, kagsa mga taga Ulang Hua Nation, nga nakatutok na subong nga hapon. Dira sa may San Enrique, maayong hapon sa inyo. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Rosemi Bagaforo Baylaran. Ma'am Nadaline, maayong hapon. Maninay shout out lang sa mga taga PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique Chapter. Kay founder Gambit
Chairman Diamond, RMG Redan, RMG Marjorie, RMG Jaguar, MG Small, kakay MG Mon, kakay Jinky, kay Oteng, kag sa tanan nga members nga nagapamati gid subong nga hapon. Oy, thank you so much sa mga suki nato na sa PGBI Scorpion 1 dira sa San Enrique. Maayong hapon man kay Sir Danny Labrador sa may barangay Induruhan, Badyangan, nagapamati gid sila. Sir Arman Bakugway, maayong hapon. Sa may mga dugang nila nga greetings ha, pwede gid ka mo ka-text diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. May gusto ka mo tamyawon, mag-text lang ka mo or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, maayong hapon kay Nanay Celsa Fernandez ang Mangurukuro Ahoy. Pag-greet man maninay sa may barangay Anabo, Lemery Iloilo, ang Montoya, Palmes, kag Develas family, kag sa Bruno family. Sir Nonito Sumbong, good afternoon. Cle Mark Laureano, maayong hapon man. Shout out lang maninay sa San Jose Antique, salamat gin. John Neil Hanolino, maayong hapon. Pa-shout out maninay kay DJ Remy, idol from Kamatis Hardware.

0: Mani na always good. Sila ka pa mati true cell phone. Wala man may radyo. Bisan may ara, bakante, FM, K5, gapamati Japon sa cellphone para makapamati lang maninay. Taga adlaw, cellphone nang ang gamit namon para mamati sa imo. Aba, thank you again, Ma'am Inday. Patamyo lang maninay kay one and only husband ko, Daniel Palmes, nga nag-aobra sa Romax. Hay ninyo tanan, pag-greet lang, jot-jot, Kuya Dante, kag sa ila foreman, nga pinakabuutan, ang nagpatamyaw si Ma'am Inday. Maninay, maayong hapon lang sa Funa, kag Fernandez family. Shoutout man maninay sa ugangan ko nga si Amalia, nagapamatigid sa imo, from Febby Tubes Querino, nagatutukid sa buwang. Ang mga taga Baldoza Zone 3, nagapamati man, ready na kunuho ah. Aba, nakapangita na sang ila dira guro pwesto hay. Ngita ka mukhang inyong nga mapahunay-hunayan ha, kay manamining aton istorya, subong nga hapon. Mayang hapon dira sa may San Pablo Isabela, Sir Nonito Subong. Mayang hapon man sa kay Dexter Aligarbes. Maninay, maayo lang kay naghulaw man ang ulan, gani man Sir Dexter. Kinbukbuan niya gidsang udto sang mamunog kapag ulan. Ha? Mayang hapon man kay Ma'am Lian Sembrano Chua dira sa Sityo Mapilit, Pasay City. Ken Elken Balayon Montero, good afternoon. Marvin Brasileño, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang ngali sa akon tatay kag nanay. Si Nicolas Brasileño kag si Melania Brasileño kag sa akon sisters and brothers from Haniway. God bless to all maninay. Ay, thank you gid sa mga taga Haniway, Iloilo. Mayang hapon man kay Sir John Neil Hanolino. Maninay, patamyaw lang anak, katutok gid na sila sa imo. Kay may radyo ang ilang nga track. Day Remy. Oy, maayong hapon dira sa inyo and halong ha sa pagbiyahe ninyo sang track. Maninay, abi mo kun mabasa mong shout out ko, grabe gid ang kalipay ko. Wow, thank you gid, Ma'am Janice Fernandez. Papasahan ko na ma'am kung makatsempo gid. Kung hindi kita alang-alang sa oras. Thank you gid, Ma'am Janice. Mayong hapon maninay, patamyaw gali sa amigo ko nga nagalabo sa market. Uy, si Kwan Kunuho RG Boy, nga guwapo, kag sa Bionat family sa may barangay Alibayog, Sara Iloilo. Abing ita, on mo ni Was sa K5 Edicel ha? Si RG Boy Kunuho, sa may wet market, kunung kaubra. Guwapo niya kunung amigo, wow. I-locate na dayon, ma'am, ni K5 Edicel. Mayang hapon man kay Tatay Tibo, kay Amari, kay Tiyay Kating, sang Manguro-Kuro Ahoy Iloilo. Ka Migs Vlog, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Winifreda Sarmiento, nagapamatigid sa aton. Ems Che Hermano, good afternoon. Shoutout lang maninay kay Emski Lipalim, Trez 23, kay Renante Galvez, kay Hunyo 14, kag sa tanan nga mga guard siya sa WIT, nagapamatigid always maninay. Oy, good afternoon sa aton dira nga mga security guards. Maninay, greet mo ang bana ko, Noel Goles. Oy, good afternoon, Sir Noel, kag Ma'am Erlina Telarma Goles. Sige, ara na. Duro sa mga kumare kumpare ko ho. Mayang hapon maninay, shout out lang kay Ruth Gonzalez nga nagapanghilamon kag nagapamati sa imo. From Febby Tubes Querino. Sige. Ngita na sa maplasteran ha, timpla ka mo dayon sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix para may ara ka mo dira pang pares sa aton nga matugnaong nga hapon. Ipares ninyo samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pamati sang istorya sang aton nga letter sender. Ang aton nga kasaysayan ginpadala ini ni Valerie kag ang iya bugos nga istorya aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me.

0: George! George!
1: Love? Ano, may sugo ka ba na?
0: George, ano ni man? Para magpritos ang isda? Batok pa?
1: Love, sakto lang gina, bro. Di ba amoy ng gusto mo?
0: Di ba naghambal na ako sa imo nga medyo brown lang? Ang imo ya batok, gid.
1: Amo bala? Sorry lang, love. Sige lang, baklanta na lang kasang niluto sa guha.
0: Ay, sus! Nagpauyang-uyang ka lang imo sang kwarta. Hindi na lang ah! Wala mo gadya ginapamensar, no? Nga ako ang nagbakal sang pagkaon, tadi.
1: Sorry na, love. Ay, hindi ka magkabala ka. Dayon ko ng pagluto. Sa dason, love. Sorry, kid.

0: computer mo?
1: Eh, ano, abi ka talaga kay George Day, ah?
0: Eh, ano naman, Hal? Kabuot lang yun na kay George Day po.
1: Buot man gani. Ay, pero do hindi mapuslan sa balay.
0: Dahil hindi mo abi maintindihan eh. Sa tuod lang, mas budlay nga ara ka lang sa sunod balay. Mas kapoy ang obras ang sa aton di. Isipa bala, problema sa tubig, kuryente, sudan, kagong ano-ano pa.
1: Tigil na provide kung manatanan, Day.
0: Oo, gani, ikaw ga provide. Pero sa pag-budget, amo na yung budlay, Day. Kung paano pangitaon ang tanan. Bilib ko ya gani kay George eh, kay... Nga ah, do prinsesa kaya? Wala ka nagaluto, wala ka nagapanglaba. Makaon ka na lang ya gani, ya?

0: Nanuka?
1: Ay, wala. Stress lang ko.
0: About ba sa pag-upod niyo ni George?
1: Yes! Ay, ang buta. Doon na dula ang love ko sa iya.
0: Imposible. Gidpakaslan mo. Meaning, palangga mo siya.
1: Ay, ang buta. Doon na takaan ako bala.
0: O, ti ano? Hangout ka ron? Para madula ang stress mo? Ha? Huh?

0: You know what, Bal? Kanugon ka tama nga. Tibrano ka pa nagpakasal.
1: No. Why, man?
0: Nakita ko nga. Do wala ka pag gidmayawan sa pagkadalaga mo.
1: Well, well, well. Kilala mo gid kuya. Party girl man ko sang una.
0: No. Hindi mo sinang ginamin ko.
1: Ano man gili?
0: I mean, wala mo ma-enjoy yung pagka-single mo. Sa pagkilala mo kay George, kanagpakasal ka mo dayon. And then, pagkatapos kasal nyo, nadulaan mo siya dayon sa obra. Tapos kung base kung kulang kapagid sa amunyo, di ba laban?
1: Bal.
0: Bal.
1: Jovi?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7 basi ikaw.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa Eye Health, inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarah
4: French.
3: Bakal na!
4: D3
5: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon. Show kag balatia mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa magdasi ka pagkimulat, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.

0: Thank you, good George.
1: Love? Hubog ka?
0: Nakita mungkin mangkot ka pa?
1: Kuntani, nagtawag ka sa akin para masugat ka. Oh, galing. Alas 11 na sang gabi, oh. Sa din ka pa nagaling, love?
0: Birthday sa office mate ko.
1: Oh, ba? Ba? Love? Dali ka. Sabihinan ko ikaw. Pungko di sa sala, oh. Eh, naano man. Basi ko nagpatama kami sa minom. Love, daligid lang, ha. Mainit ko rin isang tubig. Relax lang da, ha.

0: Love, dali na. Mamaw na kita.
1: Ay, kasakit sa ulo pa.
0: Ano, Abike? Grabe, ganda na ang saluloka mo kagabi. Abi Loves, dason, hindi ka na magpatama inom. Kag kung mag-inom ka gidman, kamusang office mates mo, pabalo ka sakon. Para hindi man ako magkabala ka.
1: Oo na. Kadamo balaya sa imo sang wakal, George. Ah,
0: nagapanumdum lang ko. Basi ko anong matabo sa imo?
1: Okay lang ko ah. Anad naman kuya sa pangamudlay.
0: Oh. Ah, sige. Ay, oh, gali, love. Buwas, ma-duty na ko.
1: Ba? Ha?
0: Oh. Nga doon nakibot ka gidaw. Oh, wala ka ba na nalipay nga may ubran ako?
1: Eh. Hmm? Kuan, maayo man gani ko magsubong sina.
0: Love, kung swertehon ko sa obra ko, pwede ka na makapahuway. Kag ako naman na maobra, okay?
1: George!

0: tulog na si Jojo. Dogi na kapoy kasi sa lang obra niya. Si Jovi? Maayo lang kay tulog na si George. Sabdon ko. Hello? Jovi?
1: Val, ari ko rin sa guwas ang house niyo.
0: Ba? Ano? Eh, anong ginabuhat mo dira sa guwa?
1: Basta, guwa lang na bala. Kabalo ko tulog na si George. Hulat tong taka ha?

0: Jovi, wala ka mahadlok magkadto diri sa balay nga aring pana ko?
1: Wala man siguro sang malain, di bala? Kung makita niya nga aring kita sa guha, kabalaw ko nga malutsan mo siya. Sa mga rason mo.
0: Anong kinahanglan mo, ha?
1: Val, nag-away kami sa asawa ko.
0: O di ano? Ano man ang labot, kuya?
1: May labot ka tungod. Ikaw ang ginalinan sang away namon nga duha.
0: Ay, Jovi, hindi nyo kuya pagdalahigon sa problema ninyo.
1: Val, nakahibalo siya sa natabo sa aton nga duha.
0: Jovi, one night stand lang ato. Hubog ka! Kag hubog man ko.
1: Val, please. Buligi ako rason sa wife ko. Gusto kong maistorya mo siya. Dako nga problema yun ni Val. Please, buligi ako.

0: Kuntani, ginpasulod mong lalaki nga to.
1: Love? Bugtaw kagali?
0: Nabatian ko tanan ang ginistorya ninyo. May problema ka mugaling ano ha?
1: George, I can explain.
0: Love, may kulang pa bala?
1: George,
0: tanan ginhimo ko na. Nangin sunod-sunuran ako si mga daw ito. Isa mo lang kasugo para dayon. Pero abo pa rin nabuhat mo sa ako.
1: George, please. Pamatiyan na yun.
0: Abi mo samtang nag-istorya ka mo sang lalaki nga to. Nabatian ko ang tanan.
1: Diyos ko.
0: Dong gusto ta ka mga daw patsyon. Ugaling palangga ta kay.
1: Love.
0: Palangga ta ka.
1: Love, please. Please, please. Pamatiyan na yun ako. Please.
0: Valere. Kung masitol mo ng problema mo, tawag

0: George, love. Nasitol ko ng problema ko kay Joffy. Pero, nagbulagay gid sila sang asawa niya.
1: Kung amo, good for you.
0: Oh.
1: Oh. Ari, pirmahin eh.
0: Mga dokumento?
1: Annulment papers sila. Pirmahin.
0: George, anong buot silingon sini?
1: Hindi ka magkabalaka. Kaya balo ako nga dakong gastoon sina. Pero ako ma-shoulder sang tanan.
0: George, ano nga kabuangan ini man? Siling mo kung mas itol kong problema. Mabalik ako sa imo.
1: Oo. Mabalik ka sa akon. Agod na pirmahan mo ina. Valerie, isa lang ang mambal ko sa imo. Wala ka sang pulos klase asawa!
0: George! George, please! Please!

ako makahibalos ang buhaton ko. Daw mahibi ako nga doon na shock sa mga ginpanghambal ni George sa ako. Huod ako katama ang sala nga nahimo ko sa iya. Pero ginhinulsulan ko ato. Sang ginpapermahan niya sa ako ng annulment papers, wala ako nagperma tungod nag-assume ako nga mapatawad niya ako. Sa subong, bulagay gid kami ni George, kag wala ako makahibalo kon sa diin siya subong. Ako naman naghalin sa obra ko, kag nagsugod sa bag-o naman niya kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Valerie.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro Ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya pagit good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang indi manami ako na putis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan chance nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala ka sa infeksyon, ang kantoan mo, hospitalin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw yung baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga gainom da D3, D3 Bio na ang pili.
2: Upgrade na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kulang. No, dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Makal ka bulong.
4: Kadto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag proteksyon batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

isa ka ba? Snag BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Ilo.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Gah, ma-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makin ako ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sige ka, Gidia!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress at adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang madasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
8: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Ay, ano nga lang! Ari, nakapaborito
3: natin niya, Ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarang Iloilo.
10: Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton ha para nga indi dira kita mag-experyensya sang pabalik-balik nga ubo, trangkaso, hilanat, sipon, which is uso gid sa sini nga mga panahon. Kinahanglan nga amligan ta kitang aton ikaayong lawas, inom gid kita sang Klinika D3 Bio. Ilabi na kun may ginasuprer kita dira nga mga paglain sang pamatsyag subong, inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, hindi man kita magkalipat. Inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig niya sa aton para magbaskog naman ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-inom kita dapat sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Safe iniim nun, bisan wala unod ang aton nga tiyandira. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ang Mighty C, kinahanglanon ta kadungan sang aton nga pagtigulang. Ang pagtigulang, ang isa ini sa mga rason kung nga nagahuyang ang aton nga resistensya kag may mga komplikasyon na kita. Gani dapat ha, nagainom kita sang Mighty C. Kaya kung nagatigulang kita, hindi lang edad ang nagatigulang, kundi pati man ang aton nga mga selula sa lawas. Inabi na ang aton nga white blood cells nga nagahatag sang proteksyon batok sa mga mikrobyo kag virus. Ang mga daan nga mga selula ang hapos na lamang patsyon sa mga mikrobyo kag sang viruses, bangod nga mahuyang na ang mga ini. Gani dapat sa aton nga pagtigulang, dapat hindi kita magpabaya, inom kita permisang Mighty C kay isa ini ka suplemento nga nagapabaskog kag nagapaprotekta sang aton nga lawas. Likawan ta man ang temprano nga pagtigulang, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi kita magkalipat, inom kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga baratian. May ara bala kita sa nga diabetes, may hypertension, may mga paghubag-hubag sa lawas. May mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, himo ini sa ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. pagkapuli kini sa aton para nga maprotehiran ang aton nga general well-being. Indi tanan nga balatian makuha ta sa kagaw ang iban sa indi husto nga lifestyle. Mas madamo nga balatian ang imo makuha kung sobra kadamo ang imo ginakaon, ilabi na ang mga matamis kag mantikaon. Gani inom kita dapat sang DTX 500. Ang diabetes nagasugod ini sa pag-abusar sa pagkaon sang sobra-sobra nga carbohydrates. Subong man nga ang masami nga pagkaon sa mga mantikaon ang nagaresulta naman sa pagbara sang mga kaugatan naton leading to hypertension, kidney disease, cardiovascular diseases, kag stroke. Gani dapat tumaragi kita DTX 500. Ini ang nagadetoxify sang aton nga lawas kag nagabudig pabakod sang mga selula kag syempre nagaprevent sang pag-oxidize sang LDL cholesterol para hindi magbara ang aton nga arteries. Gani kung mag-inom kita DTX 500, ginaamligan tagid ang aton general well-being. Initanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad di Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Diri sa Banua sang Sara, available ini sa aton nga klinika Sara Branch, located sa may RJM's building, dira sa kilid sang Ceres Terminal. Pwedeng-pwede nyo man mabakal sa aton nga mga KSS resellers or mag-contact diri mismo sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Or pwede man magbakal sa ibang pagid naton nga mga product outlet. Available kita sa Klinika Haro Branch dira sa Iloilo City sa kilid sa Robinson's Haro. May ara man kita sa Miag-O Branch ara dira na hamtang sa may Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sa MCR Agriventure. May Kalinog Branch man ta sa Osmeña Street sa Cosmart Kalinog and Pasay City Branch dira sa Salvation Street. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 12 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Valerie, wow, anhon mo no, kay ti, imo na nga hinimuan ang kumbaga konsekwensya sa tanan mo nga binuhatan. Bisan ano pa ka buot, kabana mo, kay ti, amo na ang natabo, kinahanglan nga atubangon ina ni Valerie. Subong, kung si Sir Marvin Brasileño pa, mahambal ko lang sender, sa aton sender, baho o sender, kasakit gid ba tiyagon sa amon nga mga lalaki. Ikaw, biya mismo una guba sang inyong nga relasyon. Pero soon makakita ka, next journey mo, isa ina ka lesson nga dapat sunod, hindi mo na pagsuliton kaysa la sa Ginoo sender. Gani para ka relax ka, inom danay DTX coffee mix. Ah. Good luck sa imo nga next journey. Nung si Ma'am Arlene de Guzman pa, good PM sender, ang mahambal ko lang kung tani ginpaminsar mo kung gaano kakapalangga sang bana mo. Gin-tolerate mo ang pagsalig sa bana mo sa imo. Gin-pangibabaw mo ang pride sa bana mo. Kung tani, wala mo ito ginihimo sa bana mo. Ikaw gid ang may sala. Kag may problema sa bana mo, kag tani, wala ka nagupod sa office mate mo. Kaya ang tukso, ara gid na, mangibabaw sa tawo. Malaan mo nga may asawa to ang lalaki, nagpatol ka. Tani, giniwasan mo siya. Nag-inom ka mo kag para sa imo problema. Hindi inatama nga dito ka magpautwa sa imo problema sa office mate mo. Ah. Dapat kinistorya mo ang bana mo sang maayo. Hindi nga pwersahan nga nagpakasal ka sa iya tapos nagpagamit ka sa may sabit. Di mo alam kung ano kasakit ang sinapit sang asawa ka office mate mo. Kag sa bana mo, sa ginhimo mo, kahit ginakulang ka pa, kung dito mo ginpautuwa sa bana mo, wala ka pa ginsapit na problema. Ginguba mo lang ang pangabuhi kay iban kag sa imo bana. Hindi na ina mabalik sa ginhimo mo sender. Move on ka na lang kay ti nadala ka sa tukso. Grabe nga comment ni Ma'am Arlene ho. May pinanghugutan si Ma'am Arlene ha. Sige. Ala sa piyat nga linya, una tanga caller. Good afternoon.
8: Hello, good afternoon.
11: Ngayong hapon, sino gani?
8: Si Danilyn Sambalasan.
11: Wow, Ma'am Danilyn! Anong ma-advise ta para kay Valerie?
8: Ang ma-advise ko lang sa Cinder, Tani, ang imo problema, bala ng ano mo, Tani, sa imo nga bana. Istoryahon mo ang imo bana kung ano ang nagkatabo sa inyo nga mag-asawa. Kahit palang da, kamansang bana mo. Tani, bala, wala ka to nag-upod sa office mate mo, nag-direct ko kaya sa imo panimalay sa imo bana. Kaya ito yung office mate mo, yung asawa man to. Kaya, Tani, nang paminsan mo nang bala kung ano yung himo ko. Muna nga wala ubra ang imo bana, kasi sa pinakaadlaw may ubra man ang imo bana mo. Tapos nang pumaka-ubra na ang imo bana, dapat magbululigay sa mga duwa, hindi nga portahan na kada abot mo mga kinsa kay amuna ang ginaluto sa imo bana. Eh siguro ang imo bana doon nakapin nang bala sa syukis kung harap ka sa imo balay. Damo-damo, ina-ina, tinder ya sa ubra mo. Kung pwede man ka magpalitay sa imo bana, ikaw digra sa balay, ang bana mo naman ma-ubra. Para mabalaan mo bala kung ano kabudlay man siyang kasunod siyang balay sa ulubrahon. Tani, amo na rin paminsan mo. Tapos, tani, kung ano bala ang problema ng mga duwa sa inyo nga bana, ituyahan yung mga duwa para kung saan o sa makaubra. Tapos, ikaw may ubra na kitaw. Kaya man ka mo sindes, wala ka mong guro ka mo bana, kay mag-o pa lang ka mong gatangabuhi. Ang mong inaya sindes, yung gatangabuhi. Kasi mabukang libutan sindes. Ang problema, harap yun ay problema sa mag-asawa. Tani, wala mo din ang tukso mo bala dito sa ano, sa ukitlit mo. Nagpalayo ba yan? Nag-iwas ka? Ipay, kung ano to ang hinihin mo, yatin mo nga, gahambal sa sin mo nga, pero may kulang ka sa kamo, sinitapat din, kaya ano mo na sabihin mo, ayuhan mo na sa, ay para hindi, wala ka problema nga dako, kag wala ka may dingguba nga, isa ka pamilya kag sa imo man nga bana singer. Amo lang na ako nakambal singer sa imo. Move on na lang singer. Kasi sa pinakaadlaw makita ka man sa partner mo nga ma-realize mo man bala nga ang muna natabos mo problema.
11: Mm-mm. Sige. So kumbaga waay na kumbaga wayat may mahimo waay na rewind sa ini nga sitwasyon na tabo na mga natabo at tubango na lang ni Valerie ang mga konsekwensya sa iya syempre nga nahimo man is sa iya nga mister. Sige. Ma'am Danilyn, may ara ikaw sang gusto tamyawon dira sa Balasan? Kamusta ang mga lechon dira?
8: Wala pa maninay man ni sa 26 pa Lexon Festival diri sa Balasan.
11: Oo. Sige, enjoy gid dira sa inyong kafiestahan.
8: Oo man. Una-una man din tayo dira kami at sa mayong hapon at labi na dito na nga staff sa K5-88.7 Sara Station. Aming hapon man. At labi na din sa friend ko, si Manilita, si Leo, si Ano, kagsas. Special someone ko da sa Quattro Copies ng Sinistor. Love halong ng Fermi. Ay lang kung ka palang gasin mo. Inuti ka din nagkabala ka. Kaya hindi ka kapag isilan ako. Sa ako na niya mga bata. Ito sa amon na nanggiri man sa Balasan. Yung hapon na sila. Kag sa ako man din na ng episode. Si Day Labilia, kasi bata yaman diho sa koptanan di sa akon na naobrahan na yung hapon. God, sa panan-panan niya, nakakilala sa hapon, ngayong hapon man. Lang na maninayin man ni.
11: Sige. Thank you so much kay Ma'am Danalyn sang balasa ni Iloilo. Grabe. Sana all may ara sa nga pala, loves, kaya hindi niya gitpag-ibaylo. Kung si Ma'am Remia Panes naman, insat kung may mga problema sa isa gani ka mag-asawa, kinahanglan gid nga sang manlalaki or mang babae, dapat sa nagapamati ka dyang programa ni Maninay, binagbinagan nyo anay at anan ah, bago ka maghimo sang wala pulos, kay hinulusulan nyo gid, pira ka adlaw, kag sa imo sender, pero mahido lang na i-annulment ah, para hilway dun ka mga duha. Oy, then, na-stress na lang si Ma'am Remia. Correct kid Ma'am Remia, no? Anay nga ka, akong baga kabudlay, nakapangabuhi, dugangan nyo pa sang amuni nga mga problema. Sige, ara sa piyak nga linya, ikaduhatang nga caller. Good afternoon.
9: Good afternoon, Maninay Mange.
11: Ngayong hapon, sino gani?
9: Si Leo, sang kwatero, tati.
11: Hmm. Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Valerie?
9: Ang sinayon na sa imo, Madere, Madere, ikaw binanguna, di na pagubas ang pagpangbuhig niya sa imo ba na tungkol ng sakit, ito nga batok na sida, ano kami ginaginan. Ay, nagpangayon sa katawan ang bana mo, ginaimayoman ka man. Magaling, ang pag kaya ang pagkaayos ng bana mo, di kumusta ni Dede. Di sige gilangin mo pag aking saya iya. Kung nasulay ka sa imo office mate, na may asawa pa. Kung magaling na tugon ng sa alak, may balak. Pag natabo ka mo sa imo office mate, di ba pati na matabo baliri. Galing, ginimuslan mo gid ang kaayohan sa imo ba nga. Kaya ginpapirma ka pa nga mag-ulagay. Galing, wala ka na nga pirma. Masin sa uli, kapire, kasi panayos yung patawal ang imo ba nga. Tungod sa inya kabuot, natuna na lang siya. Siyempre, kung hindi ka na nangiwat-liwat, ay marahin nila sa pagpamabuhi. Matunan na lang ka, hindi ka lang makikita kasi ng isang sa imo o na nagsulay sa imo ba na o naging sulay mo. Sulay mo tong katong upismit mo. Nagsulay naging ano ka mo eh, nag-loit ka mo sa bana mo. Yan eh, mag-mubon na lang ah. Kung nagpangayos ang patawal ang mo ba na balire, patawala siya kay Mayo na pagkabuot na ba na. Ngayon na malinay.
11: Sige. Thank you again, Sir Leo, sa imo advice. May gusto ka nga tamyawon?
9: Ako nga sa kanan, Ninay Mali, mayong hapos pa na ang mga pagpalamati sa Kipay Radio. Sa kanan, nagpalamati. Si Doy-Doy San Banate, Iloilo. Si Susan San Quezon Province, mayong hapon. At si Ella San Pati City, hindi ka pamati ng sabong. Sabong man si Enday Bahambe San Otong, Iloilo. Sabong man sa kanya, hindi ka pamati. Sabong man kay Daniling San Balasan, Iloilo. Sa tanan-tanan ko parang pati sa akong gali, hinablos at sa Iloilo. Si Ivan, si Angelo Caraitle, sabang mo si Peterson. At sa tanan-tanan ko parang pati si Elena, at si Itik, gali ka na mayong hapon. Sa tanan, ilabi lang kay Jimmy Santan sa Bonifacio. Sa makibaninay, natanan niya si Dio sa Quartero Capit. Sa makibaninay na eh.
11: Sige, thank you so much, Sir Leo, sang Quartero Capi. Sa aton oras, alas 2:24 na. Ginakurukulabo sa kita sang aton nga tiyempo. Thank you so much, gid ha, sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Sa mga naghatag advice, madamo gid nga salamat. Sa mga nagalantaw dira, mga silent naton nga mga listeners. Thank you so much gid sa pag-upod sa aton nga programa sa Subo nga hapon. Mabilin ta lang para kay Valerie. Kinahanglan ato bangon tay ining problema nga ti handa ang aton nga tagipusoon kag panghuna-huna. Kumbaga gyud sudlan tang ini nga problema kay ti una pa lang adaan balaan mo nga sala na. Ang bana mo palangga ka mabuot ginahimo ang tanan para sa imo. Pero ti again ikaw ya ang kumbaga nag-una himo sang butang nga makaguba sa inyong relasyon. And hatagi siya sang time kung ano gid man ang mangin desisyon dire, kung amo na abi ang iyang solusyon annulment, kung amo nang gusto niya, pagpasugot ka na lang para sa kahilwayan ninyo nga duha. And move on. Mag-move forward sa pangabuhi. Duro pa da sa ulihi ang mag-aabot nga paghigugma. And by that time, kinahanglan i-apply ta ang mga natun-an naton sa sininga sitwasyon sa subong. Kumbaga, mag-abot na ang mga panibagong paghigugma sa ulihi, ihimuon tang tanan nga hindi matabo ang mga natabo sa subong. Leksyon para sa aton Valerie, ang kabuhi wala sang ginatawag nga rewind. Gusto kong taman nga mabag-o ang ginhimo na sang una or masulit ang mga natabo sang una kag hindi ito paghimuon ng amuto nga butang pero hindi na nato nina mabuhat pa. So, tun-an ta ang mga bagay-bagay nga naghatag sang leksyon sa aton nga kabuhi. Thank you, Gid, sa pag-share sang imong istorya diri. And thank you so much man sa mga nag-upod sa aton sa subong nga hapon. Way na kita sang oras, kit-anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon na kung inyo maninay sa kahanginan, maninay mani. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Anay. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: mo! DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: DTX 500!
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule. Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga limuun sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi.
17: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre!
23: Libre!
22: Wow!
19: Kunyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman
25: from Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw.

K-5 News FM. Ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One Time.
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne. Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson amon tanan.
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Ako'y...
1: Pag hinugay ka da ganid, ay ha? Ang hambal niya, tanan, gani, tanan!
4: Hey, hi, galing na one time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: D3 Bio!
7: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio! Nga may D3! Mabakal sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX-500!
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX-500!
9: Ang DTX-500!
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay!
9: DTX-500!
10: Masaligan!
9: Epektibo!
10: DTX-500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX-500!
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX-500!
9: Ang DTX-500!
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy.
10: DTX-500!
9: Masaligan!
10: DTX-500!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
6: DTX Coffee Mix! Mga butika! DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
6: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
18: Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
17: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
21: D3 Bio
23: ang D3 Bio
21: yung may Vizio
23: ang Vizio
21: yung may D3
23: mga butika
21: D3 Bio
24: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
21: D3 Bio
23: ang D3 Bio
21: yung may Vizio
23: ang Vizio yung may D3 mga butika
25: my family history ba kamuusong diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
25: Ganagapanubos
26: ang imo blood sugar.
25: DTX 500!
26: Garantisado!
25: Epektibo!
26: Aramis
25: mo! DTX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga uno?
26: Masami nagapangihi?
25: Masami ginauha?
26: Masi may diabetes ka na?
25: Mag-TDX 500 na!
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
26: Ganagapanubos
25: ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: garantisado.
26: DTX 500
25: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka
19: sa mga butika.
20: K5
19: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Dali na sa trip nga masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
28: Sa lugar ng usubabaw.
15: Kung trip mo ang kalingawan kag kantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5
29: Kampiyon. Road Trip.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Bakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
17: Physio,
8: yung may D3
17: Bio
8: with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig din sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
18: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: May balita na, may drama pa. Kampyon.
21: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpangabuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga magatag palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid bakuhan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: ano ang siling mo, sis? Tibok ka?
1: Oo, sis. Hindi halata, ha?
0: Ay, hindi, gidya pa lang. Mayo ka gid magtago ba? Oo, ti, ano na lang ina? Ano lang na, ano, manugid ka sa kay mama kag papa?
1: Oo, sis, eh. Kay kakapoy na gidya, eh. Kakakuman ito, ginakonsensya, nagigkuya, sis. Kaya nagasalig nga daan sila nga straight ako nga babae eh. Kaginadalian nila ko nga mamana.
0: Ay, buligan ta ka, sis. Dali ka. Isuriyan ta sila ni mama kag papa.
1: Sis, tuod ka.
2: Ano atong nabatian ko, Jax? Cory?
0: Ba?
2: Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?
0: Ma?
1: Hala, si mama... Napatian niya yan ang istoryanta, sis.
2: Ano to? Ano ato, ha?
1: Kwan, ma. May ginsugid na ko kay Jax, ma. Nga. Ginakasakuan niyo ko nga mamana ni papa. Kwan pala, ma. Do na pressure man ko nga magpangita sa nubiyon ko, eh.
2: Aw, sus. Hindi ko mo nga nagasako kami nga magkaapo. Ay, mapatol ka na lang dayon sa kay Bisansin, oh. Ay, hindi amusin na, iyanak. Ang importante dira ang maayo ang batasan.
0: Ma, kwan, kung hindi abi lalaki ang type ni Cory.
1: Chucks! Ba- Chucks! Isa?
2: An?
0: Huh? Ano? Abi ko, malukit ka na.
2: Ay. Ano na? Daw may ginasekreto gid ka mo nga duha, ah. Ay, ano naman?
1: Ayo.
2: Hoy, kalaw ay balasin na nga daw ginalipot ninyo ako. Ay, sugirin ninyo ko. Ano ina, ha?
1: Wala, ma. Wala, ma. Tika mo na kay Jax.
2: Ay. Hatagin nyo ko lang sa inugbakal sang maintenance na mo ni papa ninyo, ha? Ay, ikaw ya, Jax. Kada ko sang sweldo mo, pero daw wala ka gidya investment. Manager ka pa naman sa isa ka call center. Ay, ano nang kwarta mo? Ginaubos mo lang gasto sa nobyo mo? Ay, ambot sa imo. Man, hot-hotan ka lang na yasang lalaki. Ay, sino man ang buang ang mag-dinner sa lalaki sa lalaki, man? No?
0: Ako naman yung nakita mo, ma. Life is too short pala, ma. Kiti, ma-invest bigo bi sa ano, bi? Negosyo? Ay, ribog lang na sa ulo ya. Isa pa, ma, hindi ko mo na madala sa lulubgan kung mapatay ako. Masibla ko yung kwarta, eh. Pero hindi ko yung mag-invest kung ano nga mga properties. Amo ba nakaroon ang kamungan nyo kung ma-investment ako, di ba la?
1: Ay, pero laingid yung sis nga ma-investment ka. Like, perabisang duta, namin na nga investment. Pwede man gani, mabligyan na eh.
0: Ay, hindi kuya, ah. May savings man ko sa bangko. Okay na ko sina, kahit wala man kuya bata.
2: Nan!

0: May hapitan pa ta, sweet?
1: Yes, sweet. Nag-message abi si mama, wala lang gidugay eh. Mapahapit siya kung isang lechon manok.
0: Ate, sige ah. Mabakal na lang ta dahil isang lechon kawali. Sweet, dito ko manyapon sa inyo, ha?
1: Ha? Sure ka?
0: Oo, ah. Sure na sure, Ged. Ano pa kid ang gusto ni mama kay baklon ko?
1: Mama ka to? Buang kagid na sweet.
0: Wow! Hindi ka gusto nga mangin mother-in-law ko na si mama mo, how? Bantay ka! Kay ako na lang gid karon ang manugid kay Tita Rena nga may relasyon kita.
1: Ano? Nugay ka ganit siya, ha? Hindi gid, ha? Please lang gid. Hindi na ginanay subumbi. Kabalo ko naman nga hindi pagi kuya ready ya, Jaya. Hindi pagi dia.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa

0: Pagkalatas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Bau ah. Salamat sa grasya. Mo ka namit. Ah. Nami sang ginhimo mo nga sausawan sang litsyon manok kag litsyon kawali inday janen. Kamatis, bumbay, luya kag suha. Bau. Kag may patis pa sos, bau do nalipatan ko nga may high blood ako ba?
1: Oy, ma, nami man ba na magluto si Janine, ma? Pa. Kada may mga outings kami, siya gini ang kusinera, ya. Mm-hmm. Bisan simple lang bulang kasi nagbanga isda. Bala, bo, nag-special ginaya ko siya magluto. Ya,
2: yeah. Wow, grabe. Thank you.
3: Amo na iyang nami, pangasawon. Ang mapisan kag manamit magluto. Man may kasabihan nga the way to a man's heart is through his stomach.
2: Ay!
3: Amo na nga. Ay, wala ko na iya ginbuyan si mama ninyo pagkatilaw ko sang linuto niya.
0: Bao, ah. Man, kay palakaon ka mo. Pero, husto si papa mo, Kore. Maayo gid man nga kahibalo ka magluto. Ay, nak, tuon ka gid, ha? Ay, iba si kung bayaan ka sang bana mo sa pila ka adlaw kung bisan pinirito na lang ang isda, hindi ka mahibalo magluto.
2: Tuduan ko siya magluto, tita, ah, tito.
3: Ah, pero anay ka, may nubyo ka na, Janine?
2: Ay, wala pa to.
3: Bow! Amo ginang kagwapa sa imo, kagkasiksi, wala ka sa amigo. Ay, pagpangita na. Kay basi, mabayaan ka bala sa biyahe? Mag-edad ba ya ang babae sang 30? Ay kabudlay na mamata.
2: Si Cory naman lang ang ginahulat ko tito eh. Tita? Kung ready na si Cory, pwede na gid kami dayon kasugod plano.
3: Ano ang buot silingon, Janine? Nga nakadepende kay Cory ang pagpamana mo.
1: Kuan pa? Kay gusto ni Janine pang mag-double wedding kami.
0: Di ka sadya eh. Ay, yuti, sano na ina? Ay, sa kuan yun na. Agud makita namon ang mga apo namon.

0: your work, may katuan ka, Abe.
1: Ay, wala man.
2: Ang animal nga dyan, Nino.
1: Why, Jack?
2: Ano man?
0: May baklon lang ko.
2: Kinapaimo niya ko.
1: Okay, ah.
2: Kaya nakadlo, nga wala niya ko ginasapak, ka.
1: Ay, oo.
2: Akigid siya sa akon, kay wala ko pagigin ako o sila ni Mama kag ni Papa kung may relasyon
0: busy
2: kami.
0: Busy na siya. Ikaw na lang, ah. Okay lang.
1: Ay, okay lang kay Cor?
2: Pagusto da siya.
1: Ay, wait, ha. I-ask ko na lang siya.
0: Ah, sige.
1: Ay, Cor! Okay lang. Updan ko anay si Janine.
2: Pagusto da siya. Kamu da bahala.

0: Grabe siya. Wala gid siya nang uposang naglisensya kasi iya nga maupod kasakon. Ano man? Ano sa banta mo, Avery? Wala na sangga na sakon si Cory. Kung magamo na tani hambal siya eh. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down na pod sakon. You know what? Gusto ko mag-build sang long-term relationship, Avery.
1: Istorehin ninyo nga duway na ah. Hindi ako gusto nga ako pang mangin rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagalipog ang ulo ko. Ano pag itong gapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship, man? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Dibla? Ikaw ba? Ha, Avery? Kung ikaw sa lugar rin, Cory, ikahuya mo man ko? Ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kagbasi, ako pang sako pang hagad nga. Mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Lain si Cory. Kaglain man ko dya. But, I can be your secret lover.
0: Avery, anong buot mo silingon? Ha?

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Yan
7: ang
10: gapanupo.
7: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo.

0: Tokyo.
1: Mm-hmm.
0: And posible siya magsulod sa par siguro ba si karon or buwas. And ang projected na to no nga dalagan sa sining LPA and eventually no mag-develop siya sa Baguio is going towards sa northern part sang Luzon. No? So actually ano siya ang aton mga model naga ano siya no may mga damo siyang scenario nga ginatudlo pwede siya sa northern part sang Luzon, pwede sa Taiwan or southern part sang Japan. Nevertheless, ang ining bagyo ginexpect naton nga wasaka no. So ang ato naman na din expectation is pares sa mga previous nga bagyo no nga naglabay pag nagsaka may enhancement sang southwest monsoon and same scenario no ang aton ginexpect man. May enhancement kita sa southwest monsoon for the next few days.
1: Okay.
0: So, preparahan ta ni no. Dan aton nga latest nga update.
1: General Baron. Okay.
0: Yes, sir.
1: Oh, sir, ining low pressure area gilantaw naton nga magasulod ni karon. Sa gabi sa ato sa par no pero ini pagin nato ni mabatsagan ang iyas nga epekto kasi mapa-enhance na sini nga ato sa nga hangin habagat sa ni Engineer Baron.
0: Yes sir, ang once magsulod siya sa par no either karon or sa buwas malayo pa man ni sa aton nga landmass so wala pa siya direct tagin nga epekto mula na galing kay may southwest monsoon kita and base siguro once dire na siya sa may ano no Philippine Sea.
1: Oo.
0: Before siya magano magpalapit dito sa dampi sa may northern part sa Luzon or sa Taiwan, may ano kita no may announcement kita sang southwest monsoon naton. So ang ining may experience naton nga mga paulan base magano pa ni siya no magfrequent pa ni siya kag mga possible nga mamunog man nga mga paulan no for the next few days which is samang preparahan naton kay basta daan mga thunderstorms na may mga hazard na siya nga dalay mga baha or landslide. And of course no ang syempre kay may mga thunderstorms may mga kilat so possibility no nga base may go kita sa nga kilat so amo ni dapat naton nga preparahan.
1: Okay, once magsulod ining LPA sir either karon sa gabi o kon buwas nga adlaw mangin bagyo na ini ma-develop ni siya.
0: Possibly sir possibly siya ano eh ang possibly siya nga mag-develop sa isa ka bagyo before siya magano no magsulod sa par. Mm-hmm. Pwede man siya mag ano no mag
1: develop sulod
0: develop sa isa ka bagyo once magsulod na siya sa par kay nabi sa ano nato no sa amon nga discussion sang aga nga ang ginalantaw nila basi magbagyo siya by Thursday or Friday pero sa subong abi high likelihood na siya eh. So wala ta gina rule out ng possibility nga base anytime magano siya no magdevelop siya sa isa ka bagyo pero nevertheless no ang malayo pa man siya sa aton nga landmass so ano pa man siya ang wala pa man siya direktang epekto amo na once ano na siya no once magpalapit gid siya sa pakadto sa Luzon do dira ang ano gid dira gid ang aton gid nga balantayan kay ti syempre may announcement kita sang southwest monsoon and balanta naman nga daan ang natabo to sa previous nga announcement sang southwest monsoon no nga may mga lugar kita naka ano gid nagbaha gid ya kapin pa dito sa may Antique. So dapat ano no next time nga matabo ning scenario preparado kita.
1: Okay, sir, ang nagligan nga bagyo si Bagyo Inday tapos nagsulod ning si Bagyo Josie.
0: Yes sir.
1: Oo, so IJK makay na kita ikaunsi nga bagyo nga nagsulod subong nga tuig sa aton. Ano man ngalan si ni Engineer Baron?
0: Yes sir, si ang next naton nga pangalan si Quiapo.
1: Quiapo?
0: Yes sir.
1: Letter K?
0: Letter K sir, bali ang spelling niya ginano ang letter K.
1: So K I A P O.
0: K I Y A P O.
1: So ano kay po? Quiapo.
0: Yes sir, Quiapo.
1: K Y A P O.
0: Yes sir.
1: Ay, sino daw mag-una bi nga ngalan eh. Amo ni guro nagbrulo sa una sa mga mabaskog nga ngalan nga gin delete na bla sa ngalan sa mga bagyo. But anyway, ining bagyo once nga sumulod ang baldaton, ang pabaskogod ang aton sa ning hangin habagat. Pero subong ni mag-ulan-ulan, epekto pa ni sa hangin habagat sini sir no? Subong?
0: Yes sir, typical southwest monsoon aton sir ang ano no, ang inang naga-namichimpo sa aga. Mainit pa tapos pag-abot sa hapon kag sa gabi may mga paulan kita for some experience yata nino and actually for tomorrow same weather condition kita eh no ang
1: paulan
0: naton posible pa man magpadayon na sa karon sa gabi pero pag-abot sa aga balik naman ta sa nami nga tiempo no pero pag-abot sa hapon kag sa gabi may mga posibilidad na naman sa aton nga mga paulan no so kung i-ano ta na siya no kung i-compare ta na siya ba sa enhancement sang southwest monsoon nga of course na ano ta man no na notice naman nga kag na experience naman sa sang nag

0: palisatan nga bagyo. Well, before kay Jose, kay si Jose yan, nagpalisata lang to yay.
1: Oh.
0: Ang ligad na to nga bagyo, may announcement kita. Kung manotes ka dyan na to, aga hapon, kagabi, nga inulan, no? Lain-lain man nga intensity, pero gasigi-sigi ang paulan, no? Kapin pa sa, ano, no? Sa area, sa Antique, doon medyo mas gabi na to ang ilang mga paulan.
1: Okay. Once na sumulod ining LPA ka ma-develop sa Bagyo sa Nisar, ang kategory sini is anong paglantaw naton?
0: Yes, sir. Actually sa aton nga no, sa aton nga model na kita naton diri, sa latest naton nga model is ano eh ang halos nagasuggest nga tropical depression. Of course wala tagi na rule out ang possibility no nga pwede siya mag-develop sa isa ka tropical storm or severe tropical storm category. Kay may mga model kita nga nag-point out man eh, although ano man lang gagmay man lang.
1: Mm-mm.
0: So pwede ta na siya mambal nga low chance man lang siya, no. So ang halos nga iba naton nga mga model is suggesting tropical depression. Pero of course kay may nag-suggest nga no nga model man nga although gamay man lang sila nga possible siya either tropical storm or severe tropical storm category, wala ta na ginarule out ang possibility, no. And biskan gamay siya to ang chance, pero of course possibility siya gyapon eh. So pwede siya gyapon magano, pwede siya gyapon mag develop no sa isa ka either tropical storm or STS or severe tropical storm.
1: Pero despite yung kaisa nga ang isa ka bagyo sa category lang tropical depression, pero grabe mo ko sa dalay ani nga ulan sir no, nga pagbubo sa ulan.
0: Yes sir, kung mas kusog ang aton nga bagyo, well ano man na, mas kung in terms sa intensity, mas ano na no, mas kusog na ang adala niya nga ano nga ulan. Alam mo ang aton nga criteria bisa ano no sa bagyo is naga-base kita sa ano no sa
1: hangin.
0: Do so, amo na aton criteria kung ga-determine kita sang bagyo ano naton sang intensity sa aton nga bagyo. Pero kisabi sir, ano magi-jay manotice magi-jay ang ulan sang isa ka let's say super typhoon compare mo sa ano no sa isa ka tropical depression kapin pa kung maglabay sa lugar mo. Mas grabe gid ang ano yay, mas grabe gid ang ulan nga buo-buo nga ginabuo-buo sang isa ka high end nga bagyo no, or for example typhoon or super typhoon category kaysa compare mo sa tropical depression. Good news lang sa aton kay te syempre ano no ang hindi siya maglabay diri sa aton announcement okay. Lang sang southwest monsoon, but of course hindi ta na pag ano no pagkampantian ay posible na siya gapon nga hazard nga dalay.
1: Okay, oh. Sa so, mabubudlay gapon kati bisa magtupang ulan kun ara kamo sa low-lying areas kaysa mga landslide prone areas, tama gapon ka delikado despite kating iya sa category may imo magalabot sa tropical depression. Pero good news kay ang ini mapagulan ulan may imo katugal gid sa ginpabaskog nga hangin habagat. With this permission, John Baron, salamat kay kagliwat. Mayong hapon. God bless kada sa inyo sa pag-asa Iloilo.
0: Yes sir, and daming hapon.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Salamat kid sa koneksyon naton sa ato sa ninyo pag-asa. Ang ining pag-ulan-ulan subong hapon nga ato sa nabatsyagan epekto ini no sang hangin habagat. Why pa ni labot ang ginamitor sing low pressure area, pero dako yang tsansa ng LPA sagwa sa ato sin nga par ma-develop sa isa sa nika bagyo. Ah, pagsulod niya, may mo mangin isa na ka bagyo ang ining nasambit sa ning low pressure area kag pagtawgo naton nga bagyo Quiapo.
2: El Castigador.
1: Letter K na kita subong, no? Arat kita sa ika-11 nga kwan nga mga bagyo nga nagsulod sa ato Singapore. No, kay ti alphabetical na mo. Ti ang letter K ara sa ika-11 sa ato sa ning alphabet. Ati Bagyo Quiapo. Kaya bagi naton, mahambal kita nga sa aton abi nga layman terms, na makabag kita bagyo-bagyo lang tanala. Mabaskog man o kon mahinay ang tawag sa aton niya bagyo. Pero ambal naton, kapila naton sulit-suliton, parang may ideya man kita. Kaya kung kay sabi, no, makabati kitang may bagyo ulit sa aton. No? Daw gapulok-pulok na blakita kita haw. At sila siguro bagyo na ni. Base ni pagulan-ulan, sumunod na experience nata, base itugan isang bagyo. Dapat ma-educate man kita kay Balo sang sitwasyon sa ni Makify. Ang ining pagulan-ulan niya, tuga inisang hangin habagat. Pero, ang ining bagyo, once sumulod sa ton, pabaskugon niya pagid ang hangin habagat. Although ang bagyo, hindi direkta na mag-igo sa ton. mahimo ang direksyon sang bagyo, no, pasaka, hindi mag-landfall sa anuman nga area diri sa baybayin sang pungsod Pilipinas. Usually amon nga mga bagyo abi sa sining mga binulan, no, ang kanya sana ang direksyon sana is babaw. No, unlike kung mag-abot kita sa last quarter sang tuig, mga bulan sang Nobyembre, bulan sang Disyembre, no, ang bagyo naga-cross gina sa aton, no, buot silingon, naga-landfall sa dinong gabahin sang pungsod Pilipinas.
2: El Castigador.
1: Sa mga limatabo, pabaskagun sang imian niya atos nga hangin na bagat, nga maga-resulta sa mga pagtupa sang ulan.
2: El Castigador.
1: Alas 4:56 sa atong sariga pagpangalagad. Ang atong sige interview sa atong sige pag-asa, ginadulong si Usang The Power Trio. Subong at siyempo, pabaskugon ta atong sige immune system. Na, ini mga pag-ulan-ulan, sa aga init, pag-abot sa pun ulan. Na, kung mabasa kita sa ulan, laban-laban, hindi lang resistensya ta, makabatsyag na kita. Na, sang mga balatian, na, mga ubo, sipon, trangkaso. Na, dapat pabaskugon ta atong immune system para makalikaw kita sa anumang kasay, sang pamalatian. No, ina mo kita ni sang combination sang The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Subong man ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sang Clinica di Atlantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo singa lugar, mabakal man sa mga butika, mga pharmacy sa inyo man singa lugar. Na pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang inima Clinica Products ni Doc Ramil Uy.
2: El Castigador.
1: Alas 4:57 sa atos nga pagpangalagad. May patakapakilala kahit iginalagas ang chimpo ta. Na sa Japon, ako inyo alagad kay 5 Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa saring Martes edition sa programa El Castigador.
2: El Castigador.
1: Ari kita sa Pizza 21 na sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo na ini nga Martes, sa apatanan ka mga Martes, sa ikapito nga bulan, sa kanunga tuig 2026. Kadasing lagid sa may inadlaw, ano? Dugay-dugay, bugto naman urangos ang bulan sang Hulyo. Pero sa bulan pa lang sang Hulyo, mabatsaganta na, no? Ang chimpo sang tigkiriwi. Sang unang, bas katagulangan ta bulan sa Agosto. Kunway ka sang palangitan, antig way ka sang establish ini nga palangabuyan. Daw tanan gulo nga bulan sa isak tuig dok tigkiriwi man no. Damo kaso subong sang kinawatay na no? Sa mga kauturan daton bawalong halong gid. Kaya ang iba niya do hindi kabalo mga budlaya bantayan lang gid ang pinakabudlayan sang iban. Ah, kag didto ya ma take advantage sa imo. Amo ni ang bulbantayan ta. Ah, kay kapigado subong gid sang tiempo mga kakipay. Dugangan pagiging sumaka naman ang presyo sang gatong.
2: El Castigador.
1: May mga transport group dito sa may Metro Manila na nga nag-file sang petisyon nga luyag nila pasakaan hindi lang piso kundi 2 ka pesos ang pamasahe mga kakipay.
2: El Castigador.
1: Kay samtang hindi matapos ang gining tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Gabi na sila nail sa palupad doon sang missile kag mga drone attacks. No, samtang hindi ni mauntat. No, aton si mga batsagan ang kamahal sang gatong. Kag basta ganit agmahal ang gatong, automatic mga kakifay. No, saka naman yung mga balaklon ang aton si inflation. No, ang purchasing power. No, sa aton si kwarta, pirtin at gamay. No, kung kay isa-isak libo, dala mo panindahan. Magpuli ka, doon pa matyaga mo, duway ka lang sang binaklan. Ikomparan mo sang una. No, kay ti, basta magsaka ang gatong, may mga domino effect ini mga K5, ilabi na gid sa mga nagapanguna na ito niya makinanglanon sa mga basic services.
2: El Castigador.
1: Alas 4:59 sa ito sa nga pagpangalagad. Aryo, another, kwa naman ni, high value individual. Ang iba niya, ang buto nung rason sa pagbaligya sa illegal na duga. No, usually mabatian ta na, Juan, tungod pigado. Tinga ko magbaligya ka sa illegal na duga. Mamanggara nun ka, wow. Ay daw halos sa damo naman kaldakpan. Ang ila pang abuhi daw mo magyapon ang subong nga hapon mga kakifay. Isa sini ka barangay kagawad. First kagawad pa ho. Bakit kung wayang kapitan, ikaw mabulos na tani? yung mga barangay officials na yung kuntani ang magpanguna sa mga illegal na bulaton sa ilasing barangay. Pero pitik sintas niya, ibang barangay officials, bantay slakay. Amo na kung kaysa hindi matapna-tapna ang illegal na duga, na kay halos, sa anumang position, bisan sa gobyerno ta. Doon dumata sa una, hambal ni Anay Presidente Duterte. Sina sang nagapangampanya pa sa sulod sang tatlo kabulan. Tapuson ko ang illegal na duga sa pungsod Pilipinas. Nalabutan tatlo bulan way magyapon. At sina sa sulod sang anom kabulan. Sus nalabutan anong kabulan way pagid. Tisil niya isa ka tuwid. Na tub-tub tapos termino ya. Wala matapos ang problema sa illegal na duga.
2: El Castigado.
1: Kag mismo ang presidente, Anay Presidente Duterte, naghambal kunok budlay. No? Awayon ang ining illegal na duga. Kay nga, ang katabo niya, gobyerno kontra gobyerno.
2: El Castigador.
1: Kay nga, damo man mga opisyal, no? Nga ara sa gobyerno, nga kuntani, amo ni magatap na, nga imbolbado man sa illegal nga duga.
2: El Castigador.
1: Tiyari subong, number one, barangay kagawad. Dira sa my city proper. Ulat-ulat ka mo kay gacheck na to report ni Kaki5 EJ Cordova sa diining barangay. Number one kagawad ha. Nadakpan sa binulto sini. No, nga illegal nga druga. Para sa kampiyong report, upo kay Kaki5 EJ Cordova.
3: Kaki5 News FM. Kampiyon report.
4: Kaki Fabian Rico, are kita diri subong sa Barangay Ortes sa distrito sang City Proper.
1: Barangay Ortes sa Barangay Ortes City Proper.
4: Kunsa diin Kaki Fabric isa pa drug by bus operation ang ginkasa sang City Drug Enforcement Unit.
1: Gabi Kaki Fabian DJ daw kan lang bado asin ba? Amerika kadamo na recover siya mga lagba pero kan pa ni. No, why pa niya mapindo nga klase sang shabu Kaki Fabian ba aron? Oh, Kaki5 EJ?
4: Yes, correct, Kaki5 Rick. Anong diri ka plastic sachet sa ginapatihan na illegal nga droga ang na-recover, included na dira ang by bust item sa balor nga 3,000 pesos.
1: Tito, kadamo man. Ito hindi pa lang ni Anom?
4: Anom kami jom Kaki5 Rick.
1: Okay.
4: Pero may walo ka na tied pagid sang illegal nga droga ang duga nga na-recover sa posisyon ni first barangay kagawad Jomari Villa.
1: Jomari Villa, Jomari Villa. Ito sa piyaka station to may amo nga ngalan ka reporter pero sa ngalan ba? Oo, pero ini first barangay kagawad ang naamuno naton sa barangay Ortiz. Mm. Nabot silingon 14 tanan ka mga suspected the shabu ang na-recover siya. Ang anom, yes. Do medyo, medyo langit, no? Ang ining awalo, yan dumalaba-laba, K5 EJ?
4: Yes, anom ka medyo ka K5 break, kag walo, not tied ang dalagko ng mga pinutos ang na-recover diri sa iya. Kag sa balor nga 13,000 pesos, no? Na baklan ining si first barangay kagawad, Jumari ka K5 break. Masakit-sakit pa diri ka K5 break, kaya ang yasin nga committee, health pa.
1: Health? Committee on health? Oo.
4: Yes.
1: Ti, mayo kayo hindi committee on peace and order? Or committee on police and public safety? May harap na sa barangay? So, committee on health? Ti, basic ko ang pamatsaga ni Kagawad Bulong ning Shabu? Sa committee on health, siya, wais, balo ko na nung epekto sa Shabu sa mga nagagamit sa ni Kaki5 BJ?
4: Kagsuno gani Kaki Fabre kay Police Captain Roque Mino III sang siya pa ang OIC na nagapungko sa ICPS1 dugay niya na ini nga na-monitor ining si alias Jumari Kaki Fabre nga naga-engage sang illegal nga droga. Masami nila sini nga ginaruroan ko no ang idalom sang balay Kaki Fabre.
1: Bao ginakwan pa ginagamit pa bi nga ruroan ang iyasan nga area da. Tiwa yes, ka monitor ang iya asawa, may asawa ni siya, plakbilog kabataan sini.
4: Ang iya sini nga asawa Kaki Fabric, balikaduan na ni siya mga asawa. Ang unang asawa is nagpauway na Kaki Fabric. Kag ang iya sini nga ikaduwa nga asawa abroad.
1: So plakbilog kabataan, may isa unang asawa, may diya kon plabata nila.
4: Amo ning duwa.
1: Duwa bilog para gyapon sa iya sini nga pagkuan paginakop.
4: Oo. Kag ang masakit-sakit pa diri Kaki Fabric kay ang mga kurso pa sini nga ginakuha sa niya kabataan nga doon sa crime kakipay break.
1: Criminology pa nga kwan nga kurso?
4: Yes.
1: Ba daw kwan ba do ka ironic nga ang bata iya manog pulis uli tapos ikaw ika beligya iligang duga?
4: Mm, yes, amo na gani kakipay break no.
1: Pero gintry mo man siya ma-interview, gin ako yaman kakipay ba EJ?
4: Tudo panginwala diri si kagawad kay Fabric pero aminado nga sang hindi pa siya barangay kagawad nagagamit siya sang illegal nga droga pero sunod sa iya wala siya nagaduso kay Fabric.
1: Piano ning mga na recover sa iya nagtuhaw lang da?
4: Amo ganin ka kay Fabric kay hindi man ikaw pag i-operate sang aton kapulisan kun hindi ka bala ma 00 sa ila sini nga ginapatigayon nga casing surveillance kun pag monitor sa imo kay Fabric.
1: To. Kusbagay ti kada isa sa aton dipinsan ta man ko galingon ta mo pero kay balol ni tanan ang kaitaasan ta kay 5EJ.
4: Yes, correct kid ka kay 5EJ.
1: Oo, so gin panginwala ya nga iya ining man na recover. Pero nagagamit sang una pero subong kagamit pa siya.
4: Subong ko no kay 5EJ sang nagkungko na siya bilang barangay kagawad. Wala kontak na ini siya gamit.
1: Pero sino nga ning kapitan sang Ortiz daw sang una da do babae kay 5EJ mo?
4: Sino ganing kapitan di Subungwad?
5: Sheila Dosa.
4: Ha?
5: Si Sheila Dosa.
4: Sheila?
5: Dosa.
4: Do. Si sa Subung siya manajakon?
1: Sheila Donsel.
4: Oo.
1: Kaya na si barangay kapitan, basi makuha tabla reaksyon o kung sino ang upod yung kagawad. Kasi sa pag-patigayon ng isang bypass operation, dapat may presensya sa barangay officials kay 5EJ mo.
4: Actually, kay Fabric, ang mga barangay official din rin ng dress sa barangay Ortiz, negative pa. Kag si punong barangay din rin, negative pa man kay Fabric. So, dugay oh. Tinguhaan natin nga makalabot si ang mga barangay official din rin kung ano sini ang background ni kagawad sa ilang barangay kay Fabric.
1: Dama, budlay man nga mga pantaman, matag-tarman nga siya bulay, skaiti, damo si ligang duga na kuha din sa aton. Kag lakip man, laban-laban pila more or less mga pila ng street value sa nika K5EJ, kapila nika gramo na kuha nang isang pulista?
4: Nagabugat ini ka K5EJ sa masobra sa 300 grams kag may market value nga masobra 2 million ka K5EJ.
1: Sobra naman 2 million ang mga kuha siya rin, no? Ang recovery sa ano City Drug Enforcement Unit ang nagtira sa nika K5EJ? Okay, dalang so panay o radyas ang signal mo? Daw medyo nag-propin out ang signal mo. Gwa-gwa na biyanay?
4: Sige-sige. Dalang
1: ka kasunod siyang balay nila? Di ni Dampi ang Ortiz ang una, ang maning barangay, dala sa una ang kung nagasakay ikaw, pakadto sa Guimaras. Dala nga area sa una barangay Ortiz before nga ginsaylo sa Parula Warp ka kay 5EJ?
4: Dari ni tapihak lang ka kay 5EJ. Kundi barangay hall sa piyak ng strip.
1: Oo.
4: Bali piyak diri nga strip.
1: May kwanday, may alagyan da sa wala kung magsulod ka da sa area.
4: Magsulod ka bala sa area sang barangay hall ka kay Fabric. Left side ini siya pero sa piyak nga strip.
1: Pero ang balay da ni Lucky 5EJ ano populated man, damo man ang mga pamalay da nga naga-star ikit-ikit man ang balay kito makita naton da sang una. Kung magdira sa una ka talaga sakay pakanto sa Guimara sa barangay Ortiz, populated area na ka nang ikit-ikit ang mapamalay kay 5EJ?
4: Oo. Yes, ka kay 5EJ, kahit nang ginatawag wala nilang ding mo, kudal mo, nag-ilicate to get din ang balay.
1: Oo. Sino na mga parokyano na? Sino na nag-barakal na kay 5EJ?
4: Amo pa na ka kay 5EJ ang dugang pag nga ginabalidate sa aton sining kapulisan, no? Kahit hindi pa man pwede nga mapagawa ni sa kaninan ka kay 5EJ kay under validation pa.
1: Oo.
4: Ka kay 5EJ.
1: Sino nga ni sumunga pamuno sa City Drug Enforcement Unit?
4: Si Police Captain Roque Jimeno III.
1: Ara siya. Basi makuanto, bisang gamay lang statement ka kay 5EJ?
4: Sige. Gamay lang din nga oras ka kay 5EJ kay may arap pa sa gina picture taking diri ka kay 5EJ.
1: Okay, so magluwa. Okay, ara na. Sige.
4: Kasi 5EJ ka upo na itong subong no sa linya si Police Captain Roque Jimeno III. Sir, may ngapon ka upo na si Kakay 5EJ. Sorry, ta live ka sumong sa question.
1: Okay. Sir, may ngapon. Congratulations, yes, sir. No? Dugan ta why why ga kita na diri lang kita abi sa station mo. Ya kahit lawa ta sa sining mga operation ta sa una. Pero do dak. Do dak ko ni nga ngala naman ang nakuha naton. Dugay ni monitoring nyo kay based sa record number 1 barangay Kagawad da, sa barangay Ortiz City proper ining subject ninyo police sa captain.
6: Yes sir, actually sir no sa time pa nga OIC kita sa police station 1 naging target ko na ini sa ICE because ang information nga nagather naton sa mga pumuluyo dire kag sa iban man nga mga barangay official do untouchable ni sa ako no but isang time nga OIC pa kita wala gyud sang nangisog na magtudlo ini siya dire sa lugar nila kag makabakal sa iya kay ti do baskog na dito sa mga pumuluyo nga mga gagamit man droga nga mga tawo niya man that's why nga amo na subong ang time nga rin ako sa Sibiyo kag subong nga adlaw na tambahan naton kay ti may nangisog na nga makabakal siya magbulig sa aton para madakpan ta ini kag matapna ini sige kagawad
1: mga pila na katuig sir nga daw ikaw ang nagpungko sa CDEO asang una nanging OIC sang police station number 1 kay ti we convert sa lingon sa lawig-lawig na nga amo sini ang iyas nga trabaho.
6: Yes sir, even na barangay official diri nila sir kung ako o nila balaan din nila sir ang iya nga ta pagbaligyan na isang droga kay ti 1 year naman kita sa CDEO tapos 1 year ini hap ako sa station 1.
1: Tao do kay na.
6: So nga lawig na ang iya nga pagbaligyan na isang illegal drugs.
1: Damabud dami ni malakip. Sige pa ning pasahay sang mga ngalan ning mga badak list naton sir sa mga barangay abi nga ara naga-engage sa illegal nga droga. May amo pa ni sila nga ginapasa mga barangay officials ta sa ato sa kapulisan man.
6: Yes sir, ano si continue gyapon ng aton nga barangay drug clearing sa manino nga tingala kita gani nga ano pa na gisa daw cease order sa barangay. So ang iyang alan wala man ginista. Mood nga sila man ang mismo ang cease order diri sa barangay kang Ortiz sir.
1: Pero the time sir sang OIC ka no the medyo madrudan log pa mabudlay pa nga maka abi makapenetrate kag masurvilan sa abi ka mabaklan abi police sa Captain Jimeno.
6: Hindi adi ka penetrate sir no kay medyo sirudlon ini sa kag may mga kung mga ordinary nga lang adlaw may mga bantay pinto na di sa sagwa dira pa lang approaching pa lang kamo bago mo ka so matimbrihan na ini sa but kagina mapasalamat kita no kag adlaw yang nagiguro kay ti daw maulan kag daw tawhay ang ano kag ang aton nga bilang informant mismo isa malapit na siya so that's why nga nagmadilag or ang pagkandak naton sang bypass operation against ni kay Kagawad Bulldog.
1: Ano nga yoya Kagawad Bulldog?
6: Yes sir.
1: May mala kwan mag isang una may mala disamparado sa mala bakhaw mag-install da, sa Barangay Ortiz.
6: So amo na sir no sa asod-asod naton di dati nga kampanya against illegal drugs ay even palapit why man sa pakita sa aton. So that's why nga sa ulihin na may nagpindot sa nagatag series of information so nagkanda kita sa ang series of profiling so that's why nga mo na lang na-prove naton nga si Akabundog proliferate sa illegal drugs sa Dilisa Iya Barangay.
1: Okay, mga more or less mga pilani ang estimated value sa manal cover nga drug item sa iya.
6: Itong atong recovery sir no 330 grams with standard drug test of 2,244,000 sir.
1: 2,244,000 so almost mga 2.2 million.
6: Yes sir.
1: Okay. Sir ang mga prakyano yan ang nagbakal sa iya. Ano may downline pa ni siya o kung direkta mismo sa iya nagabakal kaya balmo daw mabudlay nga madakpan ni sang una.
6: Yes sir, ada mo ni sa downline sir no kay sa Nadega sir bas budiga sa Ortiz. And then may gakadto na si Sea kag amo ni ang ginapa-proliferate sa pang illegal drug sa kalapit nga barangay kag kung sino ang kilala sa mga iya ni nga taga-Baligya kung sino ang baligyaan depende man sometimes sa instruction sang source na ni nga kung sino ang dalaan tagaan sang illegal drug nga ginabaligya nila.
1: Okay, so daw burbudlay sa nga siya gid ang nagatubang no kanang daho sini may mga tawo siya nga ginapahulag lang pero sa iya nagakuha.
6: Yes sir.
1: Oo, daw ka kwan pagini sir, do ka ironic kay makabataan siya kuno guys kuila pa criminology.
6: Yes sir, positive sir no. So amo na gani nga dira pa lang mismo, pasi kilaw nila crime pa mapagid na suli magpololis na like mabras ang maestro to kahapon nga among may nagdakan kay grabe man liya na drugs gatudlo sa pero sa manits mo galing una nga salawa yon kasi baligya kay mo illegal drugs maestro ka
1: oh kag isa pati kwan man ni barangay officials man dira pero may may diyak mo sir kung di nagakuha siya sa nga mo sa nikadalagko nga mga items
6: actually sir no continue ang aton nga validation kag monitoring sa yani nga source but hindi kailangan na i-disclose sa kahanginan kasi subject pa naton professor by basa pa rin sir.
1: Pero why di sir sila nga aton nga do may mga grupo gidya no unlike sang una nga may mga drug lord no kay ti balaan naton do kalmo damo gidya sang droga kay ti adlaw-adlaw a monitor man naton ang inyos ning operation ibang nga unit may tagsa-tagsa man sini ka mga nagkaldakpan ano ni kanya-kanya lang sila sir walang pahilabdanay.
6: Actually, sir, no, tama na, sir, no, sa una, ma-identification, kung duha lang ang source na di sa una, kay may mga drug-dilog, kita din ang drug-dilog, ba, ang info ni Duterte, pinagkalapat, ay susubong, sir, ang lain, kay distance in una lang yun, makapa-transact, mostly pagid ang mga dito sa Nubilibid Prison, ga-transaction sila sa operation, but, amo na, nga, bulayan kita, o, isari-isari, ang padala dili droga, through parcel, wala, need manhan kung sino sa ila. Wala na itong mapatpod kung sino gilang ang ilalabaw.
1: Okay, so ang ining mga nag-alabutan ng mga illegal drugs sa aton, kasi we all know this sa Western Visayas, why makitindi sa laboratory sa Shabu, no? Usually, alin sa ibang lugar, ang main source ni dito sa Metro Manila, sa Luzon, no? May mga area magaling alin pa sa Bacolod, sinay sir, no? Kaga pinaagi sa parcel, hambal mo, tapos pinaagi man sa Ruro.
6: Ay, sir, positive na, sir, no, nga, diri sa aton, di wala tayong monitoring si Bongs ang mga laboratory, but ang aton na monitoring kay sa mga narakpan man aton, man, sa mga experience, so, ano lang yun, sir, sometimes sinapadala nila sa Ruro, para series, sa parcel, kaga create ni sila sa group chat, no, kaga mo na ganyan group chat, the rider, ay agli-agli na rider nila, illegal drug.
1: Okay, pero, ang katingalahan talang ni sir kay Amonica Damo, volume, sang illegal drugs nga na-confiscate ninyo, but sa lingon damo kayo sir addict sa ito, ano kung nagagamit, Ged?
6: Actually, sir, ang demand pang druga, sir, kung wala kang may supply, wala man gamay man ang demand.
1: So, okay,
6: ako naguro, sir, kay damo supply, sir. So, damo ng demand sa illegal drugs, sir.
1: So, amo na nga, kwan lang, ang rason no nga but silingon damo kay diyang mga nagagamit eh no kay tinegosyo niya police captain na Himino mo kuno ay sa mga nagagamit pierde man negosyo ti gamay supply pero kulang taw nato minilyon ang value ang balor sa mga na confiscate nato illegal drugs subot sa lingon niya damo kay diyang nagagamit kay nagabakal.
6: Yes sir, actually sir daw sila-sila naman lang sir kay ti mahal ang illegal drugs subong sa strip but ginagatinguha sila amo na iban gakwa sa panghold up na it's because para lang gud makagamit sang illegal drugs kay ti bisa na no kamahal ang mga tawo gabakal gyapon sir basta user ka nang daan.
1: O ade ka kag sa una user ka lang nangin pusher ka na.
6: Yes sir, amo ginangkat to answer kay ti mahal ang illegal drugs si gusto magsuyop makilitan naman siya.
1: Sige, with its accomplishment, Police Captain Rocky Himino, kag sa City Drug Enforcement Unit naton na congratulations and kudos kay the Police Captain Rocky Himino. Salamat kay sir, mayong hapon.
6: Thank you sir, and God bless sir, mayong hapon sir.
1: God bless to. Now, K5 EJ?
4: Yes, K5 break. So, yes, so, no? Naabatihan naton si Police Captain Rocky Himino, the third ang YC.
1: Ay, kung anda ko no, uro astig kayang hayo, yan si alias Bulldog. Delikado mga bulldog na hanggang pangagat ng K5 EJ. Pero galing kung nagsano katigas mo, kumadakpan ka, dumumuhi ka man. O, dibla? Daw, ido ka man ng bitikon skillet. Sa'yo mo, rostig ka kung di ka madakpan. Dakpan ka, ido ko timuhi ka. Ti amo ni kada dako kag kibot kita kay ti barangay akwan ka man number 1 barangay kagawad ang paglantaw si mo sang tawo but sa lingon dyan gasalig si imo eh no just imagine kada amo ko nagpadagan man sa may barangay Ortiz number 1 kagid kunway ang kapitan yung ikaw nang mangin na kapitan sa barangay K5 EJ
4: amo gani na K5 Red kumbaga siya tani no ang mga serve nga modelo sa ilang barangay ilabi na sa mga pamatanon ka K5 Red pero pasikretong bunal gali siya pa na nagahimo sang hindi maayo, Kaki Fibre.
1: Sige. Salamat, Kaki Fibre AJ.
4: Sige, Kaki Fibre Hendrico, ang hininga balita, ang inadulugasin niyo sa Kaluan sang D3 Bayo para sa ubusin sila na trangkaso mag D3 Bayo. Live direh, nagagikan sa isa ka drug bypass operation, naging patigan sang City Drug Enforcement Unit. Ako, si Kaki Fibre AJ Cordoba, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: El Castigador.
1: Salamat kin kay K5 AJ Cordoba. Number 1, Barangay Kagawa, Jomari Villa, sabay Barangay Ortiz City Proper, nadakpan sa bypass operation. Mga yara sa 2.2 million pesos nga balor sa iligang druga ang nakumpiska.
2: El Castigador.
1: Mayong apong kay Sir Nonito Sumbong sa may ugak, Tugigaraw, Cagayan. Grabe pang lagyawan, pilmi si Sir Nonito Sumbong ba? Sa may zone 3, Barangay Baldosa, Pamilya Sumbong, Gamonitor man sa ating pagpangalagad. Kay Ma'am Alibadi, may adayad ginga hapon. Kay Sir Sherwin Markowi, kay Sir Idmar, sa may sulad siyang Pasig, kay Sir Benny Hermano. Kay Ma'am Alibadi, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Arman Baku Guay. Mga taxi ka mobile patrollers na ito, nahihinay lang, halong-halong, madanlog ang ato sila dalanon. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Sir Blair Matuliano, mayad-ayad gid nga hapon, kag lakip man kay Anali Gardose, no, kay Arnelda, mayad-ayad gid nga hapon, mga kakifay.
2: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Subong adlaw ang ikawalo sini ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ila nangin na witness na sang prosecution amo si NBI Director Melvin Matibang. Na kay ari naman kita sa Article 4 na sa Articles of Impeachment, no? Angot ni sa grave threat. Sa nagligad nga semana, amo ning talakay nila una ang grave threat. O galing kay that time si Attorney Melvin Matibag, ang aton sini nga NBI Director, may importante nga ginkantuan. That's why, mga ka-K5, nga sa naglegal siya nga si Mana, why ni makatestify? Amo ni nga ba, sibla libog ulo nyo? Kahapon to, parte sa unexplained wealth. No? Ang ginaistoryahan kag ginatalakay sa impeachment trial, nga nga bumalik na magkita sa grave threat subong.
2: El Castigador.
1: Basi mo tinga, labla ka mo kasi mo atapos na ni. Pero amo ning katapusan no sang Article 4 sang Articles of Impeachment nga italakay subong mga kakifay. Amo ning pinakaulihi nga witness nga ipresentar sang prosecution sa kaso sa ni nga grave threat no angot sa pagpamahog. Now, ni Vice President Sara Duterte katuwaan the time ka video no nga plano kuno nga ipapatay ang aton sing presidente, ang iyang asawa si First Lady Liza Araneta Marcos, including man si Anay House Speaker Martin Romualdez.
2: El Castigador.
1: Isang una may ari ni sila sa nga resource speaker o kon na witness na. Kaya kuli amo nang si NBI Director Melvin Matibag. No? Tingin na cross-examine subong no? Sa nga prosecution kagin na direct examine no? Or cross-examine sa nga defense kagin na direct examination no? Sa prosecution mga kakifay.
2: El Castigador.
1: Ibantayan ni kahit buhas ka adlaw may mo magapadayon ang ining nasambit sa impeachment trial. No? Ikasyam na nga adlaw. No? Last day buhas sa sering nga simana kahit every week no, tatlo lang gid ka adlaw ang ilas ng impeachment trial humalin Lunes tub-tub Miyerkules nga adlaw tambal nato no bintay dos dias ni na malabutan pa kita ni pito ka bulan
2: El Castigador
1: kay ti sa bulan mga yara lang sa mga 12 ka adlaw ang impeachment trial kay every week tatlo sa isa ka bulan may tatlo may apat ka semana ti times mo sa 4 ang tatlok beses sa isa ka semana. So mga 12 lang ka semana kaadlaw ang ilang impeachment trial ti divide mo na sa 92 days. Para mga lapit-lapit pitok bulan na no? Antes matapos ang ining impeachment trial mga kakifay.
2: El Castigador.
1: Pero ang masuro sa jadri amuning pagkwanaton na no? Ang kaso nga unexplained wealth. Dado medyo na kwan, uto na nga ton sa live partner. direkta sa Senado, bulubantayan eh, no? Ang ining unexplained wealth, no? Kay ti ang impeachment court nagpaboor nga dapat i-subpoena ining mga bank record, ang mga BIR record, ang AMLAC record, no? Sang sining ato sing vice president kag including man, no? Sa kay attorney Man Scarpio nga bana ni Vice President Sara Duterte.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kay Genexis Agnes may hapon pa shout out sa taga Midilab. Kay Ma'am Chela Labating Branyard sa may Kuwait. Kumusta ang sitwasyon niyo, Ma'am? Kay ginabumbahan sa Iran ang mga US bases, no? Sa Estados Unidos, sa Kuwait, sa Jordan. Ba, may mga US Amerikano na mga soldado na kalamatay. Da balo siya Iran sa mga US bases. Kay nabombag yapon sa Estados Unidos ang pungsod Iran. Ang iba sa mga balita, kung may informasyon, mabatian ka ron sa papalagad sa K5 Night Watch. Ang manakal nabo sa impeachment trial upod kay K5 June Alujado Capulo. Mayo nga po naman kay Mamunit Frida Sarmiento. Manibin ka mo, mga ligo, gamit ka mo DTX sa beauty soap para sa mga miss maputi sa panit kagbatok sa mga skin diseases. Kag sa mga kalaking nanda, extend food supplement for men. Sa nga lang, sa pinag-singa parsa, sa K5 News FM Iloilo, standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan ni Doc Ramiloy, our President and CEO, kagsakay Assistant Vice President K5 Ray Espia Umalay, sa amo siya Station Manager ka K5 Warren French, ako menyo lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:33. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
8: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes adlaw, Hulyo 21, tuig 2026.
2: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyong tag sa ka mga FM dial. Makita ang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyong matag balita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
2: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
8: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang ilan at ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kagaron. Sa aton mga headline. Sa balita lokal, barbero gintiro patay sa Kubay sa distrito sang Haro.
2: Councilor Jelma Implica ginkompirmar nga sa idalom sang SK Federation ang salakyan nga nagapark sa higad sang dalan sang lapas.
8: Effectiveness bilang hepe ni Police Captain Ryan Christ Inot apiktado sunok kay Colonel Wilbert Parilio.
2: Masobra polo ka pesos nga pagsaka sa presyo sang kada litro sang diesel, dako ang epekto sa operasyon sang transport cooperative suno sa WVTC.
8: Sa balita nasyonal, PNP gina-verify ang mga report nga nakagwa na sa pungsod si Atong Ang.
2: Sa balitang international, hindi magnubuo sa 20 ka mga individual patay matapos na mabaskog na flash flood sa Afghanistan.
8: Balita sa patawag sang sports, FIFA mag-imbestigar sa tabo ng linaway sa tunga sang Spain kag Argentina sa World Cup Final.
2: Sa balitang entertainment, Bea Alonso yara sa pinakamalipayon nga bahin sang iya kabuhi matapos ang iya kasal.
8: Alas 5:37, batian ang aton sining mga headlines kagaron sa mga detalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
8: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika Detex 500, the superior antioxidant. Dead on arrival, sang gidala sa ospital ang isa ka barbero.

0: apang posible na timingan lamang nga nakuhaan sang litrato kag posible na tabunan natabuan nga nagapahuway ang driver bangod masako ang ilang opisina sa paghatag sang memo sa mga barangay gikan sa Department of the Interior and Local Government. Ginpasalig man sang natungdan nga after office hours ang ila sa lakyan ang ginabalik naman sang driver sa City Hall. Ginkumpirmar man sini nga mayara sang trip ticket ang driver. Samtang ang among salakyan ang naka-property acknowledgement receipt naman sa isa ka regular nga empleyado sa SK Federation.
1: Sa piyak nga bahin, arestado ang or apektado ang pagkaepektibo bilang hepe ni Police Captain Ryan Christ Inot sang Police Station 4 sa distrito sang Bolo. Ini ang pahayag ni Iloilo City Police Office Director Colonel Welbert Parilla bangod sa sunod-sunod nga ma-issue nga pagtubang sa karon sang hepe. Naibluan niya may mga reklamo angot sa ginaligar pagpangplanted sa mga drug buybus operation, hindi usto ang pagtatar sa mga suspect kag ang panibag-o nga ginaligar amo ang pagpangilkil sa pamilya sang ila mga naresto. Suno kay Parilla ginaimbisigarana sa mataas nga unit ang mga reklamo apan gapabilin sa giyapon nga hepe sa Police Station 4 si Inot bangod may due process sila nga ginasunod antes kakson sa pwestong isa ka police officer. Samtang ilan lang ginahulat ang resulta sa motopropio investigation sa Napulcom 6 kag ang rekomendasyon sang Police Regional Office 6 sa Bato kay Inot.
0: Sa dugang nga balita lokal, nagabilin sang dako nga epekto sa operasyon sang Western Visayas Transport Cooperative ang pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo nga ginpatuman sini nga Martes, Hulyo 21. Suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang WVTC, may ginahimo naman sila nga measures kasunod sa masobra 10 ka pesos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel. Dugang pa niya, hindi man niya luyag nga matamaan ang ilang mga empleyado sa kun pila ka beses makabiyahe sa sulod sa isa kasimana. Nagalaom si Parcon nga matapos na ang krisis ang langis, bangod kung inigataas, mayara sang domino effect sa iban nga commodities.
1: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, nagaplano ang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC nga suportaran ang ginaduso sa iban mga transport groups nga saka sa pamasahe ilabira kung mag-asod-asod ang saka sa presyo sa petroleum products. Suno kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang WVTC, iyang ipahayag na ang saka sa plete nga ilasuportahan ang isa ka piso tub-tub 2 ka pesos. Naibloan niya sa siling simana nagsaka 10 ka pesos ang presyo sang kada litro sang diesel kag 11 naman kada litro sa kerosene. Padayon ila pag-assess sa sitwasyon para makapatuman sa nagkaigo nga measures agud ni matam-an ang ila operasyon. Temporaryo naman nga pending ang delivery sang ila dugang nga sinta ka modernized unit bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong.
0: Arestado ang e-bike driver sa drug buybust operation sang Iloilo City Police Station 4 sa San Pedro Molo alauna 20 subong hapon Hulyo 21 tuig 2026. Ang subject amo si alias Toto, 49 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nabaklan sang police post surveyors ang isa ka plastic sachet sang suspected siya buong subject gamit ang 600 pesos nga buybust money. Na-recover dugang ang tatlo ka mga plastic sachet sang irapatian siya buo kag buybust money. Nagabug-at ang tanan nga siya busang 3 grams kagyara sa 20,400 ang market value. Wala naman naghatag sang komento ang subject. Sa karon, yara na siya sa kustorya sang ICPS-4 kagpasakaan sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Alas 5.42, nabatian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na itong mga detalye sa balita national.
2: Balitang national.
3: Balitang national.
1: Ang mga balita national ngayon mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto yung healthy, inom kamusang Mighty C. Gina-verify na sa Philippine National Police sa mga report na nakagwa na sa pungsod. Ang negosyanteng si Atong Ang ginaligar mastermind sa pagkadula sa mga sabungeros. Apang apisar sa mga reports, gipahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga nagapati sa giyapon ng kapulisan ngayon sa giyapon sa Pungsod Siang bangon nagapadayon ang ila mga manhunt operations. Kung manumduman, nagapanago si Ang umalin sa ginisyuhan ini sang warrant bangon siya gipahayag kaangtanan sa managkaladula nga mga sabungero.
0: Sa dugang balita national, may persons of interest na ang NBI sa padayon ng investigasyon nga may kaangtanan sa plano nga pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, nagtukod sila sa Special Task Force agud mahibaluan ang identidad kag ginapahayag tawo nga ginatudlo nga ginsugo agud patyon ang presidente. Nahibaluan

0: Kataan nga si Matibag among pinakaulihi nga testigo sa prosecution para sa Article 4 sang impeachment complaint. Sa iya testimonya, nagasentro ang grave threats ni Vice President Sara Duterte bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Alas 5:43 sa batian madetalye sa balita nasyonal, kagkaroon sa ilo na to madetalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detox Beauty Soap para sa mahamis, maputi siga panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sang Clinica Detox Beauty Soap, manghamoy manibin kag magpaligo. Indi magdubo sa 20 ka mga tawo na patay matapos nga maglaslas ang mabaskog nga flash flood sa amihan na amihan na sidlangan nga bayan sang Afghanistan sang Lunes, Hulyo 20. Suno sa Taliban-run government, ang pinakadako nga ginhalit ang na-record sa syudad sang Parun, ang kapital sang probinsya sang Nuristan. Magluwas sa mga napatay at magdubo sa 80 ka mga tawo na pilasan bangod sang pagbaha. Ginapaabot pa nga magasaka ang numero sa mga napatay bangod kapin sa 100 ka mga tawo pa ang ginreport nga missing. Angot sini, gilayon man nga nagpatigayon sang search and rescue operation ang mga otoridad sa lugar apan nagkakabalaka silang madugangan pagid ang ilang mga biktima. Suno sa mga opisyal, mabudlay labuton ang pila ka malugar nga piktado bangod sa kadakuon sang kahalitan.
0: Sa duga nga balita international, naglapta sa 735,000 ka hektarya ang sunog nga nagluntad sa Ontario, Canada. Sa karon may 190 ka mga aktibo nga sunog kag ginabanta 1,800 ka mga residente ang ginpabalhin sa mas luwas nga lugar. Apisar nga nag-ayo na ang kalidad sang hangin sa pila ka bahin sa Ontario, apektado gihapon sang aso ang pila ka estado sa US Midwest.
1: Alas 5:45, nabatean ang madetalye sa balita international, kagkaroon sa ilo natong madetalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balita sports, sports, sports.
1: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inyosang Clinica Deo Fresh. Para protektado kita batok sa baho balas, hindi manimaho baho bayabas. Gamit kita sang Clinica Deo Fresh sa atong sining mga kili-kili. Bukas ang FIFA sa disciplinary investigation sa natabok ni Linaway sa World Cup ng ging kadaligan sa pila ka mga Argentina players kagamuman ang mga coaches kasi sa miyembro sang team sang Spain. Sa katapusan nga hampang nakitaan sa footage si Argentina Leandro Paredes kag Noel Molina nga ginpatupan si Eric Garcia kag suman si Rodri samtang assistant coach nga si Roberto Ayala ang nakitaan man nga ginsalakay si Dani Olmo. Sang uli nagpatunga si Argentina coach sa Lionel Scaloni kag ibang nga players agud nga ipacify ang nasambit sini nga sitwasyon. Alas 5:46 sa batian magdetalye sa balita sa patag sang sports kag karon sa ilo ato magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Isa ka semana matapos ang ila kasal, ginpabutyag ni Bea Alonso nga yara na siya sa pinakamalipayon nga bahin sang iya kabuhi. Sa iya Instagram story, ginpakita niya ang litrato nila sang iya bana nga si Vincent Co nga nag-holding hands kag may caption nga at my happiest. Matapos ang ila kasal, nagbalik na sa trabaho si Bea kag nagsugod na sa taping sang iya bag-o nga GMA teleserye nga Whispers from Heaven.
1: Mayong hapon kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banwa sang Kalinog, kay Ma'am Junaline Lumangyaw, kay Ma'am Erlina Telerma Goles, kay Sir Noel Goles na, nagapangapina sa Detox Coffee Mix, kay Tita Rina Mapa, sa may kinamay, di kamay kalanan, sa may barangay Rizal Lapos, available na dira ang Detox Coffee Mix. Kay Salan, kay Monitor, sa ating pagbalita, isagid kami na naya kag mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kaga mo yung tumaki 5 ang kabukusan yung pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hulyo 21, tuig 2026.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Binagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kay Sir Kim Arisioni Flora sa may Sumag, Bacolod, mayadayad man gahapon. Kami ang inyong matagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
0: Kaga ko naman si KK5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si J, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay.
14: Yes,
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay pagkatulang sa istasyon sang K5 News

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaw magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas na antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO,
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM.
19: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
18: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
18: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Sumalang na sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang hindi na raw bago ang dahas kay VP Sara.
2: Ang kapatid naman ng vice na si Congressman Pulong na kisama na rin sa usapan. Kaya naman tingin ng NBI, nagkaroon sila ng sabuatan.
3: Nasaan si VP Sara? Nasa ibang bansa ayon sa kanyang opisina. Sa impeachment trial, kailan kaya sisipot mismo ang pangalawang pangulo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Simulan na natin ang agenda. NBI Director Melvin Matibag sumalang na sa impeachment trial ni VP Sara. ICC affidavit ng Davao Death Squad member ikinanta. Sa gitna ng impeachment trial, VP Sara nasa overseas trip. Bakit kaya? Exclusive Senador Bongo, top choice for VP sa 2028 ayon sa Pulse Asia. VP Sara nanguna naman sa presidential survey. Muntik tumakas, dating House Speaker Martin Romualdez nagtangka umanong lumabas ng bansa ayon sa BI. Chinese Ambassador pinatawag ni PBBM, pambubuli ng China sa Ayungin Shoal, kinunde na rin ng Amerika at Australia. Kapalit ni Bronner, Lieutenant General Antonio Navarrete, itinalagang bagong AFP Chief of Staff. At trailer ng inaabangang Avengers Doomsday, inilabas na.

0: Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muling lumutang ang pangalan ng dati umanong Davao Death Squad member na si retired police officer Arturo Las Canas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula rin dito sa Senado. Hannah, bakit nga ba lumabas si Las Canas sa testimony ni NBI Director Melvin Matibag?
1: Corina, salaysay nga ng isang dating DDS o Davao Death Squad member ang isa sa mga kinonsidera ng NBI para masabing meron daw pattern of violence itong si VP Sara para planuhin yung umano'y naging banta niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang daw kasi banta, kundi plano ng patayin si PBBM ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Siya na ang huling testigo para sa reklamong pagbabanta ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez.
2: Tingin nga po namin dito that the threat is serious, active and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Bumuo ang NBI ng isang special task force para imbestigahan ang threats sa buhay ng Pangulo noong Abril. Bahagi umano ng pattern ng dahas ng bise na kinonsidera ng NBI ay affidavit umano na nakuha nila mula sa isang open source investigation. Yan ay kay self-confessed former Davao Death Squad member na si retired policeman Arturo Las Canas. Alegasyon ni Las Canas na bahagi raw ang bise sa pag-initiate ng oplantokhang sa Davao City noong siya pa ay mayor nito.
2: Sinilarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang vice presidente mismo ay kasama doon sa oplantokhang, isa sa mga arkitekto ng oplantokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na meron po mga biktima ng extrajudicial killings.
1: May kopya rin daw ang ICC ng salaysay ni Las Canas at iba pang ebidensya sa ngayon kaso pagdating sa kampanya kontra droga. Sinubukang harangi ng defense team ni VP Sara ang pagbabasa ng kopya ng salaysay umano ni Las Canas na dokumento ni Matibag dahil wala raw itong maayos na pirma at hindi ito notarized.
3: Without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document.
1: Kalaunay nagpaliwanag si Matibag na sa open source intel galing ito at malaki raw ang value ng dokumento sa direksyon ng kanilang imbestigasyon. Pinayagan ni Presiding Officer Cheese Escudero na basahin ito bilang bahagi ng investigation ng NBI. Sinabi sa salaysay na okay daw kay VP Sara bilang alkalde na laylaw ang pagpatay sa pamamagitan ng kidnapping at paglibing sa kanila sa quarry. Corina, kabilang ang isang video mula sa isang Rage Coalition rally noong Abril ang ipinresenta ng House Prosecution kanina kung saan binanggit doon yung pahayag ni Davao City Mayor Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung nasabing video.
4: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
1: May pagkakatulad daw ang nilalaman ng mga pahayag ng bise sa mga pahayag ng kanyang kapatid sa nasabing rally. Sabi ni Matibag, nakilala niya rin ang ilang mga senador na hindi pa pinapangalanan na dumalo sa nasabing rally at ilang miyembro umano ng PDP Laban kung saan dati na rin siyang naging miyembro. Balik sa'yo, Corina.
0: So Hannah, may impormasyon na ba sa kung sino raw yung kinausap mismo ni VP Sara na parang hitman ba or gun for hire na papatay sa first couple at sa dating speaker?
1: Yes, Corina, kinumpirma na ni NBI Director Melvin Matibag na meron na silang persons of interest at leads doon sa kanilang investigation pagdating sa kung sino ba itong individual na kinausap umano ni VP Sara na patayin itong CPBBM, ang kanyang asawang si First Lady Liza at si dating Speaker Martin Romualdez sakaling merong mangyari sa kanya. Pero tumangging idetalye ni Matibag itong mga nangyayari ngayon sa investigasyon para raw protektahan ang kanilang mga informant. Balik sa iyo, Corina.
0: So darating ba ang panahon, Hana, na malalaman natin kung sino itong mga di umano ay kinontrata ni VP Sara?
1: Corina, base doon sa daloy nung nangyayaring cross-examination kay Matibag sa trial, sinabi niya na continuing naman daw yung investigation and if time permits, no, haasahan natin yan mula sa ahensya dahil sa ngayon hindi pa raw kasi tapos yung kanilang investigation at para raw hindi magkaroon ng problema doon sa kanilang leads ay hindi niya muna ito idinetalye. Corina.
0: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Tila may sabwatan daw para ipapatay si PBBM ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Pareho raw kasi ang pagbabanta ni na VP Sara at Pulong Duterte laban sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante Live mula dito sa Senado. Isaiah, ano nang iyong update?
5: Yes, Corina, nasa ikawalong araw na nga tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sa loob ng impeachment court, Corina, medyo mainit-init pa rin ang mga bangayan, ang palitan ng mga argumento ng magkabilang panig. At ang mismong kapatid, Corina, ni Vice President Duterte na si Congressman Pulong Duterte, umaalma na rin sa nangyayaring paglilitis.
6: Nakisawsaw na si Davao City Congressman Pulong Duterte sa umiinit na impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pulong na tila fishing expedition ang paglilitis dahil inimpeach muna ang bise bago raw maghanap ng ebidensya. Ito matapos payagan ng impeachment court na ipasabina ang financial records ng VP. Pero para sa prosekusyon, mali si Congressman Pulong.
7: Hindi naman ganon yung final namin na request for subpoena dahil alam na namin na meron kailangan makuha. At ang naging basehan namin ay yung mga nangyari sa Committee on Justice.
8: Maliwanag na hindi ito fishing expedition dahil mula pa lang sa simula, no? Tukoy namin ano ang specific na mga accounts na gusto naming makita. No? Kapag ho kasi sinabing fishing expedition, ibig sabihin nito, wala kang basihan.
6: At nagkataon din na sa pagdinig ngayong araw ay hindi nakaligtas si Pulong Duterte.
4: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
9: Gusto ko, panggay mo ulo niya ba?
2: Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito?
5: Corina, sinabi rin kanina ni NBI Director Melvin Matibag na ang sinabi raw ng ikalawang Pangulo ay hindi daw pagbabanta, kundi isang pagpaplano. Dahil tila nga yung nangyaring press con noong November 2024, tila raw inaanunsyo na ni VP Sara.

0: ay mula po sa testimonya ng exactly who?
1: Well, yun po yung hindi niya binanggit, no? But what he said was, meron pa rin po open investigation na ginaganap po ang NBI. So, in due time, probably not during this testimony, yung po nga contract killer may be revealed.
0: From the defense, ano po ang inyong, ang tumatak po sa inyong isip mula naman po sa defense?
1: Nagtatanong tungkol dun sa asawa ni Director Matibag as if kailangan magpaalam ng asawa kay Director Matibag dun sa mga pagpapasya niya bilang kongresista sa pag-boto para sa impeachment ng atin pong pangalang Pangulo. So, I think these are very irrelevant questions by the defense.
0: Okay, so talking about relations, ano naman po ang kaugnayan noong mga pahayag, mga pagbabanta rin ni Ginoong Pulong Duterte dito po sa ikinakaso naman kay VP?
1: Well, mabigat po yung pag-lilink, no? Kasi ulo at ulo yung pinag-uusapan. So sinabi niya Vice President Duterte noong nakaraan, gusto niyang pugutan ng ulo ang atin pong Pangulo. Ang sabi ho niya Mayor Baste Duterte in one protest, I think it was a meeting, na gusto, isang ulo lang din ang gusto niya. Ulo ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: I see. That was Baste. Okay. So ito pong tungkol sa grave threats. Sa palagay po ninyo, this caps it? Will today be the last day?
1: They're asking for a continuance, no? So they wanted to ask more questions tomorrow. So hopefully we will be able to finish tomorrow.
0: So si NBI Director Matibag pa rin po ang uupo?
1: Tama po. So magtatanong pa rin po ng Cross yung pong depensa.
0: Ah, Cross. Pero may inaasahan pa po ba tayong idadagdag ni NBI Director Matibag bukas?
1: I think mas test of credibility na lang naman po yung pinag-uusapan natin. So I think Congresswoman Luisto will do a redirect, no, on some of the cross answers of Director Matibag.
0: Okay. So marami po ang mga nagsabi na na doon pa lamang po sa video ay sapat ng ebidensya to find guilt as far as this particular first article is concerned. Impeachable na daw yung pagbabanta. Kung mapatunayan na may kinausap at kinontrata, ang sabi naman nila ay dapat ito ay maging parang inciting to sedition. Or sedition. Does it matter?
1: Well, mas bibigat ho siyempre yung usapin, ano? Pero ang totoo naman ho, ang unang pinag-usapan naman ho natin yung pagbabanta. And yung pagbabanta has been made, has been proven in the last couple of weeks, no? So sapat-sapat na ho yun para sa amin.
0: Mm-hmm. So you're not disappointed, walang pinangalanan si NBI Director Matibag?
1: Wala naman ho. Kasi siyempre, if it's an open investigation, hindi naman niya ho kailangan sabihin po yung mga pangalan.
0: Okay. May inaasahan pa po ba tayong pasabog bukas?
1: Well, tingnan ho natin kasi syempre hindi pa naman ho tapos na tapos yung buong testimony.
0: Okay. So the next article will most likely be on Monday.
1: We'll see po kasi kung pagtatapos na lang naman po ng cross bukas, baka naman makapagsimula rin po yung confidential funds bukas.
0: Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. House Prosecutor Terry Ridon. Salamat po.
2: Hindi lang si VP Sara ang apektado, kundi ang bawat Pilipino. Ito ang babala ng kampo ng bise matapos payagan ng impeachment court ang pagpapasampina sa kanyang financial records. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
3: Bagamat nirerespeto raw ng depensa ang desisyon ng impeachment court, mariin nilang iginiit na sobrang malawak ang subpoena at maaaring magbukas ng panganib na precedent na pwede rin gamitin laban sa ordinaryong mamamayan. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, hindi sila tumutol dahil may itinatago si VP Sara, kundi dahil nakikita nilang nalalagpasan na ang mga limitasyong itinakda ng batas.
4: Hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan. Kaya lang naman kami nag-oppose dahil we really firmly believe, no, na itong subpoena ay overbroad at may mga batas na maapektuhan that are there not only meant to protect the Vice President or impeachable officers but all of us.
3: Pinag-aaralan na ngayon ng depensa ang mga susunod nilang hakbang.
4: Wala kaming nakita na pwedeng mag motion for reconsideration. In any case, we're not just focused kasi on either mag-MR or iakyat to. Another focus kasi is talagang handa naman tayong harapin to. So kung, kasi kahit umakyat naman tayo, hindi naman tayo nakakasigurado na mabibigyan din tayo ng TRO, hindi ba? So ang focus namin is really whether iakyat or not, we have to be prepared for these documents.
3: Habang nakatuon ang publiko sa mga dokumentong maaaring isisiwalat, sinasabi ng depensa na mas malaki ang nakataya, ang tanong kung hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng impeachment court at kung maaari bang isantabi ang mga karapatang konstitusyonal sa pangalan ng pananagutan. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
5: Biyahing abroad si VP Sara sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ayon sa OVP, papuntang Qatar ang bise at dadalo rin sa forum at Filipino community event sa United Kingdom. Kasama rin ang The Hague, Netherlands, Germany at Northern Ireland sa kanyang destinasyon. Wala raw government funds na gagastusin ng VP sa kanyang overseas trip. Kinumpirma rin ng Malacanang na pumayag ito sa travel request ni VP Sara.

0: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nagtangkang lumabas ng bansa si former House Speaker Martin Romualdez, pero hindi ito natuloy. Gayunpaman, sinabi ng BI na handa itong ipatupad ang precautionary hold departure order laban sa mambabatas. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nakatanggap ito ng intelligence reports sa umano'y planong pag-alis ni Romualdez sa gitna ng umuugong na pagsasampa ng plunder at money laundering complaints laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal.
1: Matapos ang EDSA, sa Cavite naman nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon. Dalawang di pa tapos na proyekto ang kanyang nadatnan doon. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
2: Sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, ve-verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because tatlong beses niya na sinabi sa akin na binerify nila at walang ghost sa tagi.
3: Sinagot ni DPWH Secretary Vince Dizon ang banat na yan ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y flood control project sa Taguig.
4: Whenever there is an investigation, we cooperate with the ombudsman.
5: Pwede po yung Taguig?
4: Everything, lahat.
6: Bakit daw po i-check niyo pa ulit?
4: Ongoing naman ang pag-check natin eh. Lahat naman yan tuloy-tuloy.
3: Matapos ang EDSA rehab, dalawang nakabinbin na road projects naman sa Noveleta, Cavite ang pinagkaabalahan ni Dizon kaninang umaga. First stop niya, ang Manila-Cavite Road Rehabilitation na dalawang buwan nang pautay-utay na ginagawa.
4: Merong mga tinamaan na ginya o may mga nag-leak na ginya ang Maynila. No, kaya hindi naman pwedeng i-repair ng DPWH kasi hindi naman kami ang magiba namin kung ano yung paano aayusin niya.
7: Ito nga, dahil naman sa medyo kapabayaan din po ng ating mga contractors, ay naiiwan naman po na lubak-lubak yung kalsada natin. So yun po yung naging repercussion, yung sobrang traffic naman.
8: What should have been 10 minutes became 1 hour.
7: Hindi, totoo po yun.
3: Dito rin nasabon ng kalihim ang district engineer ng Cavite.
4: Sinabihan ko itong DE natin na kailangan pa bang magpunta ako dito, makita ko sa social media, tapos kailangan pa ako magmumura dito, magagit, para kang mapabilis to. Hindi dapat ganun.
3: Sunod na ininspeksyon ni Dizon, ang 6 na taon ng nakatiwangwang na Novilex.
4: Mag-common sense tayo dito ng konti. Huwag niyong ipipilit na 6 na ano, tapos itingi-tingi tayo ng 15 years. Diba? Ibabuhin niyo na muna.
6: Issue raw sa right-of-way at funding ang dahilan kung bakit putol pa rin ang kahabaan ng Novilex na malaking tulong sana sa mabigat na trapiko sa Cavite.
9: Once this road is built, we'll have a proper highway going to the airport. Sa Sangli.
10: Yes.
9: And what if we can construct Sangli in a way na ma-decongestion natin ang air traffic sa Manila, much better for the country as well and for tourism.
4: Ang laki ng economic impact nito.
10: Hindi lang sa Cavite po.
3: Ayon kay Dizon, pansamantalang gagawin munang 2 lanes ang 6 lanes na kalsada para mapadali ang pagbubukas nito. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
1: Chinese Embassy in Manila may buwelta sa Amerika sa nangyaring paluan sa Ayungin Shoal. At dating Congressman Joey Salceda, balik gabinete. Susunod yan sa agenda.

0: Package para sa Philippine Coast.
1: Obi de Guzman.
2: Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
3: Here it is.
2: Oh, for goodness sake!
4: Ito ang AI video ng China Daily na patuloy na nagpapasama sa loob ng maraming Pinoy. Agad naglabas ng opisyal na pahayag ang Association for Philippines-China Understanding o APCO, isang non-government organization para kundinahin ang panlalait. Para sa presidente at chairman ng grupo na si Atty. Raul Lambino, dahil sa pag-alala sa 2016 arbitral award on China Sea, tumindi ang di pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Pero mainam na ito ay mapag-usapan at kailanman ay hindi raw dapat maidaan sa pang-alipusta.
5: Ang mainam na mapurito ay hindi po yan pahayag na nanggaling sa isang opisyal ng pamahalaan ng China. O hindi nanggaling po yan sa mamamahayag ng China Daily. Pero kahit nasaan man po yun ang galing, kung galing po yun sa ordinaryong mamamayan ng China o opisyal ng China o kaya pahayagan ng China, ay hindi tayo papayag na basta ganun na lang po ang kanilang gagawin sa atin.
4: 4 na taon nang nakabase sa China ang international political analyst na si Professor Ana Malindog Uy. Sa kabila ng issue, maayos daw ang pagtrato sa libo-libong Pinoy na nagtatrabaho rito. Anya, nananatili pa namang pinakamalaking economic partner ng Pilipinas ang China. Pero dahil sa West Philippine Sea issue, bumaba ang financial at infrastructure investment ng China sa Pilipinas.
6: China and the Philippines, when you talk about the relationship, it's like a hate and love relationship, you know. There are issues and concerns that there's some kind of animosity, but when you talk about people-to-people relations, cultural relations, and even business to a greater extent, you have that kind of functional relationship, but some kind of, there's such a thing as love in there.
4: Ito ang dahilan kung bakit sa pakikipagtulungan ng Chinese Ministry of Foreign Affairs at Chinese Embassy sa Manila, aktibo ang APCO sa promosyon ng academic, cultural, at people-to-people exchange program. Katunayan, nitong July 13 hanggang July 18, nagtungo ang ilang kinatawa ng media, business at legal sector ng Pilipinas sa mga makasaysayan at ipinagmamalaking tourist attraction sa iba't ibang probinsya ng China. Naniniwala ang APCO na people-to-people diplomacy ang susi para hindi lumala ang hidwaan ng dalawang bansa. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Dunhuang, China.
1: Ukoy na raw ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mga hired killer ang salarin at isang sindikato ang nasa likod umano ng krimen. Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes.
7: We have already a good case against the suspect. We have already identified the suspects and still the investigators, the probers are hot on their tracks. As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already.
8: Nagpaabot ng pakikiramay si PBBM sa pamilya ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Nakiisa rin ng ilang senador sa panawagan para sa hustisya. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
9: Dumalaw sa lamay ng nasawing vlogger.

0: ang kiling ng isang grupo. Yan ang Agenda Report ni Ched Gatchalian.
1: Punado at kahit papaano, may mauuwi na sa kanilang mga pamilya.
2: Medyo masakit ba siya kasi kagahapon mababa lang yung diesel, ngayon mataas na.
3: Bumababa yung kita namin, imbis na kumikita kami ng 500, maging 300 na lang. Kailangan natin tulong, gagawa ng paraan kung paano bumaba ang gasolina.
1: May panawagan din si Floranda kay PBBM para sa paparating niyang SONA.
4: Na sana makita niya yung kahalagahan ng mga driver at mga operator, yung matagal na natin panawagan, na pagbasura sa old regulation law, pagtanggal sa isa sa bat, at yung pagbasura sa bugos at tuwad ng modernization program.
1: Naghahanda na rin daw ng tigil pasada ang Piston at ang Noto Oil Price Hike Coalition kung hindi sila mapakikinggan. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bidyonaryo News Channel.
0: Nabubulok na ang nasabat ng Bureau of Customs na misdeclared frozen agricultural products sa Port of Manila. Galing China raw ang kontrabando na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
5: Pag-aaralan ng Bureau of Customs na paikliin sa 60 ang 90-day processing period para sa agricultural imports. Kasunod ito ng pagkakaharang sa 5 container ng misdeclared frozen agricultural products sa Port of Manila na nagkakahalaga ng 23.27 million pesos kasama na ang duties at taxes.
6: Kung kaya ng 60 days, malaking bagay na yun. But we will have to make sure that we are not violating any specific provisions of the law protecting the legitimate importers.
5: Nangangamoy na kasi ang nasabat na mga produkto na noon pang November to December 2025 dumating sa bansa mula pang China. Deklarado raw ang mga ito bilang squid balls, fish roe balls at chianya tofu. Pero nakatago umano sa likod ng mga ito ang ilan pang frozen products gaya ng peeled chicken, pigeon, peking duck at iba pang uri ng duck meat.
6: Sang-ayon sa ating regulasyon at procedure, hinintay natin na mayroong mag-claim at mayroong

0: Manoy paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Food Safety Act. Sinisilip din ng BOC ang posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga nasa likod ng tangkang pagpupuslit. Para sa Agenda, Andrea Salve, DLR News Channel.
1: Balik kabinete si former Albay Congressman Joey Salceda. Itinalaga siya bilang bagong kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office. Ang PLLO ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Office of the President at Kongreso para isulong ang priority bills at policies ng gobyerno. Naging Presidential Chief of Staff noong 2007 si Salceda at humawak na rin ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Sa isang pahayag, pinasasalamatan niya ang Pangulo para sa tiwala at malugod niyang tinatanggap ang kanyang bagong trabaho.
2: Exclusive, ilang BNC host pasok sa senatorial preference survey ng Pulse Asia. At ang unang trailer ng Avengers Doomsday. Susunod yan sa Agenda.

0: Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at maging si Tore. Ginawa ang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6, 2026. Nakuha rin ng ilang hosts ng Billionaire News Channel ang pulso ng publiko matapos lumabas sa latest Pulse Asia Survey para sa 2028 senatorial elections. Pinakamataas sa lineup si Politico Talks host Jimmy Bondoc na may 14.9% at pumuesto sa rank 13 to 25. Pasok din si Agenda Anchor at veteran journalist Corina Sanchez Rojas na nagtala ng 10%. Kabilang din sa listahan ng ilang hosts ng The Spokes tulad ni na Atty. Trixie Cruz Angeles, Atty. Edwin Lacerda at Atty. Barry Gutierrez. Kumumpleto naman sa listahan si political commentator Jess Falsis na isa rin sa regular hosts ng Politico Talks.
1: Pinangalanan na ni PBBM si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang 61st Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bago pamahalaan ang sandatahang lakas, ano-ano nga ba ang kanyang mga naging papel? Narito ang agenda report ni Francis Fove.
2: Si Lieutenant General Antonio Navarrete ang bagong talagang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Siya ang hahalili sa nagretiro ngayong araw na si General Romeo Browner Jr. Si Navarrete ay mula sa Philippine Military Academy, Bikislahi, Class of 1990 at dating Commanding General ng Philippine Army. Papalitan siya ngayon ni Lieutenant General Donald Gumiran bilang bagong Army Chief. PMAR din si Gumiran mula sa Tanglaw Diwa Class of 1992, Tubong Isabela at Bihasa bilang Scout Ranger. Recipient si Gumiran ng Distinguished Service Star, Gawad sa Kaunlaran at Bronze Cross Medal. Isang full-blooded Scout Ranger din ang bagong AFP Chief of Staff. Kasama sa kanyang karanasan ang mga combat mission mula sa Kalinga Apayao sa Norte, Negros sa Visayas, hanggang Basilan, Maguindanao, North Cotabato at Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Minsan na rin pinamunuan ni Navarrete ang Presidential Security Group. Malaki rin ang naging papel niya sa peace efforts ng gobyerno sa MILF. Siya rin ang commander ng West Mincom noong 2025 midterm elections. Throughout his journey in the military service, tumanggap si Navarrete ng maraming pagkilala at parangal, kabilang ang Philippine Legion of Honor at Gold Cross Medals for Gallantry in Combat. Ang pinakaunang media interview ni General Navarrete ay sa At the Forefront ng Billionaire News Channel bilang Army Chief. Naibahagi niya sa programa ang ilang accomplishments, sabay sa 129th anniversary ng Army. Vocal ang bagong military chief sa pagbabalik ng mandatory ROTC, pagpapalakas ng ating cyber defense capability at pagpapatuloy ng Balikatan War Games sa mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika.
3: In the next 10 years, Karen, the Army will always be the core of the armed forces because the last battle will be fought always on land.
2: Simpleng pananalita noong say Army Chief na ngayon ay magkakaroon ng mas malaking papel bilang bagong hepe ng AFP. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
1: Official nang umupo bilang bagong AFP Chief of Staff si dating Philippine Army Chief Antonio Navarrete Jr. Pinangunahan ni PBBM ang change of command sa AFP kanina at ang retirement ceremony ni General Romeo Browner Jr. Ayon kay Browner, isang malakas na hukbo ang iiwan niya kay Navarrete. Ang Pangulo naman may paalala sa bagong AFP Chief kung ano ang posisyon ng bansa sa kabila ng panibagong insidente ng pangbubuli ng China.
4: The Philippines has always been and will always remain a nation that seeks peace. We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
1: Nang tanungin si Browner kung may iniaalok bang posisyon sa kanya, ang payo raw ng Pangulo, magpahinga muna.
5: Patuloy ang pag-atake ng Amerika sa Iran. Sa ikasampung araw ng strikes, target ang Iranian military command centers, missile and drone launch sites at air defense systems. Nananawagan ngayon ng immediate de-escalation ang United Nations. Nakisali na rin kasi sa gulo ang Iran-backed Houthi rebels ng Yemen.
6: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation. We urge all parties to address their differences through dialogue and diplomacy.
5: Tulad ng United Nations, paghupa rin ng tensyon sa gitnang silangan ang isa sa mga diskusyon ng katatapos lang na ASEAN meetings. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
7: Tapos na ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong hapon kung saan sentro ang panawagan ng Pilipinas sa pagkakaisa ng 11-member Association of Southeast Asian Nations sa harap ng mga balakid sa rehiyon. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Theresa Lazaro, nahaharap sa anyay 3 U's ang rehiyon: upheaval, uncertainty, and unpredictability. Tamang-tama raw ang tema ng ASEAN ngayong taon dahil dumarami raw ang sumusubok sa kapayapaan at seguridad ng ASEAN.
8: This theme reflects our shared conviction that while the challenges before us continue to grow in complexity, our greatest strength remains our collective resolve to navigate and shape the future together.
7: Isa sa mga dokumentong napagkasunduan ng ASEAN ay ang pahayag ng asosasyon sa nagpapatuloy na gera sa Iran. Ikinababahala ng ASEAN ang paglala ng tensyon at epekto nito sa trade, energy at food security ng buong mundo. Nananawagan din ang ASEAN ng diplomasya at paggalang sa international law. Alas 8 naman ng umaga kanina, dumating si U.S. Secretary of State Marco Rubio para dumalo rin sa ASEAN. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: Pamilya na raw mismo ng mga nawawalang sabungero ang nagpapabayad para iatras ang kanilang asunto laban sa itinuturong mastermind ng si Charlie Atong Ang. Kung ganito ang sitwasyon, tuluyan na bang mababaon ang kaso? Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Aabot umano sa 30 million pesos ang unang alok ng isa sa pamilya ng missing sabungeros sa kampo ni na billionaire gambling boss at alleged missing sabungeros mastermind Charlie Atong Ang. Yan ang inilahad ni Jaja Pilarta, isa sa pamilya ng mga biktima na kabilang sa grupo na hindi umano nagpapaareglo. Ang 30 million pesos daw na ito kapalit ng pag-urong ng kanyang reklamo laban sa mga akusado. Ipinakita sa amin ni Jaja ang ilang screenshots ng pag-uusap nila ng individual na ito. Mismong isa rin daw sa pamilya ng missing sabungeros, ng kabilang grupo ang tila nagiging middleman pagdating sa mga negosasyon. Ang umano'y nanliligo sa mga pamilya ng missing sabungeros na makipag-areglo. Si Attorney Caroline Cruz, ang Executive Director ng Pitmaster Foundation at isa sa mga abogado ni Ang.
2: 30 million na ang dinideal ko sa kanila. Kaso mukhang hindi sila payag, parang gano'n. Yun ang sabi niya. Basta kailangan 30 million per complainant. Yun ang sinabi niya. Tapos sabi ko, mukhang malabo yun. Sabi ko, napakadaming complainant yan. Hindi maglalabas ang tag to 30 million yan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi niya, basta yun ang 30 million.
1: Una nang lumitaw ang grupo ni na Jaja noong Hunyo at sinabing lima na lang silang active complainants. Ang 22 complainants daw kasi nakasama nila sa loob ng 5 taon, buwan-buwan na umanong tumatanggap ng 40,000 pesos mula sa kampo ni Ang. Ang kapalit ang hindi pagdalo sa mga court hearing para mapahina ang kaso. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng isa sa reply affidavits ng mga pamilya na itinuturong nagpaareglo na. Sa salaysay ng isa sa mga pamilya, sinabi nito na naghinala raw siyang hindi nagsasabi ng buong katotohanan ang missing sabungeros case star witness na si Julie Dondon Patidongan. Mayroon daw kasi umano itong sariling pag-aareglo na pinaplano sa kampo ni Naang kasama ang iba pang pamilya. Dahil daw sa mga pagdududang ito, pumayag daw siya makipagpulong kay Cruz kasama ang iba pang pamilya ng missing sabungeros sa tanggapan ng Pitmaster Foundation. Nais daw kasi nilang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Una nang sinabi ng ilang pamilya na tumanggap sila kay Cruz ng 20,000 pesos na tulong matapos makipagpulong dito. Pero ayon sa isa sa mga pamilya na nakadalo ng isa sa umano'y meetings, hindi lang pag-aabot ng tulong ang napag-usapan.
3: Nung makaharap na po namin kasi si Attorney Caroline, una nagkikwento muna siya tungkol dun sa pagkasangkot niya na bakit daw kinasuhan namin siya na number 3 pa raw siya. Nung kalahatian na, yun na, napapag-usapan na ng mga pamilya, si Attorney Caroline kasali na tungkol na doon sa magiging sistema ng usaping areglohan.
4: Magkano po yung sinabi nila?
3: Ang natatandaan kong sinabi nung kasamahan ko is 50 parehas nung sa case 1. Huwag naman daw ganong kalaki kasi kung ganon daw kalaki, magbabayad na lang sila ng judge.
1: Kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ang nakasampang obstruction of justice complaint laban kina Cruz at ilang pamilya ng missing sabungeros na pinili na umanong makipag-areglo. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng iba pang sangkot sa issue. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
5: Marvel fans, assemble! Inilabas na finally ang unang trailer ng inaabangang Avengers Doomsday. The clip teases the arrival of Robert Downey Jr.'s Dr. Doom na isa sa most formidable villains ng MCU. Nagbabalik din sina Chris Hemsworth as Thor and Chris Evans as Steve Rogers, maging ang Fantastic Four at Thunderbolts. Highlight din ang pag-crossover ng X-Men characters sa Avengers Universe tulad nina Patrick Stewart, Ian McKellen, and Channing Tatum. The film comes 7 years after Endgame, which became one of the highest-grossing movies of all time. Doomsday will hit cinemas on December 18. At may isa pang aabangan ang Marvel fans. Kinonfirm ni Ryan Reynolds that another Deadpool film is in the works. In an interview sa Fanatics Fest, sinabi niya na meron pa kasing few deep cuts from the comics na hindi pa daw na-adapt on screen. 2024 nang nirelease ang last film na Deadpool and Wolverine, which became the top-grossing R-rated movie of all time. Una nang sinabi ni Reynolds that a fourth installment would feel redundant and posibleng maging supporting character na lang daw moving forward ang kanyang chaotic anti-hero. From a new Deadpool film to another Bourne movie. Kinumpirma rin ni Matt Damon na may plano na for a sixth installment sa beloved action franchise. The actor told ESPN they're already trying to nail the story down. They want it daw to feel like the first three films. 2016 pa nang lumabas ang huling pelikula na Jason Bourne. And just this weekend, nirelease ang latest blockbuster ni Matt Damon na The Odyssey, which has become Christopher Nolan's biggest debut since The Dark Knight Rises in 2012. Mark Wahlberg shocks fans with his latest IG post. The Hollywood star shared a new video of his early morning gym session. Pero imbis na yung intense workout ang kanyang wild hair transformation, ang napansin ng mga netizens. His head kasi is seen partially shaved with hair still around the sides. Tanong ng ilang social media users, did Wahlberg lose a bet? But the actor says this is actually a throwback sa kanyang 2025 film na Flight Risk in which he sported such hairstyle. Iglesia ni Cristo rally sa araw ng Sona, kasado na. At Ann Curtis, emosyonal sa pagsabak ng anak sa elementary. Susunod yan sa agenda.

0: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: It's another
2: four more
1: gunshots, guys!
3: Ang tanging sigurado lang. Ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
4: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
5: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
0: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
6: Araw-araw, ang daming issue.
7: Ang daming away.
6: Kanya-kanyang opinion.
7: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
6: What's the point?
7: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
8: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
7: Teka, ininis siya lang, ha?
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nakakabot
13: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Baliklansangan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa July 27. Muli silang magtitipon sa Commonwealth Avenue kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni PBBM. Libo-libo ang inaasahang dumalo ayon sa PNP. Nakahanda naman daw ang mga pulis para sa seguridad.
16: Nakaayos na yan, nakalatag na yan. Okay? We have our zipper zone, zipper line. We have our no rally zone. We have our barriers, we have our CDM, etc. Name it, nandun lahat.
15: Dagdag ng PNP, kailangang makakuha muna ng permit ang INC bago sila payagan sa gagawin nilang aktibidad sa SONA. Ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address ni PBBM, tumitindi ang panawagan na hindi lang mga accomplishments ang ilatag ng administrasyon, kundi pati ang malinaw na direksyon para sa nalalabing dalawang taon ng kanyang termino. Ayon sa senior speechwriter ni dating Pangulong Noynoy Aquino, higit sa lahat, katapatan at pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino ang inaasahang marinig sa SONA. Sa programang memo ng DNC, sinabi ng senior speechwriter ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino na si Mikael Co na dapat maparamdam ni PBBM sa taong bayan na kanyang alam ang pinagdadaanan at saloobin ng mga Pilipino sa ngayon.
1: Sana sabihin niya na mawala na lahat ng mga adik para wala nang nasasaksak na rider. Awawa naman kasi yung mga rider.
2: Kung ano na yung estado ng flood control, kasi every time na magkakontak sila ng hearing, tax ng mga Pilipino yung ginagamit or inuubos nila.
17: Kaya niyang gawa ng paraan na ibaba ang produktong petrolyo. Gawa ng halos kawawa din ang mga commuter. Ang mga driver hindi rin kumikita, gawa ng hindi naman tumataas ang pamasahe.
15: Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, kakulangan sa transportasyon, patuloy na pagbabaha sa tag-ulan at iba pang mga problema, kailangan daw nitong magbigay ng positibong mensahe sa kanyang SONA sa Lunes.
18: Either in the fifth, the first, the last SONA, ang hinihiling lang naman sa tingin ko ng taong bayan is honesty and the feeling that the president understands what they're going through. And kung akong tatanungin, lalo na sa ikalima, particular sa ikalima, towards the end, ano, gusto mo ng uplifting na mensahe? Gusto mo ng something that makes you feel positive at the end of the day, makes you feel proud of being a Filipino?
15: Sa paglipas ng mga administrasyon, ilang linya mula sa mga nakaraang SONA ang tumatak sa isip ng publiko. Mula kina dating Pangulong Noynoy Aquino at Gloria Arroyo, nariyan din ang mga hindi malilimutang mensahe nina Fidel Ramos, Joseph Estrada at Rodrigo Duterte na naging sentro ng diskusyon matapos ang kanilang mga talumpati.
19: You and I can act separately and achieve very, very little. Or you and I can act together and achieve much, much more.
20: Naniniwala ako na kapag nagawa natin na tayo'y nagkaisa-isa, tayo'y nagkasama-sama, lahat ng uri ng pagsubok ay malalampasan natin.
21: Paparamihin natin ang mga kababayang may trabaho. Paparamihin natin ang mga batang makapag-aaral sa kolehiyo. Paparamihin natin ang mga kababayang may sariling tahanan. Paparamihin natin ang pamilyang may pagkain sa mesa. Ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin.
20: Transformasyong tinatamasa natin ngayon ay magagawa natin permanente sa gabay ng Panginoon hanggat buo ang ating pananalig at tiwala. At hanggat nagsisilbi tayong lakas ng isa't isa, patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for.
22: Your protest, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human lives.
15: Ayon kay Co, mahalaga ang isang malinaw at tumatatak na mensahe dahil ito ang tumatahi sa buong talumpati. At sa gitna ng maraming gulo sa politika sa ngayon, mga nakatenggang proyekto at mababang pasahod, hinihintay ng mamamayan ang magiging kasunod ng huling sinabi ni PBBM sa kanyang huling SONA.
23: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog.
15: Sa Lunes, inaasahang ilalatag ng Pangulo ang direksyon ng kanyang administrasyon sa nalalabing dalawang taon ng kanyang termino habang hinihintay ng publiko kung anong mensahe ang maiiwan sa kasaysayan bilang pangunahing headline ng kanyang ikalimang SONA.
0: Pinadaragdagan ng DICT ng 2.7 billion pesos ang budget para sa eGov PH at digitalization efforts ng bansa. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Suli.
3: Humihiling na karagdagang suporta mula sa national government ang Department of Information and Communications Technology. Sa initial request nito sa pamahalaan, ayon kay DICT Undersecretary for E-Government David Almirol, hangad ng ahensya na mabigyan sila ng 2.7 billion pesos na budget para sa eGovPH at digitalization efforts ng bansa. Kabilang din anya sa popondohan nito ang pagdevelop ng software, pagpapalakas ng cybersecurity at pagpapasweldo sa mga tao sa likod ng mga proyekto.
4: Sa ibang mga ahensya talaga, imagine nyo yung budget, di ba? Talagang billion-billion talaga yung mga budgets talaga, di ba? If you compare that, no, not to mention any other agency, pero pag tingnan mo yung budget namin, apiranggot talaga, di ba? So paano naman kami magsusurvive, di ba? That's why we are reaching out and I believe that especially our president is very supportive sa ating mga ginagawa. DBM is also very supportive. So even us, we need help.
3: Ayon kay Almirol, posibleng maglaan din sila ng budget para suportahan ng startups na makakatulong sa paglago ng lokal na industriya at ekonomiya.
4: Ang eGov platforms, yung 28 na pinakita kong platforms kayo na, wala sa budget talaga yan eh. Lahat libre yan na ginawa ng team natin. Wala tayong contractor. We build it in-house, di ba? So we will be opening that to the budget hearing na hindi namin nakaya na kung kami-kami lang.
3: Bahagi rin ng inisiyatiba ng ahensya ang isulong ang public-private collaboration para makamit ang fully digitalized Philippines. Daan-daang programmers, designers at enthusiasts ang lumahok ngayong araw sa eGovPH Hackathon 2026 dito sa SMX Convention Center Aura sa Taguig City. Isa itong kompetisyon kung saan itinampok ng mga kalahok ang kanilang kakayahan sa pagdevelop ng digital solutions para tugunan ang challenges sa delivery ng public service.
5: Marami pa tayong kailangang improve. Marami pa tayong sama-sama improve natin yung serbisyo sa gobyerno.
3: Itinumbok din ng programa ang hamon na hinaharap ng mga ordinaryong Pilipino, ang mabagal na pagproseso ng mga dokumento at ang mahahabang pila sa mga opisina.
24: Ang nasa isip po namin yung idea is parang sa scholarship platforms po. So gusto po namin mag-integrate sa loob ng eGovPH ng parang centralized po na scholarship platform doon. So doon na po i-access ng mga students yung mga scholarships from, for example, sa mga sa CHED, sa DOST, mga ganun po na scholarship. So that way din po, mas centralized po yung data.
3: Dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos para formal na buksan ang eGov Hackathon Competition. Sa kooperasyon ng public at private sectors, the goal is to make Filipinos' lives easier through a digital future. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
25: By so fast indeed. Ann Curtis can't help but feel emotional dahil grade schooler na next school year ang anak na si Dahlia. Nag-share si Ann ng video nila at a beach in France saying this is her daughter's last summer of truly being little again. But ayon sa multimedia actress, Dahlia will always be a baby to her. Looks like pa-endgame na si Travis Kelce sa NFL. His friend Chris Carter shared a picture of them on Instagram saying the Kansas City Chiefs star is preparing for, quote, the last dance. Next stop, Dao Canton or the Pro Football Hall of Fame. The post also offered another glimpse of Kelce's wedding band. This comes more than 2 weeks since he married Taylor Swift at Madison Square Garden in front of about 1,000 guests. Kelce has played 12 seasons with the Chiefs and won 3 Super Bowls. Takeover ng Paramount sa Warner Brothers, pinahinto muna ng korte. At Blackpink Lisa, may documentary. Susunod yan sa Agenda.

0: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Cap Aguinaldo. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kapapasok lang na balita, inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang bagong schedule para sa paglilitis ni VP Sara. Ayon kay Escudero, simula July 29 ay gagawin na ang paglilitis. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Wala ring trial sa July 27 at 28 para bigyang daan ang sona ng Pangulo sa Lunes at kontrasona sa Martes. Simula August, gagawin ang sesyon ng Senado pagkatapos ng paglilitis tuwing alas 4 ng hapon. Tila one step closer na ang Department of Health sa pagkamit ng 95% coverage target sa pagbakuna kontra tigdas sa Metro Manila. Umabot na kasi sa halos 90% ang mga batang nabakunahan sa NCR. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
2: Na-achieve ng Department of Health ang 87.1% ng measles rubella vaccination coverage para sa NCR. Nabakunahan laban sa tigdas ang mahigit 1 milyong bata na may edad 6 to 59 months sa katatapos lang na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Hinihikayat din ng DOH ang mga magulang na ipagpatuloy ang routine immunization ng mga anak. Ito ay para maprotektahan ang mga bata sa mga vaccine-preventable diseases. 8 sa 17 cities ng Metro Manila ang nakaabot sa 95% coverage target para sa measles immunization. Ito ay ang Parañaque, Makati, Manila, Pasay, Navotas, Mandaluyong, Pasig at Quezon City. Ang Quezon City ang may pinakamataas na bilang. Ayon sa DOH, sa kabila ng maigting na kampanya para sa pagpapabakuna, marami pa rin bata ang hindi nakatatanggap ng kanilang scheduled vaccination. Kapag may na-miss o naipagpaliba na routine immunization, maaari namang pumunta sa kanilang pediatrician o pinakamalapit na health center para magabayan. Ang mga government-provided vaccines sa pamamagitan ng National Immunization Program ay safe, effective at free of charge. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
3: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
4: Isang low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility Lunes ng gabi. Huling namata ng LPA kanina alas 3 ng hapon, higit 1,500 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas sa malayong parte ng Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, papasok ang LPA either ngayong gabi or bukas ng umaga at posibleng maging bagyo na matapos ang ilang oras. Pag naging bagyo, bibigyan po ito ng local name na Quiapo o magiging panglabing isang bagyo for 2026 at pang-apat na for the month of July. Sabi ng PAGASA, kikilos ang pre-Quiapo, Pahilagang Kanluran at maaring tumbukin po itong Northern Luzon mula Biyernes hanggang Sabado. Hindi rin po inaalis ang tsansa na lumakas pa ang potensyal na bagyo bilang severe or tropical storm bago ito mag-landfall. Kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates at warnings ng ahensya at ihanda na ngayon pa lamang ang inyong bahay at ari-arian laban sa malakas na hangin at ulan. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 22, araw ng Miyerkules, sa Luzon, pinakamaulan mula umaga hanggang gabi. Ito po sa may Bicol Region at Nimaropa dahil sa habagat at trough o yung buntot ng potensyal na bagyo. Kaya huwag niyo pong kalimutan ang inyong payong. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw pa rin po o bahagyang maulap mula umaga hanggang tanghali. Subalit sa hapon, may aasahan muling pagkulimlim kagaya dito sa Metro Manila at mga nearby areas ngayong hapon. At may chance rin po ng saglit na thunderstorms, lalo na po sa may Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, halos buong Central Luzon and Calabarzon at maging dito rin po sa Metro Manila. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, ihanda na po ang inyong payong or kapote bukas dahil umaga pa lamang may chance na po ng light to moderate rains lalo na sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Pagsapit ng hapon at gabi, dadalas pa po ang pagkulimlim sa buong Visayas, Mindanao at Palawan at dadalas na rin po ang malalakas na ulan at thunderstorms. Kaya ka-weather, mag-ingat sa banta ng baha at landslides at makipag-ugnayan po sa inyong local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan ng rescue o evacuation. At yan muna ang napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Paramount's takeover of Warner Brothers hits a snag. A federal court ordered a pause to a $110 billion deal after 12 states filed a lawsuit. Ayon sa coalition, the acquisition would create a media titan with the power to raise prices in film and television. This would irreparably harm competition umano and violate antitrust law. But Paramount argues the deal is actually pro-competitive since it will create a stronger rival to dominant players like Netflix and Amazon. Delaying the merger din daw would only harm entertainment workers who have already suffered through years of industry disruption. My documentary si Blackpink Lisa. Titled Always La Lisa, magpe-premiere ito sa Toronto International Film Festival which will be held from September 10 to September 20. Ayon sa official description, tungkol ang pelikula sa pivotal year ng superstar in which she launched a solo career, pursued acting, and built a brand. Lisa made her acting debut last year in HBO's The White Lotus. Nag-performed din siya sa FIFA World Cup opening ceremony and became the first K-pop artist to hold a residency in Las Vegas.
6: Hanggang may balita, nariyan ako. Ito ang pangako ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas matapos ng halin bilang Best News Anchor sa first ever FAMAS Broadcast Awards. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
7: Corina for the win. Kinilala ang agenda anchor ng Billionaire News Channel na si Corina Sanchez Rojas bilang Best News Anchor sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Awards nitong Lunes, July 20, na ginanap sa Manila Hotel.
8: Wow, ganito pala ang feeling ng FAMAS Award. Napakabigat pala nito. Pwede bang isang hiya? I think, no? Hindi ba? Okay. Marami pong salamat. Yes, apat na tingnada na po akong nagbabalita. Hindi masyadong ganada.
7: Bukod dyan, ibinahagi rin ni Corina na sa kabilang ng mahigit 40 years niyang karanasan sa media, marami pa rin siyang natutuklas ang kwento.
8: Sa loob po ng apat na dekada, pakiramdam ko po sa isip ay nagawa ko na lahat, nakita ko na lahat. But guess what? Marami pa palang mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi ko pa alam at hindi ko pa nakikita.
7: Nabanggit ng veteran journalist ang kasalukuyang pangyayari sa Senado bilang halimbawa ng mga balitang patuloy na nagbibigay ng interes sa publiko.
8: At habang may balita, nariyan po ako. Hanggang ako po'y nakapagsasalita pa at nakakatayo.
7: Sa huli, walang hanggang pasasalamat ang nais ipaabot ni Corina sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino na maghatid ng patas at mas pinaigting na pagbabalita.
9: Oh, ito'y dahil lamang po sa lahat ng sumusuporta rin sa aking naging karera ng 40 taon sa telebisyon. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa FAMAS. Thank you so much.
7: Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
3: Yes, congratulations.
6: Si, ano, si Corina. Pasok niyo na.
4: Senator Corina.
6: Hi!
4: Live mula sa Senate.
10: Ay, grabe. Sabi ko na nga ba eh. Wala
6: ano
10: akong kinalaman doon ha.
6: Ano daw?
4: Senator Corina. Live sa Senate.
6: Hindi pwede. Hindi siya pwede mag-senador.
4: Bakit?
6: Eh kasi sabi niya, habang may balita, nariyan ako. Nandito siya.
4: Nandiyan yung balita sa Senado eh.
6: Nandito siya for life. Kailangan ka pumili kasi nandun ka dun sa Senado. Tapos sabi, nanalo ka sa FAMAS. Ano ba talaga?
10: Well, yun, alam mo, naririnig ko yung mga pinag-uusapan nyo, ha? Baka akala nyo, hindi ko naririnig.
1: Corina, talo mo yung mga senador dyan. May famas ka na, sila wala.
10: Alam mo yung famas trophy pala, Willard, Pinky, and Erica. Napakabigat pala niyan. Pwedeng kiluhin. Kung walang-wala ka na, pwede daw isang la.
6: Parang gold bar, ha?
10: Pero nagpapasalamat tayo, nakalimutan ko banggitin yung ating mga boss. Siyempre, si Spy, si GM Hill, si Chair, at lahat ng bumubuo ng agenda. Siyempre, mga katabi ko araw-araw, Pinky, Erica, Raymond, and Willard, and ang ating mga napakaraming naging direktor na. Marami pong salamat.
6: Alright, dahil dyan, sa Senado ka ulit bukas.
10: Ah, hindi. Kailangan patunayan ni Willard na siya naman ang pwedeng sumunod na makatanggap ng ganyan.
1: Sige, gusto ko rin magka-famous nomination.
6: Well, congratulations again, Corina.
1: Congrats.
11: Thank you.
12: Congrats.
6: At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman si Erica Christensen.
10: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3. Mabakas,
16: magabuti ka.
14: D3 Bio.
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Mabakas, magabuti ka.
18: May family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na!
18: DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
18: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Aramis
19: mo! DTX 500!
18: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagapangihi?
19: Masami ginauha?
18: Masi may diabetes ka na?
19: Mag-TDX 500 na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubos
19: ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
16: DTX
19: Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
19: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka, magabuti ka.
16: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
24: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Karwan San Clinica DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga iradulong sa inyo sa Karwan San Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, giradulong sa inyo sa Karwan San Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Clinica DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mol, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capisaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Luwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingason nga mga issues nga aton pagatalakayon. Para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangikaw po naton karon mga balita na ka-information na gikan man sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kantanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka K5 Kim Caluyo. Samtang mangikaw po naton karon iban pa nga mga balita magka-information halin pa sa aton nga patrol with ka K5 ba Aaron Lloyd Refoyo and ka K5 ba AJ Cordova. Samtang ikaw po naton karon iban pa nga mga balita man nagikan kay ka K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall kag Kapitol. Mga balita naman nagikan kay ka K5 Karen Badilla nagikan sa pulis, military, kagiban pa nga mga investigative report. Samtang mahingkaw po natin karon mga dalagko nga mga balita kag information sa mga balita nasyonal, balita international. Pud naton makakaypa ato nga news center. Pud naton si KK5 Sunny Punay. Sa kirandano po naton diri sa technical side. KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5, today is a Tuesday. July 21, 2026. Sa ato sini nga pagpangaragad. Kapit sa 21 kita subong edisyon mga KK5. Kag ikawalo na nga adlaw sang impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita kay informasyon, talakayo naton subong adlaw mga KK5, ano ang naging outcome sang impeachment trial mga KK5 sa ikawalo na nga adlaw nga impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ang kwan subong? Ano ang mga latest? Sa aton karon nga mga headlines mga KK5 sa mga dalagko nga balita nasyonal. Pulis, NBI Director Melvin Matibag nga mo ang nangin witness. Ginpapungko nga witness sa impeachment trial mga KK5 sa ikawalong adlaw kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Nag-ako sa inisyang ginpamangkot mga KK5, nag-ako nga isa sa mga nag-endorso para sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte ang iya asawa nga isa ka congresswoman mga KK5. Sa malipot nga sugilanon, ginhimo siya witness sang aton sini nga mga prosecutors or house prosecutors mga KK5 nga mabalaan mo nang adaan nga may pagkabayas nga klase sang witness. Sa ano nga rason nga mangin bias siya nga witness tungod mga KK5 kay ang asawa niya isa sa mga nagpirma nga nag-endorse nga i-impeach si Vice President Sara Duterte? Bangod kayang iyang asawa, isa ka congresswoman, isa sa mga

nga nag-endorse nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte? Di nag-witness ki siya kay mati siyang NBI Director? Kaginbutang ini siya bilang NBI Director after mga kaka-K5 nga nag-resign ining si NBI o conformer NBI Director Attorney Santiago? Kag siya ang ginbulos after pagbulos siya dito na nagwa mga kaka-K5. Ang tanan-tanan nga mga maid-id ko nung investigasyon, may kang tanan sa pagpamahog ko no o kon death threat ni Vice President Sara Duterte sa first couple kag sa kay former speaker o kon house speaker Martin Romualdez. Kag suno sa iya nga isa ka seryoso kag makita nga masyado ka delikado kag seryoso ang kabuhi mga kakifive, delikado ang kabuhi sang mag-asawa nga Marcos kag ni Martin Romualdez bangon kay seryoso ang pamahog ni Vice President Sara Duterte mga kakifive. So amo ining rason kung nga nga ini siya among isa sa mga ginhimo nga witness kag sa iban pa naton nga mga headlines, ginpahayag pagid ni Director Matibag mga kaka-K5 nga amay ara na sila sang persons of interest angot sa ginhire agod nga magpatay sa first couple kag kay Anay Speaker Romualdez. Bot silingon may ara na sila sang persons of interest mga kaka-K5 sang ginpamangkot sang aton sininga mga Senator Judges sang Senate Impeachment Court. Ginpamangkot siya niya tisinoto ang inyong mga persons of interest. Suno sa kay NBI Director Matibag na hindi iya pa mahingadlan bangod kay padayon pa ang ilang nga investigasyon. Sa maripot nga sugilanon, kung imo na pamatian sa korte kay 500, hindi na siya manginbalido sa korte. Kay dapat ang ebidensya, dapat may ara sang ginatawag kay 500 na warm body. O hindi ba? Ang mga amusin ng mga bagay, hearsay ina. Puchiringon, kutsu-kutsu, chismis. Maghambal ka nga may ara ka sang ginatawag mga kaka-K5 nga persons of interest. Sinuni sila nga hindi mo paghingad nanaw? Kay para nga hindi ko no. Para kuno nga hindi mahampir ay lasin nga investigation, kay investigar ka palang galing nga bilik sang ilik ka, mahambal ka na dayon nga seryoso ang pagpamahog. Kay ga investigar ka pa pagkatapos, mahambal ka nga may persons of interest. Pwede ka malang sinamakambal ka makahimuhimo nga muna. Mga kaka-K5, kung mga ako abogado nga bilik sang ilik ka, binakultan lang ka sang... Pwede ba K5, Andre? May persons of interest siya. Sanggin pamangkot kung sino, hindi naman pagsugid. Kay kuno, sige, ila pa nga investigasyon. Sige, pangaliila investigasyon. Sige, kakapungko na. O yung paghumanana, kalawig-lawig na sa investigasyon nyo. Nag-investigar ka mo, halin pa sa nagligad nga tuig. Mga kaka-K5 nga investigasyon, subong araw na kita sa bulan sang Hulyo. Parang tapos na ganyan July. Huwag pa matapos sa investigasyon nyo, kay hambal nyo may persons of interest na kamo. Palupad klase istoryana. Ano pa matyaga niya ni Direktor Matibag? Ano pa matyaga niya sa mga Pilipino ng mga mango? Pamatyaga niya sa amon? Yung problema sa inyo kay mango na kami mangoon nyo pagin. Mga kaka-K5, amo na kayang pag-insinde sa nga ito sininga gobyerno nasyonal. Ang pag-insinde mga kaka-K5 sa administrasyon ni Marcos kag sang iya sininga mga kagrupo mga kaka-K5 nga kita nga mga Pilipino puro mga mango. Amo na rason kung nga agi na ginakuan lang kita, ginahampangan lang nila kita. Gamito nila nga mga poder. Pagkatapos mga kaka-K5, hampangan nila ang aton kasuguan. Kita nga mga pumuluyo, amo ang nagasuprer. Kita nga mga pumuluyo, amo ang mga kaka-K5 na nagainantos. Sila yung mga kaka-K5, ginahampangan lang nila ang kasuguan naton, ginahampangan ang konstitusyon. Wala sang mabakod, kag wala sang matuod-tuod. Mga kaka-K5 nga,
pag...

0: pagsunod sang aton sini matutuod nga kasuguan. Ginahampangan lang kita sa mga buisit nila nga ni. Mga bilek sang ilik nila ni. Hindi nila kahambal diri sa on-air nga bilat. Tibay doon ko namin hambalon mo. Galing kay hindi pwede mo. Tihambal na lang bilik sang ilik. Hindi black key 500. Yom kao. Lusot. Ay, di ba? Okay, five ba, Andre? Kita nga mga pumuloy na halos lumos-lumos na subong sang kapigaduhon. Galalain na kita sang hala. O bag-una nagsaka ang presyo sang gasolina. Galabot na mga ka-K5 sa tag 81, tutob 85 pesos ang presyo sang diesel subong. Ang mga buwisit nila, ginahampangalan nila nga ato sininga ko ano, nga kasuguan. Gasto sila tunutudo sang wala kapulos-pulos nga klase sa impeachment trial. Oh? Si mga gago, makita nga sagi ka sunod kang sagi ka pamati sa mga buwisit nila, mga binutig nila. Oh? Nabala mo yung binutig ang mga bilik sa ilik nila ni. Yung napuga. Yung gahimo-himo, istoryabla. Tatawa pala mga ka-K5. Mahambal ka na may pesos of interest ka? May POI ka? Pagkatapos mo yun is tigarapon ni Santisima kung pamagkoton ka kung sino ang mga ginpang istorya ni Vice President Sara Duterte. Tiway ka sang itudlo. Hambalon mo nga panayon pang investigasyon. Ginago. Ginagago nyo kami ng mga Pilipino. Yun na puga ka mo. Mayo ka mo inyo. Ikay gaulon ka mo sa kwarta ng mga bilik sang ilik ka mo. Damo ka mo sang malita ng pinamaton. Kami amon yan nga mga pumuloyo, dari nga mga ordinaryo, mga kakaipab, gaantos ang kapigaduhon. Oh? Ang mga driver na to, nagapanghakroy kung paano sila maka-income. Bangod mga kakaipab, sang asod-asod nga sige nga pagsaka sa mga presyo sa mga petroleum products. Pagkatapos, pulo pa umpawan lang kita, sang tagdarwa kalibo hasta sa December, yun na puga! Kanami ni Lampo si Marcos sa ulo ni kagsataludto ni Matibago. Nami sila nga duwa bungguon. Tatlo sila ni Claire Castro. Bungguon sa ano? Bungguon ang ila sining mga kwaning mga inang kinaalam. Para nga maglawig pag sila sa kalibutan. Mga bilik sa ngilik nila. Yung mga ka-K5. Mga ka-K5, istoryahan talaga karon. Ari pagyanig isa pagin mga ka-K5 mo. Kung paano nga naghambal mga ka-K5 si NBI Director inang Melvin Matibag. Ginhambal ya pagid nga siling niya. Kung nga ang nagkwa sa sang balasihan, nga ang iagin basihan, nga kayang-kaya ni Vice President Sara Duterte nga mga ka-K5 nga mangin seryoso nga mahimo nga magpapatay sang tawo. Tungod kay ang ginbasihan niya naman K5 Andre, abi mo kuna no? Ang affidavit naman santong nagpakilala nga si nga retired police nga si police inang retired police Arturo Las Cañas blato dumduman nyo nga ini siya ang self-proclaimed ginproklamar yang iya kaugalingon mga ka-K5 nga ini siya miyembro kuno sang DDS o kon ano ganin ang DDS Davao Death Squad DDS Davao Death Squad mga ka-K5. So, no, dere sa retired police kag self-proclaimed DDS member nga si Arturo Las Cañas nga amon ni siya ang iya nga affidavit o kun iya mga ka-K5 nga ginhimo nga affidavit nga amon ning ginbasihan kuno yan ni Matibag sa ila sini nga investigasyon agud pamatud-an nga seryoso ang pamahog ni Vice President Sara Duterte karon. Ginusisa mga ka-K5 ang papel. Sang ginusisa ang papel, dito na balaan nga hindi gani mga ka-K5 isa ka-official nga klase sang affidavit kay mi pirma gani ni Las Cañas wala. Mi pirma gani ni Arturo Las Cañas wala. Bisan gani sa mga ginpangsumpaan. O kun gintawag naton nga subscribe. O kun ginatawag nga kinsumpaan. Mga kakifive ni Arturo Las Cañas. Ang among papel, wala gani siyang mi ano nga klase sang mga marka. Huh? Pagkatapos, binaton mga kakifive sang Senate Impeachment Court, binaton sang mga grupo sang mga ining mga majority, binbaton nila mga kakifive nga bisan pa nga makita nga ini siya ang wala nakapagkit kag wala nakadala mga kakifive sa sining kaso nga ginpasaka kontra sa kay Vice President Sara Duterte o kon impeachment trial. Ginbasihan kag gindala-dala lang niya kag indiretso lang niya dala dito sa sulod mga kakifive ni NBI Director Melvin Batibag. Demokrato yan basihan kay open document makuno ini karon mga kakifive ari karon ang natabo pinamangkot karon ni Senator Pia Cayetano si Director Melvin Matibag. Yan bala niya sila niya ng mga papel ng mga gin dala mo ni nga iyan Arturo Las Cañas ni amo gimani sila ng gindala mo sinabat sumaligbat mga kakifive ang head prosecutor o kung house lead prosecutor nga si inang kwan si Inday Laway. Napuga bilik sa ngilik maniman. Sorry. I'm sorry, sura. Sa tanan-tanan ng mga pamati, sorry gida. Kasi siya gida, nakabuhi kita sa nga ginatawag nga inang... mga kakifive, no? Si Kwan, hindi ko abi madumduman nga lang niya. Si Jervil, gali, no? Jervil Luestro. Mga kakifive, Congresswoman Jervil Luestro. Na sumaligbat siya, sila niya yung honor, amuni mo mo ito. Nung saligbat niya, hindi na sila niya. Pero sanguligin, pamangkot na lang sila niya ni Senator Pia Cayetano. Ginambala niya Senator Judge Pia Cayetano. Sila niya, sila niya, ikaw naman lang nagasaligbat. Yati, pamangkot sila niya, ang witness na ton. Nakabalo ni siya kung nakakita ni siya, kita ini mismo personal ang pagsulat ni Arturo Las Cañas sila niya sang iyang affidavit. Ah, sabat niya, masabat pa sa tinga, your honor niya, hindi niya sabta ko, yes or no? Sila niya, no? Yan nakakuan niya, ining ginipresenta, yan nga mga papel niya, iyan ni, nga ginsulat ni Arturo Las Cañas. Nikita mo ni mismo, ikaw mismo, personal, nakakita pagsulat niya, niara ka pagsulat niya, sinisang iyang affidavit, ne? Oh, sabat ni, kuan, ang iyang witness, ne? Sabat ni Luestro, sininya wala. Yati pag pirmani, saan pirmani, why pirmani, gin dala lang ni, kabalo ni si Kwan, kabalo ni si witness na nga si Matibag, siling ni Luestro niya, wala man. Hambal ni Senator Pia Cayetano mo na ginahambal ko sa inyo eh. Yan nga, basta lang nga batuno nato ni, kag ipakita pa ni sa publiko, ipakita sa tarantanan eh, nga hindi nga klase isang papel, wala ni isang pulos, kag hindi ni siya, dapat pwede batunon kay ini nga mga papel ni siling niya, wala ini isang konkreto nga mga ginpirmahan. May pirma gani si Arturo Las Cañas, wala ni. Pagkatapos kay presentar niyo, sa manipot nga sigila nun, mahimo-himo na kita. Dali, for example, himo-himo kita sulat na nga amo na ipanaysayon. Pagkatapos, dalo na ang alan sa isa. Pagkatapos, wala gali pirma sa isa. Yaw, bayway gani, gurok balotong isa, yung dalaya na. Amo na bala? NBI Director ka, mukas na? Bugado ka? Maria Ihunis, ni Garapon, ni Santissima, Santimuson. Tapos dugangan, pagid naman isa, ang may isa, pagid ka haslo man nga klase, kasinador ko magpamangkot, kay 500, Di 500 sa aton nga mga pumuluyo. Kapan ilag mo lang kumang... Si Kwan, si Senator Inanga Kiko Pangilinan. Sila ni Senator Kiko Pangilinan. Sila niya, Mr. Witness. Si Kwan na, si Kwan si Matibagan eh. Yan, Mr. Witness. Sila niya, Mangkot Kusimor niya. Sila niya, Inang... ano ang kinalain sila niya to? Kaan pa bangkot siya, K5, Andre, mo niyo? Niya, ano ang kinalain sila niya? Sang ginatawag nga trust ratings, no? Trust ratings, kagsang betrayal of public trust. Grabe si Kiko, pabilidaran nga mamangkot siya. Ano kuno sila niyang kinalain sang trust ratings kagsang betrayal of public trust? Kay mga ka-K5, gusto bala ipagwaon sa publiko kag ipakita mga ka-K5 ni Senator Kiko Pangilinan nga lain niya ang betrayal of public trust kag ang trust ratings kaysa trust ratings nga survey mga ka-K5? Ang paborito ng bayan, amo si Vice President Sara Duterte. Nagasaka lang yan nga nagasaka, nga nagasaka. Ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa mga survey, bisan anong nga klase sang agency ang mag-survey? Mi Urkada, mi SWS da, may ano pagid nga klase sang surveying agency? Nagagwagi hapon mga ka-K5 nga puwerte kataas ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Di gusto ba na mga ka-K5 nga ilihis naman ni Senator Kiko Pangilinan nga sila niya bilang abogado ka sila niya Mr. Witness? Anong kinalain niya? Sini anong imong pag-intsende sa trust ratings kagsa betrayal of public trust? Ba nagpinasikat man to sa Matibag? Pasikat pa sa kay Babandre? Hambal ni Matibag na. Sini niya, sini niya, tinsan niya, iba yung, ano, iba yung trust ratings at saka iba yung betrayal of public trust. Sini niya, kasi sini niya yung trust rating, sila niya, by numbers lang yan, numero lang yan, at saka, hindi naman lahat ng tao ang tinatanong. May tinatanong na iba-iba dyan, pero hindi naman yan. Yapatapos, sila niya itong betrayal of public trust. Hindi nangangahulugan na kung 100% na trust rate, may trust ratings ka, hindi yan nangangahulugan na hindi ka pwedeng ma-impeach kasi yung betrayal of public trust is impeachable offense. Yude! Bilik sa ilik niyo ang mga bulay o kung pinamunggo, talaman ka mga duwa ka ron. Mga ka-K5? O hindi, bla? mga ka-K5? O te? Sulan taway! Mga ka-K5, tawa, bla? So, pero, gusto man ang ilabat ang punto, simple lang. Kita nyo lagid nga gusto sa mga tao. Hindi bala hambal nyo nga ang pumuluyo amuna di ang dapat magdikta? Hindi bala kahambal ka mo nga ito, pirmila ka mo ginagamit yung alan ka mga pumuluyo. Hindi bala ka mo pirmi, si Luis Trog hambal, kung sino pa naghambal. Nga ito po ang inaabangan ng mga, ng ating sambayanang Pilipino. Itong impeachment trial, ito inabangan ito ng mga Pilipino. Kailangan ng mga sambayanang Pilipino na itong gusto na po nila talaga na malaman ng lahat-lahat kung ba ito po si Sara Duterte ay fit po ba ito magiging presidente o kaya sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Di karon nag-survey karon ang aton ng mga pila ka mga inang agency or surveying agency kag pamangkuton kag pamatud-an kun bala matuod gid man bala nga gusto sa mga pumuluyo nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Tanu mo na bikro kay resulta hindi gusto sa pumuluyo. Ang kabaylo nagtaas pang nagtaas ang rating sang isa. Nagtaas pa ka nagsakang ratings or trash ratings ni Vice President Sara Duterte? Hindi ba mo nang hambal nyo? Nga ang mamamayang Pilipino mong gusto sine? Tanay karo ka nagwang ratings, yun nagwang karo ang survey? Nga gusto ya sa mga pumuloy, gali mong si Sara Duterte ang magapungko di sa sudad o magapungko sa Pilipinas? Si Bongbong Marcos among dapat palayason? Tapos amo na ipagbaon nyo? Ma-style pa ka mo. Oh, mga ka-K5. Te, lantawa ko na nung natabo. Mga ka-K5. Oh? Di mo ni makita? Bisan sa mga tinaga lang mga ginahambal mga ka-K5 ni matibag. No? Makita mo nga nagahimuhimo istorya. Makita mo nga nagahimuhimo istorya ka nagabinutig. Ginagamit lang ang poder bilang NBI director para nga daw kuno abi mapatihan sa nga mayara sila sa mga imbestigasyon. Himo ka mo imbestigasyon yun na po gabilay sa ngilik si Arturo Las Cañas ang kwaan nyo sa imbestigasyon. Balaan nyo na gid nga inang tao nga ina maka K5 number 1 kilala na nga daan nga nagakuntra sa mga Duterte. O hindi Black K5 Andre? Tani nangita ka mo sang mga husto kang matutod kung matuod-tuod nga nag-imbestigasyon ka mo o kung nag-imbestigar ka mo nga mga bilik sang ilik nyo. Dapat hindi na among inyong nga guwaan. Sang ginpamangkot ka mo dapat kung bala sin-o kag kung sin-o ginang ginahambal ninyo nga person sa interest dapat magitudlo na ka mo. Hindi kay mahambal pa ka mo nga ongoing investigation ginago. Amo na pirmi ang diskarte sa mga tao nga ara mga ka-K5 sa otoridad. Nga pagkapamangkot gani, mga ka-K5, ti ano na to, may person of interest na kamuti sinuto sila. Sabto na dayon nga hindi namon mabulgar niya kay para sa proteksyon sa amon nga investigasyon. Di ko din ginago. Oh? Damo-damo sa mga kaso, drisaton, bisa sa lokal ang gani, oh. Kaang mga polis pamangkoton mo, ti ano na to, sinong person of interest, yung mahambal sila. Like for example, hatagan tayo mo, sample ha? Ang natabo, mga ka-K5, nga pagpangawat sa to, sang pagsulod, sang, ining, jewel restore dito sa may banwa sang kanino, K5 Andre. Kagdiri pagid sa may GT Mall, sa may Ungka. Kagdiri pagid, mga ka-K5 sa may Iloilo Supermart sa may barangay Tagbak or barangay Takas Haro. Ini nga mga kaso, mga ka-K5. Kuno, ginigo ini sang termite gang. Mga ka-K5, pamangkoton mo mga pulis naton, halin sa syudad, pakadto sa probinsya. Ang sabat nila nga may persons of interest sila. Until now, mga ka-K5, ginlawag nila kung sinong persons of interest. Pamangkoton mo sila, sino to? Sabat nila niya, tindi tala palawag niya, kay para hindi mahampir ang investigation, taga ato sininga mga follow-up. Amo man ang style sang buwisit nga si Matibag, palariho na kamutanan. Palariho kamutanan sang huni, nga hambalo nyo lang nga may persons of interest, pero sa pagkamatuod, himo-himo istorya nga persons of interest, pero sa pagkamatuod, wala! Oh? Inutil! Oh, hindi bala? Maria ihunis ni grapon ni Santisima Santimoso na naksang kandi ka buaya nga bilik sang ilik nga yudi patula ba tanan tanan nara na. Oh, te? Oh, makita mo sa mga diskarte sa mga paghambal mga kakifay ni Matibag ang ginagamit yung pagkaabugado ya pero mabalaan yapon nga butigon. Mabalaan yapon nga gabinutig. Oh? Abi sa aton nga mga pumuroyo, kumpurmi ka mo sambal matibagaw. Oh, mga ka-K5, nanamitan ka mo, ano, gapamati ka mo, kumpurmi ka mo sambal, ya? Nga may ara nga persons of interest nga ginalantaw, ginasunod sila subong, nga amo kunong ginistorya ni Vice President Sara Duterte. Kung may ara na mga ka-K5, na ano ayhan siguro nga pabida-bida sang buwisit, siya nga ni? O hindi, Black K5, Andre? Na ano ayhan nga pabida-bida sang yun ipatulay, nga ni? Na ano yan, guro nga pabida, yan siguro matyag ko. Automatic, may warrant o bares na yon. O hindi gani, may gin-pick up na sila yun. Nga tao ka maghambal nga. Sari, o oh, ito siya o. Oh. O oh, siya yon. O hindi, Black K5 Andre. Grabe na nga hingabot nyo sa kay Vice President Sara Duterte. kay may ara ka mga preso sa interes when you gindakop. Yung napunga bilik sa ngilik. Pochilingon pigado intelligence network nyo. Oh, may PIO, may PIO, may POI ka mo. Mga kakifay, may POI ka mo. Tapos, ikaw ang nag-uuyat bilang National Director sa National Bureau of Investigation. Hindi mo mapahulag imo mga tao sa bilog na Pilipinas. Kag ipapangita ining person sa interes nyo. Yung guy. Akong pakilala yung girls eh. Ihot sa kahoy ko nang akong pakilala. mga kakifay, siling ni Roger Pisuelo Videos. Kaya DDS ka, sir? Hindi ko yung DDS, ah. Media man ko. John Kapulot ako. Media man. Hindi ko yung DDS. Ano nung DDS? The Dabao Death Squad? Ano mamatay man ko nga? Maria Junis, Tigrapon, Santisima. Ginahambal ko lang matuod. Ginahambal ko lang ang base sa akon nga nakita mga kakifab sa gakatabo subong sa impeachment complaint. Kay nakita naton nga wala gid ni pulos ang klase sa impeachment trial nga ini. Wala ni pulos. Ini nga klase mga kakifab, hindi ni para sa interes ang publiko ang ginahambal nyo nga impeachment trial ni. Hindi ni para sa interes ang publiko, kundi para niya sa interes sang mga politiko, number one ni Bongbong Marcos, number two sang asawa niya, number three sang mga congressmen nga mga buaya, kag sang iban nga mga senador, kag mga kalyado nila nga nakabaton sang malita. Amo nang matutuod, ginahimo nila ini mga kakifab kay hindi nila madala si Vice President Sara Duterte sa ilang nga mga diskarte, pareho mga kakifab sang sindikato sang aton nga gobyerno. Ang gobyerno ta amo ang sindikato. Amo nang rason kun nga nga nalumos-lumos kita sa utang kag lumos-lumos kita sa kapigaduhon. Ginahambal ko lang matuod. Mga kakifab, ang ginsagi nila ni kahalakatrutudo sa impeachment ni, kung gintuduhan nila kapalibog sa paminsan nila sa trutudo, kung paano mabuligan ang maayong pagpangabuhi sa aton nga mga pumuluyo para mag-ayad ang pangabuhi kag madula ang kapigaduhon sa mga pumuluyo ng mga Pilipino, mapati pa ko. Libla? Mga kakifag, sa inyo paglantaw? Kinahanglanon gid bala nga impeach si Vice President Sara Duterte? Mga kakifag, wala eh! O hindi bala? Siling nyo mahambal ka mo for the interest of the public, for public interest, dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pagwasang survey ang trust rating, siya pwerte kataas. Hindi bala? Isa ina sa pamatuod nga hindi gusto sa mga Pilipino ang impeachment kayo ni. Hindi bala? Hindi ginapilit nyo sa mga publiko, ginapilit nyo sa tawo. Well, in fact, nga ang nabalaan na itong ginapilit ninyo para nga dunot-dunoton si Sara Duterte? Kayman, mga kakifab, hasta ang mga media kag ang tanan-tanan, mga kakifab nga mga social media influencer, ginatap sang gobyerno kag pangbayaran sang kwarta para nga hanuton lang hanuton si Vice President Sara Duterte? Amo nang matuod? Lantawa ko ni may nagkalamatay na? Nagkalamatay sila kay nag-unsihan, nag-double-crusanay, nang partihanay nila sa kwarta nila ginahatag sa ila sa gobyerno. Yun yung pinatsanay, mga kakifag. Nga nakahambal kita sila, kay pati ako gintawgan. Mga kakifab, nga magbaton sang kwarta para langgid nga komentaryuhan kag bakulon turutudo kag dunot-dunoton si Sara Duterte. Galing wala ko lang ginbaton. Kayman, mga kakifay, ara kita pirmi ya sa ginatawag nga insakto. Hindi kuya gusto nga magsagi nga, hindi ba kuya ambisyoso? Huwag kuya gambisyon nga magdamo-damo kwarta, huwag kuya gambisyon nga magmilyonaryo kung magbilyonaryo or magbaton sa mga mulo marita-marita nga ina. Mga kakifay, Kakaon na ko yung tatlo ka bisis. Sa-sakad lang kung kisagani. Once a day na kong kakaon eh. Ay kung masubrahan kakaon, nambalido kramilo eh. Hindi man manami kung damo-damo kakaon kada adlaw. Ang tao kung umway kakaon, namungway kakapatay. Ang tao nga pala kaon, among damo patay. Among nagkakalamatay. Pero may may balatian ang pertek damo kaon. Di blam, baldo kramilo muna. Di muna ako, once a day lang gani ko yung kakaon. Tingkong hindi ko yung gastuso. So kinanglano ko ang kwarta nyo? Hindi. Kay dako manya ginasweldo, ginasweldohan mako yan ni Duk Ramil di. Ni boss, o hindi bla. Ni sweldo ni boss ako niya, kayang kaya na, kuha na ya. Igo na ya para sa akon, para nga inog bakal ko sa pagkaon ko kada adlaw. Tinga nga mabaton, pagkudra nga balaan ko, hindi maayo. Makon mo bayaran ka lang para nga bakulon mo ang vice president. Himuhimuan mo istorya. Pero siyang ginhimo ni Mima, ano ganito? Mima inang Alicia? Ah, lipata? Hamakon mo pa si Bangdan, may mong isa to nga muna, naga, may mga hidden affair, nagpabusong, nagpahulog, ti mayobla na. Himo-himo kay mong istorya man, para lagi sa kwarta. Yun na po, gabilis ang ilik. Hindi na mabato sa konsensya ko. Mga ka-K5, so amo nagkatabo, subong? Oh? Sa malipot nga sugilanon, mga ka-K5, kung imo lang tawon, subong, ang pumuloyo sa bilog ng Pilipinas, hindi gusto sining impeachment trial nga ni kamulang niya nga mga buaya na sa Kongreso kag sa Senado kag sa Malacanang amuri ang gusto sa sining impeachment trial para sa inyo personal kag political interest. Wala kami labot yan nga mga pumuloyo ng ordinaryo. Amo nang matutuod, oh, mga ka-K5, oh, hindi bla? Oh, eh? Mensahe nagika sa ato sini nga mga tagpanamati sa ato sini nga mga followers karon nga dugay basahon ko inyong mga reaksyon na. Dire sa ato sini nga pagpangalagad. Ginaplastar ko sa inyo yung sakto. Ah, ako yung mga ka-K5 kasugi ko yung sa matuhod mo. Ang tutuod na ya. Balaan ko na kung na ako na nukadamo sa kwartang na ginapalapta subong para sa mga media kag sa mga social media influencers. Para gina mga dunot-dunoton si Vice President Sara Duterte. Balaan ko na paano ko na mabalaan? Paano ko hindi mabalaan? Kaya hasta ako gintap gani. Ah, ang mahambal ko sa inyo, wala ko yagin baton. Oh, mga ka-K5, kay gusto ko ang kamatuuran. Mga ka-K5, kaluluoy man sa kay Vice President Sara Duterte nga bakulon mo, di mo tunutudong, oy man sala. Gaway ka masamay nakita, nga daw mortal nga sala. Bla? Ang mortal nga sala, kaya namuyayaw siya. Ah, tanan kita nga pa muyayaw man. Ang lain lang, kay mantingin buyayaw yan siya. Ibuyayaw ya ang presidente kag ang kwani ang asawa kag si Martin. Pero ina nga mga pamuyayaw makagipit eh, silakbo lang na sa Balatyagon kung sobrang nga kainit. O hindi Black K5 Andre, normal na yan. Pero kung sila nga binga pamahog kag pamatay, kaya bla ni Vice President Sara Duterte nga magpapatay tao. Kaya ang ginhambal ni Matibag mga ka-K5, kaya hambal ko nulis kanyas ginago. Ay, hindi ba? Laban-laban. Sige, kung nagkomentaryo nga sige-sige ni K5 Andre, laban-laban, tingog ko. Ito na sa Malacanang. Kagam, lipay ko sila. Makalabot na ako tingog sa Malacanang. Malipay ko na yun. Yung pa-imbestigaran ko. Abin mo si Kapulot, abin, imbestigarin na. Hambalo ko na yun nga, hoy, isang 2022 nga buwisit ka, nagtunutuno ko pangampanya di para magdaog ka ngayon di patula ka. Nugay ko sagi siyang kwanya. Kahit kung kaysa ginabaso ko, kulingon ko, kung nga ang nagsagi pa ko pangampanya para nga magdaog ka bilang presidente. Isang 2022, galit kay buwisit ka nga klase ka, parihuhod ka mo sa kamay mo. Wala huya. Donot na tong kalagya, pero kagang tulaan niya, pero arak yapon ang gapananaita, yapon ang dugo, yasa dugo, sang buwisit, kag animal nga klase ka, pamunuan ni sang ato. No? Pamunuan na, hindi ang pinuno. Ah. Wala po, gabilis ang ilik. ang mga reaksyon nyo ha sa aton nga mga followers, don't you worry, ang mga reaksyon nyo karong basahon ko ha. Dari sa aton sini nga pagpanglagad, matag ko na yung commercial kay iniya sigurado, gini ma-impeach si kundi karong kundi kung maghatag commercial. Ang mga balita, yan yung nabatean ang builog ng ginadulong sa inyo sa Calwan, sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant, kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, kontra high blood, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga balatian, mga ka-K5, The Power Duos ang klinika de alternativo medicina annual ni center ni Dr. Ramil. Oy mga kake 5 nga ah. Importante ni mga kake 5. Kinang lanon tani. Ah, kay man ang klinika DTX 500 mga kake 5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga buko sang lawas naton. Wala labot sina mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyo naman nakarguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ino pahulat pa nga magtubo mga bukod sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon klinika DTX Pamani kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Mga ka-K5 pwede nyo na pamasyaran sa mga butika, sa mga parmasya kaglakip na sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center kay pwede ka mudira maka kuana maka avail mga ka-K5. Balikay kita nga stand by ka mo ha? Hindi ka mo maghalin bo Maria Hunis ni Grapon Santissima gainit nga nagainit subong ang impeachment kag pasensya gid ka mo ha ako ya mga ka-K5 magkomentaryo ko ginahambal ko lang matuod kag ang napanilagan ko ginaplastar ko lang. Kun maghambal ka mo nga bias ako para kay Sara Duterte o kun para sa kontra sa impeachment mga ka-K5, amuna ang akong ginahambal kay amuna nakita naton sa sitwasyon subong. Kay bangod nga balaan ko nga ara sa balatyagon sang mga Pilipino nga hindi nila gusto mga ka-K5 ang impeachment trial nga ini. Hindi gusto sang mga Pilipino. That's why, kundi hindi to ang mga Pilipino, dito ako, mga kakipay. Akon nga oras, alas 8:16.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: May mga barikada pa na.
4: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gituwag suplemento sang D3 Bio nga. Ti siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gituwag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumangguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Doc.
4: Oh, import siya.
5: Mag-import kaya
4: your second immune system.
7: So may duha ka branches sang immune system, Dr. Mel, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oo, so sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
4: kagaw. Paborito. Labi na akong palakaong katampis.
7: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

400. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
16: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
17: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon
0: Nakalabor kita sa 30 minutos na nakarigad sa alas 8. Lasig sa nga oras, no? Kahit lunch pa lang gani ko, eh, pagkani maubos headlines ko. Ah, sa kauras na nga, kung nga na uyang, madaligid lang, ha? Abay basahon, tabi, antes na to na mga ka-K5 sa iluhan ng iba na to, sininga mga issues ka mga information, pinanglan, mainit-init, pabasahon na to, reaksyon sa nga to, sininga mga followers, mga ka-K5, unahon ko na yung mga followers, no, balis karon ko naman, kundi nagligad to, John Kapulot, no, slab, ginauna ko, subong unahon ko naman ang K5 News FM, Iloilo 88.7, ng Facebook page. Sa mga wala pa naka-share na, kag naka-like, kag naka-follow, sa John Kapulot News Live, palihog lang, no? Share, like, follow sa John Kapulot News Live kag sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mensahe nagika sa ato nga mga followers sa kay Brian Gabawa Galve. Good evening, good evening K5, good evening John. Dapat gid ara kita pirmi sa Neutral. Shout out lihog Sir John sa tarantanan nga member sa Neutral's Solid Riders Incorporated Iloilo, Antique, Guimaras. Thank you, Sir John, from Neutrals, La Paz, NSRI, La Paz Chapter. Amo na iya. Oh? Neutral kita, pirmi. Sa kay Alted Morales. Idol John, puwerte, ginulsol mo kay Kwan, hahaha. Pero sa 2022, nga eleksyon, nagkadto kamo tatlo sa gimbal sa Grand Rally. Ako to ang driver sa bus, nga ginsakyan nyo. Ako gani naghinulsol man ako. Nadala ta abi sa tag 20 nga kilok bugas mong pero damgo gali amo gani. Amo na gani nga perting hinulsol ko man pagkatapos. No ganyo ko ka basol-basol kag ang balon nga amo ni nga pro Sara ko, pro Duterte ko ha. Kaysa nagligad nga eleksyon. Grabe pangampanya tani para kun tani siya kay abi ko tarungon niya. Abi ko gani anay kun iba saya sa iya nga tatay. Gali kay Sos Maria Ihune so basta gani magkadugo palariho ginaga panalaytay sa dugo sa mga bilik sa ngilik ng mga kawatan. Ang gobyerno sang syudad ang gobyerno probinsyal tani sang una. Hindi gini sila gusto sa una sa kay Marcos. Sila mismo sa una gasinggitan na siya hindi kamo sa kawatan. Mag-andam sa kawatan. Amo na ila sang una. May mga kwa na sila, may mga banner na sila. Pro Subong, sila Subong na pinakamahamot sa kay Marcos. Kita nyo, si Lores Defensor at Toto Subong o ga-prosecutor. Doon nagbaliskad, no? Sang una, kami ang gapangampanya para kay Marcos. Subong, ya, sila ang pinakamahamot kay Marcos. Hamot, abi ang malita mo. Kay Cristina Rivales Bagyoso. Good evening K5 John Kapulot. Shout out Ondo Bagyoso. Gatanaw gid kada gabi sa imo balita. Kampyon gid amon K5 News FM number 1. Thank you. Kay Ramski Solasiri Alegria. Solasiri Alegria. Ya amon ni nga istasyon kag programa na mian ko. Pamatian kay Indi Libagon ang tuno. Thank you. Sa kay Chris Boyko Almohen. Good evening, siling anak. Birahi na sila. Galing daw hindi naman na sila madutlan. Bisan buyayawon mo pa, hindi bala ang buaya matig-apanit. Bisan, bisan wasayon mo, hindi magdulot. Tia mo na sila. Aguya kalain. Kay Ronald Poras Pinilonyo. Idol, saludo gid ko sa imo halin sang una nga sa piyak pa ikaw nga istasyon. Thank you. Ralph da sa Luntaw niya pare, gai ko bi oras magupod sa imo sa programa mo bisan isa ka bisan 1 week lang maupod ko sa imo ka balbal sa mga yoda puga bilik sang ilik nila. Sige sige kadto di. Kadto di, kadto. Tuli di. Sa aman kuan sa K5 Andre mong sa aman ading gani ka no sa aman no puli na de kay upod kini sa akon 1 week gaan ta ka chimpo nga makakomentaryo de bisan gusto mo ikaw na lang makomentaryo de makadlaw na lang ko. Sa kay Benji Astorias shout out no? Sa tanan nga mga neutral sa Solid Riders. Sa kaya Jeston Camposa Paniza, amutana na idol sa insakto gid pirmi. Oh, siyempre, ari kita sa tunga mong kay Russell Lavalle. Amogid na nanami an ko pamatian ang estasyon kay ang matuod lang kag indi bias. Thank you. Sa kay Wiljo Nalonef Sydney off. Death threat man to kuno idol. Oh, death threat ang ano ang ati sa ila eh. Bala mo nagid nga bias nga daan. Abay, ilang tawa ba lang? Hamakon mong asawa mo, congresswoman, tapos may flood control project pa nga bilyon. Ang asawa mga ka-K5 ni Kwan, ni inang NBI director attorney Melvin Matibag. Congresswoman ini, kag may ginbaton man nga flood control project. May aluka balls man. Oh? Nag-endorse nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa malipot nga sigurano, pagpungko ni Melvin Matibag, mabalaan mo na nga daan, nga bayas siya, alang-alang nga apinan si Sara. Pero siyempre apinan niya asawa ya. Sino nga asawa ya? Ang asawa ya, congresswoman, nga may ara man nga flood control project. Sa malipot nga sigurano, membro man sang malitagang. Oo. Oh. Pwede mo chiringon, kuan mang Japon, nagkapakita niya ti bayas na sa'yo nga daan eh. Tapos kingkwa pa nila nga mga witness sa mga buwisit, nga mga prosecutors man, nga mga kawatan man. Christian Gardose, sinya lagpak ang witness ang prosecution. Buwas, bantayan, liwat. Kay Celine Pacheco, ikaw lang Sir John ang nagapanindog sang matuod-tuod. Iban nga mga media, wala. Ate, bala mo nagid nga pwerte ka damo-damo. Subong way mo ko gahambal na nagbalaton na sila. Pero isa ko sang ginoferan galing way ko nagbaton. Amo na ko nga nga hindi bala hindi libago ng akon nga komentaryo. Pag gusto ko yung komentaryo kay nga sigurado ako nga ti simpre way ko yung gabaton mong pag was nga makabaton ka na bisan balabag sa imo nga balatyagon. Sundon mo gid ang script nga ihatag na sa imo kay mga ate amo nang imo nga gin imo na sala kay ginbaton mo ilang bayad mo. Russell Lavalle, correct gid sir idol. Kay Alvin Kabutsan, patay huya lang. Noel Baker, solid Duterte gid ko sir, halin pa sang una. Kung mga nakita naton nga ang mga Duterte hindi man mayo, mga ka-K5, tigi na bakol, taman na. Galing ka man nakita naton nga daw ay gikaluluoy subong. Pati ang mal ang mga ka-K5 nga si Digong Duterte, naluoy ko to siya man nga ah. Ang iyatong at ang iyatong pagpungko bilang presidente, trabaho lang gitong iya, daw ito yung personalan. Why ito yung personal nga interes ang iya ginhimo, kundi trabaho lang gito yung trabaho. Kung ga-order, gima sa nga pamatyon ang mga drug lord, mga ka-K5, so what? Saan magambal pa ita nga may mga EJK, EJK? Kago hindi mo sila pagpaagyan sa kamay na bakal ka. Lang tawa bla subong o? Lang tawa niyo sitwasyon subong? Kita niyo tong rider to, mga ka-K5, kapag nabuhi sa isaktong rider? Pinatay? May bata pa? Pinatay mga ka-K5 sa ano? Addictos! Addict ang nagpatay! Nagpang-hold up para inog bakal siya buong buwisit niya! Tapos ang masakit pa kay 5 Andre mo ni ay. Kundi si Ivana Alawi, idol tanaya kay 5 Andre mo. Bahala na ko. Like for example, kumadto, Abidre Saluilo, si Ivana Alawi, bahala na malisinsya, gikuya sa kay Doc Ramil. Hamar ko nga Doc, pasinsya na ma-absent ko kay makadto kay Ivana. Wala labot nga idol ko ang kagwapa ya kay 5 Andre. Kag idol ko ang kaseksiya kay 5 Andre. Idol ko ang batasan ni Ivana Alawi kag ang kaalwan ni Ivana Alawi kay Pepe Andre. Amo nang gina-idolize ko si iya. Kung ako damo-damo lang kwarta pareho sa kay Ivana Alawi, amo man himuon ko. Galing kay ti hindi ka sarang. Mga ka-K5 ting akon nga kuan nga sweldo in sakto man sinugbakal ko sa sungad ko.

tukso niyang bata? Ha? Sa sining napatay ng rider? Ano ang ginhimo ni Claire Castro? Nangakig pa sa Yaki 500? Inakiga niya pa si Ibana Alawi? Hambal niya Ibana, niya trabaho niya sa presidente, naguna-una kay mo, dahil niya may question siya niyang pagkamabinuligon mo? Niya pero trabaho niya presidente, niya guna-una ka gida? May tani bala ko ang kwarta ni Ibana Alawi, halin bala sa gobyerno? Kwarta na iya personal ni Ibana Alawi, iya na iya income sa iya nga pag-vlog? Oh, mga ka-K5? O hindi bala? Oh, ti iya na iya nga kumbuton kay nga ati mapinalanggaon, anay kay naunahan ka mo ni Ibana Alawi. Mareklamo ka mo? Aman nga ah, bangag ka mo abi mong tilantawa. Hindi pa bayan nyo tong bangag tong nga nagtiro sa biktima? Tunto, mga ka-K5? Oh, hindi bala? May pasalamat ka mo gani kasi Ibana Alawi Moriones ni Ibana Alawi. Alawi gali. Kasi Ibana Alawi may balatsyagon nga kasubong sina. Oh, kun wala abi karon ti kundi kaluluoy man ang pamilya nang tawa vlog nga buhi sang patas tiruhon mo kag patyon bangod sang kaadik mo nga gago ka. Oh, natawa nyo bala? Oh, te, amo nang gusto nyo? That's why mga ka-K5, kung ga pamatay gid man ang administrasyon ni Digong Duterte sang una sang mga adik kag sa mga kriminal, oh, mga ka-K5, salamatan nyo pagani tani nay. O hindi bla? Oh, so iban pagid Brian Gabawa Galvez, good evening K5 John, Sir John sakto kagid dapat ara kita permisa ginatawag nga neutral. Aho nabasa ko nanina. Ronald Poras Pinilonyo. Gotom sila kamalita. Oh, man ito idol. Si Noel Baker niya, Sir Idol. Sir Idol, kagid namon, halin pa sang una, sang sadto ka pa sa lain nga radio station. Thank you. Sakay ka Migs Vlog niya, amo na nga ang corman nga maisog, wala sang ginaproteksyonan, kundi sa insakto lang. Di madala sa malita. Thank you. Sakay Rhea Kapanas, tinunto ito. Sina Sir Madamo, giging salamat sa imo pagpanalipod sa kamatuuran. I'm watching and listening from Kabangkalan City, NIR. Oy, may gabi na sa mga taga-NIR, mga taga-Negros Island Region. Kamigs Vlog niya, Idol K5 John, throat conquers all. Solid Duterte here. Bisan pa pal, bisan mapapaltak pa kuliwat, arguya. Klein. Saka Richard Campbell Cabillon, birada Sir John Kapulot. Ronald Poras Pinilonyo. Good evening. Siya mga butigon sanda, Idol John. Si Remia Panes, mayong gabi sa tanan. Rowena Jimena, good evening. Pa-shout out sa kay Romelo Jimena. Idol, thank you and God bless. Kay Maria Lorna Alvarez, nami gida tibagon ni si Matibag, Sir John, no? Si kay Jomar Pinisilia Rodriguez, shout out man. McCoy Marquez, K5 John, sala mo mana. Kay ikaw man nagpangampanya sa mga Marcos kaga Duterte, lantawa, daw linabugay ang Pilipinas. Oh, kamo na gani ka pangayo man ko pasinsya sa inyo. Ah, halin pa na sa nagligad nga pangayo ko pasinsya, sino pasinsyahan nyo? Get kay abi ko abi, kuya naga ang pag-inchindi ko, nga mangin manami ang Pilipinas naton kung magpungko da si Duterte kag si Marcos. Ah, ti mga ka-K5, why tayo magsala sa kay Duterte kasi Sara Duterte, ya, tarong. O hindi bala? Ang nasalaan talang ang Marcos nga yuda po, gaya niyo. Ah, abi ko anay, kay may pagbago na siya. Kahit siyempre, abi ko anay, bawion niya ang alan sang ilang angkan. Bawion niya ang alan sang tatay nga ginbilin. Nga ginatawag sila nga mga kawatan. Di bala, muna tawag sila mga kawatan sila, mga matangkaw sila. Abi ko anay, bawion niya. Ang ako nga pag-inchende, nga ginalantaw na to, nga kung magdaog siya, basi bala pang ubuso niya to kwaon ang ilang mga manggad na to sa may Switzerland, sa din pag ito, ha? Kundi pa to nga mga ginpang dala nila nga mga manggad nila to. Abi ko anay, pangwao niya to, kag ibalik din sa mga Pilipino, para nga mag-manggad magkita, amo ang akon nga pag-inchende sa nagpangako siya, nga hatagan kita kag ibalik niya sa 20 pesos ang bugas. No? Nga hambal ya, ang pag-inchindi ko, amo to. Kwaon niya to ang ilang nga mga kwarta nga maging pangtago nga mga gold dito sa iban nga pungsod, kadalon dire, kag ihatag sa gobyerno para nga iabunar sa gobyerno sa mga mangunguma, agod nga magbaratong bugasta. Amo na pag-inchindi ko. Sang una, that's why nga nagpangampanya ko

0: tudo para sa iya. Dali, kay, lain galing sa utok sang bangagya. Oh, di pasensya na sa inyo, tanan-tanan. Oh, sa mga nag-upod sa akon sa unang nag-asinggitan nga Marcos Duterte kita. Pero why kita yung magsala sa Duterte, ah? Sa Marcos lang tanang sala, kaya ang Marcos, mga ka-K5, yun di patulagin. Oh, di pasensya agad, Rinaldo Arbales. Ama ko'y Marquez, sinsya agad. Ah, kag sa tanan-tananda. Edmar Ilikinya, shout out kay Rinaldo Alvarez. May gabi kay 5 John, shout out ni Subong sa Chinso Boys. Diri sa Barangay Waneza, Sara Iloilo. Si Maya Agi, si LJ, kag si Georgia. Kag sa mga operator ko, salamat. Kipa-shout out si George Alvarez. Kay ano nito, Sumbong, shout out man sa Sumbong Family sa Baldosa Zone 3. Kag sa kay Ria Capanas. So, maning matong mga followers diri sa K5 News FM Iloilo. Ay, dari pa sila dumdamo pag rin sila sa kaya Jan Rodney Flores Rua, may gabi in Onoy Rua, ari man giapon gaupod sa imo programa. Thank you. Randy Farinas, good evening John, watching from Barangay San Antonio, Tapaz Capiz, kay Andre Agel, good PM, John di kanaman, diri kanaman pa-assign sa Ruhas. Ah, sige lang, pa-chimpuhan ta. Kay Laura Jane Barita, good evening, John Kapulot. Jelt Etere of Mabulo Delgado is watching. Thank you, ha? Sa mga taga Jelt Etere sang Mabulo Delgado da. Thank you for watching. Elver Kahilig, inang evening idol John kay 5 News. Makoy Marquez kay 5 John. Kabaton man si Kong Loris Defensor Kamalita. Magkuta siya? Ah, magkuton mo siya, eh? Ako yung pamangkuton mo nga, why magkuto? Kung nakabaton, gidman siya, hindi ko mamahambal nga nakabaton siya, kay why ko dito sa tupad, yapag baton niya. Siya mangkuton mo, eh. Kay Jenny Halyorina, good evening, Idol John, shout out, Warlito Ornido, Sir John, good PM, shout out sa guard sang Salngan Elementary School, salamat. UD, correct, good Idol, ha ha ha, go go go Idol. Makoy Marquez, si Parimo Motok nag tawag si Imo. Ah, ano pag tawag si Rekay may sala man to sakon? Ay, na numero uno, man kabutigon. Pareho sila kabutigon ni Matibag. Amo sila itsura ni Matibag. Sa kay Queenie Brown, maraming ang adik ngayon. O, sa kay Chrisin Gardose, big hand salute to Miss Ivana or Ivana Alawi. Chrisin Gardose, may her race increase, Miss Ivana Alawi. Yes, no? Amuri ako niya. Idol ko si Ivana kay purti ka guwapa. Idol ko si Ivana kay purti ka sikse. Pero ang pinaka-the best nga na-idolan ko siya, ang batasan niya kag pagka mabinuligo niya. Amo na idolize ko siya sa kay Ivana Alawi. That's why nga siling ko gani. Kumadto lang di si Ivana Alawi sa may Iloilo City. Bahala na maginutok na basta makadtoy ko magpa-picture upon siya. Kay, ipabugal ko gid sa bilog ng kalibutan nga nakapapicture kay upon siya kay Ivana Alawi. Idol ko siya mong... Wala labot mga ka-K5 nga sexy, kagwapa, na purting niya kadami batasan. Buot-buot nga pagka... Kuan na ng... Kuan bala, mabinuligon gid bala nga klase ka babae, bla. So makita mo na sa iya aura kag makita mo sa iya nga balatyagon kag sa iya tagipusuon. Kung sino nga gwapa na sa ngadaan, gwapa pa tagipusuon niya. Kung sino nga almost perfect nga klase sang personalidad si Ivana Alawi. O hindi bala? Sa kay Christian Gardose, sila nga bisan patuwaron, balis karon sila ni Sara, kung naka-establish siya mangin leader sang Pilipinas sa kamot sang Diyos, ang victory ni VP Sara, let's pray for her. Ati oo, amugin man na, no? Sana pa lang nga tunutudo na kung magambal ang Ginoo nga bisan ninyo pagabira sa kay Sara kung si Sara ay moon nga presidente sang Ginoo siya gina. Muna man in chindi ko ligad ibalik niya ginkawat nila. Gali kita man giyapon ang kawata ni Marcos. O kita gambal ni Christian Gardose. Sa kay Richie Magos, shout out na. Sa kay Isaac G. Boltron. Sir, good evening, John. Aslan ko tani, sir. Kon amo pa man, Japon, imo, number, sir John. Awaway, galiwat, ah. Amo man giyapon, ah. The same man giyapon ang number ko. Ayun ko giilis. Adri naman kita sa aton nga mga followers sa John Kapulot News Live. Bado mo damo naman, manggali sila di galantawo. Kag naga-message. So sa kay AZ Backyard Farm. Wala ka man gali sa iping nila pagbaton malita, pero damo ka na napang mention nga nakabaton malita. Ilintuon klase tao lang kapate si imo dayon eh. okay. Iway mo ko naghambal nga maging baton sila nga malita. Mga KK5 ang naghambal tuya ang mga taga Marines. Panglawag na gani mga ngalan nila to. Sa kay J. Celele Bethroma, shout out. WCJ Dakyanan, shout out. Sa kay H. Balbalayo Plana. Idol John Abi ko bumba tirada ni Matibag. Gali kay Tomo pasirit. Pasirit lang yun di kakakit. Kung si Kwan pa, kung si board member ulit supliko pa, silingya, waay, isang pagbago silingya sa testimony ni Kwan. Ni Matibag, amo, kagamo lang yapon. Sa kay Susan Labrador, good evening Idol John, more power to you. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening Idol John, shout out sa kay Mr. Co. Agustin Kabilan Jr. Sa kay Inang AC Backyard Farm, amo ni siyang nagahambal nga sila niya at ano ni, isa ka man nagapati sa Taliano, nung Taliano man, niya boom tanga. Boom, tanga ko, no? Pamangkoton mo, sinong parte sa kay Defensor? Siguro niya nga, akig-akig na siguro sa kwan kay sumulunod, guro ni Loris Defensor niya. Ara sa balita nga si Loris Defensor, may alokables nga 4 billion. 4 ka billion ang nabaton niya nga alokables diri sa aton sa Iloilo. Ipatudlo sa kay kwan, sa kay Loris Defensor, kung sa diin nagkadto nga mga project niya ang 4 billion, 4 billion bla to? Sindihan mong 4 ka billion, no? 4 B bla, B as in butod. O kung B as in bulayog. Na, 4 ka billion na, yung pabugalya pa ganito. Nga may 4 sa ka billion nga alokables, di pa man kuton mo kanu project kada sa 3rd district? Sa 4 ka billion niya to nga alokables? Oh. Susan Labrador, good evening John, more power to you. Thank you. Ima Castro Kabilan, good evening Idol John, shout out sa Mr. Co. Agustin Kabilan Jr. Sa kay Ross Fajarito Chavez, hello K5 John, good evening watching and listening from Amman, Jordan. Sa kay Nilo Loredo Gamusa, real talk lang K5 John, balbala sila. Oh. Sa kay Arian Navarrete o Navarrete Ligada. Oh, good evening, shout out. Sa kay Susan Labrador, mayang gabi Idol John, nagapamati kami diri sa Pasay City. Sa kay Renato Bindita, Idol, halimbawa magpresidente si BP Sara sa 2028, dapo ganyan, damo-damo, gid nga mga politiko ang magpakagyo guro ni bisan ara pa sila sa posisyon o boss gid sila laban dula sa Pilipinas. Di ka magkabalaka, nakaprepara na sila iban gani do nagbalakal na kuno sang propiedad to sa Amerika. Sa kay Mulet Pinuela, good evening kay 5 John Caps. Albert Palomo, grabe bulig mo kay Marcos, bangag idol noong 2022. Wala mo gid sila na diparahan, nga bangag tanagli. Palariho mo lang ta. Sabi nyo, tanan mo lang kita na budol. Sa kay Randy Lyson, shout out. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina, hindi kaya bayaran si Idol John Kapulot. Pilagid na ako. Kay Bibi Girl, may ara ganin naman kot sa akin, sila nga tinamangkot kasi niya kon niya kuno firan kabi sila nga mga pila ka milyon. Sila nga kuti why nagani ko naman kot kung pila ila offer sa akin kay Budlay na basi malabot nilang akon balang kwan, ang akon balang siyempre may ara ka man asa nga natawag mga K5 nga limit mong tiyo basi malabot siya kung limit ko kag kundi mapilitan pa ko taong balang kita gadaan, siyempre kung tao ka kung kay isa. May time kung kaysa nga malabot nilang limit mo, basi madala ka sa ginatawag nga inang ano gani niyong term ni man matawag ka madala ka sa ginatawag naton mga ka K5 nga inang ano gani ning term nga ginagamit na so budlay na. That's why nga paghambal sa akon, paghambal nga pro-impeachment ang akon nga gamiton sa ano ganin sa man, tintasyon ba? Na, tintasyon. Na, madala ka sa tintasyon. Pero sa kay Adan ba, naging tintar sa ni Eva. Tiyan mo man ang aton, normal na nga ti sipri tao kita. May ara gina kung kaisa nga madala ka sa tintasyon. Di kung madala ka sa tintasyon, mga kakifive, delikado. Oh, hindi mo na mabawi. Kay man nga na, tintar ka na mong... Lan tawa ka na tintar si Adan kay Eva. Kundi lang tawa, kundi makasasala kita tanan. Oh? Sa din na naghalin ang aton nga kasalanan sa mga inang makawat man, nga kawatan man, sa kay Judas, no? Sino man? Ay, kay sino man? Sinong makawat man? sa kay Nilo Loredo Gamosa, mayang gabi kay Five John. Julio Sancho Abilarde, mayang gabi, John Capulot, attention sa mga nagahambal DDS si Idol Capulot, hindi radio commentator, may panindugan, may prinsipyo, galit sa kawatan kag mga adik. Nan, thank you. Salamat sa pagbulig kag pag-apin sa akon, bow, thank you. Julio Sancho Abilarde Medina. Ralph Abalyo, Abario, watching from Santa Hosta, Tibiao, Antique. Bong Lopres Simblante, nabudol ka man gali idol, parihas kita eh. Ah, amugid. Sakay John Karel Jokadis Gatilogo, shout out kuya, pari John. Siling ito, kay Ryan Panadiro, mayang gabi idol John, kag sa tanan-tanan ng mga taga-super. Sa kay Albert Palomo, shout out man Norberto Aguilar Jr. Idol, hindi gid ako magpate kay matibag tinao ni Bangga Bongbong Idol. Bangga ha. Naliskan mo. Sa kay Carl Besta Silorio Bao Kurek-Kurek kagid John, ikaw lang gid ang makawaswas sa ilang mga kabutigan. Ang iban way na ginaw. JC Matias, shout out sa kay Lilia Uhoy. Idol, good evening. Ang mga tinaga ni Matibag, nagakibag doon. Wilbert Libuna, daw ma-reject ni sa paglantaw ko. Ma-reject ang ano? Kay Alpha, good evening Idol John. Imbis Matibag, balingad. Mylene Pudadira, shout out pariente. Mayang gabi. Sa paglantaw ko kaina daw gabinote, gidman. Himo-himo, gani istorya. Alvin Condes Espijo, waswasi sanda idol John, wala sila tupa. Marinette Manican, thank you for watching. Silinga Sir Power. Samuel Villaluna, good evening idol John. Grabe si Matibag ba? Dugay-dugay, makibag na siya pro. Oh. Sakay John Lohiro, shout out to kayo. Sila nga Kiko, gani sila nga si Kiko. Kay Julius Yap, good evening man, shout out sa Kari Saracen Bailoses. Idol John, good evening. Si Matibag Puerte, gikahaslo. Vicenta Villanueva Balatigo, good evening Idol John. Carl Best Silorio, good evening kay Five John, sa tanan nga mga pamati, sa tanan nga mga nalang binutig himuon nila pero magwagi na ang kamatuuran. Correct. Kaya Ronnie Somblingo, shout out man, good evening sa Barangay Umambog, Santa Barbara. Baby girl, shout out Renato Bendita. Inotel gid ni si Matibag pero binutig ang tanan-tanan nga ginahambalya. Ang asawa ni Matibag, paldo ina sa Malita, give away ni Bangag sa iya idol yun. Jason Sabornido, magpresidente si Sara Duterte, si Matibag una gid na malupad sa gwa sang pungsod. Norberto Aguilar Jr., shout out Wilbert Libuna, niya nakapoint ang legal defense ng OVP subong. Sa kay Rampark Mendoza, good evening kay Five John, Florinda Cadavero, shout out kag mayong gabi. Salamat kay sa inyo sila nga pagpag-upod ha. Isaac Boltron, shout out sa kay Renato Binital niya. Basta tanan nga mga congressman sa bilog nga Panay nagpirma sa impeachment kay VP Sara. Nakabaton sila ka mga malitagang. Okay. Kay Michelle Coscoluela, hapo nila katira si Ivana at list boy Ivana Alawi, kwarta di halin sa flood control, mag-akusar sila daw wala dagta Punso Pilato. Kwaan pa nila pwesto, keep it up, Sir John, every night kung nga nagapamati. Ayan, Mateo Gargalicano Nicolas, niya John, kung mapadalagan ba si Amy Marcos under kay Sara, suportahan mo? Kasi siyagid, si Sara lang suportahan ko. Sa kay Ansa Kasaboy na Limos, good evening, Idol John. Kung maglagan sa senador, tisuportahan ko masagyapon, pero kung vice-presidente lagana niya, hindi ko. No? Gusto ko, senador lang. Eh, nami man si Amy mong. Kita mo, siya man gani, honest man siya. Siya man gani kapanugid nga bangag utod niya. O hindi, Blackie Five, Andre? Tisuportahan ko siya, basta senador lang lagana niya. Pero kung maglagan sa vice-presidente, hindi ko. Hindi ko mag-support siya. Senador lang siya, masupport ko siya, padagon ko masagyapon, kaya nga, honest man siya, gapanugid man siya, kita nyo ginasugid, sugid man sa tuod, sugid niya gani sa publiko, nga bangag utod niya. Hindi ba? Wala, sige, sa ato sining pagpangalagad, mga ka-K5, sa ato nga pagpanumbalik, mga local reports. Nagi ka na sa ato nga mga ka-K5 reporters. Report kay ka-K5 Kim Kaluyo, kay iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Ang mga balita, ang inubatan ng builog ng iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement, isa ka antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, no? Ang D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo mga ka-K5 sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial properties ato sining nga kalikasan. Mga ka-K5, ginapanami sa D3 Bio ang pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka na kag subuman mga komplikasyon sa ato sining nga lawas kag mga balatian. Gani mga ka-K5, wala labot sina ginapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga magbulig kag maglikaw sa lawas nato sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. Gano pa ginahulat nyo? Ano may kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para lang kita sa dengue. Kag iban pa nga mga balatian, katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 9:04.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
7: DTX 500.
6: Masaligan
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mga butika.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
14: ang labahan.
18: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
18: Naplanta na.
19: Ganito ako.
20: Tigasing.
21: Tigalaba.
20: Tigasay.
21: Tigaplansa.
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
20: ang extend.
21: Supplement for men.
20: Gortez.
21: Tapos ka ng maligo.
22: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
20: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanubo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: sa ligat,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
26: yung may BCO.
25: Ang BCO
26: yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
26: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
26: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5.
32: K5
31: News FM.
32: K5
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow, my puso.
34: K5 Nightwatch.
35: June
34: Alojado
35: Capulo.
34: K5
35: Nightwatch.
0: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga. Dora San Caron, nakalabot kita sa 12 minutos na kanigad sa alas 9. Sa ato siling ang pagpangaragad, ang mga barita ngayon ang babatian ng Buylog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, ga-detox ka pa. Ayos! Sa mga mahili mag-cafe da, inom-inom ka mo kape. Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kayro na gumban galida, good evening. Nga idol, sininga pa shout out sa IMO programa. Idol, kagid namon, pa shout out man idol, John, from Kinakaringan, Pequeño, Pasig City. Nga basta tanan-tanan nga mga congressman sa bilog, nga panay, ano ba sa ko na, okay? Sa ato, sininga pagpangalagad mga ka-K5. Sa kay Kirby Pastera, gali da, pang biraha sila niya bala, John. Sugo na sa'yo. Kay Deo Marquez, Adio Minguez. Good evening. Ya, idol, mayo ka pa, either DDS or hindi, ginarespeto mo. Pero partner mo nga commentator sa ginahambalya mga gapamati sa iya nga kung di mag-ugyon sa iya, di mamati kag pahurabo radyo ko no pero kay noy Marin Ruho da shout out Sir John Waswas sa kay JP Hamugaon pa shout out dol sa kay Irlinda Osorio Hamugaon nga rega pamati gid pirmi okay ayos ah kay RB Chris Casires da shout out man kag sa kay Evangeline Apusaga Arurong shoutout lang ko sa mga Duganan kag Arurong family from Evangeline sa Mulo Boulevard. Okay, Bobby Parks na, may gabi man pare. Kay Ruben Makiling Iksamina Jr. Shoutout man kaysa kay Arnel Brito. Okay, wala, sige. This time, check na natin mga K5 ang detalye na sa mga balita na tipo sa ato sininga patrol. Mga local natin nga mga reports mga K5. Upod sa ato sininga mga patrol reporters. Check na natin mga K5 ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa patrol. Kung kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby!
31: K5 News FM. Kampyon Report.
1: K5 Kim? Galing ka, nag-positibo sa drug test, no? Agoy. Kung madumduman na itong nadakpan bala, no? Nga instructor or part-time college instructor sa college of, or sa, atawag na, no? Sa criminology department, ka K5 John, nati isaman, no? Ka-reservist ang Filipino Army, diba? Tapos, nung agin pa idalom sa drug test. Based rin sa information, gikan sa City Drug Enforcement Unit, tinag- positive in siya sa paggamit sang illegal nga droga, both shabu and marijuana at K5 John. Kagina preparar naman ang ining pagpasaka sang kaso batok diri sa iya. No? Kag may statement man diri ang City Drug Enforcement Unit considering at actually gina-verify man ang mga impormasyon nga may mga nagalapta. No? Nga allegedly, nga may ginagamit man ni siya nga mga estudyante ka K5 June ang ining part-time nung college instructor, no? So according man rin, no, sa kay Police Captain Rocky Jimeno III, ang officer in charge sang CDEO, nga on his end, no, pampuro siya nga ipaidalom sa drug testing ang mga criminology student considering at for example, mag-police sila, dumungin normal routine naman na, no, mga drug testing, kundi no, sa mga college level pa lang, may yara na sa amunin nga mga nga test bala ka K5 John to inculcate man, no, ang ganing natawag nga disiplina at the their young age pa lang ka K5 John. At ang wala pa sila ya, katapak sa pagka-professional na ganyan nga police ka K5 John.
0: Mm. Okay. So, positive sa laboratory test bilang nagagamit sa illegal nga droga ining kuan nga ni ining instructor nga ini sang criminology department sang isa ka bulutu ano duha ka bulutuan gigani kini kay pa daw part-time kuan ni samong instructor
1: part-time instructor yes
0: yes te priso
1: yes, no, as of this time, kaya nagapabilin siya, no, sa kustodiya sa nga. Ang suring mga otoridad, nagtigil na proseso, no, ang pag-file sa nagkakaigo nga kaso kung nining paglapas sa Republic Act 9165 batok diri, no, sa subject. Dugang pa kay na naman, may bypass naman, no, kung bypass operation ang City Drug Enforcement Unit dito, no, sa may Barangay Ortiz sa city proper considerin ya K5 John tay nadakpan nito no ang incumbent kag number 1 nga barangay kagawad ka K5 John ining si alias Bulldog 47 anyos sa diin no pase diri kay Police Captain Roque Jimeno III kasi nangin madugay-dugay man niya ang monitoring diri sa subject pero medyo madurudan log kumbaga no ang ining kagawad ka K5 John ining si alias Bulldog 47 anyos actually yara sa around 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate ni sa iya kagti todo man niya panginwala no ang ining kagawad may kang tanan diri sa paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga pero aminado siya before siya nangin kagawad o kon before siya nangin official ka K5 John na tinanaga gamit sang shabu ang ining barangay kagawad no kag actually ka K5 John ang iya pa ning mga kabataan nag-eskwela pa ni gani no sa kurso man nga criminology o kon manog police kumbaga K5 John ang kabataan no ni kagawad Bulldog K5 John.
0: Okay. So mga pila ang kuan galito na confiscate bilato sa inang instructor mga pila tong balor sang illegal nga drugang nakuha siya kag mga pila ka gramos to.
1: Actually ka K5 John yara siya no sa around 200 grams no sang suspected shabu kag do mga around 1.3 million pesos K5 John ang kagabi.
0: Oh, mga 1.3 million.
1: Yes, oh, okay. Pero ang sa subong yan, sa kay kagawad, mga 2.2 million pesos.
0: Grabe, ba? Barang, ano, kuan isa active nga barangay kagawad?
1: Incumbent kay K5 John, number 1.
0: Oh, ano nga barangay?
1: Barangay Ortiz sa City Proper.
0: Okay, tama yung dungol ng klase.
1: Actually, ganyan try na itong labot ang iladra ng
0: Kapitan?
1: Kapitan, ka K5 John. O galing kay may emergency to kay na si Cap, no? That is why nga nag-ayo lang siya.
0: Da babae nila, nila Kapitan da, no? Babae,
1: yes, K5 John,
0: Kapitan na da, babae?
1: Babae ang ilang Kapitan, si Punong Barangay Sheila Doza.
0: Mm. O, tiwi si Cap?
1: Wala siya kay ina, balikan na lang siya buwas, ah.
0: Ti ano, negin panginwala ka barangay kagawad, ne?
1: sa iyaya, agin panginwala, iyaal nga paggamit kag pagbaligya sa illegal nga droga. Pero aminado siya nga before siya yanangin kagawad, nagagamit man gid siya kay Pagkon.
0: Ah, tunto. Amo na nagali subong, no? Bisan adik ka, pwede kay lik nga mangin barangay kagawad, no? Sa bagay, kung nga akong pakilala niya, may kunsyal gani nga adik.
1: Sino ba may tatani nga mangin requirement, no? Before ka magpadalagan, practice anay.
0: At marunggis mo na sila? Balo ka, kung drug test, malang na, apat malang kaadlaw na hindi ka na maggamit, hindi na makita si mo nga ihi, ah. Magluwas gid lang kung sa hair follicle. Amo na rason kung nga nga si BBM ginahangkat nga magpa hair follicle until now, wala sang follicle hair. Oh. Kaysa hair follicle, basta nagagamit ka halin sang una, kag bisan maguntat ka, gagamit ka man gyapon makita na sa hair follicle or hindi gani sa dugo kay 5 Kim.
1: Te actually na siya man ang mga pagpanghangkat ka kay 5 John sa mga ti amo na no. Actually may mga statement naman ang diri sa bahin no sa city government ka kay 5 John may kang tana no sa pag-aresto sang ining barangay kagawad. Actually, ito kung medyo madamo-damo naman yung mga officials, no? Ang nagkaladakpan both city and province kay 5 John. Actually, nakapagwa naman isang statement, no? Ang Iloilo City Government, ang una nga pahayag, no? Gikan niya sa kay sa spokesperson, no? Sa office of the city mayor nga si Miss Joy Fantilaga Gursal nga base diri sa iya kay 5 John, no? Nga ti pamatuod lang ini nga ti no one is above the law. Intoto na to nang ila iya diri nga mensahe ang Maria, this sends a clear message that no one is above the law regardless of position or status. As public officials, we are expected to uphold the law and set an example for our constituents. Kay 5 John kag agin kondenar man ini actually no sang liga ng mga barangay o kundi ng mga barangay president sang syudad sang Iloilo si Irene Ong kay 5 John sa diin no ti base man diri sa iyang ang ining mga opisyales sang barangay actually should be a role model o kon mangin maayong ehemplo ka K5 John o sa ila diri nga mga pumuloyo. Ibaloon naton dugang tomorrow kung ano na naman notisyaran kung may mga notisyaran ganyan nga mga pagpagwabi ang ila diri nga mga atawag na ng opisyales ang permini naman na ma-interact o kung makaupod sa barangay ka K5 John. Kaya actually, no, nabatian man naton kay ina kay Police Captain Jimeno at siyempre, no, mga barangay officials man yung nagalista sang Barangay Anti-Drug Abuse Council nila kaki 5 John. So tiya mo man na nga ti laban-laban nga ti wala siya lista kay ti syempre sila man ang nagalistahan na dira mo kaki 5 John. Kag actually ginawyatan niya pa ning committee based information naton, Committee on Health kaki 5 John.
0: Committee on Health?
1: Yes.
0: Committee on Health pro gagamit siya bung buton. Amo na, hindi ka mo gusto nga digong to sa unang nga chimpo, sa unang nga sa si digong kapungko, way ka mo gagalamit nga mga tuntok mo, kapranago ka mo, kung kisa ga kadto pa ka mo sa police station ka mag-surrender. Pero subong anay, kahit ti, kung sa bagay, guro sunod sa pinsar, sino yung mga kagawan, yun yung bangaga ni leader ta, kita pa hindi magsunod. Go ahead, kay 5 Kim.
1: So amo na kag 5 John no hulaton man naton kay ipaidalo man ni siya no sa drug testing ang ining barangay kagawad kag may kaantanan man no sa pagfile sang kaso kag sa dugang niya diri nga background kag actually kay tisings no nga sa masurod na nga semana o kun on July 27 na ang ginapaabot nato no nga ikalima nga State of the Nation's address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So nagadaum man diri ang concerning nga mga transport sectors nga mangin kabahin o kun malakip man sila sa ma-mentionar no ni Presidente Marcos sa patigayunon niya nga sona kay 5 John considering no nga ti during the crisis, especially sa kinagamo dito sa Middle East, labing epektado ginangaton sa nga mga motorista, especially sa mga yara, bala, no, sa mga cooperative or transport cooperatives, no, sa mga nag-cater, sa mga dipasahero, kaki 5 June, at inagsunod-sunod, no, ang pagkimbuok sa presyo sa produktong petrolyo, kagti subong naman, no, may pagsaka naman niya sumunga semana, and we still don't know ano man niya ang mangin kapalaran natin sa masunod niya semana, kung bala may mangin increase naman, o kung mag-maintain lang siya, o kung magnubo naman kaki 5 June. So, balantayan natin, no, ang pila ka mga mangin tutuo, kung pagatutukan, no, sang presidente sa iya ginapabot nga sona sa masunod niya semana.
0: Mm.
1: Opo, diri sa patrol si kaki 5 Jason Talaron, bayra rin nagapamati dira si Mami Immaculate, kag Sir Cliff Acosta dira sa may area sa Nilapas, dira naman sa may Rizal Lapu, sa Dekamay, upod kay Titara na Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira sa may Dekamay, kag kay Ma'am Veronica, nga nagaki-ay-ki-ay dira. And of course, dira man, no, sa mga taga-relocation, sa may Barangay Bunta Talaharo, nga nagapamatigid sa aton sininga pagpangalagad. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
34: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Mga ka-K5 na batian, report kay informasyon na gikan kay ka-K5 Kim Caluyo, nakadala sa aton oras 26 minutos na kaligat sa alas 11, may alas 9. Gali, may mga balita patatani ni upon sa kay ka-K5 Jenny Caluyo ng parte sa sining inang Kwan Blaho, inang salakyan sang gobyerno, sang syudad, nga gin Kwan gin turnover sa kay SK Kagawad SK chairman implika, SK Federation president implika, syempre ex officio member councilor sa kay councilor implika, mga ka-K5, grabe nga birabira nila turutudo sa kay Sian Marie Mabilog kay kuno, gingamit ang salakyan dito kag ginakita dito sa may GT Mall nga nagapamakal sa mga school supplies kay ipanghatag sa mga kabataan. Mga ka-K5, grabe nga birabira nila kag ginapamangkot kung bala may trip ticket. Pero ang ining salakyan niya mga ka-K5 nakita nga nagaparking sa ilang balay. Mga ka-K5, nag-overnight nga nagaparking sa ilang balay, makita sa CCTV footage. Oh, mga ka-K5, pero nagahipos na no, pawala, subong.
34: K5.
0: Talagang yung panginwala ko ni Kwan, ni inang SK Federation President Councilor Implika ang nagaparking dito, kag nagatulog dito. Pero ara na ginang ebidensya nga kitaon mga ka-K5 ang picture nga nagaparking sa kilidalan dito sa may ilang lugar, sa may Gustilo, mga ka-K5, kag naga-overnight dito. Te, sa din ang trip ticket, sini? Gali kay kaalyado nyo, gali kay grupo nyo, mayora isa, cho? Daw mapatay kag isang parte sa inang parte, mga ka-K5, sang paggamit ni Sian Marie Mabilog, sang iyang service ni Vice Mayor Labla Barunda, kay hambal nyo, wala trip ticket. Oh, tiara, kay kalyado yun na, abi, balbala to, dobe.
34: K5, Nightwatch, June Alojado.
0: Ay, hindi, Black K5, inang Andre, galing lang-alang na chimpo, tay. Boss, galing, pa-report na to na sa kay ka-K5, Jenny Kauyunan. Mga ka-K5, ang mga balita ngayon na batan ng builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan sang Extend for Supplement for Men. May makakaklab, buwas ka nga nagabulig para sa kaaraydan sang ato sininga ikaayong lawas ilabi nagit sa mga kalalakinhan nga nagapalay-palay kang nagapaloy-paloy na ang resistensya. Imninyo sang Extend for Supplement for Men para magapabilin nga mangin mapagros ang aton kaugalingon, naghahatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke kag nagabalik sa huben kag nagabalik sa maayo ang ato sini nga performance mga ka-K5. Extend for Supplement for Men, produkto sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ah, mga kakaifay, pangitaan nyo na sa mga butika kasi sa tanan ng mga klinika de alternatibo medisinan wellness center ni Dr. Ramil Oy, mga kakaifay. Waita tiyempo, dres aton nga pagpangalagad. Sa kay John Sasada, shout out sa kay Jula Alberca Gansha, kag sa kay Kirby Pastera. Shout out sa inyo, tanan-tanan. Waita tiyempo, dres aton nga pagpangalagad. Tiyangan sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka K5 June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
34: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
2: K5 News FM
3: 88.7
2: Champion. The best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: aramis. TTX 500.
8: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka ni TX500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ni nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
7: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga
6: tay. Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligat.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baong budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: TTX 500!
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan!
6: Magalingin pala ang imo nga uho!
7: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na,
6: TTX 500 na.
7: Ang TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: garantisado.
7: TTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
6: kaga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: masalika
6: epektibo.
7: TTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
6: Ang Physio
11: yung may D3.
6: D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: Psst, Manong, gaano ka da?
18: Yo, yo, yo! DJ Matsukulit!

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
6: Yo yo yo.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
7: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.
0: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung talangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho, kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan, si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM.
8: Bardagulan sa
9: K5. It's time to roy. Higa ka dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

Gano'n kamuda. Ngayong gabi, Western Visayas! July 21, 2026. Sa mga kaka-K5 naton, yan nag pamati sa programa ni Macho ulit. Mayan-ayan niya gabi sa inyo tanan-tanan. Magbardagula na kita mga kaka-K5. Halinsang aga nga mga problema. Halinsang aga nga binaisay. Subong itutok ang imong radyo sa 88.7 K5 News FM. Ang mga ka-K5 na nato na nga nagapamati subong sa aton. Mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Oh, congratulations, galit! Ate Frederico Hermeliosa, congratulations sa imo! Kay graduate ka na! Gabay pa makasakay ka sa barko nga nakudako, bla dako pa sa SM. Dako pa sa gaisa, ano? Parang nga suwabe-suwabe. Congratulations sa imo! Maayang gabi na sa inyo, tanan-tanan. Thank you man, tamyaw ko man, mga friends nato, and there is my Delgado! Nakatutok sa K5 News FM.

Atamyaw na ito si Mamita Lani nga nga. Nga tutok sa bangsa ito ni Happy Birthday to CC Barangay Kagawad Lin Salarda. Uy, parinti ni Guru Nanay ko. Mga Salarda, may mga parinti isang Iloy ko na. Lin Salarda, tiwala kita na kagawad sang pamahaw. Wala kita na pamahaw. Ate, sige. Si mga friends naton da, nga nagatutok sa mga zaton. Ayong gabi da. Patantanan naton nga mga kalanso. Nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kay Tuto Peter, nga nagabamati man sa mga zaton. Ayong gabi. Kay Sir Daniel, katidrilya, nagatutok din. Kaya ka namit-namit sa iya nga cookies. Sa sunod, i-guest na naman din siya liwata. Grabe, good. Kamiyaw ko man. Mga friends man nato na. Ayan gabi kay Ma'am Jing Escalada. Ma'am, congratulations. Nagli kay Frederico. Bo, grabe, ganyang angalan. Ini Frederico. Frederico, ganyang angalan. Ganyan. Frederico Horbeliosa, congratulations sa imuliwat. Gabay pa nga makasakay ikaw sa pinakadako-dako nga barko. Kag mga baton sa nga sweldo nga tag 200,000. Mayang gabi sa imo da. Kag sa imo nga mga upod da. Tagay-tagay lang nga, hindi magbutang sa ulo, ibutang sa tiyan. Sino da mga... Sino na mga upod mo? Tamyaw na to. May upod ka na kalinga. Iya, itsura do, timon. Mayang gabi mo na kaya kay El Estrada. Kay sino pa gada? Kay JR na chubby-chubby. Aba? Musta ka na toto, JR? Grabe, gan. Hello, galing kay Ma'am Joy. Salamat kayo sa pagluto sang manok. Thank you. Nga konde nga teknisyan di oh. Nalipatan ko, buwas ko lang dalaan. Promise ka na kay 500, dalaan ta ka Jollibee, buwas. Eh tungkod na sa imo, blagin obra sa ako nga PNG, do tatlo, ginakasimana, palibog mo. Ayang yung sugo o ginabakas ng Jollibee, awat. Why again? Pero ang gusto mo, kay 500, pwede mas mo padeliveran ta ka, di ba? Hello, galing sa kay Mamita Nani. Kay Jacob Pico Newly, graduate sang si Ferrer, bata na ni Nang Torski Lagrandante. Mayang gabi sa imo, Pico. Mayang gabi. Mga Pico na, oh. Mga tisoy ng mga kabataan. Mayang gabi na sa inyo. Hello, galing kay Nanay Nenfang, nagtutok subong kay Tita Janeta Taso. Mayang gabi. Okay, Yanel Bayuron. Yan ang kapamati isabong sa aton. Good evening sa imo, Nel Nel. Nel, mayang gabi. Napangita pa lang ko, Nel Nubia. Pero may tatlo ng kakabataan. Sa mga K5 naton, kung ikaw da, nag-problema sa balay niyo. Ito ang Agdari Survivor account sa 0919-099-9066 0919-098-6314. Mayang gabi na sa inyo. At amya ko daliwat si JR nga Chubby Chubby. Kasi KL, kaya ko pun mo da nga tahalin sa Negros Occidental. Ay, Negros mo. Negros Occidental. Mayang gabi sa inyo. Good evening man sa 5 kay Amiz. Anita Tazo, good evening sa imo. How are you? At sa mga friends naton, di kay Denmark. Yan ang gabamati man subong sa aton. Kay 5, gusto nyo na magtilaw sa luto ni Matt Chocolate.

0: Tawag na ka mo mga kikivang! Kaysa jahon ta subong nga gabi ah! At tawag na ni ka mo! Ang number nga tawagan 0919-0999-066 Nel Bayaron o idol ako kuno. Mama net-net, good evening! My caller kita subong sa line number 2. Mayang gabi sa line number 2 nga nagatutok subong! Mayang gabi, sino ni? Kamusta? Di gano ka da? Mamayo again. Kamusta ang imbo nga pag-massage? Massage kagina sa Mary Mart Mall? Wow! Ilan 300 pesos?
1: 300 pesos, 10.30.
0: Wow. Paano na bi, for example, mag-massage ka sa mga customer, pila na ginahatag sa imo ya?
1: Depende sa tip nila, di
0: gamate. Ah, depende sa tip. Oh, tapos?
1: Wala pa nang labot ang komisyon kasi sa tip mo, di gamate.
0: Hmm?
1: Lain mo na yung komisyon mo, lain mo na yung tip mo.
0: Ah, may komisyon na gali.
1: Ako
0: di gamat. Asus! Ah. Nami galit na niya ko yung mga komisyon, eh. Di, kung gusto ay makakuha ka man sa mga 500 pesos?
1: Kung makadamutan mo di gamat, maka 500 man.
0: Ah, di maayog. Amali, Sir Nel, bayaron. Ano bayaran mo ni Sir Man? Yan ang may agi ko matsokolid sa imong oras. Sa jagi kita, mamadamo nga salamat! Ay, guwapo. Okay. So, sa sulod sang isa ka semana, sang last week, ano ang ginobra mo?
1: Nagtrotambay, kataga-programati sa Imo Digimon.
0: Amo na iya.
1: Sa 3-5 News FM.
0: Amo na iya. Grabe, ah. Pamati ka na, Subong. Amo na iya. Okay. Sa imo na subong ang mga kaupdanan, ano na subong ang sudaan niyo subong?
1: Tama sa taon baboy nga barbecue di gamat.
0: Muna, meet na. Sa Buruso, gano'y yung baboy nga may ano? Baboy nga may ano?
1: Baboy nga barbecue.
0: Barbecue. O oh, may naman, kotsa, kontag pila iya home service. Pila ka na imo home service?
1: 600 di gamata.
0: Wow! 600 pesos? Alright. Mamayog gid eh, 600 pesos gid. Namit man. Ano imo pag gina-offer ko man ikaw, mag home service?
1: Depende sa pa service ra di mat basta mga makaya ko lang ang serbisyo.
0: Ang mahatag mo. Ay. Ma'am Lani, ang mahatag ilang kano nga serbisyo ah. Amo na iya. Okay. Sige, bumbahin na ta pala, ha? Ate, sige, gusto mo magtilaw subong sang... gusto mo magtilaw subong sang ginatawag naton nga luto ni Matt Chocolate?
1: Tilawan ta, DJ Matt. Wala po ko nakatilaw din.
0: Aba, perte! At tilawan mo ginag luto ni Matt Chocolate nga sa Buruso. Okay? Kuring baka baboy gansa pabo kung kunga dal apuli. Alright. Ano gusto mo nga luto, subong?
1: Gusto ko din naman sa ano ah. Sang
0: sisig? Sisig? Ah, baboy. Basta kay Five galupok ang energy, oh. Nag-inom ako bigang ina-ibiridi mo. Ay gabi, masa inyo tanan. Nanenfa, kamusta? Ang mga taga-pulaw-pulaw man, ha? Madamo salamat. Dula, tuyo ko, matsokolat. Salamat, kid, Sir Nel. Tauganda ka, guru, Sir Nel. Ay, paano mag-enjoy ka man, ha? Okay, maluto kita subong sang, ano to gusto mo?
1: Baboy, nga may pitsay, di gamat.
0: Okay, baboy, nga may pitsay. Okay, baboy nga may pitsay. Galing gusto mo lutuon. Sige, maluto kita sang baboy nga may pitsay. Okay, ginalugar na ni Matt Chocolate, ha? Butangan ko, anay, sang kotitot nga katumbal para namit. Butangan ko, anay, kotitot nga katumbal, ha?
1: O, di Matt, wala mo Wala po ko. Kaon doon ang perform na ko din Jimat.
0: Kurututing! Pwede, gali. Oh? Ang bali, pwede gali barato, sir. Paani siya. Makontak 1 hour na, sir, ang 600. Oh. Pila ganun, imo yung oras ka, no?
1: 1 hour din Jimat, tama na.
0: Pilang 1 hour mo, 600?
1: Oo, din Jimat.
0: Ah, home service na na.
1: Oo, din Jimat.
0: Oti, paano ka bisugato na, be?
1: Pwede sila makakontak din Jimat sa... kung din Jimat, kung gusto nila din Jimat.
0: Oh. Amo na galit. Di paano ka kontak kon?
1: Iyan pa ako nakara ako number di Jamata.
0: Hmm.
1: O iyan pa ako nakara ako number subong di Jamata.
0: Ate sige, iyan ba ng number mo ha para suabe. O, oh, dali, dali. Go.
1: Okay, sa gusto ko lang mag-conservice ako na. Area ko niya number within Iloilo lang, within city lang sa Iloilo. Okay, area ko niya number 0970 7964 384
0: 7 7964 384 Alright. Ano na gusto mo nga number? Sure na na? Why na dugang-dugang? Why na kung ano-ano?
1: Amo na lang number ko din
0: naman. Okay, Alright, sige. Ari na, lutuon ko na ang aton nga may sabaw. Ready ka na bala sa paghigop sang sabaw ni Matt Chocolat?
1: Ready.
0: Okay. Ano ang tawag ko sa imo, liwat?
1: Reynan.
0: Okay. Ambal ni Ma'am Lani. Pwede na Ma'am Lani. Baskog mo na sa mag-massage. Tanda-tanda na saya. Mga bone marrow mo, madula. Okay, Reynan!
1: Digimat.
0: Ari ng sabaw, nga-nga!
1: Oh.
0: Daw na kumatos ba? Ay, grabe gan! Grabe gan! Swabe gan ah! Okay, liwaton ko ah, liwaton ko. Reynan, ari ng sabaw, nga-nga!
1: Oh.
0: Gusto ko lawin! Dapat may feelings bala. Number one pa lang gani, wala na energy. Dapat ang energy, ara na yun. Ang ngalan niya, Ma'am Lani, si Reynan. Okay. Ginlugay ko na Reynan, lugayon ko na. Reynan! Digimat? Nga-nga!
1: Oh.
0: Liwat! Okay, number two ko na ha. Butangan ko na sang makahangkahang. Makahangkahang. Tawag na gani? Nga... Soy sauce? Hello, galing kay John Briggs Cathedral. Mayong gabi sa imo. Ati na wala noy. Okay. Ready ka na sa pagngangaliwat? Okay. Level 2 na kita, ha? Dapat may feelings ang imong pagnganga. Para nga suabe-suabe, gid, ha? Hello, liwat galing kay John Briggs Cathedral. Ha? Yan nagatutok subong sa K5. Ngayong gabi sa imo, no? Okay, ready ka na? Ready na?
1: Ready, DJ.
0: Okay. Reynan, nga-nga, higupang sabaw, kagkana ang karne.
1: Oh.
0: Doga kaon ng chicken wing! Gusto ko makita tsura niya paano siya magnganga with feelings. Kuring baka! Okay, with feelings. Ha? Okay, level 3 na kita. Dapat ang level 3, dapat sadya-sadya. O, ari na. Ianda nang imong baba. Pakanon ta ka sang sabaw. Pakanon ta ka sang karni nga may sabaw. Kag dapat ka balo ka magtig-ab. Okay? Ready na?
1: Ready, Jamata.
0: Ayos! Sige! Alright! Ready! Reynan nga nga higupang sabaw, kanon ang karni kag magtig-ab. Daw na hupa kay Moya. Lagi ka hupa, Reynan. Uy, kabudlay na balay ako nung paon ka. Hello, Galisa West Sir Visayas 1VS and Iconics PH Fanatics. Good evening, mabuhay! How are you?
1: Hey, Kay, ano ka na, Tiki Mat? Si mga Facebook Live viewers kay Ma'am Lani, kaya may nagpito siya, Tiki Mat, ah.
0: Oh, paano mo naman, ano si Ma'am Lani, nag-ano? Hello, galing sa friendship ko na kay Miss Cha-Cha. Nga, wapa-wapa, alin sang una. Wala ka agidus mo.
1: Yung mga live, kaya nag-comment sa mo.
0: Oo, oh, napatian mo.
1: May nagpito siya kay Ma'am Lani, Tiki Mat, ah.
0: Mm. Yung napagin gusto mo?
1: Sa kay ma'am, sa mga Facebook Live viewers, madalas sa kay ma'am Pings PSJ, ah, sa mga tratran niya mga Facebook Live viewers, yung Mata Jemata.
0: Alright. Ang mula na galiin mong gusto, pag Facebook Live mo. Okay na?
1: Kaya yeah, ma-shoutout na ako, Mata Jemata.
0: Alright, shoutout alert, ah!
1: Kaya ma-shoutout na ako, Mata Jemata, mayong gabi, sa kay Sir Andre, sa kay Peter Brace, kaya umalay, sa kay Dr. Ramil Oy, mayong gabi, ah. Pag-saliwat sa kanam lang yan, mga salamat sa pag- appreciate ko ako na. Kasama ko naman sa pag-mention na. Kasama-tanaan yung mga Facebook Live viewers ni Monty Jemat mayong gabi. Sa kay...
0: Ayos!
1: Kay siya na siya yung magbanwadra sa may tubungan ni Lilo sa mga magbanwa, pamilya.
0: Alright.
1: Mayong gabi lang daw sila. Kasama-tanaan yung nagpamati sa T5 News FM Iloilo. Extra na ko ni Jemat.
0: Ayos! Extra!
1: Ang programang Pardagulan sa T5. Kaya doon siya sa Power Trio. Ito po ang nasa si Tex 500 in G3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Ika nagid lamang dito sa may talumpang mulo, inisika K5 Brennan Bison. Pagupod ko si K5, GG mo sa kulit. Paanong dom, like, follow kang share sa 88.7 niya Facebook page para maging updated sa mga balita sa probinsya, kasutat, sa Iloilo. Pinagid lamang si K5 Brennan Bison para kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Manamit ang pagkaon ni Digimon Chocolate. T5 News FM.
0: Maya! Hello, galing kay Toto Rain. Toto Rain, Barangko, good evening sa Imonda. Kamusta? Kilala, hi ka mo, guru, ma'am. Kaya kikita niya ka ng Facebook mo. Imo nga Facebook, nakita niya. Isa? Well, sa buong gabi, mga kakifan, thank you so much, kid. Magkabalik, ma, Chocolate. Only here. Your favorite radio stations, the number one K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio.
6: Calcio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol,
12: mag-eye care ko.
11: Ang kapsula nga himo para sa mga mata,
12: may yara ini sang superior antioxidant.
11: Para sa mga mata,
12: kaangay sang lutein,
11: vitamin A,
12: vitamin E,
11: vitamin C,
12: zinc,
11: kag bilberry berry extract.
12: Eye care ko.
11: Ang maskin pambasko nga kapsula
12: para sa mga mata,
11: eye care ko.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon,
11: magtumar sang eye care ko.
12: Kag patuluan
11: ang mga mata sang eye care drops.
12: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: I Care Gold.
12: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
12: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Ngunit nagigit ako
12: makabatsyag
14: sang sakit.
12: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
20: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, D-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
20: Clinica DioFresh.
1: Available now.
21: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasumpay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasing!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
27: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men
26: para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
27: nga nagapanubo
26: kag kontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500.
26: D3 Bio.
29: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may BCO.
27: Ang BCO.
26: Yung may D3.
27: Malakas mga butika.
26: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may BCO.
27: Ang BCO.
26: Yung may D3.
27: Malakas mga butika.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: K5 News FM.
35: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
36: K5 News FM.
35: Bardagulan sa

Well, subong gabi mga kakaifan. Ano ba lang kinahulat-ulat sang tanan? Mag-enjoy ba lang tanan sa mga gabi? If you want to enjoy, please message me or tawag ka mo di kang mag-enjoy. Itawag ang inyong gusto ihambal. Magtawag na sa 0919-099-9066. Magtawag man sa aton nga number nga sa 0919-0986-314 kakay-fan. Aladdin de Guzman, macho chocolate. Dali lang yun, Arlina. Macho chocolate ako ngalan, ma'am. Kung mga friends ko, si Ko Anok, ni Lita, Thilma, Ivan, Angelo, kag pinalangga ko nga si Nestor ng Kortiro, Kapis, Watching Balasan, Iloilo. Watching Balasan. Ngayong gabi sa inyo. Kaya batuto rin, barangko, mayong gabi sa inyo, Danoya. How are you? Tagakalumpang sa ara ko da sa one, oh. Tagakalumpang diya. Ara na si Miss Lani sa 1, August 1, 2026. Bow! Dugay-dugay, K500, September na, no? Grabe na, oh, July, oh, July 21 na subong. Dugay-dugay, Friday na naman, 24. Next week na naman, oh, ma-31 naman. Tapos ma-July 1, ma-hello-hello naman, ta. Pagtapos ang August, September na. November, December, January, Halabira, Iloilo. Hello sa mga kalbo. Ay, tuod, no? Ay, di garabi, gali, no? Joel, ano na gali? Nung ginagyang festival, no? Sadya naman ini. Ay, ti, damo naman enjoyment ni January 21. Pagkapatak na next week, ah. August, September, November, mabatian mo na nga may giling na gabong na. Padukadasig, balasang paniempo na to, no? Nagkabay pa sa December na maging fruitful ang aton nga New Year. Mag-enjoy ang tanan. Huh? Well, sumong gabi mga kakay-fi. Matilaw na kita sa aton nga pagkaon. Maluto si Macholet.

Mayang gabi man kay Novi, ha? Mayang gabi si mo, Novi. How are you? Kamusta ikaw? Sa mga kaki-five na ito, ha? Nga nagpamati isabong sa aton. Mayang gabi sa kay John Briggs Katedral. Nga nagpamati. Mayang gabi, ha? Mayang gabi si mo. Oy, kay Mac DJ King, nakatutok din. Pira mga chocolate, mayang gabi sa imo. Sa mga friends natin na nagatutok man. Alin ang Viber account natin, mga K5, magtawag lang sa 0919-099-9066. Magtawag man sa aton nga smart line sa 0919-0986314, mga K5. Ano pag inahulat-ulat nyo da? Tawag na di ka mo kag magtulutamyaw, ah. Magkulukadlaw! Mayang gabi, hindi makalipat mag-inom sa pre-bio coffee. Inom. Thank you so much again. Kaya Lina Salarda, nakatutok man subong sa aton. Thank you so much, Sazy. Kag DJ Matt Chocolate, nakatutok man subong sa aton. Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Arlene! Ate, maluto na kita. Matilaw ka mo sa luto ni Macho Colette. Kaya ay namit-namit sa mga luto ni Macho Colette. Damo vitamins. Vitamin A, vitamin B. Tanan nga vitamin Baskugar. Dami ako si Tatay Mimi. Dagali ah. Mayang gab easy inyo. Nakatutok man sa K5 News FM. Ambot, hindi ko kilala kung sino nagpatamyaw sa imo, ah.

0: tige na. Ah, siyempre ako nagtamyaw sa imo. Cha-cha lang yagin butang ko. Ang gabi sa imo, gwapa. Ang DJ nga wala sang problema. Ang DJ nga mahamis kag hindi baho bang kiling. Ang gabi. Ah. Grabe gina. Kay Burns, may gabi kay Samson. Good evening. Busy mo da. Thank you so much kid kay Pradel. Yan nagatutok man subong sa aton. Ah. My caller kita subong sa line number 1. Oy, dela patay. O, tawag liwat ah. Tawag liwat. Para sa dya sadya. Oh, tawag liwat na my caller kita sa line number 1. Oh, arena, may caller kita sa bong sa line number 2. Sino naman ang caller naman? Mayong gabi. Hindi ba tiyon sa piyak bingan niya, be? Be, hello, mayong gabi. Dali lang ito, hinay, ha? Dali lang ito sa piyak ro ka K500. Dali lang ito ay sa ilohon, takanay sa piyak ka niya. May caller kita sa bong. Ah, mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Baperte! What is your name?
1: Roy Roy Galea.
0: Roy Roy sang ano?
1: Sa barangay Tigbaliw.
0: Si Roy Roy! Oh, Ma'am Lani, may Roy Roy naman inanawag sa ato na Roy Roy. Pila na edad ni Roy Roy?
1: 21 pa lang.
0: Ah, 21. Ano obra ni Roy Roy? Luwas sa pagpanakaw. Ano pagin obra ni Roy Roy?
1: Panaklas balay.
0: Chiset. Grabe si Roy Roy ba? Roy Roy! May asawa.
1: Ay, dagile sa mga gatanaw.
0: Dalit lang yun, balay. Tanay! Ulat, ulat.
1: Pagdakao ko, tanayin niyo, balay.
0: Hulat ka ba, balay? Oh, Roy Roy, may asawa ka na si Roy Roy.
1: Mag-alang kong yung bayan.
0: Abay, nga ang bayan ka? Ay, karuluoy lang. Nga ang loyalty mo, wala gijaya.
1: Wala gid, kay inubra ka man tanangin sa kaot na lang nga mga lapit nga balay sa mundro. Gipabayaan niya mga yapon.
0: Roy Roy, gibayaan ka guro Roy Roy sa imong amiga kay gamay ikaw, Toy Toy. Tapos, nga ginbayaan ka sang miga mo, ha?
1: Ah? Gamay, bro, gatorong mataya.
0: Aba, grabe! Pero ano yun, ito sa kide ko, bla. Ano blang rason nga ginbayaan ka sa miga mo? Basi tsura sa miga mo daw pilas?
1: Ha? Kaya ginbayloy ako, gusto ya kidya sa mga grabe, kidya mga awat ya.
0: Mga, ang gusto ya doon mga baskugan nga kawatan?
1: Oo, grabe kidya sila ya, grabe kidya sila ya mamili. Eh, hindi sa gusto sang akyat ba ay?
0: Inogali, Liro! Eh no, binik mo yung gabi ni Simo. Okay, may question si Matt Chocolate. Gusto mo magtilaw sang luto ni Matt Chocolate sa buong gabi eh?
1: Pwede na
0: ah, okay, auwa! Are, maluto kita subong sang arroz caldo nga may utok baka. Hambalonta lang ka, taugonta ka, Roy Roy. Ang sabat mo sa akin, matchokolet. Hambalonta ka, nga nga.
1: Sige, matchokolet.
0: Tapos magambal ko si mga nga nga. Mambal ka nga. Ah. Okay, ari ng luto ni matchokolet.
1: Ah,
0: wala pa! Relax, relax! Relax, anay! Brado excited kay Imoya! Okay, dali. Roy Roy! Matchokolet, tawag ako. Roy Roy!
1: Matchokolet?
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Nami, amam lang magnga nga, doon kakaon kay Imo lampirong! Liwat, ah, liwat, liwaton naton. Mga kakipay, si Roy Roy niyo, bao. Paskog niya si Roy Roy. Roy Roy!
1: Machokolet?
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Okay, ikaduwa na nganganga ha. Ang magnganga ka tapos may ginausang ka ng karne. Liwat on tahan, liwat. Pwede mo na, pwede ka man kang nganga. Ah, pwede ka mo dilap-dilapan, anay, kag kanon ang karne. Roy Roy!
1: Machokolet?
0: Nganga, kag usang nga ang karne, kag may padiwal-diwal. Go!
1: Ah, la la la la.
0: Alabira ilo ilo. Imo kilo bandidos mil na. Okay, last na lang Roy Roy ha. Ganganga, gausang sang baboy, kag nagtigab sa ulihi. Dali lang gid bala. Di wala kagidya kaagi halok-halok sa miga mo.
1: Kage man, bro. Kaisa lang kong impalok.
0: Diba si Baho Guab to sa? Hindi man.
1: No, pagkita. O to pag-unget ko siya. Basta babaw mo lang to ang may guba. Uy, may naga... sunod ko daan si Machokolet kay idol ko na sa mo. Tingin mo ngitan ka man sa...
0: Aba! Paano siya mag-unget? Pag-unget mo siya, naga, ano iya sound iya?
1: Galeng, nagtala lang ko to kay pag-unget ko siya na go ya go up.
0: Basi tsura sa miga mo daw pangadlay. Okay, liwat. Ready ka na sa maghigop sang sabaw. Ready.
1: Higop naman sang sabaw, Machokolet.
0: Oh. Kag magkaon pata ha. Kag magtigab. Tatlo, get. Roy Roy!
1: Machokolet.
0: Higop sa baw, kan-a ang baboy, kag magtig-up.
1: Lalala, aray mo, paka.
0: Aray mo. Hambal, ganit isang kilala ko sa malamig at simpo. Hambal nila, pero ako niya lain. Sa malamig at simpo, damo, trangkaso. Ya dapat magdamo da ido nyo gali no imo na ido
1: o ako Machokolet
0: sa malamig at simpo tsura mo do trapo. O sige tamyaw na Roy Roy dali
1: tamyaw ko lang dali sa mga ano ko, kakusa ko ha. Ang gaket, bahay mo na dapla.
0: Bawa!
1: Ay, ban ko nga mabakada da.
0: Oo.
1: Iyagan na ganan nyo na lang da ang pag-aket bahay kay Draco na Bulagan.
0: Aba! O, mga chismusa na sa inyo kag sa mga baho tutunlan, tamyawa.
1: Mga chismusa da kag sa mga baho tutunlan, yung baho guap da. Hindi ko na ako si paglabuta kay Masimudlay, kam inyo naman balay sa kao naman da.
0: O, titamyaw, wala nyo barangay kapitan? Hindi kayo magtamyaw sa inyo barangay kapitan?
1: Hindi ako magtamyaw siya, kaya hindi ko na siya kilala yan.
0: Kasi tsura sa barangay kapitan, yun na ito kawayan.
1: Bakit siya go up niya?
0: Salamat, salamat.
1: Ang pinakadlaw sa kaon, yung ginaya nga balay sa may tangkiyan.
0: Ano ka na lang siguro? Patalagan ka na barangay kapitan? Sa din ka nga ba, no? Aba na barangay? Hindi na pagambana. Tiyan mo na na.
1: Tigbaliw ka na eh.
0: Tigbaliw barangay. Ati sige ah. Pagitaan ta ka uyab, subong gusto mo mga itsura sa mga uyab, doon mga aritos?
1: Oo, oh, pwede man. Kaya pala yung tog-tog. Kundi dyan.
0: Aba, wow! Sana all tog-tog pa. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat. Eh, si mama mo, hindi mo yung pagtamyawon. Si mama mo, si papa mo. Oh.
1: Eh, tamya ko na na sa mga fans ko na, sa mga taga Esperanza, Malibayon, Bacau, mga taga Sambag na.
0: Ba, grabe ba? Swabe, kagadi mo yun, Nunoy. Feel... Oh. Ang dalit lang gid, Nunoy, sa prangka ng istorya, ano imo height man? Ang totoo, gid?
1: Si Roy Roy?
0: Oo, si Roy Roy, eh, ikaw.
1: Ang height ni Roy Roy, bang?
0: Oo, imor, height, eh.
1: Kada, no, kada gabega, saka, tag one inches, ha?
0: Bograbe, gali.
1: Subong, te, subong, height ni Roy Roy, subong, mga 5'8 na.
0: Mga 5'8 ka na. At is suabe, gid Roy Roy. Damo nga salamat, Roy Roy, bye-bye. Ay, grabe si Roy Roy ba? Sadya lang si Roy Roy. Hindi mabangbang si Roy Roy. Ang color naton, Best in Akyat Bahay Gang Festival 2026. Ka next year, sa Dinagyang Festival na May. Mamatiin na tayo, tapos ko broadcast. I-replay mo kay mapatay ka kakadro. The best kita. At tamiya ko man, si Tuto Guapo, si John Briggs Cathedral, mayong gabi. Manawag ka man, isunod. Ay, kasadya lang yun ah. Wala sa mga K5 na ito. Wala na kita tempo. It's 10:57 on the clock. Yung pagkalipati yung mag-pangabon sa GTX Beauty Zop. Kung ikaw may mga punggo, dirak mo punggo, may parachute pag sa sunod. May mga problema kapag yun. Inom sa Extend Food Supplement for Men para suwabe pag yun. Machuklit on your favorite radio stations and proud to be the K5. All here, I'm number one, your radio, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
5: dapat hindi gidya,
6: dapat hindi magwa Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kaya sa atay,
6: atay no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw.
7: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga uno?
2: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na?
8: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
8: garantisado?
2: DTX 500
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're lucky into your favorite radio station, CT.7 K5 News FM. Tuesday at the Sons ating a program. Upod naman si Madam Usang sa Bedtime Secrets. Mike K5 Naton, how are you? Good evening, good evening, good evening. Fresh na fresh for bon, a monarchy. Ni Madam Usang. Iska anhon yun ni jamot jamot kiniya sang jackfruit. Wow! Sa mga K5 Naton, yung nagabamati subong sa aton, sa mga boys, sa mga taxi drivers, tira nga nagakapot-kapot sa ilang na hot dogs. Ako naman subong monarchy, hikap-hikapal. Ay, bangga po ang gagad. Well, sa mga K5 Naton, ang number one nga DJ, si Madam Usang from 11 to 12 after ni Machokolit. Bambo talaga. Machokolit, kinbayaan mo ko habang mo sa akulukdan mo ko din. Tapos nag-una kagali ya puli. Well, subong mga K5 naton. Isa naman ka, girls talk and boys talk. Ang atong usuriyahan. Kati siyempre, sa mga friends naton na wala pang kabalo, hindi magkalipat mag-inom sa Extend Food Supplement for Men, ha? Para nga magtindog ang turutot sa inyong abana, apply imne sa DTX Extend Food Supplement for Men. Kagparisi sa DTX 500. Sa mga K5 naton, thank you so much. Well, sa mga gabi, may nag-message ako, hindi habay sa akong ni Madam Usang, ang akon ba lang nga bana, do hindi na magtilaw sa akon, papasyel. Feeling mo ay han, ano, Madam Usang? Kaysang una, sang bago pa kami, siguro after kati siyempre, subong 8 years na namon. Sang second year and third year, kaya paya pa pa ng bana kung mapuli. Kaya gusto niya paya mag-score-score sa akon kung gabi. Pero subong, do wala na siya plano, Madam Musang daw. Do hindi niya na ko feel. Feeling mo, Madam Musang, may ara siya nga asawa or kirida-kirida or basic na takan naging siya sa akon. Feeling ko, feeling mo. Anong feeling ko? Feeling mo man. Pero, sige. Oh, para sa inyo, be my listener naton, kay Gabamangkot si Marilla. Ang iya kanunga ba na sa una, nag-yapa-yapa kanunga magtilaw sa monarchy? Di subong, daw, every time nga magpuli yung habana, doon na nagana. Siya ka nung na, gano'n siya nung nagabatak-batak siya sa iya ka nung mga karagalandra sa tubang, doon wala siya ginasapak sa iya habana. Ano ay han, ang buod siningon, may iban ay han, ang pana ko, or natak-anagid man siya. Okay, mga K5, nag-a-advise si Marilla. Para sa akin, Marilla, siyempre, kung first and second year pala na yan, nag-iyapayapa, pakipag-o pa mo. Pero magdugay nga magdugay, nakamuno sa bana, muduwala na lang na. Sa isa kabulan, katatlo, kaduwa, doa mo lang na yan. Like sa una, yung first year pa lang kabuya. Gayapayapa, gijaya, no? First year pa lang yan. Ang goa niya, nag-ano pa na, nag-asala-sala pa na. O, di ba, loves? Ano mo nakabasa? Ako sa number ho, from 325, siguro Madam Musa, iya nga ba na nadulaan gana kay baho? Ano niyong baho, man? Natural, Madam Usang, gadugay nga nagadugay relasyon mo sa imong nga bana, nagalain na. Dapat maging matured ka mo, hindi man na iya permilang bumbum pao. O, di bala? Ako, Madam Usang, dugay na kami sa bana ko 15 years na. Talagsadala kami ganit nagatutot nam-nam. E ti, do wala na gana sa isa kadisa. Hindi ba buod si Ringon? Nga wala amo nagatutot nam-nam. Buod si Ringon, hindi mo siya love. Oy, garabi ni. From 349. From 7733. Madam Busang, grabe ang story. Dumapatay ako hadla. Umana akong bana. Pero nadakpan ko bigyang bana, kuya ya. Nga may kirida na ibad. Pero, hindi man agurubod si Ringon. Nga po hindi ka magtutok nam-nam sang imo nga bana. Wala ka mo nagaplangga anay. Ay, grabe. Hari pag ito from 299. Madam Busang, hindi po si Ringon kundi ka mukha upagam nam style sa imo nga bana. Ma, hiwalay na kayo. Oh, hindi man ibig sabihin niyan. Ang obrahon niyo na lang, maestriana, nalaka mo ka magkupo-kupo, okay nina. Dapat maging mature sa relasyon. Hindi man buot silingon madamusang kung wala nagahampak-hampak ang bana mo, may iba na siya, no? Hindi na buot silingon madamusang, buot silingon siguro nakapulo ang bana or naubos na ang iya tagok. Ay, baso siya, ilan pagid ni? Ubos ang iya tagok. Adi pagin from 3774, Madam Busang, akon ba na ganun sa una? Permi-permi kami nag-Olympic every night pero subong wala na. Oo. Kakapoy man abi, Madam Busang, mag-iodize salt. Ay, grabe din. Magabalik si Madam Busang, all here to your favorite radio station. Istuyahan tapagin ha? Josephine, relax ka da. Kaya damo, diga comment. 88.7 K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag man namin nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kudayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame.
1: It's 8.7 K5 News FM. Sa Pinindalaya sa The Filipino, mga ka-K5. Second part sa ating program, dali lang ginda, bombot na lang ginda, nagasakit naman ang ako na sigtot. Well, sa mga K5 naton, nga gusto ako makita, naghambasin na Madam Usang ano bala tsura mo describe. Actually, medyo chubby ako, nga laba buhok. And then, kissable lips ako. Tapos, nami ako magkaon. Sang kanon. Oh. Kung makita niyo ko, siguro mahambagi ka mo siguro sa akon niya. Do, siguro do. Dukupahan niyo gid ako. Ay, grabe, do ba no? Well, mga kakay-five na ton, kay Josephine na naman from 299. Painabala, Josephine, hindi mo ba na sang extend food supplement for men na tahon tapo hindi magtayog-tayog ang teen dog. Diba? Pwede man na 11 dog, 12 dog, not teen dog, gid no? Grabe. Wow! From 2933, Madam Busang paliyag kuhambal kay Josephine. Nga ang boom boom pow, hindi man na always, mabat siya, ganun man na pong palangga, asang bana, mubiskan wala boom boom pow, basta nagapalanggaan ay kamuswaks na swak na sa budget mo. Hindi diabod siringol, Madam Busang nga permila, kamumat Tinuslukanay Festival. Miara, mangganiga Tinuslukanay permi, wala man pagpalangga, chika-chika lang. O, diba, jakto man. From 732, good evening, Madam Usang. Dumaham mo, akid ako kay Josephine. Ang upraong tanin ni Josephine, pamakoto niyang bana niya kung nga anatakaan kina sa akon magtandog o maghikap sa akon nga Mountain Zoo. Wow! Sa dibdib, mayroon dalawang bukid. Sa bukid, mayroon dalawang pasas. Grabe nga kadaba sa pasas. Mayroon lumalabas. Ano yan? Edi gatas. Grabe ka dyan yung kanta ni Mugin Sen sa akong 2233. Ari pagid Madam Busang, bow. Kung ako na siguro ang iyabana at load-lawan ko siya ng taon, tapos hindi siya malumos, ay grabe ka. Kung malumos siya baka siya sang ano eh, sang salbabida eh, pero hindi siya malumos. From 299, Madam Busang, pakihambal kay Josephine. Nga tani, Josephine, i-ask mo ang imo bana kung nga anatap-an siya sa imo magtutot nam-nam basi nadula lagi ng iya nga mood sa muna. Pero may mga lalaki gamay kong gisa Madam Usang nga una lang sa hara-hara sa sunod na wala na na, pero kung tagaan mo ibang nga po tayo matilaw naman na siya. Ay grabe gidya, perfect gidya ang imo yung message. Adi pagi from 1237. Namis ang number mo, sure. Madam Usang, ako lalaki man ko, pero may nagkapangaray kay si Mrs. Afon. Kapoy man kami, adi kong gisamo. Amon ang rason nga do, hindi na namon mahatag ang amon obligasyon para sa amon nga Mrs. Hindi mo siringon kung wala kami gaamo sina na dula na amon luyag. Kapoy langit kami. O, hambalya from Jobert. Ay, karabi si Jobert. Bongga si Toto Jobert. From 2397, Madam Usang, dumahampot ginako sa problema ni Josephine. Gusto ni Josephine, guro adlaw-adlawon gisa sa iya nga bana, hasta magkalatas-tas ang iya nga bigong-bigong. Ay, karabi, gudin niya. Gusto niya guro lukit-lukiton siya para nga makita ang perpilian niya. Grabe man niya. Di pwede nga nag-explain na siya sa side niya. Kamu mga bashers, kamu ha. Madam Usan, kanami kay Josephine at isprangkas ha. Kanami nga babae, kinanglan mo na naman kung isa nga may makuti-kuti sa amon. Kahit ti ang amon biring nagagabuk man. Of the earring, gidya. Gatay about wearing. Hello, man. Sa mga friends ko kami sa Panlaon, Gabamati. Well, mga ka-K5, magabalik pa si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: mighty glad you stayed.
1: H8.7 K-FAT News of FAM, jumping into lives of the Filipino. Last part of the program, upo niya si Madam Busan sa programang Bedtime Secrets. Well, mga K-5 naton, salamat gid kay Josephine nga nagpadala sa imo nga letter nga hindi makurikot ang imo potasyum. Grabe gid jaya, pakurikot lang sa iban is matigulang da. Wabong da. Hindi makilipa mag-inam sa GTX 500 Mighty C and GTX 500 mga K-5 mitnamit gid. Hindi lang namitnamit ha, namitnamit gid siya. GTX Coffee Mix pagid, nagpa-sexy pares kay Madam Usang. Well, away kita champong sa Tuesday edition buwas naman. The same time, the same stations, Wednesday edition ta buwas. Ako naman si Madam Usang, Usang ako bala, kay Usangon taman ka. Only here is the number one radio station sa Pilipinas, 88.7 K-5 News FM. Name it.
2: K-5.
3: K-5
2: News FM.
3: K-5.
2: K-5
3: News
2: FM. Championing the live of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una, problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
11: Ang DTX DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rikan. Epic tipo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

so I face the final curtain, my friend.

K5 News FM Angkampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadama mo gid sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa
9: tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epic
8: timo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may

0: by Vizio. Ang Vizio, MRD3. Matatas
1: mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3. My family history, ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
16: DTX 500.
10: Masaligan.
16: Epektibo.
10: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
10: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
16: Masaligan.
10: DTX 500.
16: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
16: Yung may D3.
10: E3 Bio.
16: With BCO.
19: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
0: Mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
0: kag patuluan ang mataas sang I Care Drop.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Oh. Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa matinlong na dugo,
4: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX-500.
0: Ang DTX-500
4: ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
4: happy kanunay.
0: DTX-500
4: masaligan,
0: epektibo.
4: DTX-500
0: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX-500
0: masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX-500
0: ang DTX-500
4: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
4: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX-500
0: masaliga. DTX-500
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si J, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: kasakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my phone
1: Sir.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamay. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay.
11: Yes!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
12: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Hood Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio.
19: kayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Mga buti ka.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique pro jar ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。 K5 News FM Championing the lives of the Filipino。
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sa Gihapon firme naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balanse o hindi balanse. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kaglabaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo ka utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalit mo ito, kami po'y numerlog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong mga banal mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon maluwas kita kung aton tinguhaon kaya ang kaluwasan simple lang ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala biyaan ang sala untaton ang pagpakasala nga aman kaya ang nakapalain sa kalibutan nakapaguba sa kalibutan ang nakapakurapt sa kalibutan kay kurapt man dito sa wala pagani ang baha so no, sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 12 korap na wala pa gani munay di kita matingala subong ang isyo labi na sa mga politiko ang korupsyon kay korap na daan ang kalibutan sang una pa munay di kita matingala dra pero kita tanan na korap man kita tanan na korap ang aton physical
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorrupt tanan. Diri sa kalibutan. Kay nakorrupt man ang kalibutan. Butong balon, naguba. Kaya pala ang pulong nga corrupt, kumbaga nadunot, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Huwag naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, 7. Ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, 10, 12. Pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya dito, kagbag-ong langit, kagbag-ong kalibutan. Bag-uhon man yung kalibutan, ipurify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga ato nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon, amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang lain-lain man tao mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom, mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga, dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tigipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi, amo na nga sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan ni wali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga sang paghinulsol, mutambalon nagkitang kabuhi na. Kay kung magkit istorya kita paghinulsol, ang butambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kun magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagid gali ang kasuguan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ito maintindihan siya. Muna nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong niadan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa aton mabasa Hebreanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kag espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati. Sa kapating, subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak, nga sa iya
nahmutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iyang hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Una nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agud nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14 versikulo 6. Ang ganhaan sang langit gin pabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot sang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios noon nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. Subo mo na nga importante kaayo. Dayon ang laygas ang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag hindi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 kag 18. Anong botambalon makauturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sining nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato.

amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga mabutang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan ra is maginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari ka mo, magbulag ka mo, hindi ka mo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi ka mo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kay wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kaluwasan? Mahimo ka mo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus at umang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon kag ang akon tigipsoon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kun magpagamit sa Ginoo. Kun sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat, si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs magkotoran, nga dapat aton kilalahon Ginoo, agod nga kita, yaman pakamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuytuyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran subong tao sang ilam laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson dibutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang

limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kun wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kun kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kag inlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan ng mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pagbalor. Wala nila makilala o kung maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kung mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, but malon, sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Rayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handong kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na ang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo
nga matigayon ang pagkadi mamalakyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tag sa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kamalingon subong nga siya putli unot 133. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon magadala man kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga presyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini kag kon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna ang Dios magapahayag sini sa inyo apang kon ano ang aton malabot magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot ng buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So, dali mag-uturan gin kumpara. Si Pablo na nagatinguha na malabot gin niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon na nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamoy. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin, inyong nakilang pag-ibig, patmabait gabay, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinasalang proteksyon na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado do Kamil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tok-tok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Once ka panago, sinji na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: Dising ako nung, dising.
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, 19 ah.
9: Kampiyon ni
6: mag-pitch. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Maligo. Basic. Ginaya.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
14: So, wow.
13: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para may pares na, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
9: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
9: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa mga diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
9: Mm-hmm.
16: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
16: may
9: pa.
16: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harakap pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, General, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti pero may na mabalik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagi init, Sir Boy.
17: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
17: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang aloblox ni, oh. Lipids. Oh.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
17: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable na mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
17: Uy,
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
17: may ga-repair man.
6: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
17: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
17: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, Sir Boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
17: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
17: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
17: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
17: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live iwala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na nga aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3-bio, ginapatagit may lipid sa siyang go help putos sa ginatawag ng cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung may kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3-bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3-bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3-bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3-bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3-bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3-bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero minom mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
18: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala na sang ano, wala side effect, wala...
18: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung pala inom ka D3-bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
19: D3-bio with Physio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3-bio.
21: Ang D3-bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Makapatas, mga buti ka.
19: D3-bio.
22: At po si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
19: D3-bio.
21: Ang D3-bio.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3-bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3-bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3-bio.
3: Bisan dengue, gini-inom ko
6: yan. Di ba dengue subong? Grabe ang
3: buwan.
6: Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3-bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3-bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3-bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. Hmm. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada. Mm-hmm. Hindi lang virus ang kaya patyon
1: bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Eh, ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, agad ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, agad akong nga panit.
11: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
14: Mas tindo ang atay.
7: Happy kanunay.
14: DTX 500.
7: Mas aligag.
14: Epic. Timo.
7: DTX 500.
15: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
16: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang. Oras sa ginadulong sa Tuscalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang
2: K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
18: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

0: morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandana kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ko naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:41 mga ka-K5, kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga ang mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton sini nga mga mamang super nga aga para kapasada na kalibot ang kabiyahe sa syudad kay probinsya sang Iloilo, bisan taoman kataas ang presyo sang gasolina. Good morning man sa aton sini nga mga ba. Abyan nga mga manog baligya sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga tran. Sa aton sini mga overseas Filipino workers OFW abroad sa mga online netizens naton. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong aga gid sa inyo nga tanan. Sa aton sini mga pinangga nga mga tagpalamati. Live na live kita nga nagapangalagad sa inyo sa pala naton sini ka mga social media platform sa Facebook. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagiging mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga. And of course, sa aton sini nga mga ka-K5, ginatamyaw taman sa mayong morning ang aton sini nga mga K5 Fans Club International, kagang aton sini mga K5 Patrollers, nag-upugid sa aton sini nga pagpangalagad sumungaga. And ginatamyaw taman sa mayong morning ang aton sini nga mga nagkapamati sa ilang tag sa kamang radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon sa syudad sang Iloilo, kag probinsya sang Iloilo. Babatian kita sa FM dial, lisua ang inyo mga lilisuan sang inyo mga radyo sa 88.7. Pero kung nagkapamati ka sa radyo sang K5 News FM Iloilo, hindi mo na kinanglan lisuon ang imo nga radyo. Ginapasalamatan tang aton mahal nga kaako for giving us another day, for waking up this morning. Aton sini nga mga ka-K5, no? Lamentations 3:22-23, the steadfast or the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Almighty Father, thank you for waking us up today. Lord, please bless this day with new mercies. May our yesterday's disappointments will not steal our today's hope. Let us your straight path that we may walk with confidence, knowing that you are our strength and our provider, our protector. Teach us to trust you more because nothing is impossible with you, Lord. Please surround us with your favor and let your peace guard our hearts. Amen. Blessed Wednesday morning, ka-K5 Ray Umalay, kag sa tanan nga mga ka-K5. Ang pag-share sang aton nga Word of God aga pa halin kay Ma'am Ning Ilumba. Good morning, Ma'am Ning Ilumba. Kay Oting Guanzon, Nanay Bet Guanzon, sa Barangay Malusgod Pototan, kag kay Butchay, kinagapad ayad sang iya sini bag-ulang kihad nga Almoranas. Eralina Tilar Magoles, good morning. Josephine Florindo Diaz, mayong aga, good. Alas 4:44 sa aga mga kakilis.

0: sa tunga-tunga. Dang gwa sang Philippine Area of Responsibility sa borderline gini sa mismo mga kakipay nakatuon ining LPA nga ini. Kagi na monitor ini mga kakipay pag nako ang tsansa nga mang isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Namo naman ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility. So expect taro naton ang lapta-lapta nga pag-ulan nga tuga sang siningging pa-enhance nga hanging habagat nga dala sang low pressure area. Gapon, grabe kainit ang aton sila nga tiyempo. Pagkahapon na po, nagbubo ang ulan. So, amugin ang balatian sa aton nga tiyempo. Sa aton sila nga mga kakipay, initon niya sa aga, grabe kainit. Pagkahapon, bubuan niya sang ulan. So, dapat papag-uno ng aton immune system. Kay kung kaisa, kung mahina immune system mo, mabasa-basa ka lang mga kakipay sa gamay ng ulan, dayon mo ubo, dayon mo masakit. So, dapat nagatumargid ka nagainom sa mga suplemento nga makaprotekta sa aton batok sa sining mga balatian. Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C ni Dr. Amel Itang Uy. Klinika D3 Bio para sa ubot rin kaso si Ponhilanat kag pneumonia TB. Katon sining mga kakipay, nagatap na sa mga viral infections, kag bacterial infections sa aton sining lawas. Ang Klinika D3 Bio. Muna nga dapat ha, protektado kita perme batok sa nagalain-lain nga lakat sang parahon. Amo na pinakalatest naton nga update sa aton sining nga weather forecast.
1: K5
0: report tali naman sa DOST Pag-asa. Alas 4:47 oras mga ka-K5. Kamusta ang aton sining mga kuturan, i-prepare na ang inyo mga papel kag ballpen, ilista ang mga recipe halin sa kay ka-K5 Alira Apin. Yum yum yum in the morning.
2: Yum yum yum in the morning mga ka-K5. Yum yum yum in the morning K5 Ray. So subo nga aga no. Ang aton naman nga menu hapos nang inilutuo no kag madasig lang, pwede gid pang balon sa inyo mga kabataan kag pwede gid pang sudan bisan aga udto o kon gabi. So subo nga aga mga ka-K5, ang aton nga menu amo ang soy pepper pork. So sa soy pepper pork naton mga ka-K5, of course sa ingredients naton no, kinahanglan naton sang pork. So mas prefer naton sa among recipe mga ka-K5 ang kasim no o kunang pork shoulders. Inisubo ang nagapresyo sang 330 per kilo. Of course, kinahanglan man naton para sa dugang aroma kag sa spice man mga ka-K5, no, kinahanglan naton sang bell pepper. So sa bell pepper naton mga ka-K5, subong nagapresyo sang 200 pesos per kilo apaw sa aton nga dish, 50 pesos nga bell pepper, okay na ina. Of course, sa aton nga panggisa o kun aromatics, no, kinahanglan naton sang garlic and onion. So sa garlic naton mga ka-K5 o kun ahos, no, inisubong nagapresyo sang 140 per kilo. And then sa onion naman naton mga K5, inisubo ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Of course, hindi kita kagisa kung wala sang mantika. So sa mantika naton mga K5, inisubo ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. Of course, sa ato naman nga seasoning mga K5, no, kinahanglan naton sang salt, pepper, liquid seasoning kag soy sauce. So sa salt and pepper naton mga K5, inisubo ang presyo sang depende man no, kahit may nakaripak man niya sa mga merkado apang sa aton nga dish, tagpulo ka pesos nga salt and pepper, pwede na ina. So sa liquid seasoning naton mga ka-K5, ang gamay sining bottle no, inisubong ang nagapresyo sang 60 pesos. So of course sa soy sauce naman naton mga ka-K5, inisubong ang nagapresyo sang 7 pesos o kung may ara man niya tinga dagko yan no, nga pouch no, ang dagko nga pouch sina mga ka-K5 ang nagapresyo sang 15 pesos. Of course, para sa dugang flavor kag pangbalanse sang taste sang aton nga soy pepper pork, kinahanglan man aton sang kalamay. So sa sugar naton mga ka-K5, subong ang nagapresyo sang 70 pesos sa merkado. So para naman mga ka-K5 sa aton nga preparation no, o kuna ways sa pagluto sang soy pepper pork, of course, kinahanglan naton i-prepare ana yung aton nga mga ingredients. Of course, unahon naton na limpyuhan no, o kung hagasan ang aton nga mga baboy. So sa baboy naton mga K5, mas manami kung i-cut naton ini siya sa strips no, kay mas madasig maluto ang pork kasi mo kun ang aton nga baboy kung i-cut naton ini siya sa strips. After sina mga K5, i-marinate na ini naton sa salt, pepper, sa liquid seasoning kag sa soy sauce. I-marinate lang na naton mga ka-K5, pwede nyo man nga overnight nga marination o

0: 1 to 2 hours nga marination, okay na ina. And then, para naman sa ato niya nga pagluto na, no, mga ka-K5, una, no, magpainit kita yas ang ato niya mga kalaha. And then, ibutang nato ng ato niya, mantika. So, once nga mainit ng ato mga mantika, mga ka-K5, dira na naton igisa ang ato niya onion and garlic. So, sa pag-isa naton sang onion and garlic, kung mag-translucent na ang tanan, o kung maghamot na mga ka-K5, no, kag mag-brown ang inyong garlic, dira nyo na ibutang ang inyo gin marinate nga pork. So hulaton lang na naton mga K5, no, ang aton gin marinate nga pork until nga mag-taken ang sauce niya kag mag-change na ang color sang aton nga baboy. Mabalaan nyo na mga K5 kung nag-change na ang color sang inyo mga baboy, kung magwa na ang iya mga ano bala mga impurities ang iya nga mantika man, no, mismo sang baboy kag medyo na mag-taken ang marination naton nga gin pangbutang sa aton nga baboy. So once nga mag-change na ang color kag magtiken na ang sauce ang aton nga baboy mga K5, dira na naton ibutang ang aton nga kalamay. So ibutang na naton mga K5 ang aton nga kalamay, and then tansyahon nyo lang, no, kag ibutang ang inyo nga mga liquid seasoning o kun oyster sauce as alternative. Pwede nyo man mga K5 nga ibutang, no, ang inyo nga oyster sauce mismo sa marination apang para sa dugang pagid nga flavor o kun seasoning idugang na lang na naton sa aton nga pagluto. After sa mga K5, butangan lang na naton sa tubig ang aton nga baboy para nga mas malaga pagid ini kag maluto, and then after sina pabukalan lang naton o kun i-simmer. After sa mga K5, kay syempre may kalamay na ang aton nga ginaluto, no. So once nga magtake na ang sauce ang aton nga soy pepper pork, dira na naton ibutang ang aton nga bell pepper. So sa pagbutang sa bell pepper nato mga K5, medyo ulihi na ina kay mas madasig malang niya nga magluto ang aton niya nga bell pepper, no. So after sa mga K5, tilawan nyo lang ang inyo nga soy pepper pork. Kung sakto na ang taste para sa inyo, pwede nyo nagin ina i-serve and i-enjoy.
1: Okay, sige. So ang aton menu is soy pepper pork. Kano sa aton sa mga K5. So pwede pang sudan, pang balon, pang kalenderya, pang negosyo and whatsoever. No? Sa aton sa mga K5, ang imo main ingredients is pork, kukon baboy, kag siyempre ang bell pepper. No? Sa aton sa mga K5. So marang aton sa mga menu for today, ang iban sa ni ginabutangan, bala sang ginamos. No? Pwede na butangan ginamos.
0: Kung ano yung K5, Ray, sort of Chinese kaga Korean.
1: Butangan ginamos, tapos ibutangan mo na lang dahil gata sa niyog.
0: Oh. Ano na tawag niya, hay?
1: Bicol Express. So, antes sa mag Bicol Express, amunin si Uraya.
0: Oo.
1: Sa itong siling mga ka-K5, no? Napamatigid sa ito si Mamon Eprel Sarmiento, Alex Sasabo. Good morning, ka-K5 Balira. Si Sir Jesse James Garbelia. Sambal niya nagabukal na kunong sabaw sang batsoya.
0: Wow.
1: Samtang nagapamati sa balitang K5 sa umaga. Sabi, ha? Ang ibanda sa mga vulcanizing shop na tonda sa may Tansada. Mayo nga gasin niyo da nga tanan ang iba nga pangluket na samtang nagapamati sa balitang K5 sa umaga. Si Brian Carl Dadiondo, Winifreda Sarmiento, Alex Sasabo, Josephine Florendo Diaz, George sa Jerconi, Takdoro Acuesta. Always kikimin na pamati ka K5 Ray Umalay. Salamat gid. Erlina Tilar Magoles. Nagapangapi na si Ma'am Erlina Tilar Magoles ang DTX Coffee Mix upod sa kay ka K5 Ray Umalay. Aray, may gop tayo liwata. Kanami turn. Alas 4:54 sa ito sinig mga ka-K5, ka-K5 Balira Apin. Salamat gid si mo sininga yum yum yum in the morning. Sayo mo naman sininga menu for today. Subong adlaw sang Miyerkules, July 22, 2026.
0: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 alirang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
1: Bali mam ning ilumba nami kung butangan ginamos dugangan mo pa kung may tambo strips agot mangin paklay nga tambo nga may baboy. Sir Benji Astorias, good morning. Mayong aga gid Sir Benji. Jenna Cabalpin, good morning ka K5 watching from Panama. Nga nagatutok gid sa inyo nga programa. Salamat gid. I-like, i-follow, i-share mga ka K5 mga tong sining pagpaglaga diri sa balitang K5 sa mga alas 4:55. Pauntang patrol sa pinaka-latest nga update no, sang aton sining Bantay Petrolyo. Kung kamusta subong, no, ang first day of implementation sinisang pagpataas ang presyo. Kay mga ka-K5, ang expectaron naton nga magtaas pagid ini ang presyo sa mga sunod nga mga inadlaw ini tungod sa panibag-o naman mga ka-K5 nga gera nga ging lunsar mga ka-K5 sang gera sa tunga sang Iran kag sang pungsod da Estados Unidos. Naglunsar sang panibag-o nga strike ang USA sa Iran kasunod sang pagpaandam ni President Trump nga magabalos ini bangod sa kamatayon sang duha ka mga US soldiers sa aton sini mga ka-K5. Kung magamuni ang sitwasyon sa Middle East, no, sa wala untat nga gira sang Iran mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamati ti ang matabo sini mataas ka mataas naman ni ang presyohanay mga ka-K5 sang aton petroleum products. May pila naman ka mga kabanwahanan ang nagbalik sa ginatawag nga 4-day work mga ka-K5, no, sa ila sini nga mga opisina initungod nga kawahin sang austerity measures bangod sa nagapadayon nga tensyon dito sa may Iran kag sa may pungsod Estados Unidos mga ka-K5, no. Ging bombahan sang pungsod USA ang duha ka mga oil tanker sa Strait of Hormuz subong man ang mga military assets sang military assets sang pungsod Iran na sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kay ti may duha ka mga sundalo ang Amerika nga nagkalamatay tungod sa sining pagpangatake man sang Iranian na government sa aton sini nga mga ka-K5. So kung mabuday kag maawot gid ang bagol sang Iran na hindi gid magpauntat sa gira, hindi gid magpasetol sa aton sini nga mga ka-K5, no, expectaron yung pagtaas duman gulpyada sang pila ka mga presyo sang mga petroleum products. Amigo Tonyo, nagapamati gid ikaw, kamusta ang gasolina mo subong samtang nagalagaw-lagaw ka sa mga kabanwahanan, no, kag bit-bit sang imo sini nga saging armas. Si amigo Tonyo the vlogger, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Hey, kamusta hon tabing sitwasyon da sa mga pila ka mga gasolinahan ta diri sa palibot? Naka-standby sa aton sini nga linya nga aton sini nga patrol with ka K5 Karen Barilia.
2: Ray sa Subong, no, diri sa may Petron Haro, ang presyohan ay gatong diri, like iya ka diesel max K5 Ray, tag 73 pesos and 60 centavos ang
1: per liter. 73?
2: Yes, 73
1: diesel.
2: And 60 centavos. Yes, diesel max.
1: Mahapit ko na karoon, ha? Barato, ha?
2: Oo, barato, K5 Ray. Then ang turbo diesel 76 pesos and 60 centavos. Turbo diesel 76 pesos and 60 centavos.
1: Subong na K5 ka rin?
2: Yes, K5
1: Ray. Why sila nagpasaka?
2: Kita na wonta K5 Ray mag 6 a.m. kay basi magadugang pagid ni sila.
1: Kahapon ang pagpasaka sang gatong. Sumusod ngon kahapon na nag-umpisa ang pagpasaka. Why pa sila yung nagpasaka? Di na sa Petron?
2: Yes, K5 Ray.
1: Petron Haro, dira sa may atubang sa biskotso.
2: Lopez Haina.
1: Oh, lapit sa biskotso house ta?
2: Yes, yes.
1: Oh, okay. Sige, go ahead.
2: Then ang extra advance, 70 pesos and 50 centavos. Ang XCS 71 pesos and 50 centavos man K5 Ray, no? Then sa Caltex ang ilang nga diesel 82 pesos and 50 centavos, ang silver 74 pesos and 60 centavos, ang platinum 83 pesos and 3 centavos K5 Ray. Sa Shell naman ang fuel safe diesel 76 pesos and 20 centavos, ang V power diesel 81 pesos and 70 centavos, ang fuel safe diesel gasoline 73 pesos, then ang V power gasoline 74 pesos and 50 centavos K5 Ray.
1: Okay, so mo na mga presyo na isubong sa aton sa mga gasoline stations, particular na, diri lang na iya sa distrito sa ngaro?
2: Yes, yes. Ipang-check niya ron sa pag-indik ang iban niya mga gasolinahan. Kay di ang hindi ko on nga Petron K5 Ray, same din presyo hanay, no? May iban nga taas ang presyo compare sa Lopez Hainang Petron K5 Ray or sa Shell kag sa Caltex. May mga iban nga mga area diri sa city K5 Ray nga branch nila nga tilain ang presyo. Di pag na ano ni K5 Ray ipanglibuton ta ang iban nga mga gasolinahan kung ano naman no ang presyo hanay nila sa ang gatong K5 Ray.
1: Sige, sa ato sila nga mga K5, imo nga balantayan nga balita sa pagbalik mo karon.
2: Sa aton nga mga natipon nga mga balita, effectiveness bilang hepe ni Police Captain Ryan Christ Inot, apektado suno sa kay Colonel Wilbert Parilla. Malapit 5,000 ka pulis ipang deploy sa Western Visayas sa adlaw sang State of the Nation address K5 Ray. Ang ining Sipner report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Pantay Bagyo.
3: Pantay.
4: K5 Pantay Petrolyo Update. Petrolyo Update.
1: Nagabagyo naman gidman tuod ang presyo sang gatong mo. Alas 5:02 mga ka-K5 oras sa ato sa liga pagpangalaga diretso na kita sa ato sa mga balantayan ng mga balita sa pagpunumbalik sa balitang K5 sa umaga. Yari nga ato sa mga pangulong dinalan, mga headlines, top stories of the day. Sa aton top stories of the day, ginadulongan sa atos karuan sa Klinika DTX 500 sa may mga diabetes, hypertension, maginom sa Klinika DTX 500. Sa mga balita, WBTC nagalaom nga malakip sa sona ni President Marcos ang paghatag importansya sa pilakalang transport sector. Kag tatlo ka mga sakay sang tricycle, pilason matapos ma-hit and run sang ban sa Banwasang San Dionisio, Iloilo. Liga ng mga barangay ging kondinar ang barangay official nga nadakpad sa drug buyback operation. Mga ka-K5 sang aton sining mga kapulisan. Kag City Drug Enforcement Unit pabor nga ipaidalom sa drug test ang isa ka criminology student nga nadakpan man sa drug buyback operation. Sa dugang naton sinay ka mga balita, pasiplatanta ang nagapadayon nga impeachment trial sa kaya by sa President Sara Duterte kahapon. Nagpakita na bilang state witness ining si o kung prosecution witness ining si NBI Director Melvin Matibag. No, sa aton sa mga ka-K5 kagina balikan ang kaso sa article of impeachment may kangtanan sa grave threat. Kahapon bilang NBI Director, ang ahensya sa National Bureau of Investigation ang nag-iimbestigar mga ka-K5 sa ining kaso ng grave threat nga file against kay Vice President Sara Duterte kag isa sa mga ginatalakay mga ka-K5 sa impeachment trial. Suno kay Matibag mga ka-K5 na si Vice President Sara Duterte ang iyagid ka ginatumod base sa ilang investigasyon sa iya sining aginbuyan ng statement sa isa ka-viral nga conference sa Zoom video or online video mga ka-K5. Amo ang presidente, ang First Lady Liza Marcos kag ang Anay House Speaker Martin Romualdez. Aton sining mga ka-K5 and there are similarities sa iya sining mga statement sa pila ka mga press conference kag imbuyan sini nga gusto ya kuno utdan sang ulo mga ka-K5 way again mentionar ni pero parang sabi niya parang gusto ko sang putulan ang ulo masuno kay NBI Director Matibag nga way ini sang liwan ang iya gitumod among si President Ferdinand Marcos Jr. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag may similarity ini sa pila ka mga ginbuyan nga mga statement sa iya sini utod nga si Baste Duterte Mayor Baste Duterte sang Davao sa isa ka pagtililipon man sang coalition range mga ka K5 sa dito sa Davao kung hindi kita magdasala sa to sini mga ka K5 kung sa diin gimboyan man ni Mayor Baste Duterte ang tinaga nga isa lang ang inihiling namin na tiningi ang ulo ni Marcos. Sa itong sining mga kakipay, yung balyaga, connect-connect na ining Duterte family, particular na kay Vice President Sara Duterte, ang may arasang seryoso ng mga kakipay kagaktibo ng pagpamahog sa Presidente, sa First Lady, kagsaan ay Speaker nga si Martin Romualdez, mga kakipay. So, amo na ang pila ka mga ginpangbuyan ng mga statement sa prosecution witness nga si Matibag. Iti si Matibag, mga ka-K5, no? Siya dumalang ni ang nabilin o ang pinakauliing nga witness ang prosecution batok sa kaso ng grave threat sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Alas 5 sa isa aga sa aton sini nga pagpangalagad. Bindugang pa ni NBI Director sanging pamangkot ini mga ka-K5 nga ti ano pagid ang iya sini nga mahambal no sa aton sini nga mga ka-K5 sa sini nga ila sini nga investigasyon. Ginamit lang diri ang tinaga nga bratinilya. Bratinilya. Magambal kita bratinilya. Ano ang buot silingon sini? B-R-A-T-I-N-E-L-L-A. B-R-A-T-I-N-E-L-L-A. Bratanilya. Sa aton sini nga mga ka-K5. Ginatag ni NBI Director Melvin Matibag nga nagumpisa ang term nga bratanilya sa ginpahayag mismo sang amay ni Vice President Sara Duterte nga si Anay President Rodrigo Roa Duterte. Nga ang tawag sini sa iya sini bata no bratanilya si Inday Sara isa ka bratanilya ging usi sa ini sang defense team defense panel ang pila ka mga opinion kag columns sa tong 2024 ni Matibag nga nagpuna sa kay by sa President Sara Duterte nga bratanilya ining si Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Ang bratanilya is actually a local term, no? Sa aton sining mga ka-K5, kumbaga terminolohiya ini, no? Sang naton in layman's terms sa aton sining mga ka-K5, batawag ta bratanilya, no? Sa aton sining mga ka-K5, pero ang tinaga nga bratanilya halin sa tinaga nga brat, no? Brat sa aton sining mga ka-K5. Kag kung aton ini siya tagaan sang meaning sa aton nga konteksto mga ka-K5, nagatumod ini siya sa isa ka tawo or sa isa ka individual nga makabig nga as spoiled or digani spoiled brat or abusado no or abusada nga klase sang bata sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So this is a popular slang term sa pungsod Pilipinas or ang iba nga tawag nato ni nga street linggo no sa aton sini nga mga ka-K5 nga kung sa diin masami nga ginambal sa mga aton sini nga mga kuturan no sa kilid-kilid no bratanilya meaning to say spoiled demanding or entitled young girl. Sa malipot nga pulong sa aton sini nga mga ka-K5 spoiled brat no spoiled brat di ba ang ginatawag nga spoiled brat tao oh di ba kung ano ang gusto mo imo get kung hindi pagatag sa ginikanan mo mahibibi ka kag magko ngisi-ngisi kung hindi pagihatag sang imo sini nga ginikanan mga kig ikaw no ma ano ka mang pressure ikaw. Apras na blas ang bata, gamay nga gimpakadto mo sa mall. Ambal nyo, malagaw-lagaw lang kamo. Kakaroon kayo nakakita, mga kakipaib, sang namin-naming ang panganan. Nagpabakal sa iya, ginikanan, tiway kwarta, ginikanan niya. Ah, nagligid-ligid sa sulod sang mall, kag mag-ibi-ibi, kag paiputon ang iya, ginikanan, para magbakal sang marami nga halampangan nga iya sini nga nakitaan. Oh. Dahil muna do kasubong sina mga ka-K5, no? Ang batasan nga gina-describe mga ka-K5 ni NBI Director Matibag sa kay Vice President Sara Duterte sa ipamangkot sa sang defense panel. Tingnan nambal mo na. Oh, tembal ya, ti di ba ko nagumpisa sina? Ang tatay man na nagumpisa, tawag siya nga Bratanilya. Oh. Sa aton sini nga mga kuturan, alas 5:10 sa aga, may pilak pagidnik ka mga informations, no? Kumadumduman nyo sa gintalikdan nga mga sinimana, tura, ang tawag ni isang columnist nga si Muntulpo, utod ni sa mga Tulpo Brothers, kamagulangan nila ni nga utod, isa ni ka-columnista, kag-isaman ka-broadcast journalist. Sa aton sini nga mga ka-K5, nagpagwa ini siya sang column, partikular sa iya sini nga statement mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, reaksyon niya may kang tanan sa relasyon ni Attorney Zelayka Lopez kag ni Vice President Sara Duterte. Kung inyo madumduman, gindiskusyonan sa italikdan man nga mga inadlaw ang confidential fund, no? Sang Vice Presidente. Si Attorney Zelayka Lopez ang nagatindog na Chief of Staff anay ni Vice President Sara Duterte sa nagapungko ini bilang Secretary of Education sa aton sini nga mga ka-K5. So, liwat nga naungkat ang mga isyo, may kang tanan sa madalom nga relasyon ni Attorney Zelayka Lopez kag ni Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga ka-K5. Suno kay Muntulpo, palipoton talining aton sini nga sugilanon sa paghatag sang punto sa iya sini nga statement. In short mga ka-K5, nag-post ining si Ramon Tulfo o kung mas kilala sa pangalan nga Muntulpo sa aton sini nga mga ka-K5, no? Matapos mga ka-K5 nga liwat nga magbutwa ang pangalan ni Attorney Zelayka Lopez kag ni Vice President Sara Duterte. Siling ya sa iya sini nga post dated mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa gintalikdan nga mga inadlaw. Ginsiling sini mga ka-K5 nga o konsentong November 23, 2024, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ginsiling sini sa iya sini nga post 2024 pa niya. Umpisa ginito blab pag kakasta matamat kay Vice President Sara Duterte ito sa pagka-Secretary for Education kag pag-question sa mga confidential fund. Ang hambal di ni isa sa mga tinaga nga ginambal di rin ni Ramon Tulfo, gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at si Zelayka ay may matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata ni si Sara ay dyke or lesbian? Tomboy or ACDC siya? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Siya ay isang bisexual. Amo ning ambal ni Ramon Tulfo, matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara Duterte at Zelayka Lopez. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ning mainit nga patutsada ni Ramon Tulfo sa itong 2024, 18 November 23, sa iya sini nga post, mga ka-K5. So that is why nga may mga na-istorya kag may mga at tinaga nga naga-lapta online nga hindi manigar nga mag-grabe ang batasan or ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte batok sa mga Marcoses. Tungod man sa iya sini nga identity crisis sa aton sini nga mga ka-K5. No? Kay ti suno kay Muntulpo sa iya aligasyon nga si Sara Duterte pasikreto madugay na nga may relasyon sa iya chief of staff nga si Attorney Zelayka Lopez. Kag si Sara Duterte, suno kay Muntulpo, isa kuno ini ka dyke or lesbian or tomboy or ACDC. Ang ACDC sa layman's term naton diri mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ginatawag naton ini nga tumba patis. Huh? Tumba patis. Sa aton sini nga mga ka-K5. Bonisa ang aligasyon ni Ramon Tulfo Batok kay Vice President Sara Duterte kagkag sila ay Kalopez. That is why kuno nga ti may epekto ini sa iya sining abatasan mga ka-K5 ilabi na gid kung magsagi ini ka pinangakig. No? So muna mga ka-K5 ang mga pila sa mga update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kay tiging balikan ang grave threat nga kaso sa aton sining mga ka-K5 sa impeachment trial. After sini, balikan naman na nila ang pag-diskusyon mga ka-K5 no, sa sining unexplained wealth kag masunod ang ining confidential fund mga ka-K5 sang vice presidente. Unang mga pinakalites ng mga update na ton mga kabiyanan sa nagapadayon nga paglitis sa kay Vice President Sara Duterte sa aton sini nga mga ka-K5. Samtang nagahilapit mga kuturan matapos ang impeachment trial, makita na natun ini ang mga kolor timprano pa sang pila ka mga senator judges kung ano blang ila panindugan. At ang matag subong way pasang kaklaruhan kung mapanubo sa 16 votes ha, ang pagboto para ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Kaya sa subong mga ka-K5, no, still 16 votes sa gihapon ang ginalantaw nga boto para ma-impeach ang isa ka-impeachable official. Alas 5.16 sa aga, magabalik ang balitang K5 sa umaga.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabasa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanubo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Asal rika.
16: Epic
15: tipo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
12: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
14: Alas 5.25 ang oras ato sa Liga Pagpangalagan, mga ka-K5. Welcome back sa Balitang K5 sa Umaga. Sa Gapon, kopo ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ota ng pinakauna kag mga nagapangunang mga balita sa ato sa Liga Patrol, ka mga ka-K5, upon kay ka-K5 Karen Badilla, kag ka-K5 Jason Talaron. Ka-K5 Karen, sa update sa imo sila mga natipon ng mga balita sa patrol subong nga aga. Go ahead, ka-K5 Karen Padilla.
18: K5 News FM. Kampyon Report.
19: K5, Ray, apektado ang pagka-epektibo ni Police Captain Ryan Cris Inot bilang hepe sa Iloilo City Police Station 4 o kundi rin no, sa distrito sang Molo. K5, Ray, ini ang pahayag ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla bangod ni sa sunod-sunod nga mga isyu nga ginapangatubang sa karon sang hepe. K5, Ray, kung madumduman ang July 1 K5 Ray sang ginsulod ni sang Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG ang Police Station 4 matapos yang agin search no ang bilog nga Police Station K5 Ray bangod sa information nga ti ang wanted nga dismissed police nga si Jerry Villanueva ang ara dira nagatiner K5 Ray or nagagadto or digani nagatambay kag may nakakita K5 Ray sa iya no rason nga gin-report ini sa IMEG gin-monitor K5 Ray ang ining si Villanueva rason nga nag-search operation ang IMEG dito sa Police Station 4 especially no nga may nabaton pagid nga dugang nga information ang IMEG nga ti ang ining si Villanueva ginaaligar nga ginausar sa Police Station 4 bilang asset K5 Ray sa mga drug buy bust operations. Then ikaduha ti may papel nga naglapta K5 Ray sa social media kung sa diin naka-state dito K5 Ray nga ining si Captain Inot kag ang mga operatiba K5 Ray nagapangplanted magluwas sa pagpangplanted sa drug buy bust operation based no sa allegation nagapanakit sila sa mga suspect K5 Ray nga ila nga nagakaaresto. Then ang latest amo ni ang audio record K5 Ray nga tiginaaligar extortion case sa Police Station 4 kung sa diin sunod diri sa kay Colonel Wilbert Parilla, may isa ka lalaki nga nagatagalog K5 Ray nga nagpakilala sa pamilya ni alias Lovi Po K5 Ray ang suspect nila sa drug buy bust operation sa tung tinalikdan nga semana kung sa diin ang ining operative nga nagapakilala nga CO or commanding officer of K5 Ray nga naghambal siya sa pamilya nga pwede ma-dismiss ang kaso ni isang ilang himata nga naaresto kag mahilway sa presuhan pero kabaylo sang kwarta nga kung hindi kita magsala 300 to 350,000 to ang ginapangayo sang lalaki sa pamilya sang suspect K5 Ray no. So bangod sa mga amuna nga mga allegations nga ginahaboy batok subong sa kay Captain Inot, epektibo ang iyang o kung apektado no ang pagka ang epektibo niya sa pagka-epektibo niya bilang hepe especially diri sa Molo. Pero suno sa kay Colonel Parilla, para in fairness man no sa hepe, may due process sila nga ginasunod sa investigation K5 Ray. Sa subong kung mahibaluan, may separate nga investigation ang Napolcom 6 nga ginapatigayon K5 Ray kung sa diin ang Napolcom gid mismo ang nagauyat sa investigation para patas K5 Ray. Then may transparency ang ilang investigation station sa natabo or sa nagakatabo subong sa Police Station 40 ang ginahulat diri subong sang ICPO suno sa director kung ano man ang mangin resulta sa investigation sang Napolcom pag kung ano ang mangin rekomendasyon sang Police Regional Office 6 especially ni Brigadier General Randolph Tuanyo kun bala ikakson sa pagkahepe sang Police Station 4 si Captain Ryan Christ Inot bangod ni sa sunod-sunod nga mga allegations kay 5 Ray batok sa iyati pero sa na-mention tamay due process
14: di mga allegation pa malang na wala pa man siyang kamatuoran ti perta kabalo kita nga do ka performing police captain man si
19: yes.
14: Police Captain Ryan na Christ Inot sa Police Station 4
19: kag yes.
14: Pila na ni ka mga dalagkuan nga mga operasyon ang iya sini nga operate no
19: yes.
14: Especially sa pagtapta sang illegal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo kay anong say diri ni ano aw ni Mayor Raisa Trenas bilang local chief executive sang syudad kakipay ba Karen Badilla way pa
19: sang nandigad or sang tinalikdan kay 5 Ray nakapagwa man isang initial statement si Mayor Raisa Trenas kung sa dinti suno sa iya ginatugyan niya ni ang investigation sa aton nga kapulisan kay 5 Ray
14: pero ti kung wala pa man lang sa mga adugid sa mga kamatuoran ining mga allegation kakipay ba Karen Badilla do hindi man na siguro manami nga basta-basta na lang kakso ng isa ka performing police captain sa aton sining syudad kakipay ba Karen?
19: Yes, correct kay 5 Ray, no? Kay team, may ano eh, damo may nagapamatok sa kay Captain Inot, damo man sang may nag-aapi, nang ibang gani nag-aapi.
14: Normal na iya nga kung may mga drug by bus operation, kag nga may pila ka mga operation sa mga adiktos, kag mga nagagamit sa illegal nga droga, normal na iya nga may mga ma-complain, normal na iya nga may mag-pangakig. Normal lang na iya nga may magreklamo sa aton nga mga kapulisan kay K5 Karen?
19: Yes, kay Timo paginang isa sa panawagan man gani sang ICPO kag Pro 6 K5 Reno nga kung may reklamo gani sa hepe hindi lang sa kay Captain Inot file gid sila sang formal complaint hindi nga ipaagi lang permi sa social media K5 Reno kay ti sa admin case suno sa kay Colonel Parilla although nga hindi na nakinanglan ang formal complaint kay ti sila man iya nga pulis ang naga-process ang investigation pero kung sa criminal charges kinahanglan gid sang formal complaint K5 Ray kung gusto gid nila nga imbestigaran gid sang maayo bala K5 Ray sang ining mga allegations nga ginahaboy nila sa mga kapulisan naton K5 Ray.
14: Sali eliwatagi gani ang pila ka mga complaints ni nga nabaton ni Police Christ Inot.
19: Oh, una dire K5 Ray ang pagpangplanted pagpanakit sa mga arestado din ang ining allegation sang extortion case sang kapulisan dira sa Station 4.
14: Atong may nagpakilala ko nung police nga baydan yes. Ko no 300,000 plus para
19: yes.
14: Mabuligan mapagwa ang pamilya ang subject.
19: Suspect. Yes, suspect. Correct.
14: Oh. Pero tiway pa man to na natumbod na to kung sino to aw.
19: Sa subong ang ano ni ginapangayo ni ang audio record sa nakabaton K5 Ray sang ICPO then ipa regional anti cyber crime unit nila para ma-enhance ang audio kag ma-investigate K5 Ray.
14: Kay kung ako maglantaw mga pulis ni no kag kabalo na sila sa proseso.
19: Yes.
14: O, ano butang nila pangalan nila sa langalang, butang nila rangkon nila sa langalang, butang nila ang ila sinitrabaho sa langalang. Nga ma-transaction sila magamit sila telepono. Nabalado gid nila nga tama ka high-tech subong ang chimpo ka K5 Karen Badilla.
19: Yes.
14: Oh. Sa tun sini nga mga ka K5 kag ti sakto ra nga imbestigaran para mabalaan kung sino gi banto. Pero
19: yes.
14: Kung pulis ikaw, ano ikaw masugal, mabutang mo sa risgo imo sini nga trabaho ka K5 Karen?
19: Yes, K5 Ray. Kag ti ang kung ang kapulisan ta pa hindi ni familiar sa ila ang tingog sang pulis K5 Ray nga ti na or nagpakuno-kuno nga pulis kag ti nagahulo Tagalog dito ya sa tawag K5 Ray.
14: Pero ang Tagalog ya straight nga Tagalog o kung Tagalog nga kinamatis, ah? Wala magi pamangkot. Kay kung ti Tagalog nga kinamatis ti do halata gid nga Ilonggo tana ang nagka-Tagalog eh.
19: Oh. Kitty Ant actually ang ining record kay Five Ray. Ano yun, hindi kita makasilig at taga Luzon. Taga Luzon ang ining nagpakilala.
20: Paano mo nalaman na Tagalog ako? Paano mo nalaman na taga Manila? Paano mo nalaman na Ilonggo ako? Dahil ba sa pananamit ko?
19: Sa subong K5 Ray, no, nag-coordinate ba ni ang ICPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit o CONRACO K5 Ray para ma-investigaran ni ang audio record K5 Ray sa nagpakilala nga operatiba K5 Ray.
20: Sige. Salamat ka, K5 Karen Badilla. Sa imo sini mga gradul o mga informasyon, nag-report, update, follow-up pa sa aton sini nga patrol.
19: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Alas 5:35 oras sa atong sinigang pagpangalagad, nagapamati sa Ugak Tugigaraw si Seronito Sumbong, Mama Laura Sumagaysay, si Mama Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabago. Naka-tune in na sa 88.7 sa kay Sir Edgar Badbadon. Pleasant morning sa imo ka K5 SB Ray Umalay. Good morning sa mga ka K5 naton. God bless us all and God bless Philippines. Salamat gid Sir Edgar Badbadon. Sa iluan tabla ng follow-up report ni ka K5 Jenny Coyunan, reaksyon sa ang liga ng mga barangay president kagaging kondidar sini ang isa ka barangay official nga nadakpan sa dagbay bus operation dito sa may barangay Ortiz City proper. Kahapon, mga ka-K5, kung sa dinakuhaan siyang kapin na 2.2 million pesos nga illegal nga droga. Yaring report ni ka-K5 Jenny Coyunan.
21: Ka-K5 Ray, wala ginatolerar kagugot nga ginakondenar sang liga ng mga barangay Iloilo City ang barangay opisyal nga nadakpan sa drug buybus operation sang City Drug Enforcement Unit. Suno kay liga ng mga barangay President Councilor Irene Ong nga halin sang una, wala gid gasuporta ang liga ng mga barangay sa illegal nga aktibidad sa mga barangay officials. Ginpahanumduman sa ni ka-K5 Ray ang pahayag ni Iloilo City Mayor Isa Trenas nga konsin uman nga barangay official ang madakpan sa bus operation ang wala sang bulig mabaton halin sa syudad kag dapat atubangon gid ang ilang kaso. Dugang pa sang konsehal nga aktibo man ang ilang implementasyon sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o CONBADAC sa tanan nga barangay sa diin kada bulan nagareport sila ka K5 Ray sa kapulisan sa mga posible involves illegal nga droga sa ilang barangay. Payag pa ni Kwaong ka-K5 Ray nga may mga aktibidad man nga nagadihon ang barangay kaangay sa mga programa nga gapabaskog sa anti-illegal campaign na lakip na pagpasangkad sa sport sa barangay. Naibaluan ni K5 Ray nga sang Tuesday, isa ka barangay kagawad sa Barangay Ortiz City Proper na si Kagawad Joe Marivilla ang nadakpan sa anti-illegal drug campaign sang kapulisana. Yari bala ka-K5 Ray pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Councilor Irene Ong.
22: Sa legal, isa muna, wala rin kami na tolerate. Kuntuod yun na. Kuntuod yun na nag-ligya siya. Kaya ginayang legal na tolerate and never kami yung nag-support sa motion na. Maski nga na siya mayor, nagkambala na. Nakaway siyang may mabulig. Kung barangay kagad o barangay opisyal na mag-ligya siyang drugs.
21: Nabatian ka K5 Ray ang kabahin sa pahayag ni Councilor Ong. Kaini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na ka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inisim ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyo na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Gaom-om ni Guro Polboron si Councilor Irene Ong sige na interview ni ka K5 Jenny Kauyunan. Alas 5:38 oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa balitang K5 sa baga. Sa iluan tabi mga balita sa istoryahan ta karon duga nga ining kagawad. Sa iluan ta report ni ka K5 Reggie Di Mayo sa tatlo ni ka mga sakay sang tricycle nga pilason matapos ma hit and run sang isa ka van sa Banwa sang San Dionisio, Iloilo. Sa report ka K5 Reggie, go ahead.
1: Kaki Fibre, tatlo ka mga residente ng Dumaraw Capiz ang napilasan matapos mabungguan ang ilang ginasakyan nga tricycle sang isag ka ginapatihan puti nga van sa Barangay Tuble San Dionisio Iloilo Lunes sang gabi Hulyo 20. Ginkilala kay Fibre ang driver sang tricycle nga si alias Galindo 42 anyos samtang ang mga back rider sini amo sanday alias Ronald 24 anyos kag si alias Raymar 36 anyos nga lunsay mga residente sang sitio Purog Barangay Tina Dumaraw Capiz. Sa interview naton kay Fibre no kay Police Captain Jesus Sibatilante Jr. ang hepe sang San Dionisio Police Station ginpahayag sini kay Fibre nga samtang nagabiyahe sa National Highway pakadto sa norte nga direksyon ang tricycle nga may karga nga lubi gulpi nga nabungguan sang van ang likod nga portion sini rason nga nagtakilid kag nagtalalabog ang mga biktima. Dugang pa sini kay Fibre nga padulong kontani sa banwas ang istansya ang mga biktima samtang ang van naman nga duag puti ang padulong man sa norte nga bahin. Bangod sa mabasko nga impact, nagtakilid ang tricycle kag napilasan kay Fibre ang tatlo ka mga sakay. Sa diino gilayon sila ginbuligan sa mga responder sang MDRRMO San Dionisio. Gilayon man nga nag-coordinar kay Fibre ang San Dionisio Municipal Police Station sa Batad Municipal Police Station kag iban pang malapit na istasyon sang kapulisan agud nga magpatigayon sang blocking checkpoint para sa posible nga pag-aresto sa driver nga nagpalagyo kay Fibre. Sa karon no, padayon pa ang backtracking sang kapulisan sa mga CCTV footage sa pila ka mga banwa agud nga makilala ang driver sang van. Sa piyak sang aksidente kay Fibre, yara naman sa maayo nga kahimtangan ang tatlo ka mga biktima kag nakagwa na sa Sara District Hospital. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si KK5 Raji Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
20: Salamat gid KK5 Raji de Mayo. Kadto na kita sa K5 Kamustahan, pagaton si KK5 Balita sa Umaga.
2: Ah.
20: Good morning, K5 Western Visayas. Ang kapita, gininit ko pa. Muna nga medyo na late-late kita gamay. Nagkapangapin na kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ka-K5 Jobert Lago, ari ka di sila ilo. Ay kagid kahapit kahapon.
4: Thank you so much, ABP. Bawagin mo na sa kalagay may season ka. Busy kagid ka pang barangay-barangay. Alin sa Iloilo, gwapong signal sa Iloilo. Sailo kita sa aton mga bataon nga mga kaupdanan. Kag mga porsado alin sa probinsya kang Antique, K5 ni store, K5 Mil Marguay, please.
23: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Manami amon nga bugtaw, pero nag-uran-uran dyan kagabi. Why kami problema man kay Tinaka Ditribayo, man kami bas kagamon nga resistensya. Balik ka nimo, SM Jubert.
4: Thank you so much, K5 Bilmar. Halin sa probinsya kang Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, K5 Michael. Kalibog, why please?
24: Sir Jubert, good morning. Good morning, Sir ABP. Liilo, Bacolod, kag Antique, good morning. Nagaulan di kagabi pa. Karon taliti na lang. Champion ang signal, naka-DTX Premium Coffee ako kag naka-Mighty C. Balik sa iyo, Sir Jubert.
4: Kompleto ang grupo mga ka-K5 sitwasyon sa Kapi. Sabas ko kung ulan kagabi mga ka-K5, pero naka-Mighty C na ang mga taga-K5 News FM. Ari na mga detalye sa mga report mga ka-K5. Unahon na to ng mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Robert, good morning, partner!
25: Sa liwat, mayong aga, Sir Jobert, nagaisanon na kita dali kay man na may importante man nga ginakantuan si Papang Robert Pacardo, no? Solo-solo kita, mga kakibab karoon
20: naga. Sir Robert, galing iyan.
25: Mga balita na mong diri sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, dira sa siyudad sa Cadiz, mga kakibab, arestado ini sa isa ka drug bypass operation ining isa ka nalakip na babae nga empleyado sa gobyerno sa duha ka ginakabig nga high value individual o kon HVI nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa siyudad sa Cadiz mga ka-K5. ginkilala ang empleyado nga si alias ni Lynn, 50 anyos, nga nagatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project, samtang ang upod sine amo si alias Tong Etz, 28 anyos nga lalaki, lunsay pumuloyo sa barangay Tinampaan sa nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa kay alias Tong Etz ang 3 tanan kapakite sang ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 34,000 pesos. Medyo gamay-gamay lang ah. Natural ti violation sa Republic Act 1965, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, eh ipasaka, eh batok sa sining suspect mga kakipay. Dire man sa may banwa sang Murcia, yara sa prisuhan karon ang isamang kababaye nga nagabusong, lain lang kay nagabusong ni, sang 7 kabulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala sang ginabayaran sa banwa sang Murcia. Suno sa Murcia Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 ang ginkawat nga mga gatas, palaman, chocolate kag iban pa mga kakibab. Nakita sang gwardiya nga ginsulod sang babaye ang mga item sa iya sini nga bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso sa gwa mga kakibab. Amo tong nga gin sita. Amo ning mga balita na mondiriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island.

0: Diretso kita sa aton sini nga mga doy bugayang kapeyaw. Diretso kita sa aton sini nga mga balita subong aga diri sa may siyudad sa Iloilo, no? May kang tanan ni sa drug bypass operation kaso ang nadakpan diri isa ka barangay opisyal, no? Dakop sa drug bypass operation ining barangay Kagawad nga si alias Bulldog. Si alias Bulldog sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang Bulldog di nga daan sang una basta may Bulldog ka gani nga tatak, no? Malakip na ikaw sa isa ka drug group, no? Diri sa may siyudad sang Iloilo. Galing kay pangalan niya si Bulldog, 47 anyos, taga barangay Ortiz City proper, kag nadakpan ini kapon nga 12/4, no, sang aton sininga City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Roque Jimeno III. Nakuha mga ka-K5 ang anom kasasye sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 330 grams kada galabot sa market value nga 2,224,000 pesos. Si alias Bulldog ang isa ka barangay Kagawad sang nasambitan nga barangay kag nahibaluan nga nagakapot ini sang komitiba sa Committee on Health, mga ka-K5, no? Ang ginayata naman sang opisyal kag mga criminology students ang kurso pa sang sining Kagawad sa ton sining mga ka-K5. Karon nagpagwa naman sang statement ang siyudad sang Iloilo, partikular na ang spokesperson sang city government nga si Ma'am Joy Pantilaga Gorsa. Kung sa diin mga kikipab ginsiling-siling, hugot nila nga ginakondinar ang kailabtanan kag pag-intra sa mga barangay officials sa illegal nga droga, mga ka-K5. Natala na nga pasakaan sa kaso, may kang tanan si Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasambitan nga barangay Kagawad.
1: Hinahanap-hanap kita.
0: Amo na nga ito sa mga balita, mga ka-K5, diri sa may siyudad sa Iloilo. Hinahanap-hanap kita with ka-K5 Jobert Lago. Salamat yan, ka-K5 Jobert.
2: Thank you so much, ABP Sir Ray. Umalay sa banwasang pututan. Alin sa Iloilo, mga ka-K5 sa Iloan. Ito na ito, mga kaupnan. K5 Milmar, ka-K5 Nestor. Sa probinsya kang Antique. Antique, go ahead, please.
3: Mga talalupang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Boss Sir Visayas, SM Jubert. Bawo kahapon ho, nagbubo dyan mabaskog nga uran. Kang hapon, K5 Boss Sir Visayas. Pero hindi lang basta nga uran, kay may buhawi. Sangka balay ito ang ginagyan sa may barangay Udyong sa may Sibalam ang nagtruklap, nagtrabog mga parte kang andang balay bangod ginagyan kang buhawi, K5 Western Visayas. Maswerte lang kay Wyman kang may nasamaran sa ingat naman nga barangay na tumba man ang puno kang kahoy kang Star Apple. No, kagdya sa may area kang San Jose, nagbaha-baha man sa may atubang kang mall. Murang mga nagkaratabo dyan kahapon bisan nga way bagyo pero bas kagang uran kaghangin.
4: Samtang sa dugang pagit nga mga balita ginlunsyar man kahapon kay Department of Information and Communications Technology kon DICT ang 269 ka mga free Wi-Fi location sa 798 Wi-Fi access points sa regya sa may probinsya kang Antique. Ang diyang free Wi-Fi for all isa ra ka inisyatibo nga ginaimplementar piagi sa Free Public Internet Access Program sa idalam kang Republic Act 129 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag marasig nga internet connectivity sa mga pampubliko nga eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga mga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makamudar kang asta sa 250 ka mga tao kag may bandwidth nga hasta 200 Mbps.
3: Mura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo, Sir Jubert.
2: Thank you so much, Nestor. Speaking sa DICT, iti isang Kwan, K5 News FM, kag pidaw sa namataga Andri, no? K5 Antique. Mga nagpanguna nga balita, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan with ka-K5 Michael. Sir Michael, go ahead, please.
5: Morning liwat kay Febis from Visayas, Negros Island Region sa mga balita sa banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya sa Aklan, isa ka PDL o Person Deprived Liberty, ang nasa po na lang apatay sa sulod sa selda sa ILA CR, sa selda 3 sa Aklan Rehabilitation Center, mga ka-K5.

0: ang suspect si alias Del Sol. Nakita na lang ni siya nga nagabitay gamit ang nylon cord sa sulod mismo sa CR. Ginabana-bana mga pasado alauna sa kaagahon according sa mismo nga warden no nga si Police Colonel Nakar. So no, sa report abi mga ka K5, manghihi lang taning opon niya sini no pero nakapatay ang suga sa CR daw may nabungguan siya nga tawo amo to nga gin pahibalo niyang kaopdanan na balaan nga may nagabitay na dito mga ka K5. Kun madumduman ining si Del Sol mga ka K5 morning suspect sa pag pang hold up kag pag baril nagaserbi ni siya nga gunman sa natabo nga hold up dito sa Banwasang Makato sa isa ka personal sa JNT nga nagakadto tani sa bangko upon man niya sa trabaho kay dira man siya nga trabaho pero gin aligar nga gin hold up kag gin tiro mga ka K5 no narimit siya sa June 23 2025 kag kahapon nakita na lang siyang patay mga ka K5 sa sulod sang selda samtang kansilado gihapon ang klase subong sa Banwasang Altabas sa sunod-sunod nga bomb threat nga natabo dito sa Banwasang Altabas no una ang Altabas Elementary School sa pagi sa Facebook post may ara nga nag-post nga pagbumbahan nila ang nasambitan ni eskwelahan kag ang target amo ang mga grade 1 to grade 4 no kun sa din gani nagpangusisang aton kapulisan kag nagpangako ini si police captain na police lieutenant Palma nga kung sa diin ay kinahanglan nga magpanabat gid ang nasambitan nga suspitsado sang nasambitan nga bomb threat mga ka K5 no pero sa subong nagpangayo na sila sang bulig sa Kalibo PNP para matagaan man sila sang ayuda para makilala gid ang nasambitan nga mga suspect o kon na suspect no kag masunod nga mga inoras may isa pagid ka bomb threat that's why subong nagdeklara ang mayor nga si Mayor Dene Rifol Senior nga suspendido ang classes ang klase bangod nga ni sa nasambitan nga bomb threat. Ano mga balita di balik sa imo Sir Jubert.
1: Thank you so much Sir Michael. Kag diri sa probinsya sang Capiz mga nagapanguna nga mga balita mga ka K5 na dumdumayo sang Lunes kadlaw nga may pulis nga ginpatay sa sulod mismo gintiro sa isa ka video bar diri sa Pontevedra. Tapo nagpagwas ang statement matapos nga nagpatigayon sang press briefing ang aton sa nga hepe sa Pontevedra PNP si Police Captain Mark Garcia ang in charge sa nasabing ka police station nga sunod sa iya ang naglutang sa kay Police Captain Rian Apuyos hindi ang una nga gintumod nga si William Ducampo nga upod sa inom sa mga suspitsado kundi ang isa pagid ka suspitsado nga mo si alias Boy nga nagpalagyo sa kay sa motor upod sa pagid sang isa ka upod nila nga si alias Junjun nga amo ini ang nagpalagyo matapos ang insidente no? Mga ka K5, suno sa aton magkatapos ang kapulisan, ining nasambit nga suspitsado padayon nga ginarurip sa karon sang kapulisan. Apang kahapon, matapos nga na-interview sa PNP ang suspitsado nga si alias or si William Ducampo sa hospital, dito na nagkaran-karan, no? Upod na may CCTV support mga ka K5 nga suno sa ila. Nakitaan nga ka ang suspitsado hindi si Ducampo. Sa karon ginpalang kaso sa korte kagsuno sa Pontevedra PNP nga nagapakita nga ti natumod na ang tanan-tanan kag ginahulat na lang karon ang operation including pagpagwas ang CCTV para may buluan sa publiko mga kakipan. Diri sa amon pagin sa promisa sang Capiz sa City LGU ati kwan may libre nga proficiency English training kag allowance para sa aton mga grade 12 student sa Rojas City Deep Ed Division mga kaki.
2: Salamat kaki pa Robert Lago.
3: Pilit ko mga kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan at libo pang pinagsamahan.
2: Oras, alas 5.55 mga ka-K-Pub sa ito sa ligapang pangalaga na batiyan ng K-Pub Western Visayas. Alas 5.55 na, bugtaw na sa mga estudyante, managa-opisina, himos na aga pa. Kaya ka na sa mga nagabarikot no, nagkakatulog pa sa subong, yari ng aton sa ligapang pamukaw. Hoy! Pagbararangon, ano ka mo dyan? Kagmagpararigos! Adlawon ta daron jo gapaniba ho rontinyo bogtaw ron. Bango na, bango na, bango na, Ma'am Raquel Covatanga! Sa mga estudyante mo na! Good morning, kay Tita Rina Mapa. Available na ang sinako nga klinika DTX Coffee Mix. Ha? Magkanto ka mo nila kay Tita Rina Mapa sa Rizal Lapos kay sinako ng supply ha? Sa klinika DTX Coffee Mix. Kita Maki Kunabeba, good morning again. Salamat again, Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, Roselyn Hermo. Nagpabati again sa ito sa inyong pagpangalagad. Ako naman si Kakay Pabre Espeo Malay, nagpabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga Kakay Pabre.
4: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabatas mga butika. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akong sugar kay Mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayara, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari nakapaborito nato niya ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman from Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my kumso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problem. Magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
8: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
13: Oras sa Pilipinas, lasais 9 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape. DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
15: DTX 500 Morning Newscast.
14: At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhe. Head of Francia,
15: DTX 500 Morning Newscast.
13: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Nagapanalithi sa sudad sang Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Augero, Francia.
1: Ted Augero, Francia.
13: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: The story of the day.
13: Pamahog ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Marcos Jr. kag pamilya, seryoso, aktibo kag padayon, suno kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa balita lokal, barangay kagawad sa sudad sang Iloilo nakuhaan sang balor 2 million pesos nga shabu. Transport group sa Western Visayas nagalaom nga matagan man sila sa igtulupangod sang presidente sa State of the Nation address. Sa balita regional, provincial drug enforcement unit team sa Aklan gin pasidunggan. Sa K5 Network News, mga sospitsado sa pagpatay sa marine biologist sa Sibulan Negros Oriental, positive sa paggamit sang druga. Sa balita nasyonal, oras sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinsaylo sa impeachment court sa aga tub-tub sa hapon, umpisa sa Hulyo 29. Transport group nga manibela, magapatigayon sang transport strike subong adlaw, tub-tubwas Hulyo 23. Balita international, Amerika naglunsal sang bagong atake sa Iran, kasunod sang paandam ni US President Donald Trump na magabalos bangod sa kamatayon sang duha ka US soldiers. Balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaandam sa publiko sa peligro sang casino junket operation. Balita sa inampang sa football, Spain number 1 na sa FIFA World Cup rankings. Balitang entertainment, Joshua Garcia trending bangod ginapayag isa siya ka Duterte diehard supporter ukon DDS. Sa balitang extra special, ido sa China ginaparintahan. Dire sa Pilipinas ginatabog. Sili. Kapin pa kon Arikison. Pero kon hybrid, ati ginapag-grooming eh. Si Lucky kag si Candida. Lasays 14 sa aga. Mao na kay home na si Pastor Bobby Riman, si Mamimi, Rita Cleon. Magpanga pinakamodera DTX Coffee Mix. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga sudad sang Iloilo kay magapadulong diri sa sudad subong adlaw. May libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place sa Haro. Kun alinka sa Haro Plaza antes ina before sang Rob Haro 9:30 subong aga hasta alas 3:30 sa hapon. May nagalibod-libod sang DTX 500 sa kabarangayan, hindi ka mo magbakal kay peke ina. Bakal direkta sa clinic outlets, agud masigurong organic, kaag epektibo. Lasay 15 sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara anay sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, sa managaydad isa katuig, asa 15 anyos, syrup ina nga nasunod sa botelya, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Sara Iloilo, kag Northern Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga damo punggod, hindi pagtudsa, panghabon ka, DTX Beauty Soap with Ampalayo Leaves. Kag parang mahumot ang ilok, bilog nga adlaw, Clinica Deo Fresh. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: The story of the day.
13: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginpamilit ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tuwi sa ginapahayag pagkontrata sa hitman ang hindi basta lahog-lahog kundi isa kaseryoso aktibo kagapadayon nga pamahog. Sunod sa testimony ni Attorney Matibag, ang investigation sa NBI alay pakita na ang mga ginbuyan nga matinaga sang Vice Presidente ang may mabugat kag hindi mahimo baliwalaon kintumod sang agency ang mga talaksan sa pagpangusisa sang pamahog lakip ang pattern sang kalakasan kabugaton sang insidente ikasarang motibo kag identity sa mga ginatumod nga mga tawo bilang katapusan nga testigo sang prosecution panel pa sa article 4 sa impeachment complaint ang iya pagatubang sa korte ang nagpabakod sa nauna nga pahayag sa mga official sang NBI nga ang mga pamahog ang may potential nga magtugas sang kagamo kag hindi sakop sang kinamatarong sa hilway nga pagpahayag ginatagan pagtamod sang NBI nga ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ang hindi lamang rhetoric kundi isa ka seryoso kag padayon nga pamahog nga dapat natubangon paagi sa legal nga proseso si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: 2024 sa kasalukuyang imbestigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong Abril 2026.
10: Malaki po ang pagkakaiba. Yung imbestigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue sapagkat malinaw po na hindi na ito banta kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
13: Alas 6 sa Jesse Otso sa aga.
1: Bet Aujero Francia.
15: Headline. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
13: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Barangay Kagawad sa siyudad sang Iloilo nakuhaan sang balor 2 million pesos nga Shabu. Aaron Rifuyo sa report.
16: Mga ka-K5 Barangay Kagawad nga mukuntani nga mangin maayo nga ehemplo sa barangay kag nagagiya sa iyang mga pumuluyo bao nakuhaan sa masobra 2 ka milyon nga balor sa ginapatian Shabu sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa city proper. Yarang report.
17: Bakit sa Mighty C? Huwag na pag ina-allergy, huwag na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
16: Arestado sa gingkasang drug by bus operation sang City Drug Enforcement Unit ang incumbent number 1 kagawad Yuselias Bulldog, 47 anyos sa Barangay Ortiz City Proper, Iloilo City pasado oras 4 sang hapon, Hulyo 21. Sa interview sa K5 News sa Family Wiro kay Police Captain Roque Jimenez III, ang OIC sang City Drug Enforcement Unit. Madugay na ang monitoring sa nasabit nga subject kag nangin madanog ini bangod nga sulodlo ng ilang area. Nakumpiskar sa paghirakop sang kagawad ang 6 kasasay kag 8 kanatayn sang suspected Shabu nga nagabugat sang 330 grams nga may market value nga 2,224,000 pesos. Naibalawan nga Committee on Health ang ginauyatan sa opisyal kag mga criminology students pa ang kurso sa iyang mga kabataan. Sunod sa kagawad, wala siya nagagamit sa ginagawa ng droga, humanin siyang naging opisyal, kagina panginwala man ang pagbaligya.
18: Nagabot na ang kinpo niya, may nangisog na civilian informant, wherein na madrita siya bakal, kag masaliga niya. So that's why, apan sang nakabalukita nga may magbulig sa aton, na makadirikta siya bakal. So bala na naging padugayan pa, kahit damo na ini ang naperwisyo ng tao ni Kagawad Bulldog. So ay daw first kagawad na isang priorities. So kapasalamat ni kita kay may aragyapon ng mga pumuluyo, concern sa ilang barangay kag gina-report gid per mi nga grabe ang tao diri.
16: Kag sa karon mga ka K5, yara na sa kustodiya sang kapulisan kag natalana nga pasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Lasays 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita lokal, wala gina-tolerate kaghugot nga gina-kondinar sang Liga ng mga Barangay sa siyudad sang Iloilo ang barangay official nga nadakpan sa drug buyback operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz City proper. Ang nadakpan amo si Barangay Kagawa Jomari Bulldog Villa, sino kay Liga ng mga Barangay President Councilor Irene Ong, ngalin sang una, wala gid sila nagasuporta sa illegal activities sang barangay officials. Ginpanumdo man sini ang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Chu nga kung sino man nga barangay official ang madakpan sa pagbaliga sang druga, wala sang bulig nga mabaton halin sa city government. Dugang pasang konsyal nga aktibo man ang ila implementation sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kon badak sa tanan nga barangay. Sa in kada bulan nagareport sila sa Iloilo City Police Office sa mga mahimo tawong involved sa illegal drugs sa ila nga barangay. Lasay 22 sa aga oras kinadtulong sang Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C. Pabor si Police Captain Rocky Jimeno III, Officer in Charge sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa pagpa-drug test sang criminology students. Ini matapos madakpa ng part-time instructor sang College of Criminology sa bypass operation sa Barangay Hilandon, Estate Lapo, Sudad sang Iloilo. Sino kay Captain Jimeno, na-engineer niya nga may kinamatarong ay sudyante, pero para sa ila profession nga mangin isa ka police officer sa ulihi, dapat samtang isudyante pa lang yara na disiplina kag integrity. Pahayag pa sang opisyal, malauay ang mangin imahin sa publiko kung ang isudyante nga nagagamit sa illegal drugs mangin police. May possibility man sa noo sa iya nga mangin iskalawag nga police protector kag malaing ehemplo kung nag-entra sa illegal drugs ang isudyante. Samtang bilang police, mayaragid sang ginapatuman nga drug test para mapabilin ang integrity, dignidad kag disiplina. Lasays 23 sa aga, oras ginadulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka or hana nga trangkasohon? Tomar na D3 Bio! Drug suspect sa Balasan, Iloilo. Arestado! Reggie Di Mayo sa report.
19: Arestado ang isa ka high value individual o kon HBI sa ginpatigayon nga drug buyback operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo pasado las 3:09 sang hapon Hulyo 21.
20: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
19: Ginkilala ang suspitsado nga si alias Tantan, 40 anyos, kasado, driver kag residente sang sitio na Bitasan, Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo. Sa interview sang K5 News of Amsara kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado, officer in charge sang Balasan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang suspitsado sang isa ka sa shades sang ginapatian Shabu sa balor nga 8,000 pesos. Dugang pa sini nga narecover ang 5 ka sa shades sang ginapatihan illegal nga droga nga may kabugaton nga 99 gramos kag may standard drug price nga 673,200 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sang Balasan Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa koordinasyon sang Iloilo Provincial Intelligence Unit o kon PIU kag Second Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon Second IPMFC. Nahibaluan nga mayara na sang daan nga kaso ang suspitsado sa diin sang tuig 2016 nadakpan man ini sa pag-engage sa illegal nga droga. Naglabot naman sa 3 kasimana ang monitoring sa kapulisan sa kay alias Tantan sa diin nagakuha inisang supply sa illegal nga droga sa kaiping kabanwahanan sa Quinto Distrito. Sa karon, ang suspitsado ang yara na sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
21: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
13: Lasays 25 sa aga, oras ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, mga driver, gwardya, kag mga nagatrabaho sa fishing port, Extend Food Supplement for Men. Gin-confirm ni Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office sang Iloilo City Government, nga salakyan nga na-issue sa SK Federation ang nadakpan nga nag-overnight parking sa Barangay Hireyos, La Paz, Sudal sang Iloilo. Suno kay Ravena nga sa ila pagpangusisa ang driver sang salakyan residente sang among barangay samtang gin confirm naman ni SK Federation President Jelma Implica nga sa idalom sa opisina ang salakyan nga nakuan sang picture nga nagpark sa igasang dalan nga ginaligar nag overnight parking ang salakyan ang mayara sang property acknowledgement receipt sa isa ka regular nga empleyado sa SK Federation Office, si Engineer Niel Ravena.
0: We are ongoing sa buong verification sa salakyan no nga gin ano sa aton gin forward sa aton based sa initial investigation under sa SK Federation. So but we need to ano no to check on the property accountability receipt.
13: Na 6:27 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, nagalaom ang Western Visayas Transport Cooperative o kon WBTC nga mangin kabayin sang State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27, ang ginapangatubang nga problema kag plano para sa transport sector. Suno kay Raimundo Parcon, Chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, nangindako nga panghangkat sa ila ang krisis sa langis, gani nagalaom sila nga makabati sang long-term solution halin sa presidente sang pungsod. Dako ang ila nangin kaperdihan, suno kay Parcon, ilabinas sa kasagsagan sa mainit nga tension sa Middle East. La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, organic na mananampa. Nagsugod na ang 137,170 ka qualified nga 4-piece beneficiaries sa Western Visayas sa pag-withdraw sang tagduha kalibo ka pesos nga uplift cash assistance pagi sa automated teller machine. Ang uplift among one-time nga ayuda sang gobyerno agod mabuligan ang mga pobre nga pamilya nga affected sa pagsaka sang presyo sang mga balaklon. Suno sa isa ka beneficiaryo sa siyudad sang Iloilo, dako ang mabulig sa ayuda sa pagbakal sang pagkaon, bulong, school supplies sang ila mga kabataan. La 6:29 sa aga, General Services Office kinadoso ang pagpahamtang sang mas malapad nga parking spaces para sa mga salakyan sang gobyerno diri sa siyudad. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Ginadoso sang General Services Office o GSO kay Mayor Isa Treñas nga magpatukod sa mas malapad nga parking spaces para sa mga government vehicles sang siyudad. Ini kasunod sa pila ka mga concerns nga ginadala sang ibang empleyado ang mga government issued vehicles bangod sa kakulangan sang parking area. Suno kay Engineer Neil Ravena, head sang GSO, nga tunga lamang sang government vehicle ang masarangan sa mga designated nga parking spaces. Naibaluan nga mayara sang 3 ka parking spaces sang siyudad ang motor pool nga naham sa Delgado Street sa Iloilo Freedom Grandstand kag ani opisina sa Department of Public Works and Highways sa Fort San Pedro.
0: Kita kay Mayor nga dapat may garage kita that could accommodate sang all government vehicles so that ma-manage natin sang maayo no ang mga vehicles kay ang kita sa General Services Office gusto tagid no nga mahatagan sang maayo nga garage. Kag at least may fleet management.
3: Paan nga mayara sang kapin 300 ka mga government vehicles sang Iloilo City Government. Kag 3 lamang ang ginakabig parking spaces sang Iloilo City Hall. Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si ka K5 Jenny Kauyunana para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: La 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Sa Pasig City, gupi ang duha ka salakyan, kag pilason ang bystander. Matapos ang vehicular accident sa barangay Bakuranan, Pasig City, Iloilo kahapon. Involved sa aksidente ang Suzuki Celerio nga ginamaneho sang 53 anyos nga doktora nga si Ann, residente sang Dingli, Iloilo, kag ang nakapark nga Toyota Avanza nga ginapalagiahan ni Leon, 40 anyos ang edad, sang barangay Bakuranan, Pasig City. Halin sa probinsya sang Aklan, kag padulong sa Dingli ang salakyan sang doktora sa diin na ma-overtake na kontani sa isa kasalakyan.
4: apang nadulaan ini sang control kag naglapaw sa nawalang portion sa higad sang dalan. Dito kag nabungguan ang nakapark na salakyan sang lalaki kag naigo man ang isa ka tawo sa higad sang dalan. Sa katapusan ng balita lokal, ang balita ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa distrito sang Molo, nabunan ang lalaki matapos madakpan nga nagpanglingling sa babae nga nagapaligo sa Barangay Boulevard, Molo, siyudad sang Iloilo. Sunod kay punong barangay John Villanueva Sr. Natabo ang insidente sang Lunes ang gabi samtang nagapaligo ang babae sa sulod sa Ilabalay. Payag niya mismo ang utod nga lalaki sang biktima ang nakadakop sa suspect na nagapanglingling. Kindala sa ospital ang suspect kag nagsugdanay ang pamilya sa magtimang abahin nga husayo na sa barangay ang insidente. Sa pagmangusisa ni Villanueva, nagabiyahe sadto sang salakyan ang on sang tricycle ang suspect apan nagkontak iniang unang ation nga nalakpan nga nagpanglingling ang lalaki. Nasa 6:32 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga estudyante, himos na. Mga empleyado, himos na. Kaya may klase ka mo, kag may opisina. Nasa 6:32 sa aga,
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
4: Ang balita regional ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog masanaga pananawan, DTX 500 effective. Provincial Drug Enforcement Unit Aklan gin pasidunggan. Leonard Viray sa report.
5: Ginkilala sa nga Police Regional Office 6 ang duha ka pulis gikan sa Aklan Police Provincial Office pinagi sa paghatag sa ila sa nga medalya sa nga kadakilaan bangod sa ila madilag-on nga anti-illegal drug operation sa Banwas sang Altabase. Ang mga ginpasidunggan amo sa nay Police Major Jerome S. Manahan kag Patrolman Judy L. Ibuna Jr. sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon ang PDEO Aklan. Nabato nila ang pagapasidungog sa ginpaligayan nga flag raising kag awarding ceremony sa tong Hulyo 20 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa siyudad sa nga Iloilo. Ang medalya ang ginhatag bilang pagkilala sa ila kontribusyon sa ginpatigayan nga drug bypass operation sa tong Hulyo 5 sa may barangay Poblasyon Altabase. Sa operasyon, naaresto ang duha ka high value individuals kon HVI kaga na recover ang ginabulubanta 152.156 grams sa ginasuspetsahan shabu nga ginakabig dako nga kadalag-an sa kampanya kontra illegal na droga sa probinsya sa nga klane. Ginpangunahan sa nga Pro 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang awarding ceremony. Ginapayag sini nga pagkilala sa mga outstanding police officers nagaserbi nga inspirasyon sa bugos nga puwersa sa nga PNP o kon Philippine National Police nga padayon nga maghatag sa nga tampande kampiyon kag responsable nga serbisyo sa publiko. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Kaso nga pagpatay kay Police Captain Rian Ampoyos sa Pontevedra Capiz, solve na, suno sa PNP. Myla Vasquez Fuentes sa report.
22: Inakabig na nga case solve ang kaso nga paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa sulod sang KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra Capiz, Hulyo 20. Sang kaganhon tuig 2020 sa isa sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station inibangod una sandig sa Philippine National Police nga pagsulundan na kilala na ang suspect o kung ang mga suspect na dakpan o kung na aresto na ang mga suspect o kung na file na ang kaso bisan wala pa nadakpan ang iban. Kag na kumpleto ang investigasyon, kag napasaka na ang criminal complaint sa piskalya o kung korte batok sa sospetsado. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, ginapahayagin imbitahan si Police Captain Ampuyos, kaupod ang duha ka PNP personnel nga Police Corporal kag Police Staff Sergeant sang tagiyas ang KTV Bar nga si Albert Prayra agod magpanyapon sa lugar. Samtang nagakaon, ginapahayag na nakita sa isa ka waiter nga mayara sang armas lutang ang tatlo ka mga suspek nga ginakalakipan nanday William Jucampo alias Boy kag alias Juan. Rason nga ginpahibalo ini sa tag-iya bangod sa kakulba kag luyag masiguro ang kaluwasan sa mga customer sa lugar, nagpangayo sang bulig si Fryra sa biktima nga kun mahimo kumprontahon agud pakalmahon ang sospetsado. Apang ginapayag nga sang ginpapungko sang biktima ang isa sa mga suspek, hinali lamang nga naghunos ini sang isa ka caliber nga 45 nga armas lutang kag gilayon nga ginluthang si Ampuyos nga naigo sa wala nga dughana. Gilayon man nga nagkinagubot sa lugar kag gindala sa ospital si Ampuyos apang gideklarar ini nga dead on arrival. Sa dugang pa nga pagpangusisa mismo ang tatlo ka mga suspek lamang ang nagabi na isay kag nagapakita sang ila sini nga armas lutang kag wala na sang iban pa nga embulbado nga personalidad. Na recover sa ginlutran sa insidente ang tatlo ka balas ang 45 caliber nga armas lutang kun sa diin duha diri ang basyo samtang dugang nga duha ka basyo sang caliber 45 kag 9mm ang nakuha sa guha sang KTV bar. Ginklaro nga ang basyo sang 9mm nga armas lutang ang nagikan sa police staff sergeant nga kaupo di Ampuyos nga naglutang sa duha ka mga sospetsado matapos nakit-an nga ragkasa ini sang armas lutang. Na-recover man sa lugar ang isa ka motorsiklo nga nagaduag green nga wala sang plate number. Dugang pa nga nakuha ang isa ka motorsiklo nagaduag asol sa mismo puloy-an ni William Jucampo. Natigayo naman nga mapasaka ang murder kag iban pa nga kaso batok sa mga sospetsado. Nagapabili naman nga naka-hospital arrest si William Jucampo samtang ginalalip naman sang kapulisan ang duha pa ka mga indibidwal nga padayon nga nagapanago matapos ang insidente. Samtang ginpasiguro naman sang kapulisan nga hindi sila magunta tubtob hindi madakpan si alias Juan ilabi na si alias Boy nga amo ang mismo nga naglutang patay sa opesyal.
6: Ini si KK5 May Lavasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
13: Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time sa K5 Network News. Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Mga sospek sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Cebulan Negros Oriental, positive sa paggamit sang illegal drugs. Rufa De Vero sa report.
7: Nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ang tatlong sospek sa pumaril at pagkamatay ng Amerikano Marine Biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental noong Hulyo 12 ayon sa opisyal ng pulisya kahapon. Isiniwalat ni Captain Stephen Jenard Pulinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office, na maaring bahagi ito ng mga ebidensyang ihaharap sa kasong robbery with homicide na isinampan na laban sa mga sospek. Ibinunyag din ni Pulinar na natukoy na ng pulisya ang pang-alim na person of interest matapos ng pangalanan na iba pang mga sospek. Batay sa investigasyon ng pulisya at kuha ng security camera, limang sospek lamang ang nasa bahay ni Carpenter sa barangay Ahong, Cebulan sa pag-atake noong Hulyo 12 kung saan tatlo umano ang pumasok sa bahay habang dalawa ang nasa labas bilang mga lookout. Gayunpaman, sinabi ng isang sospek sa mga investigador na sangkot din ang pang-alim na kasabwat bagamat hindi pa natukoy ang kanyang papel sa nasabi nga krimen. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Las 6:40 sa aga, oras dulong sang extend food supplement for men. Sa Pampanga, mag-asawa na aksidente sa dalan, patay. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
9: Patay ang mag-asawa matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang steel warning signage sa San Luis, Pampanga. Kinilala ang mga nasawi na sila Aldrin Dramasco Acabal at ang kanyang live-in partner na si Carla Estacion. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 3:07 na madaling araw nang maganap ang aksidente sa Barangay Pari Road, Barangay Santa Lucia, San Luis. Sakay ang dalawa ng itim na Yamaha Sniper 155R at patungo sana sa bayan ng Mexico nang bigla silang bumangga sa isang steel warning signage. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawa mula sa motorsiklo at malakas na bumagsak sa kalsada. Agad silang isinugod ng mga rescuer sa San Luis District Hospital, ngunit kapwa diniklarang dead on arrival. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
20: Ben Aujero Francia.
8: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
20: Balitang National.
13: Lasais 41 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Bago na ang schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte umpisa sa Hulyo 29, Miyerkules nga adlaw. Iniang ginanunso ni impeachment presiding officer Senator Judge Francis Guevara Escudero antes mag-adjourn ang impeachment trial kahapon. Sino kay Escudero nga wala sang trial sa Lunes, July 27, pangod adlaw ini sang State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala man sang trial sa Martes, July 28. Agudatagan naman sang ligwa ang kontra sona sa minority sang Senado. Samtang magabalik ang trial sa Miyerkules, Hulyo 29, apang magasugod na ini alas 10 ang aga, tubtub alas 3 sa hapon. Ini naman ang pagasundon nga schedule sa masunod nga mga impeachment trials sang BC Presidente. Lasais 42 sa aga, sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX Premium Coffee. Magapatigayon sang transport strike ang grupo nga manibela umpisa subong adlaw, July 22, tubtubwas July 23, bilang protesta sa padayon nga pagsakas ang presyo sang produktong petrolyo. Ginapanawagan sang grupo ang Department of Energy o kung DOE nga pasabton ang oil companies sa ila ginapahayag nga wala sang balasihan nga pagsakas ang presyo sang krudo. Naibaluan nga nagtaas naman kahapon ang presyo sang gasolina, diesel, kag kerosene. Lasais 43 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Maghatag ang Australia sang 413 million pesos nga balor sang drone technology kag training sa Philippine Coast Guard o kon PCG. Agud mapabakod ang pagmonitor kag seguridad sa kadagatan. Lakip sa suporta ang long range kag heavy lift drones, underwater drone capability, counter drone technology kag training para sa mga operator. Sa kabugusan, nagalabot sa 578 million pesos ang drone assistance ng Australia sa Philippine Coast Guard halin sang tuig 2025. Nagdugang man ini sang 678 million pesos para sa apat ka tuig nga civil maritime assistance sang Pilipinas. Lasais 44 sa aga, sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete sang Kalinog, Iloilo bilang bag-o nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Gintalosan ni Navarrete si AFP Chief General Romeo Saturnino Bronner Jr. na nag-retire kahapon. Samtang, si Western Mindanao Command o Westmincom Chief Lieutenant General Donald Gumiran ay magatalos naman bilang Philippine Army Commanding General. Si Navarrete ang nagserbi bilang Westmincom na Chief sa November 2024 kag iyaman ginpamunuan ang 1st Infantry Division kag ang Joint Task Force sa Zampelan sa Westmincom. Miyembro man siya sa Philippine Military Academy Bikis Lahi Class of 1990. Lasais 45 sa aga, subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Haroman Webes sa mga taga-Pasidayan, Pasay City, Dueñas, Tingli, Pututan, San Enrique, San Rafael, Dumaro, Capiz, kakaiping pa nga mga banwa. Kada Webes, haroman, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
13: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Iran, ginpahayag sang US military nga nag-launch ini sang bagong round sang atake batok sa Iran. Agud labi nga pahuyangon
4: ang kapasidad sini sa pag-atake sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz

0: Juan Sanhuthi Rebels, pagi sa ilagin padala nga electronic mail kon email ang shipping companies nga hindi magkarga kag magdiskarga sa mga cargo sa Saudi Arabian ports bangod mahimo mangin target ama ini sang ila pag-atake. Nag-declare ang Houthi rebels sang naval blockade batok sa Saudi Arabia nga mahimo magabukas sang bag-o nga confrontation batok sa Estados Unidos kag sa giyera sini batok sa Iran. Ang pagsarado sang Southern Gateway sang Red Sea ang magadula sang alternatibo nga rota para sa Saudi Arabia padulong sa Strait of Hormuz kag magataas sang kahadlok sang kakulang sang supply sang langis. La 6:47 sa aga, para magapabili ka nga flawless ang panit, panghabon ka na DTX Beauty Soap. Mighty C Morning kay Ma'am Lynn Sologastawa sa office ni Second District Board Member Rolito Kahilig sa 6th floor sang Capitol. Ma'am Lynn, pangapin ikaw dira DTX Premium Coffee. Bakal katingob. Mighty C Morning pa Sir Bobby Riman kay Mami Asun Pineda sa Singapore. RB Chris Caceres, Dennis Delfin, number one kagawad, Sir Rami Ramos. Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, kaya Sir Bamboo Nava, Kong Bebot and Ma'am Ding sa Sitio Hacienda, Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo. Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Rosalie Tayo Galve, Jean Siman, Gemma Sumido, Ben Hermano. Mighty C Morning also kay Ma'am Imelda Di Mayo, DJ Ash Tamayo, kay Security Guard Rene Ortega, Roberto Sicaballo, Hardy Dabuco, Lovejoy Corpus sa Central Philippine University. Salamat gid sa inyong nga kaayo kakabuot. Rosemary Agramon, Manong Boy Berhamin, kay Barangay Treasurer Beverly Berte sa Libon Panay Capiz, SB Bebot Baez and the team dira sa Iskof Dingle. Kita ambing Baez Kabasa sa Barangay Nonoy City Proper. Pangapin na kamo, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Ladies, kung nagauriod ka sa kasakit bangod sa dysmenorrhea, magabot ang imo nga pamulanon, Clinica Spore Biotics effective. Nagpaandam ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP sa tanan nga BSP Supervised Financial Institutions nga pabaskogon ang ila mga tikang batok sa money laundering, terrorism financing kag proliferation financing angon sa mga kliyente nga may kilabtanan sa casino junket operations o kon CJO gininambit sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang mga transaksyon nga may kang tanan sa casino junket operations ang may mataas nga peligro nga magamit sa money laundering. Ginatagan pagtamod sang central bank nga importante ang information sharing sa tunga sang supervising authorities, ilabi na ang BSP kag Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR kaupod ang iban pang agency agud mas effective mamapunggan ang mga peligro. Sa reference rate, 61 pesos and 69 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 85 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 14 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 80 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 79 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 15 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 70 pesos and 40 centavos ang Euro, 15 pesos and 8 centavos ang Malaysian Ringgit, 35 pesos and 98 centavos ang New Zealand Dollar, 199 pesos and 20 centavos ang Kuwaiti Dinar, 163 pesos and 88 centavos ang Bahraini Dinar, 16 pesos and 95 centavos ang Qatari Rial, 160 pesos and 73 centavos ang Omani Rial, 61 pesos and 83 centavos ang Panabian Balboa kag 87 pesos and 17 centavos ang Jordanian Dinar. Mighty C Morning, Ma'am Chari Estancia, Nonito Sombong sa Ugak, Tugigaraw, Cagayan, Ma'am Rosemary Agramon, Red Alinsyaga, Ma'am Teresa Alinsyaga, Noknok Alinsyaga, Mighty C Morning. Sa Sports News, Spain number 1 sa

0: FIFA Rankings. Enrico Zurita sa report.
1: Nalabawan sa Spain sa number 1 spot ang Argentina sa FIFA Men's World Rankings matapos ng ilagin lutos sa World Cup 2026. Nagapangatlo naman ang France na ginasundan sa England sa ika-4 na pwesto. Ika-5 ang Brazil, ika-6 ang Morocco, ika-7 ang Portugal, ika-8 ang Belgium, at ika-9 ang Netherlands. Ika-10 ang Mexico na nagsakas ang 4th spot bangod sa maayong performance sa World Cup. Ang inyong balitang na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupas Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Gusto mong healthy, mag-Mighty C. Mighty C morning kay Security Guards Rene Ortega, Roberto Sicaballo, Hardy Dabuco, kay Sir Lovejoy Corpus sa CPU. Magpangape na kamudra, DTX Premium Coffee.
2: Ben Aujero Francia.
0: It's 6:53 in the morning. Time check brought to you by Mighty C. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, July 22, 2026. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras sa siyudad sang Iloilo. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
6: Paano gitbala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
8: May mga barikada pa na.
7: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
5: D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
7: sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribal.
8: Daw import gali ni Dok.
7: Oh, import siya.
8: Yeah. Mami-import kaya.
7: Your second immune system.
10: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
7: mga
10: train
7: gipang train
10: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, Kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
7: siya ang import mo sa mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
6: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
10: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
7: paborito gid sa kagaw.
10: Oh, paborito dapat
7: labi na kung plakaw ang katamis.
10: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
7: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
14: Mga magabuti ka.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500
15: masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500
15: masaligan.
16: DTX 500
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix
14: mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix
14: mga butika.
15: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Sang una yan niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C
14: mabaka mga butika.
15: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C
14: mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: 4 Biotics, ang best friend
1: sa mga kababaihan.
21: Sporbiotics.
1: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Sporbiotics.
1: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
22: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
1: Libre!
24: Wow!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
27: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca
33: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
32: para sa tigasing performance.
33: Extend Food Supplement for Men.
35: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
36: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
35: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
37: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
38: Para sa matino nga dugo.
39: DTX 500.
38: Para sa healthy nga tayo.
39: DTX 500.
38: Ang DTX 500.
39: Ang may mataas nga antioxidants.
38: Nga amo naman
39: ang nagatino sa imo atay.
38: Mas tatino ang atay.
39: Happy kanunay.
38: DTX 500.
39: Masaligan.
38: Epic.
39: Timo.
38: DTX 500.
39: Mataas pala ang imo blood sugar.
38: DTX 500.
39: Ikaw pala
38: ang may diabetes.
39: DTX 500.
38: Ang DTX 500.
39: Ang may powerful compounds.
38: Yan ang kapanupo.
39: Kagakontrolar
38: sa imo blood sugar.
39: DTX 500.
38: Masaligan.
39: Epic.
38: Timo.
39: DTX 500.
38: D3 Bio.
40: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
38: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
38: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
38: Yung may D3.
39: Mga butika.
38: D3 Bio.
40: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
38: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
38: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
38: Yung may D3.
39: Mga butika.
38: D3 Bio with PCO.
41: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
38: D3 Bio.
39: Ang D3 Bio.
38: Yung may PCO.
39: Ang PCO.
38: Yung may D3.
39: Mga butika.
38: D3
0: Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
0: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Para mismo.
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Clinica Deo Fresh.
1: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: X10 Food Superman. Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman. Superman.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
7: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Miyerkules, July 22, 2026. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo. Nagasilak ng adlaw. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katahuran kortesiya sa managapamati sa radyo. Nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Mighty C, morning sa inyo. Sa inyong nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw sa mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, na magpadulong diri sa siyudad sa 180 ka barangay. Tingaliti ninyo kay kada Miyerkules, kada Domingo, kada Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ilonggo's abroad, Filipinos abroad. How's life treating you right now? Are you better today than yesterday? Kumusta? Kumustang paningkay-singkay nyo? Nagahibok-hibok pa kamuda? Nakapasalamat na kamo kay Jesus nga Lord. Salamat sa hangin. Salamat sa kabuhi. Diyahan nga iban sina. Why na makabugtaw mo? Ang iban ang ilang ilong subong bukod at hangin niya nagagawa. Kundi may kapol ng algodon. Ang mga grasya kag ang kaluoy sang Dios sa matag-adlaw nga tanan. They are new every morning. Great is His faithfulness. His mercies are new every morning. Amen! Huwag ka mag-amen mo. Abagatid doon na mag-ukam niya. Huwag may na-amen ka naman, ha? The fact nga buhay kita is a gift from God. Ha? Bisan manggaranon ka, imol ka, ordinaryo ka. Huwag ka gate sa memo pag higda mo sa gabi. Kung pagbugtaw, mabi, hindi ka na makabugtaw. Laban-laban ang kanta sa imo kasilingan. Hatagi siya sing pahuway nga dayon. Pahuway kagitsang dayon. Pero the fact nga buhi kita, Sir Jesse James Carvillas, ay sa Amad, Ma'am Emilita Kasipe, kay Sir Dodoy Altoveros, nara sa General Youth City proper, it's a blessing from the Lord. Amen! Mabaka mo, korne ka, Ted. Ah, korne, makon korne! Because we owe our lives to Jesus. Amen, Dok Daday. Amen, Mama Gingging, Tita Marlinda, at Tita Ambing. Amen, Ma'am Nel Dibidan, Sir June. Mighty C, morning. Good morning. Oh, nag-amen na si Mami Asun. Congratulations kay Mami Asun. Kay may yara sa sang the best decision nga nahimo sa kabuhi niya. And for sure, Mami Asun, for sure, heaven will open for you. So good, subong adlaw. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. HIV cases sa pungsod nagadamo. Taga Kalinog Iloilo nga si Lieutenant General Antonio Gostilo Navarrete, bag-o nga Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Barangay Kagawad sa Ortiz, Iloilo City proper, dakop sa pagbaliga sang druga, valor 2 million pesos. Central Philippine University o kung CPU, mangin host sang Iloilo Private Schools Athletic Association o kung Ilo Prisa Amit 2026. Sa Nueva Ecija, nobya, nagbisita sa napriso ng nobyo, nakuhaan sang druga. Aryo, may twist ang istorya. Shabu, gindasok sang babae sa iya nga kinatawo. Amo ina nga ang body search, ginaidgid kon magkadto ka sa mga prisohan. Bisan pagani magsakay kay si Roplano, gina-search kagid sina Ma'am Jenaline Arceo Amaro, Sir Dodoy Altoveros, Ma'am Rosemary Agramon, kay basikon may magpalasik sang illegal drugs. Ti dito sa Nueva Ecija, may nobya, na bisita sa nobyo niya na preso, bangko sa kaso may nga droga, siya mismo nakuhaan na sang droga, abi mo ginimo niya, iban sa na magpalasik, ginabutan nila sa ilang sapatos, talapakan sang sapatos. Pero sa mga babae, bangod nga innovative, kag may diskarte, ang nahimo niya, ginbutan niya sa iyang kinatawo. Alas 7, just in 9 na sa aga.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Sa mga wayman katuano subong, abi walking ka mo ha? Kay walking, bisan 3 times a week lang Sir William Sapanta, Sir Tonton Binyas, for 40 minutes, has been shown to grow new neurons sa utok. Ka nag-improve sa memory, nag-addict imo lang ang memory bla titambing, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo. Vice, abi walking ka doon dyan sa imong asyenda, dyan sa Tipulo Dueñas. By the way, ang Pangga Radio nagapamati. Pangga Radio. Kwaninisan ang mabatian na pulo katikang. Eh, din timo kita sa Red Buzzer Paul nga na pulo katikang. Pangga Radio. Ang Betty Radio kag Bebot Radio sa Dueñas Batian man. Diyan sa kuno sa release sa Kapuling sa Dueñas Betty Bebot Radio. Kuntuya sa Tipulo may Pangga Radio. Batian sa pwersa nga napulo katikang. Boga yum gi si Vice Pangga. Vice abi magtimpla do diyan or magpatimpla kanon kay Lele Pilale. DTX Premium Coffee.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: You don't need intense workouts para ma-rewire imo nga paminsaron. Bisan 3 steady walks lang kada semana, feeds your brain the blood flow nami ang ilig sang dugo kag chemical signals. Nagahimo sang bagong neurons, nagaprotect sang old ones kay nagabulig sa imo nga mag matanlas ang imo nga paminsaron o kon memory.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Amoy na sa mga palautang bla. Tapos nagpasaring nga, Day, paura mo ako, anay, balikan talang ka dason simana. Way managambal, dason bulan, dason tuig, or katapusan sa kalibutan. Daw natuktok ka ng utok, yun nun, lipat ka mo may utang. Ha, walking ka mo, anay, para magkararangga sa mga tuktok dyan sa utok nyo. Kag mag-rewire, may bago nga mga neurons. Kay walking for just 3 days a week for 40 minutes sa Ma'am Beth Edalilla, Nomer Dagunan, Evangeline Aposaga Arorong, may maayo nga benepiso sa aton nga utok.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Sa matatalulpang doon nga balita, nagsaka na sa masobra 4,000 ang kaso sang mga Filipino nga positive sa human immunodeficiency virus o kon HIV. Sa una nga tatlo ka bulan sang tuig 2026 ha, sunod sa record sang Department of Health Epidemiology Bureau. Sunod sa record sang DOH Epidemiology Bureau, naglabot na sa 4,633 ang kabugusan nga kaso sa mga nagka-HIV sa pungsod. Naibaluan man nga 95% ukon 4,381 gikan sa kabugusan nga numero sa mga nagpositive lunsay mga lalaki, samtang 5%, 5% ukon 252 252 mga babae. Nabalag naman sa mga edad 25 years old to 34 ang may pinakadamo nga ginigo sang HIV nga nagsakop sang 46%. Ini kinasundan sa mga nag-edad 15 anyos to 24 nga may 31%. Samtang ang 35 anyos to 49 anyos may 18%. 18% kag 50 anyos pasaka mayara sang 3%.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
6: Sa data ang NCR, National Capital Region, ang lugar nga may pinakadamo nga bag-o nga HIV cases. Naglabot sa 989, 989 cases or 21%. Ginasundan sang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Amo ning Calabarzon, may 808 cases. Central Luzon, 551 cases. Soccsaryen, South Cotabato, Sarangani, kag Jensan, 277 cases. Kag Davao Region, may 263 cases. Umpisa nga nabalag ang unang kaso sang HIV sa Pilipinas sa itong 1984, naglabot na sa kabugusan nga 168,079 ang positive sa virus sa pagligad sa mga tinuig. Lunsay lalaki sa Gihapon ang may pinakadamo nga ginigo sang HIV nga may kadamoon nga 158,670 o kon 94%, samtang 9,329 o kon 6% ang mga babayi.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
6: Dugang pa sa Department of Health, mas bataon ang ginaigo sang HIV kung saliin gikan sa 24 to 34 years old sa tong 2006. Nagdamo ang kaso gikan sa mga nag-edad 20, gikan sa mga nag-edad 15 to 25 anyos to sang 2025. Diagnosed cases are getting younger as predominant age group nag-shift. Halin sa pa 25 pa anyos pasaka, subong 15 anyos pa lang, natapika na sang HIV.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
6: Ang pinakabata nga positive sa HIV, Genesis Agnes, na dilin sa utong, Ma'am Lenny Havilausa, Sir William Sapanta, pitok tuig nga bata sa South Cotabato, kag 12 anyos, gikan sa Cebu, kag sa Palawan.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
6: Si kalabanang gilalaki. And ang transmission is because of this male-to-male sex pla, no? Again, klarohon ko nang adaan niya. Why ko di ka binastos, ha? Why ko di ka linupak sa programa, ta? Ang aton there is to promote sang decency, no? Nga, ang nakakatabo nga ini, because nga, you violated what's the original design of God for sex. Ah, klarohon ko, ha? Gambat ko ni sang sex, hindi minastos, ha? Klarohon ko ng daan. Now, ang original design is for the procreation of generations. Ano? Paano mag-procreate? Paano abi magbusong babae? Magulid sila ang duha ka babae, mabusong? Hindi! Kung duha naman kalalaki, ano sila, may spadahay? Magabutay, amimilok? Ano, makabusong? As long as, nga, why kaya matres, lalaki ka mang Japon? As long may matres ka, ha, bisan magpalalaki, lalaki ka, babae ka mang Japon. Again, why ta ka mo ina-condemn personally? Why ta ka mo ina-atake? But because, this is because of disobedience sang humankind. Nga nagkakatabo ini Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga, Lamasan, Pixo. Nga kasi din gani, diin to ang tabu, no, kinsini ka mo sang tabu, ginadumilian, amo ginang namitan sang humankind. Dito sa Sodom Kagumora, what went wrong? Ha? Bangod nga ti, ang lalaki to may pagnanasa sa kapariyo nga lalaki. Okay, ano na tabo? Kung ano nasunog to? Ha? Nimo silang asin. Tupa ang asupre. Na, the same scenario subong, nga matabo, gid. Iniya silot niya sa makako, sa tawo mo. Again, huwag kita nagkakalipay niya sa mga nabiktimaman. But, sa mga nag-engage sa multi partners sa pagpakigilawas, abi yung tati na kay kabudlay na, kasangit kagidal, laban-laban, makabit kay sablayan mo. Ano ang mga simptoma kung basi ko na tapikan ka na? within 2 to 4 weeks ang human immunodeficiency virus exposure, 2/3 sang tao nagadevelop sang flu-like symptoms. Daw permi ka lang inatlang kaso? Daw permi ka lang kay ingo-ingo? Common signs na. Tapos, ginakurog ka, ginailanat ka, may rashes, kaya pala malas kabisan gabi, may muscle aches ka, nagpalinakit lawas mo, may sore throat, fatigue, swollen lymph nodes, kag mouth ulcers. Amo ini ang mga simptoma.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
6: So before it's too late, na, agwa ka na da sa hindi ostong relasyon. Kung sabong nag-live-in ka muda, pareho ka mga lalaki, gwa ka na nga daan da. Before it's too late, kay ibang sinang mabang nag-hugus, no? Nag-niwang, no? Anong tabo man? Ano nag-jeta? Nag-puasa, no? Kaya nga na nga pag-niwang, tanado, laingid. Na, amugin na, because of the consequences. Balikan talang ang Sodom kagumurang istorya sa Bambo, no? Di ba, Mayor Bambo? Amo lang na, parang ang tao sabong ma-alarm, bangod sinagasaka ang kaso sa balatian.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
6: Kagabi sa mga local government unit, please, paninugan ka mo for what is morally right. No? Nga, abis Capitol draw, hindi pag-i-allow drang cross-dressing. Why tani gina-condemn ni mga agi nga nagasoksok niya nga naga-high heels? Kaya nagasoksok sa iya babae. Abi, dress respectively, dress decently. Kay may mga na-istorya na kita ng mga empleyado sa Capitol, gariklamo na sila. May mga lalaki ya nga nagbalatsakon babae kun magpamuhin or mangihi araman niya sa CR sang babae. And that is already alarming. Ipacheck na ni kanon kay K5 Jensen anong mahambal si ni Governor Defensor, no? Di dapat kun ano man inyo nga ang inyo yang preference. Abi taguan niyo and behave accordingly. Ikapon may nisulat kita gani nga agi man gani. Amal niya, gin pa mangkot siya. Amal niya, nong, abasang na mangkot siya. Di kun ikaw, pabor ka man sina. Niya hindi eh. Nga niya, ang lalaki, kung magsulot to sa siya sa babae, gapong ko, aw. Naging siluta niya lang kung lingon niya sina. That is true, no? Because ang gin-distort ng original nga design sang Diyos sa procreation, amoy na, nga tibangon nga nagaliwagay ka muda, mabakaway ka may alabot, dead pransak sa ginamahal muda. I-pause ka. Oh. Pruti, again, we condemn the spirit of sodomy and lesbianism. Nga daw, ginormalize na ng balang, sige, hold the hands ka muna, nga pariyo ka mo, babae. Tapos, tiyan mo na, iti may matabo, madabing intimacy sa ila. Di, ano abing ma-expectar mo si na Ma'am Rosemary Gramon kung ilapang balatian nga isaibi? Amoy na nga, once you disobey what was the original design of God for sex, ang sex per se, klaruhon ko, hindi nga binasos nga naga linupak ang naga rinigkam ko diya. No? Ang design niya para sa lalaki kay babae mo, nga mag-procreate, go ye and multiply, pakasal ka muda, kag mag pamata nga pamata. Ha, para nga hindi magninit ang inyong nga bloodline. Oh. Tiway ginasang lain da. Galing kay, ang kalibutan sa buong nag-set man sang standard nila. Kaya hindi nila pagsundon ang standard sang langit. Mabang alay man yung standard sang langit, alay man yung standard sa kalibutan. Okay, kundi, amo nang matabo da. Si Ma'am Ningning Ilumba nag-amen sa akon. I know for sure, ang ibang sinin, medyo pamitin yan, medyo offensive kita sa aton nga panghambal. But I had to do it, I don't care kung maaki ka mo sa akon. Hindi na ito na ba'y pag-distort lang ring ang original nga design sa Diyos, lalaki ka babae, ambil niya go in multiply, no? Bayaan mong imo ginikanan and live kamo sa isa lang ka mag-isa na kamo to become one, two flesh become one flesh, isa na kamo da. Oh. Di when nagakulugan nga duha ka lalaki upas kamo da. Kay mag-upas kamo is ay bigay lang dang tanyo. And that is the reality of life.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7:31 sa aga nagpalabot sang pagpanginbulahan ang West Visayas State University Office of the University President sa ila alumnos nga si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete. Ini matapos kinapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Navarrete bilang bag-o nga pinuno sang Armed Forces of the Philippines kasunod sa retirement ni General Romeo Saturnino Broner Jr. kahapon. Sunod sa West Visayas State University Office of the President, ginpakita ni Lieutenant General Navarrete ang malawig na nga tradition sang institution sa leadership, dedication, and service to the nation. Si Navarrete, pupil sang West Visayas State University Integrated Laboratory School class of 1986. Kag sang June, nagbalik sa eskulahan bilang inspirational speaker sa ila recognition ceremony. May bantong mga estudyante, ay para suksok-suksok pa ito ka ito nga ribbon. Hindi sila gusto ko nung sinaparete ang speaker. Kolbaan lang kamo kay base kon Makarni Norte kamo paryoto sang 19 to ka mga estudyante to sa Bukid to ka Toboso sa Negros. Kiti na tudlo nga sa pagpamuno ni Navarrete sa Philippine Army di ang mga kwantong mga left leaning tong mga estudyante sa Bambudum duman mo to. Yes, inwibit o sila na Carni Norte sila. Kaya natawag nila nga the butcher, amo ning si Navarrete nga taga Kalinog, Iloilo. Anong background niya? And kahapon, ang Iloilo Provincial Government naghatag sang resolution of commendation para sa labing una nga Ilonggo nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7:33. This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
6: Ambal ni Sir Dodoy Altoveros, hindi gid pwede magkarelasyon ang the same sex ted kalaw island taon sa mata sang tao yakgid. Lain ang unang mga teenager sang sasubong generasyon na balimang bingwing pagtulunan. Rampart Mendoza, Dodoy Altoveros, Mighty C, morning.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
6: Pagbalik naman today in history, balik-balikan ta ang kasaysayan. Ano man naglanabo sang July 22 in history. Isa dari ang foundation anniversary sang probinsya sang Bohol.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
6: Kaga dumdumanyo ang pag-iskapo sang Colombian drug lord nga si Pablo Escobar.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
6: Sa kaso kadamo sang kwarta ni Pablo Escobar, ginahimo na lang nila nga habol sa kwan mo sa ilabalay mo. Grabe mo, ginahimo na lang nila nga habol yung kwarta mo. Kahit itanay sa mga blabaw, sa mga kwan mga ng tanga, why sa bungog ni Escobar. Kasi ano, kagang yung downfall, istorya ito na dugay-dugay sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
6: Pagbalik ta, live report ni K5 Karen sa Ortiz City proper, si Barangay Kagawad number 1, Jomari Villa, alias Bulldog, nadakpan sa pagbaliga sang Balor 2 million pesos nga Cebu. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero
2: sa Star

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
6: So, una, mag-aid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
5: sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nag-puti, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
3: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
7: Ang D3.
3: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Ang oras, la 7:43 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
15: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
3: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Agüero Francia. Subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch. Sa mga ginikanan kabataan nyo para hindi pagkatrangkasuhon, iban na may lubong lanat, nag-eskwilang yapon, daw ginadala-dala lang, patumaras ang Mighty Sea Syrup for Kids. Ay mga kabataan ninyo nga nag-edad 15 anyos, mga dalagita kag salty rito.
3: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: La 7:44 sa Agasan by K5 Karen, kay check na ni balita o. May barangay kagawad sa barangay Ortiz, Iloilo City proper, nadakpan sa pagbaligya sang balor 2 million pesos nga shabu. Be very disturbing ini because as public official, ikaw tani sinang mag-set sang good example para sa mga pamuruyo. Dira, di number one kagawad pasabot sa dingon nga taas ay nga trust rating eh, no? Makakuha ka balasang madamo nga boto sa eleksyon kung why kina sa ligasang tawo, palang kakakasang tawo. But ang tabo sini nga ginpaslaw niya ang pagsalig sa mga pumuluyo dala sa Barangay Ortiz City proper, ang General Yud sa piyak pala na Sir Dodoy Altoveros, no? No? Di anong mambasin isang Barangay Council? Check ko ang report ni K5 Karen, 7:45 na sa aga. Kung may pang kapitan, ma-live report kita na dira sa area. Parang malabugay tira K5 ka as we have agreed kay na para nga makuha ito ang dugang detalye.
3: Foro de los Pueblos!
16: Foro de los Pueblos!
14: Imano ginimola nila niyang, kung ano ginimola nila niyang nga pases? para nga makabaliga sila, ginagamit nilang ilang nga pesto. O, prayo bala kay Pablo Escobar. Isurenta na karon si Pablo Escobar, ang Colombian bala nga drug lord bala, nga founder kag leader sang Medellin cartel. Nga sa diin, nagsulod pa yung ganises politika mo, no? Nanging membro siya, alternate member sang Chamber of Representatives sa Colombia Congress sang 1982. Kung sa aton daw assistant congressman siya para sa primary congressman nga si Jairo Ortega. Tiyamo ginimo niya, nag-aara sa pwesto at the same time, sige baligya niya sang illegal drugs. Yung iban nga mga official man na sa barangay or sa banwa or sa probinsya, hindi tanan, ginaklaro ko, ginagamit nila ini as ang ilang alagyan para nga makabaliga sa illegal drugs ang ilang impluwensya.
17: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
14: Nakasanbay, live report sa Ortiz City Proper, K5 Karen May.

0: sa drug by bust operation kahapon nga adlaw sa mga katapo sa City Drug Enforcement Unit diri man mismo sa Barangay Ortiz, City Proper, K510. Sa mga initial nga information nga nakuha naton K510, ang ining si Villa budlay ini siya dakon suno sa aton nga kapulisan, no, sa according man ni sa CDEU chief nga si Police Captain Rocky Jimeno the 3rd, kay bangod nga ti gapangaman man ni si Villa sa mga ginapang trucks, ano itawag, ginapang transact niya K510.
1: In short, marot siya, marot.
0: Yes, marot? correct
1: sa tinaga sa dalam na marot. Wais
0: Yes, correct. K5.
1: Ginaubos gid ang iyang pagkamarot kapag wais niya, ubos gid.
0: Hmm.
1: 2 million, ha? Grabe, no? 2 million?
0: Yes, di na kahapon, why gid siya naka, ano ni, nakapalagyo, liwat, no? Sa ato niya nga kapulisan, kay na dakpan gid siya, or na madinalagon ni, or nangin positibo ang drug by bus operation sang CDEO batok ni sa kay Villa. Kung mahibaluan, K5-TED ang anom ni kasasays sang walo. Anom kasasays sang suspected shabu ang na-recover sa iya. Then dugang nga walo kanatayd sang suspected shabu nga may kabugaton tanan nga 330 grams K5-TED kag may market value nga 2,224,000 pesos. 2,224,000 pesos K5-TED. Kag kung mahibaluan man na ining si Villa, siya ni ang chairman sang Committee on Health diri sa Barangay Ortiz, K5-TED. No, kag kung sa personal niya naman niyang pangabuhi, may mga criminology students ni siya nga kabataan according sa CDEO K5-TED.
1: Okay, ang UI aram lang sa vicinity man sa Ortiz mo?
0: Yes, correct.
1: Ang ila sinigali nga pagganan siya na sa illegal drugs. May naistorya ko sininga sa una garo-ro man bla. Ang bago paano nang ganan sa nanay da? Yeah, pag repack sina dira sila nagapapreso pag ita dako K5 ka.
0: Yes.
1: Mag 2 million na times 2 nang bili. Mag 2.2 million. Di iya guro na ba si porsyento man lang siya?
0: Di laban gid K5-TED ang kung mahibaluan gani nga kahapon sa exclusive man nino nga interview ni K5 Aaron sa kay Villa, ni K5 AJ Cordova.
1: Oo.
0: Ano ni siya, nagpanginwala ni siya K5-TED nga wala siya gausar sang drugs kag madugay naman siya nga wala nagabaligya. K5-TED, kung sa dinti, normal ni nga rason sang mga suspect nga nagakadakpan sa drug by bust operation sang aton niya nga kapulisan, K5-TED. No, kung sa diin,
1: in fairness to him, K5 Kati, may benefit of the doubt pa man na previous korte eh. Why na saya gagamit da? Pero ti, da yes. Mismo sa barangay na dakpan?
0: Yes, K5-TED.
1: Kung si Ma'am Rosemary Agramon, pagani niya, grabe guts niya, no? Kung i-repack mo na mag 2.2 million times 2 ng bili K5 ka, ipalangkot din sa gakwa.
0: Amo pa na ang wala ginhatag, no, nga detalye sang kapulisan ta kay bangod nga ongoing ni ang ilang follow-up investigation sa ginakuhaan sang supply ni Villa K5.
1: Dinampi balaya da sa Ortiz man, lapit sa Pantalan pa Ordan.
0: Diri gina di sa sulod-sulod K5-TED sa may ko dua diri na di sa una ang ano ang dulungkahan.
1: Oo.
0: Diri na di sa may sulod gid K5-TED.
1: Sa sulod lon siya. So kun pala paron ta bala ang discussion K5 ga. Not just Iloilo City sini ang at threat mo. Nga man. Tiga paminta na to gatubang to sa Gimaras ha? Dayhan nga may kontakto sa Gimaras considering that he is a barangay kagawad. Bisan paano may puder-puder sa damo. Kilala sa nakaroon sang mga ara sa sakayan. Ambal nga pala kuha na ito, hindi lang pagbuksi kay paduhol yan ito pag-aboto sa Mayordan. Di ba? Hindi na malayo mo. Kung i-analyze mo ganyan sitwasyon kay 5 ka, dayhan nga bagsaka lang inadra off for Gimaras. Kay 2 million, no? Kagang pamangkot, ano, may kwanda, may pideyada, nga naga, may mga sniffing dog dira, or sniffing dogs nga really readily available dira sa Pantalan?
0: Yes, K5-TED. No.
1: Di ba naman ang ginagamit na subong ang kwan, no? Ay naman ang ginagamit na ng Pantalan, no?
0: Wala na.
1: Why na, no?

0: sila sa Kilid, sa City Mall, no?
1: Yes.
0: Tingob na sila sa pagkadto
1: sa Parola Wharf.
0: Parola Wharf na, no?
1: Yes,
0: may
1: correct,
0: ano,
1: correct.
0: Pa, no? May naga, basi may mga dungka pa man na, yeah?
1: Wala na gid K510. Kay ano na di, guba na na di K510. Oo, mga wasak na na di ang mga dulungkaan.
0: Away na, away na.
1: Oo.
0: Tibisan pa, no? Kung lang taong black K5 ka, pwede mo yung palusot, yan mo? Mabanga, kita na lang tas kagahon? Dari ka lang daw? Pwede na mo?
1: Uh-uh.
0: Hmm. Ang balay ni Kagawad sa sulod sang Ortiz, sa mali Sir Dodoy Altoveros. Thank you, Sir Dodoy. 8:53 na, K5 ka. Balikan talang kakaronda ko, nara na si Punong Barangay. Anong aningala niya to? Babae, no?
1: Yes, Sheila Doza.
0: Sheila Doza.
1: Doza.
0: Oo, kay ti tampa ni sa ilang imahin. Number one, Kagawad pa, ha? Kinagin discuss ko ko kung mag number 1 Kagawad ka, may bugat mo.
1: Uh-uh.
0: No, mag 1 2 3 4 5. But saying kung mag number 1 Kagawad ka, you have the most votes because you are the most trusted among the candidates. K5 ka rin.
1: Kay kung
0: ay may pagsali kang tao sa imo, hindi ka man nila pagbuton, madaog ka man, pero ti kabit-kabit ka guro eh. No? To but saying on nga ingoba niyang pagsalig sa tao sa iya.
1: Mm-mm.
0: Okay. K5 Karen, salamat.
1: Sa dugan sini mga detalye bantayan sa aton nga pagpanubali.
0: Yan ang kwanda lang. Ano ang reaksyon sa mapumuloy dira sa pagbisita mo?
1: Sa pagbisita din aton kay 530 ang why man sila sang sang reaction gid nga gin hatag kay 530 kag ano man ni ang iban man nga mga barangay officials kay ginatugyan gid nila ang ining issue. Correct. Sa ilang punong barangay kay 530.
0: Ang bali Ma'am Rosalva Rico Puerto sa Brunei, sano na mo bosang sabuman kay samtang may sabo may madakpan gid ti libot-libot kag ang hard truth pagid sini masubo pagid kay ti Kagawad na mismo, opisal pa mismo, Ma'am Rosalva, ding nadakpa na. K5 Karen, salamat.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga lang permi na mga hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Tok-tok na. Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
2: DTX 500.
6: Masaligan,
2: epektibo,
6: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
6: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
2: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Dali si sang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nan gitang
2: akong
11: nga paminaw. Salamat sa
2: Mighty
9: C. Mighty C! Mabaka mga butika.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.